0: sabi niya, why, ganyan siyang ibato pala.
1: Ano ibato? Pero, siyang bata man? Pero kung
0: sarayin niya, araya, nga muna nga ebidensya, ya, sigurado, Vijay, nga muna bla, no? Hmm. Nga ma-resulta, ganyan pa, Parvin, sa gusto nga desisyon sa ang laye.
1: Hmm.
0: Bato, may susiningan suspect.
1: Mayo sa iyo, may kabuhi pa ni mahulat siya sa sulod sa presuhan.
0: At amo na, sa luhoy man bala, no? Kahit amo na malang sitwasyon, kaya ang sitako ganyan nga pamangkot, dinayin usisa, tagito siya nga, kung layo, gali, tingagin, tol-tol mo, kayo bubububog ka man.
1: Gani?
0: Kung bubububog ka na, diin-diin ka na niya masuhot.
1: Hungod ah! Ang ginplano niya
0: ito yo gidai ang unay pamangkot kay gani sa kadabuna mo nga ang balay gitong gitultol mo
1: di niya lagyan ni kadto ya gid gisaka ya
0: okay sana ko no mo tinga nakita ya tikon may balay na tinga roon nga sana nga na ano man sa sana
1: oh
0: tinga balay gitong sa grade 4 student ang gin palapitan niya gin sulod ya no next sulod pa sa dakat of our way tikon dira pa lang da niya ano na mo ng violation na nga?
1: No.
0: Nanulod ka na balay mo? Tikon may ano kaya karon? Pwede ka tayo mismo mapatay sulod sa balay? Kinanulod kaya?
1: Hmm. Kailinit. O si Ma'am Solhulito siya ay ambot na lang gid. Kanami gid sa iya hanuton sa gikog pagi. Si Ma'am Juvie naman siya kabalan. Yon na may utdan utdan gid.
0: Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman. Kaya bisan si Doman Goro, hindi man manamihan sa muning istorya.
1: Hmm.
0: Pero tika to pa, Irwin, may nagkakadapat ng hindi nga layin mo.
1: Correct, correct.
0: Oh. At ipar nga tiyan mo na niyong makasalit ng hindi mo ya.
1: Oh.
0: Against sa sining at enforcement. Kung katapawin pa matiyan, tata di si, ano, si Police Captain Dole Pasha Galvez, at si Deputy Chief of Police, ang bago si DPMP ang sa sining kaso.
2: Sa pagpangusisa na itong kagpagandak na itong sa investigation, definitely yes.
3: Okay, sir. Pero, prior sina sa insidente, sir, paano niya tabo, sir?
2: So, prior of the incident, ining nga itong suspect is nagainom, inis na dito sa ulan na sa residente sa itong nabiktima.
3: Tapos, sir?
2: Tapos, nagpuli inin at yung suspect kagsang mga around 1 o'clock sang kaagahon is yung sulod kami ang atong biktima sa ilabal sabi ilabalay balik yung sulod sang suspect sa balay sang biktima.
3: Oh sir, tapos sir nakuha ay gini ang hinortidad sir.
2: Yes, in August, yung ipagawa sa balay.
3: Okay.
2: Dito yung imo ang iyang angkermen sa kanal sa kilitang tubuhan.
3: Pero sir, ang biktima na, ano yun sir, na consummate sige ng crime?
2: Yes, yes.
3: Nalapot sige ng biktima?
2: Yes.
3: Okay, sir. Pero sir, ang paglampos ng bato, sir, ano man, ng na din niya ginapusan yung biktima, sir?
2: So, yung biktima na ito, nakasustain, inisang tigas sa iyang antang.
3: Ah, okay. Pero nakamanage, sir, nga maka, ano, plug yun?
2: Yes, pero after na ito, sing consummation, sing crimen, na tayo nga doon, nakapuglas ang bata. Gila yun nga nagpuli, kag dito na nag-discoveryan sa nanay nga may problema na nga natabo sa bata.
3: Okay, sir. Pero wala ni Sir Amay sa sulod sa balay, sir, nga nakamanage niyang suspect sulod sa balay?
2: Ang Amay si May is na hunong sa karasel.
3: Okay, sir. Ana priso man?
2: Yes.
3: Bali, sa ano nga kaso, Sir Galvez?
2: Sa pantungusisa na itong direct sa record is 9165.
3: Ah, okay. About sa illegal drugs. Pero sir, ang yes, suspect ni sir, ng ano naman, dugay na ni sir nga doon na tipuhan ang biktima, ha?
2: Wala man na kwantiti na yung anay na nila residente. Bali, isa na sila kapuro.
3: Oo, sir.
2: So, separated in isang, oh my God, in isang sugarcane field.
3: Proper niya na sir makita ang biktima?
2: Sa pagpangusisa natin dito, talagsan niyo na makita ang biktima.
3: Ah, Pero sir, na, ano, no, na usisa, nadakpan ni sir suspect, na usisa niya siya, sir, nga, muni.
2: Yes, bali, mismo sa panay sa yun, siyang ato nga, victim, isa nakatuwa kita sa information, sa identification of interest na ito, and finally, na yung suspect na ito, leading to sa pag-aristo na ito sa kanya.
3: Pero sir, nang ano ni sa bahay sa family, sa bata, sir, ma-file ginikaso?
2: As of this time, ang ato niya na napasakaan na siya sa kaso ng pagpanginulos.
3: Okay. Pero sir, ang paglampos isang bato niya, sir, ano ni sir?
2: Depende na sa court na ito kung ano ang pagtanto na yung sir.
3: Pero, bali, dutuyo, yung mantan eh, sir, yung patyo ng biktima?
2: So far, pag na-interview na ito sa bata, wala mong na-establish sa kitang bata kasi
3: okay.
2: Siya ang una-una nga nakahibalo, ang napanya lang is nakapalagiyo siya.
3: I see. Sir, nang for the, ano lang sir, for the clear lang git sir yung discussion, bali, ang paglampos ng bato, pulihin na lang na or antes sang naimuslay niya, anay
2: o kung ano lang po sa niya bato ang bata.
3: Tapos amo to dahil din
2: amo to man ba ito na
1: at yung second
2: wala man siya ma totally malos conscious.
3: Okay. Tapos amo to
2: dito na hindi mo kita question rate ang
3: Jesus. Pero sir, nang ano ning suspect man nang hubog lang gini siya o kung nakagamit?
2: Under sa influensya sa makahulubog na ilimang kay prior sa pagkatabo sa insidente. Nag-iinom inis na sa ulunahan lang parte sa pinapuyaan sa ating biktima.
3: Okay. Pero ang suspect na siya nakagin na ni Priso, may mga record niya?
2: So far sa record, din na ito, wala man siya.
3: Wala. Pero may asawa, wala man siya. Siya, sir. May kabataan niya siya, sir?
2: Wala, wala.
3: Ah, single niya?
1: Okay. Sige, sir. Oh. Tuyo, yung gajay mo, ang sang kabulastugan ka tropang France, ah.
0: Oo, maganda ka na parang yun. Ang totoo, ako sa free police na public national desk.
1: Oo.
0: Ang deputy chief of police ng Bato City PMP, kaya tropang Irwin.
1: Oo. Kasakit lang ba na, kahit buwas na malag sa bata. Pero, amo nang naisa atin sa pamilya, hindi nyo pag-atrasa ang inyong kaso. Kay ang pulis na obligado man nga mag-file gidyas ang kaso no sa suspetsado para maleksyonan ni ang katabo abi ka tropang France amo ni kalala nga mga pares ni always ang rason da pero may kapigaduhon mo budlay i-sustain ang kaso ba kumo balik ka pa sa balik ka sa balik ka sa ano pero istoryanta ang boss na lang sa bata mo nga na gubat na sining tao makanagaw pa rin yung mangita pa niya no? Utok sin hindi ni normal ha? Sapat-sapato na yung utoks niya
0: Wala na ang nasa gini ka kahit eh na gani
1: oo mas maano pa ni makabalan pa gini
0: seksyon maliwat yan eh
1: ay pero ano lang ito sa bata kag sa pamilya well, hindi pa niya hindi pa katapusan sa tanan. May ari pa ni may plano sa anak niyo naka-survive gani. So hulaton ta na kagamo na tani aton nga mangin hugot ba sa pagpadayon sa pagpakayo sa hustisya sa grade 4 student di Katropang France.
0: So, teka to parmi, no? Muna nga pinakalitos update rin sa karon sa patol. Kaya sa liwat ng English Katropang France Andro Burgos na naman bukol-bukol sa lawas pagkumaran sa Santo Pasco para sa nagawag yung Pilipinas, Pilipinas, Ekaka News.
1: XFM Live Reports. Thank you so much, Katropang France. Ang pinakamang balita, mga katropa, aga patagin na buhay naman mo sa isa ka sapat-sapatong utok na tao. Ganag hinaboto sa isa ka grade 4 student sa Bago City. Nga subong na ara na na kustudi na sa kapulisanta no pero amunay lang nga mga bagay katropa dapat mong sustain ang kaso hindi pagpabayaan ha paminsaro nyo lang boss damlag sa bata nyo nga ginguba sa isa ka tao nga ni way man sa kalabot-labot ha sa kabuhiin nyo ang yaman lang ni makainom sa pagkatapos butang yang kagaguhan niya sa utok ya. Ha? Di ko makagwa pa ni, mangita pa ni iban niya. No? Makagwa ni, mahimo pa ni sa mga kabalastugan. Ha? Kung makagwa ni, mahimo pa niya sa mga mamiktima pa ni Luwat. Ha? I hope mahatag ang hustisya sa bata. No, mapriso ni sa, mapamatbatan, kag maservisuhan niya sa prisuhan ang iyang ginhimo sa isa ka lamaron. Oh. Morning. Katuntogid, ambot na lang gid. Karami ihanuton sa pagi. Oh, Ma'am Sol. Oh, kalma mama, kaya ni mama. Mayna Salador at Mepig, may aga, good morning sa inyo. Ma'am Rihanna Jastro, thank you so much. Salamat gid ha sa Himamaylan area chapter sa aton na class. Thank you, salamat kid sa pagtutok ha kay Ma'am Len Antonio Taldi. Thank you, Jessica Gonzalez, Jenny Lanario Guzon, Ma'am Miss Mamarino Villanueva. Mayong aga sa inyong tanan. Kag sa kay Ma'am Jovi Sarge Amudente, abalayasin niya ba o kakabalan gid dirty old man? Oh, akik man si Ma'am Jovi ho? Oh, sino yung mga akik man? Ha? Si Ma'am Mary Jane Balioalio, mayong aga, hi na guru, katropang win. Oh, nakatughong gani sa ma'am, tughong sa sang ilimnon. Ha? Nakatughong sang, ilimnon parang na. Ha? Why parang nakatughong ka kurano pa nga mga chemical sa utok ya? Much more blood. Ha? Makatughong isang mga kurano ka mga, ha? Mga bulong utok ya siguro ma. Lain pagid ni. Madayon o kon hindi ilinyo. Oh, yes. Ma'am Chair ng Karis, mamang aga, shout out lang sa kay Ma'am Gloria Nelly, Ma'am sang Barangay 1, Ma'am Chapter. Thank you. Salamat gid. Madayon ko kun indi El Nino phenomenon, mas maayo nga makapreparar ta daan kun indi ta kun indi maglayo magdayon maayo gid, no? Kun madayon, at least preparado kita. Yes, oo, dapat mapreparahan ta. Pero balik-balik ang tinibla mga katropa. Sa aton palimanay, mga katropa, i-secure tagid ang aton nga mga kabataan. Isa ni sa mga gusto ta ipanabot sa aton mga girikanan nga hindi kita magsali kaysa mga oportunidad sa mga chance katulad sini dira nagakatabo ang isa ka insidente nga wala ta ginauman, na? Ang isa ka insidente nga wala ta ginaexpektaran. Ha? Tinatabo sa grade 4 student, mga katropa, amakon mo sa balay na gidyaniya, ginsulod pa sang inaing suspitsado ang kaginhimo ang krimen. Amo ra blamba ko gani kung may punishment, kung may penalidad ang aton nga lagi, nga tarang mga buho sa lawas sa bla. Pangtusukan kag pang buslokon man law. Para ma-intindihan yung gidhimo yaw. Inaing nga tao ay nasa... Ay, sus, nako. Ay, naku ho. Doka, lain man ihambal, pero, ay, doka nami, nagid niya, ano pinakabugat niya penalidad man? Reclusion perpetua naman mo, no? Tsak to tambal, ima mo? Kasi niya, nami ni, dahil hindi man pagundan. Luoy ka man. Nami ni, hanuton sa ikog pagi. Sa iba niyong mga pungsod, ha, sa mga bugat niya mga ano, iba, bugat niya Saudi, for example, bugat niya mga penalidad, mga katropa, may bakul kaya mo, no? Samtang reservihan mo ng imong penalidad sa tuig nga nakaupo, nakasulod ang imo ang penalidad nga na ang bakul. Bisan ko bra ka ba? Sudlon ka to, iservisi mong pinitinsya mo, no? Bakulon ka, bakulon buli. Hindi basta-basta ba, bakul, no? Grabe nga bakulay naman. No? Hasta maintindihan niya ang sitwasyon niya. Hasta maintindihan niya ang ginimo niya sa bata. Grade 4 student, mga katropa, no? Pero sa pamilya, gambal man ta, nga ang ining mga circumstance, ining mga pagtilaw sa inyo, hindi ni katapusan, no? Nakasurvive ang bata, nabuhi ang bata, and that's the only consolations kami arata. Meaning, nakasurvive mga bata, may mga plano pa rin para sa iya. No? Para sa pamilya. Sa pamilya, paminsaron nyo katropa na priso na ang iya amay, no? Sa mga kaso. Mag-iloy na gid lang ang nabilin. So, pag-asa sang pamilya, ang bata na marang mo?

0: despite sa mga nagkakala palatabo, no, kag ma-blend liwat siya sa realidad sa pagpangabuhi din sa ating kalibutan, mga katropa, no. Pasalamat lang ta nga nakasurvive ang bata. Pasalamat na lang ta nga ara ang bata. Pasalamat lang ta nga at this point of time buhi ang bata, katropa, no. Amo na malang ning aton nga ginahandom sa sining incidenting natabo, mga katropa, sang sa mabatian ta bala may natabo pag its bata nga lain, no. At least naka-survive, buhi siya, mga katorpa, no? And until now, until nga mabuhi ning bata, mga katorpa, cargo reconsent siya nisang suspensyado, no? Makadto ni, mahatag ni sang ano, sang mangayo ni sang justisya. Oh. Kinahanglan tagaan, mga katorpa, sang bugat o kon na penalidad ining suspensyado because naka-committer sa sang krimen mo, no? Oh. Di, kung pabayaan lang niyo, maglagaw pa rin, lakta pa rin sa pinaka mga lugar, mahimo naman sa kamaramarahan niya, mahimo naman yung kabulastugan niya, ang ining suspensyado, katro. Ay, naku, oo. Anyway, morning. Ma'am Lental, the morning sa Mabato chapter, Himamaylan, solid supporters ng XFM. Thank you sa mga members of class. Thank you again, salamat sa pag-upo dari sa aton nga palatuntunan. Anyway, mga katropa, tiyan mo na ang pinaka mga sitwasyon nga nagluntad, no, sa aton nga palibot, kaga kabay pa nga maghatag ni lesson sa aton, aral sa aton nga atong mga kabataan, hindi ta pagbilin-bilin, no, hindi ta pag isalig na lang sa kay kusin o kay sa mga pagsalig naton, may mga gahatag kita mga oportunidad sa mga laing ginhawa para magplano ka maghimo sa hindi amo sa mga kabataan ta. Ah? Oh. Oras naton 8:18 sa pagbarangay nato, mga katropa. Haboy ta nga tong mga obligasyon pagkatapos, mga katropa, balikan ta mga reports naton sa field pagkatapos mga parumdom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3. The secret of hell.
2: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kay permisa ginatuyo. Sa mentalidad na ito, inom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
1: 7 plus gold.
2: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang ko gyapon.
3: Oh.
2: Nadaw hindi mayong akon gyapon pa matyagwai sa kondisyon.
1: Sanzon, Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipinsar o yung mo sa nga memorya.
3: Perme ka lang nag, ano?
2: Nag-lag?
3: Loading?
1: Sanzon Gold, Coffee Mix.
2: And then, Sir Josel, nung kayo sa... Manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
3: Oo.
2: Kapiyan ba kung kulang na tulog? Kay irritable, Sir Josel.
3: Oh.
2: Irritability, isa sa ang ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
1: 7 plus gold.
2: Daytime, sleepiness, and mood instability. Pila lamang inisang sa signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikogalingon basi may ara kita sina ang mga signs. Kumusta hon naton ng aton sining pagtulog kada gabi?
1: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Yes, to health!
5: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank.

0: Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang ka mo da. Convolyo mga inyo sininga baklon. Dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla Sang Panay kagimaras, kanto lang ka mo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat ka mo dari sa siyudad sang Iloilo, kanto ka mo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw. The Secret
1: of Health. Kaya hindi mo natunno punggan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan mag sagit tilaw. The Secret of Health. Kay hindi ka ganyan mag-untat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan. Mm-hmm. Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring premium D3 coffee mix.
2: Yes!
3: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Santhon Gold, yes. May ara sa mangustin. Mm-hmm. May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kaga ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pag itsinik ang papatamis niya is stevia.
3: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
4: The Secret of Health.
1: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
3: yes,
1: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
2: Yes!
3: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
4: The Secret of Health.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong ampyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan?
6: Mag
4: Santhon Plus
6: Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
4: System pain.
11: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Santhon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangustin, moringa, spirulina.
2: Gap, Garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: Magtipo na sa mga entries
2: para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo.
1: Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog.
2: Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos.
1: Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners.
2: Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone.
1: Hindi na magpaulihi, mag-intra na.
2: Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo.
3: See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.

0: ma. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: For them, nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
3: Alas 8:30 mga katropa sa ating balansunan. Morning sa kay Mama Renita Cuenca Ia, may agagid. Salamat sa pagpamati sa ating program sa kay Jolwin, may agaman sa kay Jovi Amudente. Salamat. Ang bali Ma'am Jovio, sige, wala sa gani na luoy sa bata. Ah. Dapat, muna, ang himuon sa iya. Oh. Castration ang himuon sa iya. Kay very clear nga may ara sa motibo nga patyon ng bata. Dapat kasuwa sa gani. Murder niya, frustrated murder niya, no? Ginkanto yung mga plano yung mo, no? Ang pagpatay sa bata tani, katunto klase bata, tao ni suspect niya. Oh, sige lang at mayara naman dakpa naman sa sir, ma'am sa aton nga mga kapulisan. So probably mayari naman isang file sa kaso, no? Kagabay pa mapamatbatan kag ma ano yun eh, ma serbisyuhan niya sa prisuan ang iyang sala abi nga ginhimo. Especially sa bata. Ako makakatropa sa mga kabataan ta muna nga ito niya kumbaga sa habal ganino si Rizal siya ining kabataan pag-asa ng bayan ginguba mong boss damlag sa mga bata, no? Nga dapat tani amo pa rin sa pangabuhi ta simple mo lang mo, no? Kita sang una nangin pag-asa ta sang pamilya. We wanted change. Gusto ta mag-uhon ang sitwasyon, ang sakripisyo sang aton nga mga ginikanan. Gusto naton i-value ina. That's why nagaputoy-putoy kita. That's why nag-eskwila kita in sakto kag makapangita sa sakto nga obra magaligusyo. So lihi, magmayo pangabuhi ta para ang sitwasyon nga gin-experiensahan, gin-anto sa ginikanan ta, ibalik ta sila, no? Pero may ara pagin sa mga tao nga hindi ma-value ini. May ara pagin sa mga tao nga wala sang balatsyagon, wala sang pag-insinding insakto. Rasonan lang nga nag-inom sila, nag-ano sila. Rason bla na. Ay, nako. Sige na, no? Lang taon ito pinaka-update karo mga katropa, no? Ma'am Renita Cuenca, morning sa barangay... Barangay 1 chapter kag sa kay Nelly Mams, thank you, salamat gid. Ma'am Gloria, thank you. Habal ni parang Vincent nga hindi na daw hindi nami subong mag selfie plaza kay any background may ara tabon ang color blue. Ano color blue? Ano na nang ano sa kay nang closure to sang plaza. Story antara karon dugay kay blaser. Oh, nami na sang istorya. Sang plaza mga kotorpa, medyo mainit ning gina post sa social media. Ang iba ni mga kuturan tag ni mo content. kay para may ara sang content naman ni ang mga vloggerets ta to naglinap ta man to kadto sa mga plaza ta, no? Ti bugat ni para sa aton mga kotorpa, no? Bugat ni sa aton nga mga sitwasyon, no? Ang pila ka mga bagay, no, nga naananta nga na experiensyahan naton katropa. Okay, so anyway, oras naton 8:31 sa aton nga pagpangaragad mga katropa. Kadto ang tapira ka latest update naton sa aton nga patrol subong with the katropang Francine, no? Ari sa aton linya nga maghatag sa aton pinakamabalita, top 1 most wanted sa Negros Occidental angot sa kaso nga paghimulos bao ari pagid kag pagpamulistya sa naaresto sa siyudad sang Kabankalan. Maritalye ihatag ni katropang Francian Queso mga katropa ang ining mabalita this time bao sinuman ay nadakpan sa tungod sa paghimulos karaw ay no gihimo ka sa krimen mga katropa kaso mo ano ka manya irks ka ha. Daway na patong siling, daw wala niya. Waway niya, asa ng hostisya sa mga kamuniman, no? Sige, kwaunta rin kay katropang Francian Kisyo ang inyong mga balita, no? Sa aton nga patrol.
4: XFM Live Report.
3: Katropang Francine, mayong aga.
4: Mayong aga, katropang
3: Irene. Aha. Mayong aga?
4: Katropang Irene, lalaki, gimbuno, pilasan, sabagihan sa siyudad ng Silahe. Suspect na tigayon na maaresto. Katropang Irene, pilasan ng isa kalalaki na tapos na gimbuno sa sulod sa bayihan sa siyanda Lugway, barangay Wayan, siyudad ng Silahe, kapisang October 2, katropang Irene.
3: Oo.
4: Mata Parvin, ang biktima, ginkilala sa kay L.S. Elmer,
3: 26
4: anos, kaya residente sa Kasyan, Alunoy,
3: uh-huh.
4: sa Samgit ng Barangay. Samtang ang suspect, ginkilala naman sa kay L.S. Pelton, 21 anos, kaya residente sa Kasyan, Alunoy, Barangay, Balari,
3: sila.
4: Mata Parvin, kasantik sa investigasyon sa sila, City Police, PNP, no? Nagpadulong ang biktima sa Baylihan, bangod na nag-iwatch sang siyesta ang barangay. Kaya impatihan na ini ang hinali na lang yung dunod ng suspect gamit ang gunting sang makaduwa ka bete. Nakaagohan ang sila sa wala nga bahay sa gawa ng biktima at kinabunod pa rin sa ospital samtang ang suspect ang nakabalagyo upang natikayon na ang maaresto pa isa at consideration sang kapulit ng Secretary.
3: All right. Ano ni siya? Survive pa ni ang lalaki?
4: Pero Parvin?
3: Naka-survive din lalaki. Why mapatay?
4: Yes.
3: Aha.
4: Pinason lang siya kato Parvin, no? Ara siya sa hospital.
3: Mm-hmm. Namayli, sabi? Namayli, no? Namayli siya? Ay, naku. Amo na akong kisa. Why naging ko ikaw pamayli-bayli, ha? Kay kabudlay, mabunan ka. Duwam lang kabagay mo. Ikaw makabuno o kung siya ikaw mabunan. Budlay sa budlay kay kapin pa ako makainom-inom na sus damo na sa posible matabo katurpansin.
4: Yes, that's right.
3: Mm-hmm. Sige, sige. Oho. Katurpansin? Okay,
4: ito po nga katurpansin, no? Stable na nang ilang condition. Indala ni siya sa Teresita Lupin. Panandoni ito ng siya.
3: Oho. Oh, luwas naman. Pero suspect, ano, dakpan?
4: Natagpan siya sa Berlin.
3: Oo, ate, sige.
4: Kada ang biktima, ang pamilya ng isang biktima ka sa Berlin, wala na lang sila magpapasaka.
3: Uy! Why siya nagpapasaka kaso?
4: Yes, kasi
3: nga naman, hindi na sila maglaot sini, nabunan ang... Pero may mag-arrangement sa pagka-hospital sa biktima? Sila man, sino nagbayad? Oh, katropang Chen?
4: Katropang
3: Chen? Oo, may ariglo na nga natabo.
4: Nang wala pa man, ito ka rin, katropang
3: Chen. Oo, sige. Oo. Mm-hmm.
4: Kada isa pa din ka katropang Chen, mga kabalita.
3: No? Oo.
4: Top 1 most wanted senators of Occidental, katropang Chen, sa kumustakas, kumakasunimulong sa kumulestya sa pagkakasang kabangkalan.
3: Mm-hmm.
4: At Parvin, the cop, ang lalaki na top 1 most wanted sa production level, ang pagkakasong makapunghimulong. Pagpang kulesya sa Turok Press Barangay News, ang kapangkulan na aga sa October 3.
3: Oho.
4: Sa company ang lalaki na top 1 most wanted.
3: Oho.
4: Kaga na, ang naresto din kilala sa kay alias Kuloy, na 70 anos, may trabaho, kaga residente sa Turok Kabugan, Barangay Tagitong, siyudad sa kapangkulan ng Kuloy.
3: Oho.
4: Sandig sa investigasyon sa Kabangkalan City Police, PNP.
3: Oo.
4: In-service sa suspect, ang warrant of arrest naging issue sa presiding judge, Regional Trial Court Judge 61.
3: Oo.
4: Ang sa kaso sa panghimulo niya may ara sa piyansa ng 200,000 pesos at pagpangmulis siya, may piyansa naman sa 30,000 pesos sa Tokyo. Sa karon nagpahunong sa konsidiya sa kapulisan ng suspect sa nagpapangasipang siyang nagkakaigo nga disposisyon na kaga-investigasyon sa
3: Jokowi. Na o konsidiya ni subong ang suspect ang nadakpan katropang Chen?
4: Yes, definitely.
3: Oho. Maudamo sa kaso, Gli. Ang kaso niya, pagpanghimulos, why na kaso sa ngaiban? Mulang ni?
4: Kamala sa katropang Pini, baga pagpanghimulos, kagang pangmulis siya niya.
3: Katunto ka damo sa kaso, pero amo pa na yung kaso nga nakuha, iba? Kada mo damo sa, ay nako, damo sa mga ta, wala kapulos-pulos nga kaso, blaw? Oo? Oh. Ano ni nami mo un sila katropang chen man?
4: Ah, si. Wala na kaway na ito. Kaming pedo. Hindi mo naman puslan.
3: Hindi lang yung pangkuran. Oo, hindi tayo mapuslan lagan sa mga paminsaro nila. Oh.
4: So, bakit ka ngayon na sila yung katumarwin niya? Na nga sila din sa pagkabang.
3: Ano na? Ano to?
4: Ata,
3: may nangyong sa ilang katong Arvin na hindi ko nabalapag pagwaong sa picture. Oo. May nag-chat din sa konsing niya namin, ang ila picturook pa, anon? Pasubayan?
4: Ah, okay.
3: Hmm? Ang subay lang dagko-dagko, ang sakit-sakit mo lang magkagat, blaw? Ay, nako. Doon, agapat na subong na, ano, at least nadakpan nila. Importante yung consolation lang nato, nadakpan sila katropansin.
4: Yes.
3: Kaga manabat sa aton justisya, subong, sa aton layo.
4: Okay, kagawin.
3: Oo. Sige, sige.
4: Nakapang-katropansin,
3: nakapang-maskara ka, Wai? Nakalagaw ka sa maskara?
4: Ay, sa wakas, tutungarin na ara. Pero sa isa lang
3: wala. Ay, kamusta? Sa jaman?
4: Sa jaman, sa tutungarin yung galing. Hindi, ang muna yun, ang ganyan
3: lang dami ito. Galing, bakit naman makilagaw kami, ara ka gadya kwarta, kay kamahal man to sa Black Loon. Soap drinks na, soap drinks po lang, dumatsagan mo, dumuubo ka na.
4: Sa
3: tumawin,
4: last na lang.
3: Ah?
4: Last na lang.
3: Hindi na
4: magbalik.
3: Hindi na magbalik? Ay.
4: Hindi na magbalik.
3: Ay, naku. Muna gani kong kiss. Ay, naku. Pero at least, mayara na na. Mayara na sa ano? Mayara na sa nasugda na ginman. Maskara Festival. It's Maskara Season. Sige. Enjoy yun. Tan lang ni.
4: Yes, katumawin.
3: Uh-huh.
4: Sa liwag ko ito pa rin, no, muna na ang balita sa patrol. Yung siya, katotong kasing kasi o XFM.
2: XFM Live Reports.
3: Thank you so much, katropang Chen. Sa pinakamahal balita sa aton nga mga katropa nga nagapangayo sa ustisya sa mga nagkaduntad wala nga mga krimen ginhimo sa mga tao nga nakita lang gura nabatsagan lang nila ang ilang ang kunano nga nabatsagan nila sa lawas nila ngay kinanglay patwas nila. Damo kaso mo pa rin kaso na sagap nila nakuha nila. Pero anyway, mga katropa, we hope nga mahatag hostisya sa mga biktima sa nga ining mga ano mga naga patigayon o kung naghimo sa mga krimen eh kabay pang nga masintensyahan, no? Okay, oras naton 8:43 sa pagpangalaga naton sa atong platuntunan diri sa Bulsay. Padayon kita mga katropa, no? Ang Sir Vincent, by inland yung color sa plaza, yeah, no? Habali ako, no? Blue mo ang color. Anong color gusto mo niya nga makita sa background? kagapon na sang Domingo na Talakay tas ni may nag send sa akong photos. Bali yung singyari ko displasaw. May ari di amon ni. Gin-describe yung pagkit. Lingko tama na nabla. Na overloaded na ta sa mga info about plaza. Kay gin parami naman to sa syudad. Amunan mo lang na atunda. Ang nami lang da iya kung maimbestigahan ang plaza, nga anag amuna yung plaza, ang amuna yung sitwasyon sa plaza, nga amuna yung 80 milyon pesos kung ginatag sa tiyasa. Sino ang nagbinipisyos na da? Jack Tobra. Pero kamubi, sino ang nakakadtos plaza? Raise ang TLB. Atiel ang kamot gali. Nakakadotos plaza B. Okay man. Mayo man. Do kadamo sa mga komento tos plaza. Ay okay. Ang Santon Plus Santon Vitamin C mga katropa. Subong kundi magbakal ka, kalabanan sa mga kuturan, taga-bakal sila ng ano, ng isa-isa. Pero kung magbakal ka kada box, pwede ka kabakal, buy one, take one. Subong, ha? Grab nyo ning opportunity mga katropa, vitamin C. Ako gani pagkatapos program karon malakat na ko. Mabakal ko sang vitamin C. Ang vitamin C nato, ang santon vitamin C ta is buy one take one. Okay. So okay. O chakto, bedali lang gid be. Buy one take one, ang santon vitamin C ta, samtang mga katropa ang santon plus gold naton, magbakal ka isa nga santon plus gold mga katropa. May 50% nga discount ka. Exacto one gidni. Para sa mga kuturan ta basi makanabot man eh, no. Isa ka box mga katropa sang Santon Vitamin C, for example, mabakal ka man, may ara ka 50% ka discount ba? Dako-dako ba? I-grab ko ning opportunity nga mo ni. Okay, kinahanglan ta ni nga may ara kita. Okay. Ang hambal di sa amon, preparasyon para sa ining mga posible epekto sang mga pagbag-o-bag-o sa panahon nagaresulta ini sa mga masakit. So kinahanglan ta, depensa na aton kaugalingon mga katropa. That's why ang advocacy yaman sang Yes to Health nga mabuli ka na ato mga kuturan nga makapreparar sa makapreparar kontra sa mga masakit. So it's amon one way para mag ang iba niya kasi naka yamo ato niya gabrato no. Garanti amon niya commitment niya mga katropa, no. Liwat ha sa aton Santon Vitamin C, buy one take one, pwede ka kabakal isa ka box, may ara ka libreng isa. Okay. Sa Santon Plus Gold mga katropa and Santon Vitamin C, kung duwari kami ng baklon mo, 50% ang imo nga discount, no? 50% ako dako, no? Oh, anyway, this lang, no? Dapat imbestigahan ang ligad nga mayor nga kag mga ido niya nga konsehal. Kaya sila man ang nag-approve, no? Actually, tiyasan niya sa sir nga proyekto, no? Pero, yes, last time sa termino sa nga naipa mayor pa ni, no? Pero it's a national government funded nga project through Tiyasa. Pero ang kontraktorya, Amigos Entertainment ni sila. Though may aras na kuno lisensya nga construct and build, pero ang specialty sa Tiyasa, beautification, pinagi sa lightings, kaga mga audiovisual, abi. O, tiyan mo rin eksperto, abi, expertise, abi mga katropa. Sang Amigos, nga mo na, bisan nano palak na ton, bisan nano singgitan tada, nga panamiyon siya, i-construct, butangan ta construction, since nga specialty ya. Sang Amigos Entertainment, nga mo rin kontraktor, sang pagpatahom sang aton nga heritage sites, Dries Bacolod, hindi na makuha. Kahit ilain ang iyay niyang target mo. Pero wag ka, it's 80 million pesos. Ang 80 million pesos mga kakatropa, hindi pa nabuo. Because ang 80 million pesos, kabahin lang ina sa 300 million pesos nga budget sa Tiyasa, no? Para sa BCGC, kagsa aton nga Bacolod City Public Plaza. Bisan pinta, way ta makita bago nga pinta, ginbuhuan nila. Pero kung maglagaw ka to, nami tani, interactive fountain man tani, pero maglagkad to ka to, maglagaw-lagaw, bata mo, magkanto to, makadanlog, ay sus, kundi bukol naman. Ay sus, kwaon tani, pinakamang latest update mga katropa sa Bacolod Plaza, wala paghihapon mahuman, apisar, nga nagpasalig na ang Tiyasa nga hingagawon tapos. Tanawon ta mga latest update, abi, no, sa aton nga pagpangalagad with katropang Phoebe John Ongon, mga katropa, mga sitwasyon sa plaza kon ano ang natabo to, no? Kay daw pasalig to, patapuson ganila, kurumog, no? Good morning sa mga katropa naton, Ma'am Felisa Chapter, thank you. Ma'am Helen, good morning, salamat gid. Ma'am Marisol Largo, may aga. sa inyo sa aton diri ng mga kulturan, no? Happy watching. Thank you. Okay, Sir Leopoldo, ariwa, para ni sa imo, ara na sa, i-check ta mga katropa. Naka-standby na? Si katropang, si katropang Febby John Ongon, mga katropa. Angon sa mga latest update, sitwasyon sa Bacolod City Public Plaza.
2: XFM Live Reports.
3: Katropang John, may ngaga?
5: Katropang Erwin, may aga. So, hindi na, no? Aga pa ta nagpadulong sa atin niya Bacolod City Public Plaza para mag-check kung ano mang ginang update sa mga renovation, no? Sa atin niya plaza. Kaya, sa itong mga sak mga nakita, no, alam mo, Erwin, may mga barikada pag-ipagyapon ang mga quadrant sa ato niya Bacolod City Public Plaza. And, medyo nag-improve siya. Alam mo, Erwin, no, ang mga napintahanan, no, ang mga patwok. Ang mga, ano, may mga dahon-dahonan, no, may mga tanom na. Mga paligot. Pero may harap pag-ipagyapon, alam mo, Erwin, yung mga parts niya, wala kasi siguro natapos, gibang landscaping. Sa atong nga pati ang mga tuwang win, no, sa namuno mga kagina, nga dapat sa Domingo, maging bubo na ni Tiesa ang iyang mga resources, no, para matapos na yung atong nga Bacolod City Public Plaza. Pero doon sa lungat ini, no, sa mga nabatian ka sa atong naging interview kagina, no, naging interview ta kagina nga concessionaire dito sa Bacolod City Public Plaza. Tunok ko niya sa iya, landscaping lang yung kuno ginobra. No? Landscaping lang ginobra nila sa gapon, pagpaminda lang.
3: Pero katropan dyan, siya sa tunog obra or ba si syudad?
5: Syudad ko no ang nagobra. So, hindi siya iyan niya tiyaza, iyan siya ka syudad, yapon obra. So, ang mga pangawin, pumatian, kanino, si Ma'am Elna, si ang pahayag, no, nanungod sining landscaping na kung tani si tapos na tani ang obra sa siya sa kagapon. Ito no, ito katon sa pamatayan ka pang win.
6: Ang nag-obra, gizara, hindi din mabuksan.
7: Hindi mabuksan.
6: Hindi ko na mabuksan, dahil gudu-duwa pa. Ang nag-obra, gizara nga dira, gizara nga tao, gizara sa amigo.
7: Hindi sa mabuksan, pero nag-landscape na sila kagapon.
6: Oo, kabra. Sa nagapang limpyo eh. Amo lang na mga tao sa syudad.
7: Amo mga tao sa syudad. Right, makapataman ako. Kay nabatian ko sa Friday na may nagsiling. No, na ibubuk na ko noon ni Tiesa ang iyang mga resources para matapos. Hindi kung si Mabay, kung sa panulok, masukong kung sa malikad. Nabubuk mong gilaya ng ilang mga
3: bubuk lang, guro.
6: Wala ah, ay dugay naman yung natapos. Iniya, dugay-dugay na yung natapos sa totoo, yung siradaan lang. Dugay na natapos kay ang nag-aobra na di gani, ang iban mula yung swilduan, kaya yung pasibang dani na nangawat ko na iban sa kawatan.
7: Ang budget
3: may kawatay pa ng istorya.
7: Tapos, ini tapos sa maniobra.
6: Dugay na ni. Dugay na lang natapos siya. Dugay na sa primero, pag iting bukada, tapos na ni. Tapos, yun ano lang, dugay na sulit-sulit, tumlas-sulit-sulit.
7: Pero matyagan mo na nga, may mga yung barikada pa na nandiyan sa...
6: Sige, hindi ko na nila pagpabuksan eh. Ay, hindi man pagpasudlan.
7: Hindi pagpasudlan sa mga nag-aobra din.
6: Sa nag-atambay, sa mga nag-malagaw, sa nag-atambay. Mumala na ang bal nila.
7: Sige.
3: Thank you. Katropang, sarado dyan po na Bacolod City Public Plaza natin despite nga nanilo na, nagpaminta ang syudad. Ang pula ni mula katropang, katropang dyan, likop ni siya? Or bag-ulan ng ginpintahan?
5: Pinta lang na sa katropang win.
3: Ang alagyan mo, ginpinta ni sa
5: mga patwang, baka do bricks.
3: Mga tisa-tisa ni Bi, nga pinta lang ni.
5: Pinta lang sa katropang
3: win. Ginpintahan to, kahiti, para mag-tulutahom-tahom man siya sa Mascara Festival. Pero may ara pa part niya wala mapintahan?
5: Sa ato niya paglibag ko pang window almost finished naman pero may gandaan lang gurong mga parts na wala pag ginapapos ang pinta.
3: Ariyo, ang sitwasyon hindi naman lain gid ang plaza kung tanin mo amo na sa new data nga ti ang plaza 80 milyon pesos. Pero bisan sa mga bench ni bala, wala mapintahan, no? Barato man lang na sa kuntani ang landscaping nga istoryada atong bulo bakante bala skilid may ara da tanom bisan karabaw grass lang tani or bisan ano nga mga tanom da gibutangan bato-bato da for example kag pagkatapos may ara sa mga lightings da I think siguro ang bakulod noon ma-okay na lang da kag pagkatapos makita ta ang budget nga nagnubo-nubo kuntani nga hindi 80 milyon pesos kay bisan ano talang taon bisan ano nga ang gulo paglantaw ta sa plaza nga budget dira hindi ta makita ang 80 milyon pesos mo.
5: Oh, kag amo na katumang ino. Sumayo sila kung niya tapos ni. Pero makita ta man gid nga nag-improve siya gamay no kung ikumpara sa tag-check sa iya sa
3: tungod,
5: mga
3: tungod sa mga balls.
5: Ang mga balls nga tumang 20 eh di na siya ginatinloan ang mga balls na no mm. Na halungan din ang mga balls.
3: Oh,
5: kaya si Basi din ang nagkatuguro ang dako nga portion sa 80 million pesos nga budget.
3: Mahilig ning Chesa sa balls mo. I hope tani may balls man sila nga magkayo sa liwat sang balls ninyo.
5: Amo gid gyud tumang ito ano tani kadag ko ang balls ni binbutang nila tani amo man nakadag ko ang balls nila nga magatubang sa ato nga mabakulod na
3: dugay. Kay galing daw hindi sa mga pagkatubang diyo. Doga pulo panago pa pero hambal nila ko no i-full blast nila ko no mo. Ang ano may buhi may bilhin pa tugling 80 milyon pesos guro. Ngay full
5: bakit
3: blast.
5: Sa moment ito. Kung ako do hindi ko makita nga 80 milyon
3: pesos ka ba na, eh?
5: Unless may pagwa sila ng liquidation report.
3: Oh, that's why na, for the sake of transparency. Pagwa nyo kwarta na bis publiko mo. No? This is not just about some heritage site nga istorya but ang kwarta mismo sa tao. Okay. Ang plaza ya nag-agi na sa mga centuries, nag-agi na sa mga tinuig nga damo-damo na tada, nga mga na again nga mga sitwasyon da no. It's still plaza representation sang ano sang aton nga pagpakamuhi Idris Bacolod no pero more na vab kung ginadepensahan ta sa pagpreserbar sa plaza mas maintindihan ta dapat kung ano kag paano gingasto ang 80 milyon pesos abi
5: kahit kung ako personally katropang ino matsagan ko mas maayos siguro nga gin improve na lang gid ana ang mga facilities no ang recolor tabi no ang well, hindi mo kaya si architect pero te as someone yang nakatulong ng 80 million pesos na yung gastos yun eh. At abakulod nun man, mas maayos na yung unaan na gindi ang ara ng blangadaan bago siya gindugangan. Pero te at least ay kanami nga naging mas vibrant, no? Naging proved ang ato nga plaza.
3: Oo.
5: No, before siya naging dugangan sa kung ano-ano ang mga abugot.
3: Oo. Na bisan pinta gani nga puti ni sa mga koral sang ano why gidi dito na kadtong 80 milyon pesos taman
5: mo ginaanda ko na to nga tumangkot nga makulod doon gitong wino
3: tapila yan ang presyo sang balls ni man
5: wala ang baka dalawa
3: ka pa okay.
5: May ano pa na mo may suga ka ng sunod
3: basi ang kada ka balls ni 500,000 ni bo mataas ni likers ni
5: kaya damo mabigat rin pang win ang balls. Kaya basa yung mga
3: small, medium, large, 400. No?
5: Small, medium, large.
3: Ang undin na
5: gawa. Kailang wala XL ka rin pang win.
3: Ang undin daw magawa na daw. Ang undin ba lang? Nakalantaw ka sa undin? Shake, rattle, and roll?
5: Wala, wala.
3: Kaya rin pang win. Daw magawa na siya? Daw mabuto na siya?
5: Teka ba, wala alam mo yung mabutwa dira sa tag na maskara kaya tanga trabaho yun ah.
3: Oo.
5: Kaya yung dulikado, Gregor.
3: Imbis ka maskara ni, horror ni magwada mo.
5: Manugaluwi naman ko na mo.
3: Oh, November 1 eh. Ah, November, oh, November 1 and 2 eh. Ay, dako. Sige ah. Pero, sitwasyon, okay naman.
5: Hindi ako muna ang update na halin sa patrol.
3: Hindi na makatuan. Katropang dyan, hindi mga sudlan subong Japon ng plaza?
5: Makasunod dito siguro katropang win, no? Pero di, sa lugar kundi ng mga balls na sunod sa pahayag sa nga ito medyo interview wala siya pinapasudlan sa mga manugtambay sa mga manuglagaw.
3: May gabantay man?
5: Mega man time, Angelo Mawin. Ah, kumpleto, madang ato yung mga security dira sa Bukalan City Public Plaza.
8: Oh, sige, sige, sige.
5: Eh, ang mga bro, no? Kabay nga, mas na mo, pakita nga ma-update dira sa ato yung Bukalan City Public Plaza. Kaga, amo man na, ang ato yung update dito sa patrol.
8: Baka mo yung kanta lang niya.
5: On XFM News.
2: XFM Live Reports.
8: Mga katropa, baka mo yung anton lang niya ang plaza nga mag-okay. Daw pissed off si Mayor Greg Gasataya sa natabo sa plaza, naglalain sa tiyakin pa kayo sa syudad, hoping nga basi pa lang maabrihan ang plaza. I hope nga maabrihan ang plaza sa Maskara Festival. I hope nga matigayon nga maging operational plaza antes pa man ang 15 tub-tub Jesenwebe. No? Sa Oktobre, amuning highlight abi sa Maskara Festival. Okay? Oras na ton, it's a minute after 9 o'clock. Katropa, Sir Jelwin, ang Bacolod Public Plaza, nagaserbi man nga ining lagawan kag palahuayan kag pinaka-sentro sang stage, nga stage sa tunga sang nga tugatubang smokage for nga portion. Oo. Sige, sir. Oh. Ang Baldi Mamere, sir, largo. Sige, tani, sa kamantalan, may mabaklan man kami kay by one take one, sir. Kay mabakal kami santon vitamin C, oo, bala. Ambot, ang TGP naton da, kaga ang aton da nga may ara sa Mercury Drugstores, may ara man sa TGP, ang mga produkto ta. Kag siyempre, ara man sa Necros Grace Pharmacy, available ba na ito mga produkto, Mama Rizel? Oo. Buy one, take one. Oo. Anyway, oras na ton. It's a minute after 9 o'clock. Mga commercial po na. Tapos, balikan to nila. Because nga, ang problema sa aton nga, isa sa mga problema sa Visayas, ang supply sa kuryente. No? One of the one ta, may ara sa mga series of outages nga nagluntad sa aton grid. No? Meaning to say, ang aton nga, ano, ang aton nga, aton nga supplies kuryente nag nubo, nagnipis tungod sang pag-shutdown, no? Sang pinaka mga planta dito, no? Nagresulta kulang ang supply na to mga katropa sa Visayas, okay? Then may implementation sang manual load dropping, no? Rotational brownout sa mga power utilities naton diri sa Bacolod, no? And na-experience ito, tag-duwa ka oras, brownout, adlaw-adlaw mga katropa. Eh, galalain tao eh, singin tsakto man bayad namun nga amuni. Ha? Despite sa brownout mga katropa, ang aton nga bill ha, sa NEPC, wala nagnubo. Ha? Wala nagnubo, no? Nagnubo ang imong consumption, pero nagtaas Japon tungod sa mga charges, ginbutang sino to? So wala tayo palag subong mga katropa sa ano sa NEPC, may mga implementasyon sila mga charges ginbutang nga kun ang iban nga mga charges ne na implementar sa tong bulan sang July, pero pagka August may mabag-o nga mga ano daydayon tara bla karon ang pinaka mga additional collection sang NEPC mga katropa ho. Amo ni hambal nila ang ining 5 billion pesos nga ginakabit naton ano ginakabit ta modernization plan daw katuli show cost money man lang ni no kay eventually kolektahon man ta mo no kolektahon ta ibotang sa mga bill ta kabahin sa improvement kag modernization sang aton pero ka mga linya sa kuryente diri sa Bacolod pag sa mga servicing area sang NEPC. Alas 9:04 mga katropa, commercial tabarik na pagkatapos ni standby.
2: Bullseye XFM 90.3.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sunzone Plus Gold.
11: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sunzone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sunzone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sunzone Plus Gold araw-araw.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
9: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
14: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
14: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa.
14: Sister Pain.
17: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
19: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
20: Exciting!
21: Exciting!
22: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Pima. Coleus amboynicus lor. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Pwede,
2: nag-atrust ang public opinion.
4: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
6: Balik tayo mga katropa. Oras ta is 9:10 na. May ipatigayon nga hearing para sa pagsolbar sa problema sa gineriya na Tundris Negros Occidental kag sa binog nga Western Visayas mga katropa sa Visayas Grid. Ini kasunod sa mga rotational brownout nga experience nato nga gitatuman sa mga power utilities nato sa mga naglalay mga coverage area sang Seneco, sang Noseco, sang Noneco, sang Negros Power mga katropa diri sa Negros Occidental, no? Norecos Oriental, may nakabatsyag kita kag nakita nato dinhi ang epekto sa tagsa kapag pangabuhi naton. So nag-react ang pinaka mga official nato sa gobyerno, no? Isa sa mga nag-react di si Lone District Representative Albi Benitez kag 3rd District Representative Javi Benitez mga katropa, no? Diri sa ining nagluntad ng mga rotational brownout, no? Hambal, ang hambal is kinahanglan investigahan, kinahanglan ng taon ang mga pulisa may mga outages nga natabo sa aton grid, no? Anong natabo sa mga planta to, no? Anong natabo to sa mga power plants naton nga may shutdown sila, no? Nga nag-outage sila, no? May ginhimo na nga mga una daw caravan ni siya mga katropa sa pagsolbar sang problema sa sining enerhiya naton, no? Matso nga kinahanglan ta magpreparar because by 2028-2030 mga katropa, ga-expectar kita nga mataas ang aton nga supply sang kuryente, no? Pero ano din pala, no? Because nakita naton ang pag-merge mga katropa sang aton nga solar plants nga ga-expectar kita, galaom kita nga makabulig ni siya sa aton diin to nagkanto ng mga enerhiya. Naging budgetan man to sang aton nga gobyerno para makapundo sila the 1 billion pesos mo, no? Sa mga mga power plants, mga katropas, mga solar niyo, pero wait ni mapuslan, no? Anong intention, ano nga maplano na istoryahan to mga katropa? At ito kahapon si Sir Noli Rosales na nag-representar man sang consumidores, no? Sang NEPC kag sang mga pumuluyo consumers, abi mga katropa, no? Ari ka rin sa linya naton si Mr. Noli Rosales. Sir Noli, mayong aga.
7: Yes, sa mga katropang Erwin, dyan mga aga sa mga viewers at listeners.
6: Oo, sir, patigayon, nag-participar ka kahapon, nagligyan sa pag-tipon to dito sa hearing, self-fisher, pero nag-protesta ka mo, nag-rally ka mo sa guwa?
7: Yes, nag-protesta kita mga katropang Erwin, no, tungod may ara giniwat sa isa ka public hearing, kag-legislative hiring, ining problema naton sa red and yellow alert.
6: Uh-oh.
7: Na asod-asod niya burnout dire sa Negros Occidental, mm-hmm, kag sa Misayas mismo.
6: Uh-oh.
7: So ang kasakit lang dito sa ato nami tani kay gintagaan sang attention,
6: mm-hmm,
7: pero as a public hearing tani, as a city hiring,
6: mm-hmm,
7: tani ginbutang nila sa isa ka venue,
6: mm-hmm,
7: nga may ara ordinary nga mga pumuluyo, mga ordinary nga mamumugon,
6: mm-hmm,
7: nga makapamangkot na amuni ang problema naton subong,
6: uh-huh,
7: sa isla sang Negros,
6: uh-huh,
7: o sa Visayas mismo,
6: uh-huh,
7: nga miara more than 2 hours to 3 hours ang rotating burnout, no, sa lain-lain niya mga area,
6: uh-huh,
7: sa isla sang Negros.
6: Uh-huh.
7: So ikadua, amuna ni ang sitwasyon naton nga pipiling kataas ang aton nga bayaran sa kuryente.
6: Uh-huh.
7: So yes, amuni nang hindi maintindihan sa aton nga mga consumers nga amo ning sitwasyon naton subong.
6: Mm-hmm.
7: Kagalapad-lapad sa naton nga solar farm diri sa Edigros Occidental nga maayo man tani na kay renewable.
6: Toho.
7: Pero ang pamangkot bala ang taga Negros naga sila bala ang nagabenepisyo sining solar farm.
6: Toho.
7: Na halos dauuhong nga tinubo lang diri sa kasindahanan sang Negros.
6: Mm-hmm.
7: So amo na mo nga nga ginakulang kita sang kuryente.
6: Mm-hmm.
7: Nakalapat sa aton nga solar farm.
6: Mm-hmm.
7: Nga panawagan nga naton okay kita sa renewable energy.
6: Mm-hmm.
7: Pero dapat wala may ma-dislocate nga mga maunguma.
6: Oo.
7: Wala may ma-dislocate nga mga beneficiary.
6: Oho.
7: Kag i-insure ang food security.
6: Oho.
7: Hindi lang yung istanom naton solar.
6: Oho.
7: Nga hindi man ta makabenepisyo.
6: Oho. Sir, sa solar ning mga proyekto, di ba daw may ari na location para sa mga solar nagkakapital para mag-establishar sa solar farm, solar source? Sir Noli?
7: Yes, amon na siling naton, dari damo-damo, dari company katropang Erwin,
6: uh-huh.
7: na nagsulod sa isla sang Negros
6: uh-huh.
7: para magpatukot sang solar farm para kung ma-insure
6: uh-huh.
7: na ang aton niya itugas ang kuryente alin mismo sa kinaiyahan kay parang makakuha kita sa ginatawag naton yung mga climate change
6: uh-huh.
7: ma-insure naton niya hindi maguba ang aton niya mga doon ang manggad. Pero sa totoo lang, maayaw mo na tanin ang renewable energy. Kung nagasilbi siya, sa malapad niya pumuloyo. Ang problema,
6: mm-hmm.
7: halimbawa, mangkuto natin,

0: aton nga mga congressman,
1: oo,
0: especially diri sa congressman aton sa Negros Occidental, kag diri sa Lone District. Kasi si Mayor Albi gusto ya gani yang mm-hmm. I think magpatukod naman sa facility another company,
1: oo,
0: sang coal. So ang kulya is a couple man tanan nga hazardous na katama sa aton pumuluyo kay kayong lawas kay ti. Kapilki una-una ang pilki nga ang yabok sina ikaduwa.
1: Oo.
0: Ang kwan dapat naman ning naton?
1: Oo.
0: Ang serbisyo sang pumuluyo dapat sama sang kuryente, mm-hmm. mga public services,
1: mm-hmm.
0: dapat gobyerno sini ang nagahawid.
1: Mm-hmm.
0: Hindi dapat yang pribado,
1: mm-hmm.
0: libre sa isla sang Negros,
1: mm-hmm.
0: ang nagahawid diri razon. Mm-hmm. Ining nipse o ining more power.
1: Oh.
0: Di gusto yan i-agawon ang aton yung mga kooperatiba,
1: mm-hmm.
0: para maging private. Ang ginahimo oh. ganis subong sang niya, kakato diri ang niya,
1: oh.
0: para gubon ang imahe sang
1: kooperatiba.
0: Mga kooperatiba.
1: Mm-hmm.
0: Gubon ang imahe sa mga official sang kooperatiba,
1: mm-hmm.
0: para iatag sa privado. Pero pag-ara naman sa privado, para sa ating experience sa siniko, wala nagnami ang servisyo. Wala mm-hmm. ba nagnami ang servisyo? Nagdako lang aton balarian.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mm-hmm. private, punot dan ka, ma-bill deposit ka pa para makapa-recone ka.
1: Mm.
0: So, daw hindi ka nagani kabayad sa imo nga bill,
1: oo.
0: Ma-recone ka pa.
1: Oo.
0: So, oo. So, amun na isa ka problema natin sa buong katropang Irwin,
1: oo.
0: Na kinanglan natin mampamatukan,
1: oo.
0: Ining panghawid sa mga dagko ng mga negosyante,
1: oo.
0: Sa aton nga power industry.
2: Oh. Sir, klaro ko lang, sir, para at least medyo may ara kita basihan ka rin sa Turieta. May proposal dito nga mag-establish naman sa coal-fired nga
0: yes.
2: source dari sa Western Visayas. Amo na i-cope up to idugang.
0: Idugang kulang ko nga kuryente.
2: Oo.
0: Sa sa Visayas. Pero sa totoo lang, hindi sabat ang ining coal,
1: mm-hmm.
0: para nga may ano ang aton kuryente. Sa totoo lang, ako kay nagtayo ng katrupang Irwin daw, ito daw ginatuyo nga pag-run out para makapasulod naman kita sa isa kadako ng company,
1: mm-hmm.
0: sama sining aginapa nila nga magtukod sa pasilidad sang call,
1: mm-hmm.
0: nga import from Indonesia.
2: Oo. Oh, okay.
0: Nga para magtukod naman sa isa kadako nga para maging pa naman, maging isa naman siya ka distributor,
1: mm-hmm.
0: sang aton niya kuryente sa Visayas.
1: Mm-hmm.
0: So amo na niya kasimple.
1: Mm-hmm.
0: Amo na niya kasimple ang tinutuyo,
1: mm-hmm.
0: sang public hearing, kag listening hearing,
1: mm-hmm.
0: para ipabalo nga masulod kita sa isa naman sa company,
1: mm-hmm.
0: sa sining call.
1: Uh-huh.
0: So hindi pa yung solusyonan, hindi mm-hmm. matutuod nga problema sa pumuluyo,
1: uh-huh.
0: nga grabe kataas ang kuryente,
1: mm-hmm.
0: kag ining asod-asod niya brand. Okay, damo man ta solar di.
1: Mm-hmm.
0: Bisan wala tagani call, kulang solar di mag-operate para sa pumuluyo. Posible hindi kita kulangon sa kuryente.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Deka, may mga solar farms, farms kita, Sir Noli, nga naisablisar, Barangay Felisa, gani may ato to eh, no? I believe it is funded sa fit all naton nga ginabayran sa aton nga bill, kabahin kita sa pagbayad sina para makadugang sa source of power naton. But naistoryhan, sir, nga di inigakadto ang mga sources, mga solar power, ara subong sa mga solar farms naton, di inigakadto, gina-augment bala sa source naton or basig ginabaligyan is market man lang?
0: Precisely ko natong alantawan sa aton nga bill gani katropang Irwin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nato di makita no nga may kwang kita di sa solar no,
1: mm-hmm.
0: Bala may nagasulod nya solar,
1: mm-hmm.
0: sa aton nga bill,
1: mm-hmm.
0: para maambal naton kun pilagid bala ta gigawatts ang mm-hmm. nagasulod kay nakita naton dire. Wala lang, kwan lang siya, from NGOCP lang siya, kagiban pa ng mga company.
1: Oo.
0: Kaya bisko na aton makita, di ganyan ang aton niya, Bill.
1: Mm-hmm.
0: Hindi tagatimensindihan yung mga ginapambayaran tadi.
1: Na,
0: no, damo-damo, oh. no? Damo-damo ta ginapambayaran.
1: Mm-hmm.
0: Nga, pati tanan niya ginapambayaran aton,
1: mm-hmm.
0: may aras ang BAT.
1: Mm-hmm.
0: O halimbawa, ining generation, may aras kita distribution charge.
1: Oo.
0: May, generation charge, may transmission charge.
1: Mm-hmm.
0: So damo-damo nga charges de,
1: mm-hmm.
0: ang ginapalukdo sa aton. Kag ang mga bat dire, may araw man kita ginabayaran sang bat sang generation.
1: Mm-hmm.
0: Gabayad kita sang transmission. Gabayad kita sang systems loss.
1: Mm-hmm.
0: At halos do anom ka bat,
1: uh-huh.
0: ang ginabayaran aton,
1: mm-hmm.
0: no, sa sining aton nga bill. Pero hindi naton makita kung pati environmental charge gani, may araw kita.
2: Gani.
0: So, ano gid bala ang sakto na kay sa inaat kay mga bi wala nakita nang kamo ko ato kita

0: sagwa.
1: Oo,
0: so isa tani nato niya punto dito mamang koton. Mm-hmm. Kung pila ka kilowatts ang ginakwa nato sa solar kag ginasupply. So inang mula nato na kwan. Pero isa ina nato niya ginakwa nung kay si kay Congressman Albe.
1: Oo.
0: Kung pila gid bala ka ano kadako nga kuryente ang ginasupply halin sa solar kung may araw manggit.
2: Oo. Oh, kay kung mag-amuni, audit na lang tayo. Why is it, sa fit-in tariff nato, ako is ginagibayaran nato, may mga tax pa para sa mga source of power na pagkatapos may magkanto sa atun. Kaya fair na, Sir Noli, now, pagkatapos...
0: Yes, kung nag-isay nato nga, sige kita promote sa renewable energy na para nga matinlo ang aton niya kuryente, matinlo ang ginakuan sa aton niya kuryente.
1: Mm-hmm.
0: Pero wala man kita nag-apulos ang sining mga renewable energy. Ang nag-apulos din, ang mga tagko malang ang mga base ang ibang dyan kita talagang pinasiban niya pungso
1: kaya
0: wala ta idea kagito ginahaboy kagito ginagamit so dapat siguro ang negro siguro isa na sa ka-challenge no kay Mayor Albe kay Tisha mo na pirmi ang nagakwansang ining mga proyekto nga sama sin eh dapat i-insure yan may protection kag ma-enjoy sang pumuluyo ang ining mga solar farm o ng renewable energy nga gusto naton nga matinlo man ang aton kuryente kag hindi makaalis sa malapad niya pumuloyo.
2: Oho. Sir Nori, isa sa mga concern ding IPERA law na istorihan to, sir.
0: Yes, ang IPERA law muna sin aton adugay na nang aton gina duso katropang ireno po sa mga bayan black. Nga dapat ang IPERA law ibasura na ini.
1: Oho.
0: Kay siya ang nagapahanugot sa ano sang private sector na mag-engage sa power industry no kay ang kagambal gani di sa IPERA law ang iyagol inaglapasod doon ang private sector na mag-engage sa power industry para kuno may pilian kita para may ara ka competition kag mabarato ang aton kuryente
1: tama
0: pero ang pamangkot dire kag ginamonopolyo man lang sang aton nya mga kauturan nya mga ulang gertiya kag mga init ni mga business sector sama ni rason panginan tag avoidance kag iban pa nga naga-engage no sang power industry so but sila yon ang IPERA law siya ang kamot para ipangatag ang aton nya power industry nga instead gobyerno mong padalagan ginahatag sa private para ang imo na sang gobyerno mangulikta kagastoon ang paldo-paldo nga kwarta gastoon ni Bongbong Marcos kag gastoon sa Miyali Pores pinaagi sa korupsyon.
2: I hope tani may manaisurehan ni because nga tibis na ano ta lang taon ang kuryente may aragid sang negosyo nga nagapatungas na di sa mga tlagko ng mga negosyantes Pilipinas. Pero sir, dito di pa kadtuman? Ano yung nagkantuan
0: sa nyo? Ito na kinangan manawagan, hindi ang malapad niya pumuluyo, mag-stand kidya. Sa ang sining problema natong subong, tungod ay hindi nagidya natong, kung hindi kita mag-stand, kapadayon ang paghimulo sa aton sa mga dagpo ng mga negosyante, collaborated sa mga public official. Labi na gid no si Bongbong Marcos nga wala siya pagtamod no sa pumuluyo niya, ngiya lang niya. Kung magtaas ang kuryente, magsaka ang bilis ng pagkaon, magsaka ang serbisyo, ayudahi lang. Kaya sige lang tayo pangawat. Amo na lang na yung ginahin mo sa gobyerno subong, ang solusyon niya ya ayuda, na front man sa korupsyon, niya instead tagaan sa solusyon insakto, para nga ma-i-address ang ginalokdo sa aton niya pumuluyo.
2: Lastly, Sir Noli, why makamutog yung padalan fire truck kahapon?
0: Precisely daw, wala man. Siguro nahuya man sila. Nga muna na ginatubang aton niya realidad. I-disperse pagit kami. So, nakipag-negosyar kita nga tagain lang kita higayon niya makapagwa sa aton niya humutag mabatian sa aton niya mga public official nga niya diskontento, dismayado ang malapad niya ni Grosanon sa katabo sa bumsang grabe nga burnout, kaya grabe kamahal sa kuryente kung hindi maayo nga servisyo sa ginakuha ng mga negosyante para mag-ahawit sa aton power industry. So panawagan naton dapat balik na sa kamot sa gobyerno ang aton power industry para maganagan ang pagpasaka kag maganagan ining brown kika gapati kita kung nara sa kamot sa gobyerno kaya kidya padalaganon sa gobyerno ining mga pasilidad sama sa tubig kag kuryente kag ospital para i-service sa malapad niya pumuluyo.
2: Sir Noli, mangayo na kuras kay Maysimo. Sir, ano tong development sir sa paghinyo nyo nga sa kasweldo? San una to?
0: Yes, boss nga adlaw no. May ara may isa ka public hearing pertaining sa pagsaka sa sweldo no, may ara kita petition no sang Western Visayas no United Western Visayas, no, nga may ara kita sang petition niya to 50 subos nga adlaw magasugod na ini sang public hearing.
2: Uh-huh.
0: 6 and 7 ini.
2: Mm-hmm.
0: Una ang buwas nga adlaw iya ini ka industrial kag services workers.
2: Uh-huh.
0: Ang 7 iya ini ka agricultural. So uh-huh, dapat suportahan ini sang aton nga mga mamumugon para makuha nato na pinakamataas nga saka sang sweldo.
2: Mm-hmm.
0: Hindi lang nato ni salig no sa mga labor group para magdemand.
2: Uh-huh.
0: Dapat ang bilog na mamumugon sa isla sang Negros magaduso.
2: Mm-hmm.
0: O diri sa Negros Island region magaduso sang pinakamataas na 250 pesos yung petition naton.
2: Oh.
0: Para nga bisan pa paano, mm-hmm, ang saka nga piti, ang saka sa kuliti, hindi man tanan niya masabat.
2: Oh.
0: Pero bisan pa paano, makapiyan-piya na, hindi 250 nga saka sang aswildo,
2: oh,
0: kapag din kamutan, hindi nga iduso sa bilog ng labor group.
2: Oh. Sir Nali, thank you so much. Salamat, kid sir. Sa oras ni mo, sir.
0: Madam, huwag niya salamat.
1: Franca, diretso. Bullseye.
2: Isorya tuloy dugay-dugay mga katropa because ang Iperalo amon isang enabler no nga nagahatag ko to gahom sa mga private independent power producer para mag-intra no sa negosyo sang industriya sang power no sang enerhiya. Kagang source of kuryente nato mga katropa ginahatag na sa mga IPPs naton, independent power producers, nga nakatapik, nga nakaangkla dira sa grid naton. No? So any outages, shutdown from the power source mga katropa, where's the result sa pag-reduce sang supply sang kuryente sa Visayas grid, no? Kung nagnubo na sa may ara sang yellow and categories of alert warning. One is ang yellow alert nga ginapabalo kita nga na nipis na kayo ang supply naton sang kuryente, okay? Red naman mga katropa kung kulang nagit ang supply sa kuryente. Na experience ata sa bulan sang Agosto, Setyembre ang mga outages, ang mga manual load dropping kag rotational brownout nga na experience naton diri mga katropa. So ginaday-day abis ang naton kundi inta makadto para ireklamo ini, no? We're glad nga may ara kita mga public officials nga naga-brace sa mga concern gani. Pero somehow daw kulang, no? May do na kulangan tabla. Ang issue di is sistema mismo eh. Ah? Layi mismo eh, no? Ang aton Iperalo nga dapat i-scrap na ni, no? Kakaso na ni sa mga katropa because amat-amat nagasulod, nagakadula ang control sa gobyerno sa mga layi niya, sa mga negosyo sang kuryente sa birog ng Pilipinas, no? Kabalukit na kung anong ihambal sa mga negosyante ta nga medyo madugo ni sa trabaho kung iripasuhon naton ang Iperalo naton, no? Pero wala man imposible guro kung sugdan ta. Why man guro imposible kung amat-amaton ta. We understand nga hindi tini matapos sa amon nga mga sitwasyon. But we need to bring back control sa aton gobyerno para hindi magpagusto ang mga pribado nga mga power plants, mga katropa, nga magnegosyo sa kuryente, no, para sa tao. Pigado na ta, no? Ari na ta sa sitwasyon nga ang kita ta insakto lang sa pagkaon ta. Kung kisagi na kulang pa, ari na kita sa punto nga daw hindi na ta ka-survive sang aton binulan. Tungod ang aton nga sweldo insakto lang sa tubig, kuryente, pagkaon, no? And that's about survival, no? Kung sobra pa na mga katropa, why na? No? Why na inugbakal sang paeskwela? No? Why na sang inugbayad sa tuition fee? Wala na idugang pa sa mga pagkinanglan sa aton parimalay? Nga, at least, makakaon-kaon kita sang maayo, no? Ang pinakamang kuturan ta, kinahanglan, makaangkon sila sang duha katrabaho. No, pero hindi para pwede, double compensation ka. Ah? Ginahimo bata, buhay pa sa insakto nga dapat hindi pa makatrabaho pero ginapagwa na, ginapatrabaho na. Ah? Si nanay, dapat ginabantayan niya mga bata-bataan niya, magwa na, matrabaho na. No, kay amo na ning kinahanglan ta. Ang termino sa mga kilala ta, sing niya, let's just be practical about it, no? Kinahanglan ta mag-survive. Pero until when? kay sa mga sitwasyon nga mo ni mga katropa ang aton ginaaton pamilya nagagwa na para mag-ubra tanan sila ha pero kulang Japon ha kulang Japon nagataas ang presyo sa balaklon nagataas ang presyo sa aton nga mga pagkaon nagataas ang presyo sa kuryente ha nagataas ang presyo sa tubig ha nga essential para mabuhi ang tao katropa kag amuni ang ginaprotehiran sang aton estado nga hindi magsaka because istorya survival ini ha istorya kabuhi ini sang iya pumuluyo subong but what we have is wala ta sang control diri why ta sang gahom our policy is totally deregulated and monopolized sa mga private companies subong so sistema and we want our public officials to dig deeper sa mga layingan ni kay amunay nagapatay amat-amat sa amun ha amunay nagapatay sa amat-amat sa amun and I hope ang mga politiko ta iset aside nila ang mga politika nila no kay kinchindi man ta kung ano ginadoso nyo amo man ang ginadoso sa mga tao sa likod nyo ha pinanser nyo sa politika pero can't we just settle sa problema, pamatian ta, sentimento sa pila ka mga kulturan ta, mga abyanta sa sitwasyon nga ginapangayo ta sa subong? Because looking at the situation mga katropa, dason nga bulan, dason nga Disyembre, may ari Super El Nino ho, we expect ang presyo sa kuryente mataas, no? Because mataas ang demand, no? May electric fan ka, alang-alang man masulayon mong init sa balay mo. O, pandaron mo electric fan mo. Kung may aircon ka to, aircon mo sa damo kwartada, no? So, mataas ang demand sang kuryente, no? So, there were outages nga nagakalatabo subong ginakulang aton supply sa kuryente. So, base mag-result na naman sa rotational brownout, init-init padaan kayo. O, supply sa tubig, no? Ang aton nga mga water utilities, amat-amat naman, gina-privatize, no? Gina-obra sa mga pribadong mga kumpanya, no? Just like Prime Water. Subong hiraya naman. Wala ka ba kung legal na sa ang ginahimo nila? Subong, no? Ang mga basiwa, employees to, mga katropan, tila, gahulat sila. Hindi ko ginatakaan na gani, guru? Ha? Pero demanda sa Japan, no? Ang aton nga mga basic services is totally commercialized sa mga panahon ngani nanegosyuhan ang tao ang milking cow ang gatasan no kita ang gakaipit no pero ang aton nga mga officials gobyerno lain pa Japan ha negosyo man Japan sa utok nila yeah XFM News ay alas 9:35 mga katropa, mga commercial tanay. Balikan ta mga update naton pagkatapos sa mga panumdom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Supply.

0: plus gold.
1: Sunfon plus gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfon vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist pain.
9: Kalang pain.
10: Fast and safe.
9: Assist pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: System Pain.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: ma. Coleus amboinicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further,
2: nag-atras ang public opinion.
4: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pasalaya.
2: Ini ang bullseye.
6: Kunang taon sa mga bilta mga katropa, ano na mo ito grabayran? No, amo rin gusto tayo ipalamot sa aton nga mga mamalid ha, mga lawmakers na ito sa pungsod. Nga dapat man tunan ta, dapat base pa na, may arap kita makita ang mga possibilities, posibilidad, no? Ang inig mga solar farms na ito, nga naglapta dito sa Negros Occidental, damo sa mga solar farms dito, Barangay Felisa, dito sa Cadiz, no? Dito sa, I think, Bayawan Oriental, damo man ito ng mga solar farms, mga katropa, and it's growing until now, no? Ang inig mga bagay, mga katropa, it is funded kita ang gabayad sini, no? Kita ang nag-sustain sini para may ara kita renewable power source para mag-connecta sa grid naton, para may ara kita sa backup pagidugang, no? There is Negros Occidental, why ba't baterya nga gakadto directly sa NEPSI? Why man ta baterya nga nagakadto directly sa Atunoseco, sa Noneco, Noreco, sa Negros Occidental para in case gidman may ara sang mga outages, may ara kita mahulbot, no, mabutong din ng mga solar source o mga power abi mga katropa, no, makita nyo na sa inyong bill ang fit all, no, nga ginbayran ta dala sa mga bill na to mga katropa, no. Ano ring fit all? Ang fit all mga katropa, isa ni ka charge, no, sa aton nga bill, no, para mag ano kita, magsuporta kita sa mga renewable energy projects naton sa Bilog Pilipinas. One typical example ang solar. Subong kayo naglapta naman ng solar, nga mga hindi na yang sa balay niyo ha. Base korektahon niyo base balon yung NEPSI karon niya by recommendation. Yami ari kami solar India. Mga solar projects accredited nga ginkilala nga naka-apply sa mga programa sang aton nga Department of Energy, no? So sa fit all ni mga katropa o kon fit in feed in tariff allowance nga ara sa bill naton, ginasuportahan ta ang mga renewable energies nato mga katropa, no? Paano ini nagatrabaho? Mabayad ka ang charges mo da ihaboy na mga katropa sa National Transmission Commission. Isa na ka-fix nga charge mga katropa, no, para sa pag para pagsuporta sa mga renewable energies nga possibly mag-augment sa power source na Tundris Negros Bilog ng Pilipinas, no. So pilang ginakalabanan ginasukot naton, no, sa aton diri mga katropa, dako man siya, pero isa-isahon ta ra karon dugay, okay? Ang ari pagid, no, ang aton nga ginabayran sa bill naton, no, ang green energy auction allowance o kung GIA all, ara man na mga katropa, no, ang ining bag-o nga bill nga charge sa aton bill sa kada kuryente duplo pareho man sa fit all, no, pero ang ginahatag gani mga katropa, mga gina-incentivize ni mga clean energy bla nga mga developers mga katropa para magamit ni nga mga source man Japan, okay? So like ano mga typical example, no, mga katropa, no, may ara sang solar, no, wind, hydro project, no, nga pwede punduhan sang aton nga gobyerno para magdugang sa mga power source naton. So this all add up sa aton bill, no, makita nyo na sa bill nyo. Katuan nyo na bla, may GIA all, may ara pa na sang fit all, nga mga balayran, mga katropa, mga abyan. So amuni karon ginapangita sang aton nga pumuluyo since nga nagagasto ta, bayad ta sini. So kinahanglan gid nga mabalik man sa aton, no? Anong natabo nga sa amo ning mga sitwasyon katropa, ginakulang ta sa supply, hindi ta matandog ang mga solar source naton diri sa Negros o kon sa bilog nga Pilipinas nga dugang tani, no? Pila ang ilang rate ni mga katropag na mag-bayran ta sa bill ta. I think ang ERC nag-implement sa mga sa ining nga charges daw 0.33 per kilowatt na siya nabayran ta, no? So ini nga mga bagay nagabulig mabulig ni tani, no, sa aton, no, kun tani, no, pero di ini mga solar farms naton, di na mga enerhiya, di na mga source na nagadto. I hope tani mga katropa ang ini mga kuryente wala ginabaligya sa aton nga mga spot market, na and I hope tani may ara sang linya ang aton nga NGCP because nga sa ancillary nga mga fees naton, charges mga katropa, ginabayaran ta man na, no? Ang transmission naton, ginabayaran ta man na. Ang improvement, improvisation sang aton nga mga underground cabling, ginabayaran ta man na, no? Ara man na sa bill ta, no? So ginasukot naton ang mga ahensya o kung mga pribado nga mga kumpanya because nga hindi nila ma-deliver, no? Look at sang Luzon Grid, no? I think may ara pa sang dako nga allowance ang supply sang kuryente dito sa Luzon area, no, nga pwede i-transport sa Visayas. At least may reinforcement sang supply, no? Balaan nyo ang sang una ang aton nga transmission aton ni National Power Corporation until andel na pukor sang una. So since nga hambalta nagapangutang na ta, nabudlayan na ta, daw kabudlay i-maintain sang gobyerno, nagapamordoy ang gobyerno sini, and that's the time ginhatag sa mga pribado nga kumpanya, no, through the passage of IPERA law, and eventually diri nagsulod ang mga independent power producer para magbaligya sang ilang mga source mga katropa sa aton nga sa aton gobyerno. So baklo na sa gobyerno mga katropa, budget alokahan ina, baklo na siya ang source, oh, para i-distribute para sa mga electric utilities man sa bilog ng Pilipinas, no? So that's how it goes. Kita naman consumer, kita ma-consume sa mga kuryente nga ni, we pay sa mga electric companies natin, no? So kung lang taon nyo, may ari na ni ginpatuman ang aton Department of Energy, ang ERC, nga secondary price capping, no? Ang secondary price capping naton, kundi nagsaka to, nagtimbuok to sa spot market nga nag-grab out sa pila to, 19, ang kada kilowatt sang kuryente nga nabaligyan ng spot market. So nag-impose, nag-implement ang aton nga ERC sang price capping. So ang ginahambal to sinya 8 pesos lang per kilowatt, no? Pero sa bill ko abi mga katropa, ang 3 mil na nga bill, ang ginbuhin sina sang wala pa sang price cap, nagdito pa lang sa 14 nga ginakolekta sang NEPSI, ginbalik sa 8 pesos, ang bill ko maamo man Japon, 20 pesos ang ginbuhin. So kung lang taon mo ang imo consumption, 50% da sa raw nga kuryente na gamit mo, puro charges na, nga wala mo gingamit, kag taxes nga ginbayad mo sa gobyerno. So 50% sang imo consumption, puro na tax kag mga charges kinabutang sa aton nga mga pribado nga mga pribado nga mga power utilities, no? May mga pass-on charges kung may ara man sa ilang mga fees nga gina-implement ang atong mga utilities dari mga katropa mga byan. So atong price cap nga gin-implementar sang ERC daw wala to pulos, ha? Kay amo man Japon, pwede man Japon mahampangan sang aton nga mga electric cooperative ang aton nga mga bill, pinaagi sa mga charges kay nabutang nila, even ang transmission naton plus ang VAT niho. Ginahambal mga katropa, ginahambal klaro to, ginahambal sa presidente niya, ang system loss dapat kakaso na siya, nagapabudlay na sa aton gobyerno. Pero daw palabra di honor man to sa presidente, why man to nagtopa abi, ang ambal nila kakason pero ang tax lang kaya kakasa system loss. ari isa ni kaskam mga katropa, mga abyan, no? Kay diri sa bilog nga Negros Occidental, wala ta sang complete audit sang source of power. Lain ang consumption naton kung aga, lain man ang consumption naton so kung gabi. Ah? So ang gabi to naganubo kay ti daran nga mga factorya, opisina close, more on residential. Ah? So pila man lang ka porsyento man kun lang taon ta ang scale katropa sang makaon ta nga kuryente kun wala ni though 40% residential, no, check ko mga data ko, pero naganubo ang supply naton kung gabi. Di pamangkot ang sobra, ang surplus to nga mga kuryente kay ginabayaran ta ang consumption naton daily mo, no? Di ang sobra to dito nga kadto basi gabalik to sa spot market, ha? Kagamo naman ang ginabaligya sa mga electric power plants naton sa grid naton, ininto anay portion lang. Na, amo na abi mga katropa. So dapat kita mag-alma nga ang aton kuryente gilabayran ta amo man ay nagakuga sa aton nga kagastuhanan, ha? Kag apektado ni ang tanan nga mga negosyante medium scale, okay lang ni sa mga multinational companies. Kaya nga ate naka ang isa ka molde ang source of power nila is solar na, eh, no? So wala na sa gagamit sa kuryente ni ano? Kuryente ni NEPSI. So, amo na abing sitwasyon mga katropa. Pero sa aton niya, why man ta chance nga makatukod ta sa solar? Kay kung maghambal kita solar, gadugo man bulsa ta, dolyar man ang presyo. Ti ibanda naka solar, ti congrats eh. No, kami ha, kay pigado kami, hindi ta hindi kay go budget ta. Hindi ta makapasolar, ta. May tari ko man solar, pero amo na yung papaong ka naman sa mga amo na gani kung kis inito anay porsyon. Ginahambal sa presidente ta oy amo niyo. Maano ta? Makakasunta ang VAT ang system loss pero VAT lang igwa. Ginahatagan gahom ang presidente, gininyo man sa presidente because ari kita sa state of national energy emergency, tagai ko gahom ka Senate, Kongreso, tagai ko gahom para makahimo ko sa pamaagi para makontrol ang presyo sang gatong kagkuryente subong nga nagataas, subong nga nagataas, na ti natapos nga natagan to daw way man Japan mihura arab na to Japan sa iyo ayuda nga hindi mo ni coverage mga katropa nga pwede man mihimo sa presidente ta bisan wala sa energy emergency power, ha? Kag ginahatag to sa iya, so what for, no? Ang ginatuyo to nga tagaan sang gahom ang presidente so that maamat-amat plastar ang ang mga pag-suspender sa mga taxes possibly sa atin presyo sang gatong kag kuryente. Pero anong tabo wa ito? No? Wa ito. Ti ano matabo kung gutom tao? Anong anong matabo kung wa na sang kita tao, no? Mangawat eh. Mang-hold up eh. So paano ta makasurvive sino makakatropa sa sitwasyon ta nga ang aton nga kuryente halin sa kuryente pakadtos tubig ginanegosyuhan, ha? Amo na sa nagataas nga nagataas ang gamahal ang aton cost of living mga katropa. And for these public officials, you know, I hope makita nyo man eh ang pagdugo sang kasing-kasing, pagdugo sang bulsa sang aton pila ka mga kulturan tungod sang nagataas nga mga banaklon diri sa pungsod Pilipinas. I hope ma-anhan nyo na, ma-kitaan nyo na, kag makahimo ka mo pamaagi. Ma'am Liero Prado, morning. Hambali ako no, sinya, today, I hope today will be a good Monday for everybody. Thank you. Lagid nagtupa ang ginhambal sa presidente nga kakaso ng system loss. Ara man Japon. Tax lang to, pinaman na sensilyo. Ang ginkakas, siya na. Ay, sus. Amo na yung sitwasyon, mga katropa. Ang system loss, dapat may bestiyahan. Sa nambal natin gani, pagsaka nubo sa kuryente, adlaw gabi, may difference eh, no? May araw sa lain eh. Ang sobrang kuryente, ito din to nila gina-charge to. Diba si araw na sa system loss ta? No? Nga gina-charge lang to. Huwag na kabalo eh. Kinahanglan ta gani makita ang dapat magpatigayon man sa audit ang aton nga aton Department of Energy as part of measures for 2030 where we are expecting an increase sa demand sa supply sa kuryente katropa, no? Amo na ta. Ha? Ang iban di kanin maupod na muna, nagkakunkaon eh. Ha? Ha? May ano? May kapangita? Sige, 5:59 mga katropa sa pagpangalagad ta sa aton pala tuntunan. Aha. White oras, no? Buwas naman ta, no? Base may mga panabuot ka mo mga katropa. Well, lang taon ta, no? Sa sining namin diskusyonan, I hope may istoryahan sa pinaka mga kuturan ta ang problema ang nagalala nga sa kay okay man taya mo, no? Hindi man ta magdemanda sang saka sweldo mo. Kung kay igo pa man ang aton kikita. Di ba? Hindi ka man maghambal sa imo tong kumpanya, sir. Why kita saka sweldo, sir? Gagamay na git, no? Hindi na kaya. Amon pliti mahal na. Ang amon pagkaon mahal na. Ha? Ti negosyante mga ang negosyante, trabahante should unite mga katropa, ha? Sa pagpanawagan sining mga ano, let's not be divided because amo ning hampang sa mga mga lain ginhawa, they wanted people to be divided, divide and rule, nga style. Tiya ba na, no? Ang dapat imbestigahan ang ligad nga mayor kag mga ido-ido niya nga konsehal kay sila man ang nag-approve. Oh, wait oras mga katropa, sa ngalan sa atong technical partner mga katropa, katropang Jodiri Virgano, sa atong station manager Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President Dr. Rebelio Tuoy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagkapalam tong tubuas. God bless mga katropa.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: palakas.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Exciting!

0: ma. Colyus amboynicus lor. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na Nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: XFM 103.9.
5: Kasakit sa nawong kong naging tampa mo.
6: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigug mo. Sadiin!
7: Endless Love.
8: Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
7: Endless Love.
8: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Carmina, maayo kay ari ka na.
1: Nga, anang?
0: Nagbilin si Sirico sang kwarta. Nagadali siya kaina mo. Baklan mo siya sang iyang nga paborito nga kape. Kag cake. Dito na lang siya sa office makaon.
1: Ati, okay nang ah. Wala man sang iban nga ginsugo nang?
0: Eh, wala naman siya sang ginhambal nga iban. Ay, sus ah. Ari pagali ho. Ang iya nga cellphone. Nalimtan niya sa counter. Eh, dalaan na lang ini ah. Kaina pa ini nagaring. Ambot kung sinong nagapanawag sa iya ah. Dalian ah. Kanto na to sa shop.
1: Ah, sige nang. Malakat na ako. Kay adlaw na eh. Ay. Uy. Ani ka bala? Sino na nagka-call kay Sir Man? Wala. Rihanna? Uy. Kadamon sang miss call niya ho. Tapat gid. Away naman ni sila karon mo.

0: sa gani ka iced coffee, kag sa ka slice ang blueberry cheesecake for takeout.
1: Is there anything else, miss?
0: Okay na. Amo lang ang akong order. Thank you.

0: where's your chains? Anong name niya ibutang ko sa cup?
1: Ah, Rico lang. Thank you.
0: Noted, miss. Kulat lang, ha? Kailawagon ko lang ang number mo. Proceed na lang sa waiting area.
1: Okay.

0: lang ko sa higado ah. Nami isang coffee shop ngayon niya. Kadyo tayo lang tawo. Kag pwede gid sa mga lovers.
1: John! Hindi po lang! Kuha ang kamot mo sa paa ko! Kay kakalang!
0: Ma?
1: John!
0: Si Rihanna? Ato siya sa piya kalamesa, oh. Kagkaupon niya si... Si John?
2: Sige na pala. Dosa manula. Kita lang di tawo sa coffee shop. Kaya sa pa. Hindi man ta makita ni Rico. Kaya ito man siya. Busy sa negosyo.
1: Ang bote sa imo, John.
0: Ay, animal. Tingala ko sa ako, Miss Colia. Kaysa ako di siya galiya sa isa man kalalaki, ho? Lain naman ang ginatubang niya. Oh, grabe si Maldita ba? May kuopod siya ng lalaki? Wow! Dolinta nga ginasinan siya, ho? Do sila lang tao sa kalibutan ng PDA ba? Ay, kaluoy man kay Sir Rico na ginaintos ang babae ngayon eh. Grabe! Wala pa sila kabatsyag na ari lang ko sa tupad nila.
3: Order ready for Rico!

0: Miss Carmina, good morning.
1: Oh, hello, Joel. Good morning, man.
0: Nag-chat ko sa imo, kay nag-text. Wala ka kayo reply, ba?
1: Ay, tood ka? Ay, wala ko abin nag-cellphone kung ari ka sa office or sa balay. Kay masako, kuya klase, tawuya.
0: Ay, habo ka li? Mm-hmm. Libre ka sa Sabado, miss?
2: Oo, so, bastin ka na, Joel, ako. Peg?
0: Wala po ganit ka first move. Kalmahian na ibla, ha? Nauyaw ko pala kay Miss Carmina.
1: Ay, ah. Ari naman sila, yaw. Ako naman nakita niyo aga pa.
2: Carmina! In my office! Now!
3: Wala. Oh. Si Busing, oh. Nakatata. Iba si makilatan ta.
1: Okay, sir. Coming. Diyos ko. Ano naman ni Man?

0: mai kinauwiran niya ang kamot ko. Sir?
1: Don't come. Please.
0: Ala, kinalo ko naman niya ako liwat sa bibig. Grabing kubukubos ang dugan ko. Apang nagasamawan ang kilig ko pagkakulba. Sir, sala ni Bala, hindi din dapat ka matabo. Itiklod ko siya, kamangguan na ako diri. Kibase ko malipat ako, nabos ko siya, tumabalos mong kong sang iyalok. Ay, buhi ko, sir.
2: Ba, Carmina?
0: Dala ka na? Oh, Diyos ko, ano pala ini nagasulod sa utok, Kuya Man?
3: May, Carmina? Anong kinadalagan mo? Kaya nga nagapula ang guya mo. Ara naman balang maldita, kagin away ka naman?
0: Wala. Base, naginutan lang ko. Eh, kapa ang daan mo, kakainit sang panahon.
3: Init? Paano nag-init? Nga ho, lantawa balang aircon ho? Naka 70 ng temperature.
0: Basta, kaginot. Mapamanyo ko, anay.
3: Ay, nagadali!

0: pinalakas,
1: pinagaling,
0: pinahusay,
1: Sanzone Plus Gold.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: screen, hindi ko maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangking nagatip ng akong lansa sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Miss Marie, may amigo siguro si Miss Carmina ay.
1: Nga aman haw. Wala na siya amigo, ya. In BSB.
0: In BSB? Ano na siya man?
1: No boyfriend since birth.
0: May ara giguro, Miss, ah.
1: Nga nakambal kasi na, haw. Updanay kami na ya permi. Kag wala na siya sang may ginhambal sa akon ng amigo. Kag isa pa, daw si Jewel pa lang ang nakita ko nga lalaki nga nangisog ang mag-istorya kay Carmina. Wala na siyang iban.
0: Mm-hmm. Kaya yung feeling ko, daw may ara. Eh nga malapit na isa kabulan nga nag-chat kag nag-text saya si Jewel. Kailang or halang ang iyang reply?
1: Sako lang guro si Carmina, ah. Kabalo ka naman nga after diri sa shop, nag-aubra pagi na siya sa balay nila ni Sir Rico.
0: Ay, gali ka? Eh, diba si kunula na chance ang amigo ko? Tiya kuya, may chance sa imo?
1: Ambot si Mura ula. Palayo to!
0: Wow!

0: Nang iba, si Carmina din.
1: Ay, si Rico, aga pa siya naglakat. Di off ya subong. Masimba siya kuno sa katedral to. Kag naglisensya ka ina kay madam, ka matulog siya sa balay nila ni Mari. Sa Lunes na siya mabalik, diri.
0: Amo bala? Sige nang.
1: Ay, do kahimala. Naging pangita ni si Rico si Carmina. Basi, uy, basi nahulog ng buot niya kay Carmina. Ay, naano man niyang ari sa utok, Kuya Man? Ay, kabastos mo yan sa panghuna-huna, Kuya Man?

0: Diba? Dahil, di na yan makadto si Sirico man. Daw na nagadali man to. Daw kadasig siyang pagpadalagan sa iya sa lakyan.
1: Ay, wala ako makahibalo. Apang anti siya kaina naglakat. Nagpamangkot man lang siya sa akon. Kundiin si Carmina. Uy, ala. May nag-abot nga sa lakyan. Ah, anay ka ha? Tanawon ko, anay. Kung sinong bisita nga nag-abot.
2: Rico!
1: Hala! Si Ma'am Rihanna?
0: Ay, mayo lang. Wala din si Madam.
1: Ay, anay ka ha? Kay kantuan ko siya. Kagpasudlon.

0: Wala diri si Toto, Rico. Kagpalihog day, ha? Hindi ka mag-iskandalo, diri. Naglakat siya kaina pasang aga.
1: Hoy! Mutsatsa ka lang di, ha? Kagwala ka sang labot kung magsinggitan ko, di. Pagwaa si Rico!
0: Ay, aga pa niya. Hubog na siya, yaw. Ano naman ayan ang ginawayan nila, ha? Abang kaina, wala man sa hitsura ni si Rico na nag-away sila ni Rihanna. Ay, kagang isa nga iniya, ho. Perti ka hubog. Aga paganis ang banwa, pro.
1: Hoy, Eva! Tauga tong adaan si Rico.
0: Eh, day, bisan sa kaon mo pa to sa kwarto niya, wala ka to sa makita. Gani ang maayo pa, magpauli ka na lang anay, kag magpahuway, kay hubog ka katama ho, pauli na day.

0: naibalo ako. Sa langit buhat ko sa nagligad na naghandom sa pagbalos ang halok na si Rico. Apang tao na ako na nakasala. Lord, buligi ako. Nadulaan o ginabatsyag ko sa iya. Tugod, hindi kami para sa isa kag isa.
1: Duk ka dalom, gitsang ginapaminsar mo, ha? May problema ka pala, Carm?
0: Wala, ah. Madamo lang ako sa ginapangayuan sang patawad kay Lord.
1: Ay, oh, pero diba, ano gitsang sala mo, ha?
0: Relax ang da bala.
1: Ati, tapos ka na da, pray? Kimaapas na kita sa ila ni Raul sa mall, ah. Nang hagad sila ni Joel nga mamachoy.
0: Sige.

sali na pala si Carmina. Kung paminsaron ko siya, nagainit ang lawas ko. Oh, shit. Nahulog na balang buot ko sa iya? Tawagan ko siya. Aring cellphone ko.

0: tungkol si Rico? Ano naman? Sabton ko kung hindi. Bahala na. Hindi ko na ipagsabton ah.
1: Oy, Day. Nagaring ang cellphone mo. Kaina pa na. Sino nang katawag man? Nga nga wala mo na ginasabat. Yudi, my admirer. Spill the beans na ah. Sino na?
0: Scammer calls ah.
1: Oh! Ato nagaling duha sa batyo yan, oh. Kamanga alert ba?
0: Lakata ah. Gutom na ko. Wala ko daan ka pamahaw kay na sa balay. Kinagadali ko mo.
1: Let's go!

0: The Secrets of Health.
1: Nga anda patatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang ato sining nga pagtulog.
2: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sining nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kun heartburn kaga especially kun nga aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabulig li pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo kolesterol, taas imo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic kag magabulig man ni sa Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The Secrets of Health.
2: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
3: Yes.
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nga nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalansis ang kolesterol, balansis ang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The Secrets of Health.
1: Kon wad-an ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Doc Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The Secrets of Health.
1: And then amo ning Santon Gold Coffee Mix Doc Leo nga may collagen kag glutathione.
2: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninga lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sini nga lugar.
0: The Secret of Health
3: Santon Plus Gold.
4: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko, pero minsan di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold, okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee, a great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
5: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
10: Uh-huh.
5: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.

sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagaroon, yari ang

0: ng News Centro.
1: XFM Time Alas 10:45 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling ka mas buong bahay sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Centro.
0: XFM News Centro.
1: Mga katropad, law kita sa buong sang Lunes, Oktobre 5, tuig 2026. Kag subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andro Burgos.
0: Centro.
1: Mga katropa, kita din mag-inok na humali na last 10:30, tuto ba last 12 isang unto. Agad sa plaka mga importante, mga katropa, nga mga issues nga itong tutukan, talakayan kang diskusyon na sining Lunes. Sa mga nag-monitor, drasubong sa aton, good morning sa inyo. Ari mga katropa, no, tamyawon sa blanay.
2: Eh,
1: sa mga katropa na itong dramay nga sa inyo tanan, kakita naman din mag-inok na nai. Subong agang inyo, kaupon si katropang Franz Andro Burgos. Talakayon ta naman mga katropa, pila ka mga importante nga mga issue sa lokal, national ka, international. Pero sa mga nagamonitor na subong sa aton sa radyo, ang XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami mga katropa sa frequency nga 103.9. Yara kita sa FM band. Sa XFM Sagay City naman, sa radio frequency mga katropa, nga 87.5. XFM Kabankalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa sa San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Kag mga katropa sa XFM Canlaon City sa Negros Oriental. And don't forget, meron kita sa social media, sa Facebook, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa, meron makita sa YouTube, no? XFM 90.3 Bacolod. Hindi ka mo magkalipat, bangod mahimo na ninyo ma-download ng libre ang ating official streaming apps ng XFM Philippines. Dressin nyo ang mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download mga katropa kag ma-install ninyo and then ma-access ang 53 on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Sa mga katropa naton dra nga naga-monitor, mga katropa, pwede na kamo makapakigangot sa amon. Pagit ra sinyo nga mga text messages ah, no? Kung gusto nyo may ipatamyaw kamo, kung pwede ka budi ka request, no? Sa inyong mga nauyunan nga mga bahanon, ari mga katropa aton nga contact number aton nga hotline ng 0915-628-7926. Sa liwat 0915-628-7926. Alas 10:48 na mga katropa. Ano ba lang mga countdown sa aton nga mga talakayan? Aton tutukan kay diskusyonan. Siningadlaw sang Lunes, diri lang sa Sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
3: Sentro XFM News.
1: Bao subong gali Teacher's Day. Pero mga katropa, may itala na matakaroon nga talakayan para sa aton nga mga manunudlo. With Ma'am Grace Abilliar later on about sa Teacher's Day. Pero mga katropa, dire kita, no? Kay isa nisa sa mga pinaka-importante, though this is a national concern sa karon. And also mga katropa, ang posibleng epekto sa nagapatayon ni mga katropa nga pagbantay sa presensya sa El Nino sumok. Kay mismo, no? We're not really sure if this very timely, gid man ibalang tikang buhaton para diri sa mga bakulod nun. No? Kahit di mga katropa, i-discuss na ni Karong with Councilor Bobby Rojas, no? Chairman sa Committee on Energy, mga katropa, sa sanggunyang panglungsod, kay ang Hiraya Water, magadugang ko na sang 5,000 water pipes diri sa aton sa Bacolod. 5,000 water pipes. And they are projecting, mga katropa, nga kung matigayon ini, nga base makalabot, per million liters per day or 100 million liters per day ang ma-provide mga katropa sa Hiraya Water Corporation for the Bacolod nun. Ha? Huh? Pero galing ang pamangkot, diri bala malaot na ni. Tiding kita makuha sa bastante nga water sources para malabot ang 100 million liters per day. And not only just mga katropa, the piping will be effective, good man. No, manginepektibo gimem lang piping. Bastante ka sa piping pero ang pamangkot ra mga tropa. Bastante tabla sa water sources. Ha? May bastante kita bala ka supply sang tubig. Tod i-plastar ang 5,000 ka pipes mga tropa. Pero tidinta kun aram pipes dapat may tubig man kita ka bastante. Te what if kun wala na yakro bastante da ang supplies ang tubig? Di man nagapo magtubo. Diba? Ara lang yung pipes pero hindi magyapon mapusla ng pipes. No? So nga mo nagyapon kung kulang ang supplies ng tubig. Tibang sa sining asyempo, which is ginapandaman magkita sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration together with the Climate Change Commission or the CCC about mga katropa sa posibleng epekto ni El Nino. Kahit ti ang mga water sources naton, amuning balantayan ta. Kay bangod mga katropa sa tuman nga kainiton sang tiyempo ta, hindi gina nato niya malipod sa tanan nga ang supply sang tubig or amount sang tubig be ma-deplete gid man na manubo mga katropa, no? May ano bla, may posibilidad nga maka-experyensya kita sang limited nga supply sang tubig. So, ari sa karon, ipahangop tanis publiko, hoping nga makatag ni sila sang dugang additional nga diskusyon sa aton. Kung ano pag pwede nga mahimo nila mga tropa, after nisang pagpaandam sa aton nga Weather Bureau, because of the situation now sa aton man nga environment. So, basi karon mga tropa, tinguhan talang si Councilor Bobby Rojas to discuss mga tropa ang ini nga bagay, no? Kag dito bala sa plaza, may mga naistorya kita dito sa plaza. Nabatian naton, nadugay na nagalikod nung natapos ang plaza. Pero, hindi ko no ano pagpasudlan sa mga malagaw. Kaya nga, anong problema? Oh, tapos nung may mga istorya, nakita ito nga nabatian sa mga nagabaligya dara sa plaza nga doon may mga kinawatay na nga nagaklatabo. Okay? Tibang na sa kadugay yun mo, masubra 2 years na na. Hindi na masikaso dahil sumusto ang plaza sa Bacolod. Kaya tiyan mo na na, nagkakalatabo. Bangon sa kadugayon, ang iba na ang mga materialis, basi ginapangawat na. Oh? Tiyan mo na masubo, dira. No? Sa kadugayon, mga katropa, nga nagatiner, dira nga muna nga proyekto sa plaza, ang iban makapulos sina. Hindi mismo ang mga Bacolod nun. Tingaling ba si mga kawata na, tagadara man na da. Tiyan sila mapulos ang mga kagamitan ng mga materialis na nga naka-standby kay ti gatanga ang tiesa. Oh, why man na may ginobrang tiesa da sang pila ka tuig da? Diba? Do parehas to blang nagligad bala 2018 to. Na remember ko ni sang una 2018. Ti sino nang mayor tadi sang nagligad daw sang nagperma na sang tiesa kundi si subong congressman Albi Benitez. Diba? No? Sang 2018 dito sa siyudad sang Sambuanga, nadumduman ko ng video, nakita ko ng video, nga naglakat-lakat na sila sa wooden footbridge, nga nabali ang bridge, kag nahulog sila tanan. Tipaslong, tapos sa tubig, ngay kuwig ko mo. Te, anong koneksyon dira? Well, tilang to, blas subong plaza, no? Anong sitwasyon sa plaza, subong? Oh, gimbisitaan niya tood, pero galing tiyaraw, natapos pagbisita, eh, wala. No? Gingkantuan niya tood ang plaza, pero wala mangyapon, natapos. Centro. Diba? Tidaw mo na sabi ng mga katropang sitwasyon ta. There is Bacolod. No? So, the point here is, wala makita yung mga katropa. We are not against sa mutong mga, sa asina ng mga politiko. Pero ang punto, talagang hindi yung mga katropa. Bisang politiko katool, kagting pangalan mo, namansahan na bagod sa mga ginapanghimo mo. No? Dapat, itadlungon ta na lang ang obra. Tayo, ito, talam mo na malanada mo. No? Centro. Naghimo na kita sang mga bagay na ako na ano da. Total, amo naman ang ginhimo mo, tapuso na lang na. Di ba? Okay, ti, kung babayaan talang na yung mga katropa, magsige na lang tabihan mo na. Ay, maanad na iya. Centro. No, tido, pila na ganit ka best na nga may mga questionable na ding mga proyekto sa siyudad sa Bacolod. Nga ti, hasta subong, questionable pa. Question mark. Diba? No? Tide na to. Nag-ano ka mo. Gin-ano nyo to. Diba? Pero ako subong ang plaza. Ano na yung tsura sa plaza? Kung ako ya mismo, ya sa... Kung ako ya, mga katropa, ay! Ako yan, nahuya ko na ya. Oo, oh, nga mo na tsura sa plaza. Oh, after how many years na nga ginpasalig? Okay lang na bala mag-isa ka tuig. Pero dapat tani, sa tunga-tunga, nasang pagkadasoy nga tuig, matapos na. sa katuibing ang kalit sa BTW pag ginatapos, dumensyindihan ko pa guro. Kahit siyempre mga katropa, hindi man nadali-dali yung pag-ubrasi na. Pero galing kinaraw lang, tawa balot, tinamnan nila sa mga hilambon. Binotangan nila sa hilambon, tapos ang mga puti nga mga bulada. Sentro. No? Arada mga katropa, nga which is tikong gabi, gaigpat-igpat. Tapos kung ano, pagida ang mga pinangbutang dara nila, para mag, ano ba, mag ano mga katropa, mag kuno abi, ito may pagbago lang sa plaza. Mas mayo pa na lang itong ginamon na lang itong itsura sa plaza, kahit mas nostalgic ito yung muna itsura sa plaza sa una mo. Sentro. Kaysa sa subong, no? Doon nagguba ang, ano ba lang mga katropa? Ang, essence bala no or ang ambiance bala nga pagsampot mo ay amunig arikot sa plaza sa Bacolod no, no? Kung ikaw taga Bacolod noon makalabay makabalikid kagida mo sa plaza amunis ang una damo kami din minahimo amunig amun nga ginakatuan sa una kagdi gagmay pa si plaza na yung mga tropa ang center of attraction sa una sa Subong ara na nadula na mga tropa ang essence ni plaza sa Subong tuway gidya no. Pero ang NGC to ya, tiyan mo na to eh. Mayiging kakasa tong mga baral, ang tabon tong dukodal to. Kinakas na to. O. Kung pwede lang ni pang, kung pwede lang ni Bacolod ng Tisa, himuon sa mga taga-Bacolod. Hindi nyo mabaso ng taga-Bacolod kung nga akig sa inyo. No, tiyan also ang gobyerno, tadri lokal na panguluhan eh. Diba? Sentro. Hoping ang sincerity bala sa servisyos pumuluyo, dapat amunang nagapangibabaw. No? Nagapanguna, mga katropa. Amunang panaka-importante, ang sincerity sa trabaho bilang politiko sa Bacolod. Hindi asiling yung unahon, tayang bulsa naton. Sentro. Ang importante dire para sa Bacolod noon. Kaya ang Bacolod noon ang nagpabor, nga kamo ang ara sa pwesto subong, nga pinagusto man kamo, pangamolda. Diba? Sino man bing basulon ta? Why naman sa iban? Kaya kabumunad ang nagapadihot sina? Sentro! Basi basulon yung Bacolod nun? Butar yung man ko. Pero galingan pagbakal to sa ilas ang nagligat tong eleksyon niya, tibawi na yung pinilo-pilo pa. Risto ginyagyapon mga nagbutar eh. Sentro! Ano pa ka mo? Ha? Diba? Alas, Jessica Otso na. Mga katropa, muna karoon na nga mga dapat tutukan, talakayin na ito kag-diskusyonan. Siningan Laos ang Lunes, dali lang sa Sentro.
0: Sentro sa mga mali, Sentro sa mga impormasyon. Sentro!
1: Mga katropa, ipakilala ko na sa inyong produkto sang Yes to Health. Ang mga produkto sang Yes to Health, ginalakipan ni mga katropa sang Ultimate Trio. Mga katropa, ang Ultimate Trio sang Yes to Health, tamuning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule made of mangosteen, spirulina, malunggay, ahos, kag amarguso. No? Makabuligin ni mga katropa dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man, no con malignant, mataas ang mga sugar level, ang mga blood pressure, mga katropa. Kagun ano pagkidabi ng mga balatigaan nga nagatag sinyo sa kabudlayan. Are, adlaw-adlaw nyo lang mga katropa ang pagtumar sang Santon Gold Herbal Capsule. Mayara kita sang alkaline base ka vitamin C, ang Santon Vitamin C, ha? Mga katropa, ang Santon Vitamin C made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas ka manggaranungid sa vitamin C. Baka protekta ni sa aton, batok sa tiyempo, ulan init, di kita kapakot, mga katropa. And also, meron kita sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabuligin ni mga katropa, pa-healthy sa itong mga katulanan, makapabakot sa itong mga bones, kag makapa-healthy sa itong cells, kag makaligaw sa mga infections, nakos ng bacteria and viruses. Mga katropa, mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center ng Tandres Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, kag sa leading drug stores nationwide. And good news sa mga katropa natin din ha, para mas maging healthy pagid kita, bangod, mahimo na nga maka-avail ang tanan, no, mga katropa natin, sang buy one, take one promo sa mga produkto sang Yes to Health, mga katropa. For example, magbakal ka sang Santon Vitamin C ng isa ka box, ikaw mismo mga katropa ang maka-avail sa isa pagid ka box. Top dra sa ano, door number 46 Vinco Building, Dalan Lizares, Barangay 39, siya sa Makulod mga katropa, no? Maka avail na ka muna isang buy one take one. No? Tapos mga katropa, may ara kita, no? Mahimo man nga maka-avail sang promo sa produkto sang Yes to Wealth. Kung ikaw magbakal man mga katropa sang isa ka Santon plus gold nga box. For example, bakal ka isa ka box nga Santon plus gold, tapos makuha mo na mga katropa 50% off ang isa ka box sang Santon Vitamin C. Okay? Eh. Ano pang ginaulat yung mga katropa? Magpadulong na kamo sa pinakamalapit ng Yes to Health Wellness Center diri sa siyudad sang Bacolod.
0: Sentro.
1: Kag ma-avail ang ining mga ang promo sang Yes to Health Subong. Hingagaw, no? Until supply last ni ha. Mga katropa, ay amo nang nagapangunan naton nga mga nga advocacy ang mga healthy mga katropa naton. Kag atong pamilya. Alas 11:02 na mga katropa, padulungan ta ng PDMPD for the update sa lakas ng tiyempo. Monitoring naton today, Monday. Oh. Kay kang sili sa pag-asa ligads mana do last week na lang to ang pag-ulan-ulan, no? Base subong ti mga katropa karon sa hapon hindi naton mapaktan. Mining nga ibaloon ta ang dugang pagid nga mga observation sa aton nga mga taga-bantay sang tiyempo subong. Kay tigabing init oh, no? Tapos pagkahapon maulan, kaya tagiti pang init subong. Pagka alas 2, alas 3 ang hapon, garho mang kalangitan. Alas 4 ang hapon, madara, alas 3, alas 4, bundako niya sang ulan.
0: Sentro.
1: Diba, ang munang oras, tig pala uli, ina sa mga estudyante. So, ito mga parents naton, no? Kamugin na, timing, gidang promo naton sa Santon Vitamin C nga buy one, take one. No? Dapat protektado, ang mapabaskog naton ng immune system ta. Oh, mag-avail na sang Santon Vitamin C kay buy one take one subong. No. Diba? Para sigurado nga ton nga ano, kaing lawas para likaw sa sipunubot ng kaso kagilan at mga katropa. Check ng PDMPD subong adlaw, subong tiyon kay tulong ta sa inyo ah. Ang pinakaligtas nga update sa tiyempo. Tres sa Negros kag sa siyudad sang Bacolod mga katropa.
0: Sentro.
1: And later on, makachimpo kita, may discuss man kita kay about to mga katropa sa siyudad sang Bago, tong grade 4 student ka babae nga ginhimuslan. Natuloy just nga natabo dito sa Bago City, may ara man sa Banwas ang ibi magalona. Ginimuslan man sang tricycle driver, elementary student man ang babae. Ano na lang gining nagkakalatabo subo kaayong domestic violence do ka ano na gid mga katropa no. Do ka damo no.
0: Sentro.
1: Basi siguro why na nisla ka ba? Kay ti ang Laidris Pilipinas. Oh. Hatagan man sila gyapon sang proteksyon kay nga ginasunod ang husto nga proseso sa lahi.
0: Sentro.
1: Pero galing ibang doon nagpinagusto sila, no? Why na blakadlok? Ah, sige lang, mapriso mo lang kung nagyapon, ha? Pero ti, kung wala sa bastante yung ebidensya, ti, makagawa po, eh.
0: Sentro.
1: Pero ti, mga katropa, hindi na to ni mapunggan ang kaakig sang pamilya, no? Sang sining mga biktima. Pero karoon tala kayo, tana. Pero diri kita na sa PDMPD, no?
0: Sentro.
1: Para kakadulong kita sa inyo sa pinakalites ng mga update sa tiyempo ta. Ara sila. Okay, sige lang. Okay, ano problem? Bailan lang danay. Proceed na lang kita katropa kray sa una na to nga topic. Sa ato ni nga una nga discussion. Dire kita mga katropa no, sa... kay Councilor Bobby Rojas sa Committee on Energy mga katropa. Dari sa sangguniang panglungsod sa siyudad sa Bacolod. Kay para mahatag tagid ini, mapat-od na to ng ininga topiko kag ininga diskusyon for the Bacolod noon. Kahit yung mga katropa, ang prime motor, amo na ni Subongo, Heraya Water Corporation. Nakamakatili nga la. Gani nga. Nga. Nga ano mga katropa, nga base bala ang tubod sa tubig, apiktado naman.
0: No?
1: Alang-alang naman kita sa sininga mga panimpo bala. No? Kaya ang El Nino kinalauman nga sininga bulan sang Oktobre magapabatsyag na. No? So tima katropa, kung ang inigid man nga tikang sang Heraya Water Corporation is for the concern sang Bacolod nun, oh, ti mas maayo eh. Pukon ng lain dira, basi, concern sang ilada nga, bulsa. Oh. Pero ti subong mga katropa, may mga dapat giniing abantayan ang syudad. Kaysa iban nga mga barangay diri sa Atons Bacolod, nagareklamo nga ang tubod sa tubig, kusog pang ihi sang kilala ko. Pero galing mga katropa, ang lain dire, maskog tood ang tubod, pero galing ang duag sang tubig daw turugban. Eh, mano ta na karon, way tapas ingan tuan sini. Te nagdugang pa mga katropa. Nagdugang pa sila da, madugang pa sila kuno daan sang 5,000 water pipes. Di da ang maintenance daan mga katropa sa linya, I doubt kung magpadayo na. Oh, pero sige, testingan ta sa si Councilor Gamboa. Oh, testingan ta lang. Oh. Kay do atotoko na sa meeting si Councilor Bobby Rojas mo. No. Kung do lang alanggit sila duwa katropang Chris try ta si Sir Christian Weber. Ah. Testingan ta lang ani si Councilor Gamboa kung mag-okay. Pero kung do lang alang man, try to si Sir Christian Weber, ah, no? Ang convener sa Amlig Tubig, no? Ibaloon ta mga katropa. Ano ni ang stance ng iba natin rin ang mga konsyales, Bacolod? Okay, inibala? No? Ang himuon sini sang Heraya ang pagbutang sang 5,000 ka mga water pipes, no, para masaka ang ma-provide nga volume sang tubig para sa aton sa Bacolod. Million liter per day mga katropa, no. Okay, ari mga katropa sa piyak nga linya makopo naton si Councilor Wilson Gamboa Jr. ang otri sa sininga topiko mga katropa. Sentro. Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupo mo subong si katropang Andrew. Ay, okay, sir. Thank you. Good. Do sa ako agad, Councilor. Yan, ano ka lang na yung mo, chimpo, ah. Oo, gani. Sige lang. Kay may ano na may mga, may concern gini dapat nga konsyal. Galing tiyeto ko na sa meeting. Pero, Councilor, ikaw na lang anong gin, ano ko, ah, ginisturbo ko. Councilor, kay Tiyari, do may plano ng Heraya Water Corporation nga magdugang sa 5,000 pipe, water pipes. And they are nagambal man diri sila nga posible madugangan sang 100 million liters per day ang supply sang tubig. So ti Councilor, ang ining tikang sang Heraya kinanglan gid man ibla i-look forward sa Bacolod noon kay ti bangod sang nagahilapit na nga or nagapabatsyag na nga El Nino, Councilor.
4: Ti kon madugang sila amo na kadugmok nga pipe. Ang pamangkot, matapos nila dasun si Mana.
1: Okay.
4: Di kay dasun si Mana, hindi nga bulan pa nga, Sir Adro.
1: Yes, sir.
4: At nag-intensify na, at nag-upod na super El Nino. At as matupang, dito sa Amerika, nag-abatsin naman kung nag-apasugod na hindi sa aton, there is my Indochina.
1: Oo.
4: So, will intensify reach its peak by November of this year for the first second quarter of 2027. Not ng kot, ito itong mga binangot ng super El Nino. Matapos balay ko nila sa dasol sa mga nao, sa sining na bulan. Di palakpakan tayo.
1: Oo.
4: Di ba? Ang ina-report ba nila, iyan na siyang prime water. Ang ina-report siya, inang plano. Kasi ang ginang plano na nila na makita ang representar nila sa Ligas na committee conference. Amoy na ang plano ngayon siyang prime water na ginusalo balang inigani nila sa ginubra siyang basura sa Tuanay. Amun ako nga, dinintirap ko gani. So yun ko, yun what, ang hindi that several times already. No, ginabulaho, gani, isang sagay ka pamati.
1: Oh.
4: Kaya mo, man, yun ko, gintugan sa amon sa promoter, ito, sulod sa namang tatuig. Now, tig, isun ko, ang man na sa giyapon, kukuli ko gani, ang mga backlogs na pagani, wayo pagani, din kayo, ang mga tulo, at yung mga gasululuwa, mas gagawin, ang nagalinupok lang ang tubo sa dalawang. Tama na?
1: Mm-mm.
4: In fact, report sa tugtog sa bumi, there are more than 300 lakes which continue to be remained unchecked. Eh, amo naman na sila ang promisahan nyo kami na amo na tubo na ganyang ang nyo. Huwag man nila ganyan kung robin mo, no? Kung sa sulod ng sila katuig. Kaya kung magsiling sila na nasundo lang ang puso nila, di ko lang pakanta eh. Bisa ba parang ko pa ng gas sa yung kumunyumin? Gusto ka lang sa mga plaza?
1: Mm-hmm.
4: Ang dako, ganyan ba lang na pamangkot ang mga ini? Sir Andrew, nga ang pagbakal galing niya nila yan, isang food water, stock for pitch ina siya.
1: Mm-hmm.
4: Inablang ba doon mo ang stock? Isang ako nang share sa mga kumpanya, bro, ang hinabuang arrangement, pwede na ninyo yung mga baliw by law sa ano gusto niyo oras, sa ano gusto niyo ng adlaw.
1: Mm-hmm.
4: Subject sa ilang personal arrangement ba, na wala man na natunalan, wala na yung arrangement of their own personal convenience and nice. Bro, anytime man, pwede malagnat nila, wala ibrilya. Balik, kung ibaligyan naman nila sa iba naman yung mga investors, nila, magbakal kasta, butang tabi, ningad lang. Kaya magsiling ka, ibaligyan ko niya sa dasun naman si Mana. Hindi mo gid na yung mga magbaligyan.
1: Oo.
4: So, about siling, wala siguraduhan kung makita nila sa lusyo ko na hindi manggalinis, hindi if I may borrow the words of Cynthia Villar, kung hindi malang, kung maliit yung naman na dito, benta ko na lang to. So, amoy na magwa ang sahi.
1: Oo.
4: Kaya, yes.
1: Okay.
4: District.
1: Counselor, babalik kami blanay sa imo, sir, para klaro ang imo nga tingog. Kay do ka ba, ano, sa tingog mo eh. Do ka, ano eh, hindi kid best tanto kano but makolba kami blaliwat sa imo para nami ang imo da nga quality sang tingog mo bla. Counselor, balikan ka na muna. Dali lang gid mo. Utdong anay na mo kadali, sir.
4: Yes, sir.
1: Mga katropa, balikan ta si Counselor Gamboa. Para ma ano nato no kay do ka lubong sa tingog no, katropang Chris. Palihog ka nay ano lang, ulo adjust lang. Oh, sige, balikan ta siya. Ari mga katropa, balikan nato liwat si Counselor Gamboa angot sa diskusyon tani about sa plano nga pagtukod pagbutang sang hiraya sang 5,000 nga water pipes Bacolod. Oh. Sige. Okay, sige, bala dulungan si Councilor. Councilor, sir, okay na. Ara, na mo na nga tingog.
5: Kayo?
1: Nan.
5: Naro.
1: O padayon, padayon kita sir.
5: Oh. Okay, ari og ginapromisahan naman kita nila pang langit. Now, ang pamangkot banwa, ano ini nga sahi nga binyaligyaan ay o kung pagbakal nila sang prime water? Shack po pan ini stock purchase ini sang share sang prime water. Ang ini nga sahi andro nga arrangement.
1: Yes sir.
5: Nga kung sa diin pwede balay nila anytime ibaligya baklon sang iban. Subject a big for their own personal arrangement or convenience.
1: Mm-hmm.
5: diskresyon bala sa manog bakal kag sa manog baligya kung magsiling abdi ang raya si Lucio ko. Mm-hmm. Eh baligya ko na eh kay kadaming bala ng ulit ni ginansya ko dito eh kay di bala na niya ay baligya anytime. Mm-hmm. Kaga kung may mabasiling abdi nga may magusto nga magbakal. Mm-hmm. Gagka maayo ang presyo. Mm-hmm. Diskresyon ina ni Lucio ko nga pwede man na ibaligya sa liwat sa iba naman nga mga investor. Mm-hmm. Okay. O kon concessionaire. Okay,
1: sir.
5: Mm. Amoy na banwa. Mm. Ang natabo man okay, sang to anay blang gin pabalo ko nga si rason sang pagbakal niya sang Transcom ato blang NGCP. Mm-hmm. Na ginbakal niya sa gobyerno. Mm-hmm. Gin reappraise niya, gin revalue ya 3 times or 4 times cold ang presyo at pagbakal niya. Mm-hmm. Duwa katuwig pagkatapos dinbaligya yan sa China. Mm-hmm. Di kay dako-dako ang binansya mo. Mm-hmm. Amo ini banwa ang pwede mahimo ni Lusiko sa ulihi. Mm-hmm. Kung perde siya, pwede baligya. Mm-hmm. Kung maginansya, kung dako na ang ganansya niya sa pagbaligya, balik naman sa iba. Mm-hmm. Naman investors. Mm-hmm. Pwede yaman iliwat ibaligya. Liwat. Mm-hmm. So in other words, banwa, ginaubra kita diya tando-tando. Mm. Nablaginan siya, negosyo mo. Mm. Hindi serbisyo. Kabot mo, kukuha mo bot ko sa lingon, yes. Sir Andro.
1: Uh-oh.
5: Amoy na ang gusto ko yung okay. Nadaan tabto nila. Mm.
1: Okay. Counselor, ano pag may naisirbahan lang ko. Well, ang ginpasalig is 5,000 additional nga water pipes. Why naman tayo question niya kung paano na nila ipahamtang kay bangod nga may bastante na natislayang ang mga tao para magtrabaho sina. Pero ang punto lang direct counselor,
5: the water pipes... Bastante nga tao kung maula sila bagong kapital, fresh kapital.
1: Counselor, ari ang water pipes, nagdugang ang ang water pipes. But the question, diin kita makuha sang bastante nga water source. Hindi magyapo na magtubo ng tubig, bisan ano pa nagkadamo sang pipe nga butang ta kung kulang water source ta.
5: Balo ka, Sir Andro, ambot, nabasahan mo tong akon nga naging submit ko position statement. Mm. Parte ni isang water management master plan.
1: Mm. Mm.
5: Naging angot, tuya ang water below the ground.
1: Mm.
5: Nabla refer to the conservation sang aton ng mga rainwater shed, ukon water shed.
1: Mm.
5: Ginangot tuman ang water on the ground, ining kakulang sang supply.
1: Yes.
5: Sa mga household, sa mga negosyo, muna inituling ko ang obligasyon sa aton sang hiraya.
1: Mm.
5: Kag ang water above the ground, amo ni bang rainfall nga gasa kung mag-ulan ng jutay, pertig dason ang binaha ni di sa siyudad sang Bacolod.
1: Mm-hmm.
5: So, amoy ni kay nga, wala din ni bang nila din muno sa ilang due respect sa kay Mayor Greg Gasataya kay Congressman Albe.
1: Mm-hmm.
5: Wala gid balay nila gintandog ang ining issue ning problema sa tubig.
1: Mm.
5: Water below the ground, water on the ground, and water above the ground. Sa ilang nga soka kag sa ilang nga soda. Ti what do you expect? Ayan bala mang priority project ini sa atong gobyerno sa Subong. Nga ni how ni ho wala man ni nila gintandog ang ining problema sa tubig. So I will give them the benefit of the doubt. Kay this has never been their priority from the very start. Tuwa mo siya rin ko. Tuwa mo ba ito, Sir Andro?
1: Yes, sir.
5: Tiyan mo na siya ang ako nga dakong gid nga ginapaligban kag ang ako nga konsul. Okay. Kag amuman dapat banwa ang iyabaligban sang aton nga mga pumuluyo. Di kay nagasulod na ang El Niño.
1: Oh, correct na. Pero ti Counselor, ang ini, no? May mga anong pagkitagyapon, may kinanglan pagkikitagyapon din nga talupang doon bantayan. Ti ang supply sang tubig din sa aton sa Bacolod, dapat mo ng question eh. May mga concessionaires ganing nga tuyo man counselor ka magsulod diri nga which is they will provide ya as the water source. Not tikay ang line man sa piping ang iba niya counselor ang mga plano ng mga concessionaire nga nagataarget og magsulod di sa aton gani for the water source pero gani pa man ko to di na to. Ano na to?
5: Well, ang Bacolod bulk water supply Inc. ara.
1: Ara.
5: Dibla?
1: Mm.
5: Ara, may duwa ka concessionaire man subong nga nag-apply.
1: Mhm.
5: Ang motto dito ang ano ganito, inang clean water ni Vladimir Gonzalez.
1: Mm-hmm.
5: kento dahatag na siya ngayon nga daan. Nakakuha na siya kontrata sa tuanay nga konsyal lang siya mo. Nga nag-supply siya sa Batiwa. Pero gusto niya yan na madirekta na ginsaya sa mga konsumidor. Amo na gusto ko yan pamangkot man. Di pamangkot ko gina sa Batiwa. Is that allowed? Kaya ang Batiwa lang ginbanwa ang may authority, mandate to distribute water. Now, ikasuwa, may ara man na to dito sa may handumanan. Ano ganitong grupo, lain naman itong grupo. So, okay, base ko lang, hindi man kita tungkol sa sining El Nino. Kaya pernig na ubasan na ang tubig, pati na ang sapa, pati na ang spring water sa ibabaw ta bukid.
1: Correct.
5: Da kaugusan man mo.
1: Muna na.
5: So, amoy ni banwang na ginapamangkot pa sa atong gobyerno.

0: kagdasala kita ya diyon kung di naman kita makuha sa krudo o kung sa aton ni Miria para lang masuplayan naton ang kinanlanon sa aton tungsod. Amo man ini banwa sang tubig kay nga agin baligya na ini naton sa mga pribado. Kag wala sa gobyerno yagin preparan din nato within surrender niya o baligya ya ang iyang mandatos, ang iyang right kay ang ini banwa nga commodity dapat ang nagapanagiya ini at the very least ang majority nga nagapanagiya amuya ang gobyerno ka amuya ang estado hindi iya pribado.
1: Correct.
0: Ambot banwa kun maintindihan ni sa aton nga tagpalamati ha. But this problem hindi dates back not sa kinilang nga termino sa atong gobyerno kundi even before several administrations before. Kaya wala preparasyon mo, hindi wala siyang policy direction ng atong gobyerno sa doon na yun ipapos. Baligya, kung ilan nila makakwarta, tadi, baligya. Dan, amuna ang problema sa atong gobyerno.
1: Okay, sige. Councilor, no? So, amuning aton subong nga gina-expect, base kung ma-hoping nga makabulig ini, ang ining mga plano para sa
0: hindi kabulig.
1: Servisyo sa Bacolod. Councilor?
0: Hindi kabulig. In the immediate short-term problem okay. Nga atubangon na to sa sining Super El Nino, hindi kabulig. That's why, are, ha, pandam ko na niya daan sa atong mga konsumidor.
1: Yes, sir.
0: Preparan na kamuya mismo sa inyo, ya kaugalingon. Ya kung din kamuya makuha tuig, matatubig, makot-kot ka muda bubon, pukul masok na tagsok na tagsok, matugsok ka muda sa inyong mga jet matik pump, bahala ka mo, sag-ob ka mo sa sapa, huwag ka mabandaan kung may tubig pang sapa nga makuhaan ka mo. Tanan-tanan ba no, ay mo, anyo, preparan na ka mo nga daan, kaya nga, ang atong gobyerno, wala siyang solusyon immediate sa sining Super El Nino.
1: Okay.
0: Sulitan ni ba no, ang akong, Andrew, 1 month from now, sulitan ng interview mo sa akong kay para wala kita nagkulang sa pagpabalo sila. Ginakulbaan ako sa sining mga palabuton ng mga binulan. Because ang ining El Nino, turti ni kayong dilubyo nga magasulod sa aton. Ang katapusan, sini ang equivalent sa sini 1877 pa.
1: Nga
0: kung siya din, more than 15 million ka mga tao sa bilog na kalimutan ang kalamatay. Ang expected death alone, dere sa aton pungsod, hindi maglubo sa mga 150,000.
1: Wow.
0: Ang muna ka na na, ang drought, o kung nakakulang sa tubig,
1: yes,
0: na magasulod sa sining palabuton ng mga binulan.
1: Sige. Okay. Councilor, with this, sir, thank you very much for your time.
0: Position statement.
1: Sige. Thank you again, Councilor.
0: Madamang salamat.
1: Okay.
0: Kagmayong ugto, mayang ngada.
1: Sige, sir. God bless, sir. Mga katropa, ito na batihan si Councilor Wilson Gamboa Jr. Wealthy regarding ini sa gayang paglantaw sa sining tikang nga buhaton sang Hiraya para sa supply sang tubig diri sa aton sa syudad sang Bohol. Alas 11:25 na magapost kita for a while. Supunanta ni karong ibang paginatong mga topic og talkayan pagbalik sa sentro.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9
3: The Secrets of Health.
4: Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para na maghina-hina man ang stress nga to sa ringa na batyagan.
5: Sample Plus Gold.
6: Dari na masulod sa Sir Josie lang balunggay sa may mga chronic stress. Kaya instead of protection sa niya ang acute stress, nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa ringa lawas tungod sa nagarinlain yung mga batiang nga naangot dari. Ang malunggay, manggaranon ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo gani Sir Josil nga ma-stress kita, ang aton sa ringa utok nagahambal sa aton sa ringa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amon ng aton sa ringa stress hormone. Ang tuman sa ringa stress, tuman man yung cortisol ang ginaproducer sa ringa sa aton sa ringa gland. Kaya kung nagpabilin yung mataas sa ringa cortisol, nag-create sa oxidative stress na yaka-damage sa aton sa ringa cellula tungod sa ringa free radicals. Kaya ang ining oxidative stress, nagpabugat, nagpakapoy sa aton sa ringa adrenal glands.
5: Plus Gold.
6: Makuha nila Sir Josil ang benepiso sa balunggay kung nagatumara sila sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Isa sang sangkap sini amo ni ang balunggay, queen of vegetables, pero manami.

0: Pagid Sir Josel kay ti kombinasyon gid ni sang gintun-an nga mga prutas kay iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josel mo, talagsar lang kakita mo isa nga makitaan mo sini. Kay ginupod ang reyna sang utan kag reyna sang prutas. Diri lang sa Santon Plus Gold mo ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag may ara pa Sir Josel sang ginatawag bitter melon nga makabuligid panami sa nga aton sini nga blood circulation.
1: Sample Plus Gold.
2: Pwede man aton ma-process ang balunggay into a liquid form. May ginatawag makita nga malunggay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santon Plus Gold capsule, makuha tamanin na sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man dok layo.
0: Correct Sir Josel, that's why gina-recommend gid nato nga kon masami ka mo sini na stress, updan gid Sir Josel sang premium D3 capsule.
3: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
0: Highly recommended gid Sir Josel. Ngay updon gid naton ang Santon Vitamin C kung nagatumar kita sang Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kung gusto naton pakigbatuan ang stress. Kinanglan gid naton ng Vitamin C Sir Josel.
3: Santon Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
2: Lugangan yung Santon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglan ta supplement sa Vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Ining tatlo ka maprodukto ng ini si quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ara man ina sa aton sini nga tatlo ka baryan sang kape dok layo. Santon Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugang ang collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sini nga premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sang kape, inom ka sang kape pang stress buster dok layo. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Sa suki nyo mabutika kag pharmacy pamangkot lang ka modera. Kay available ni nga aton sini nga mga Yes to Health products.
1: The secrets of health.
2: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sini nga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sini nga pag sinalayo adlaw-adlaw nga tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sini nga panid.
1: The secrets of health.
2: And then if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sini nga guya, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glutacod ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
1: The secret of health.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig
6: na testimonya
5: tungkol sa Santon Plus Gold.
6: Kaya sabi ko, try ko rin.
5: Laking pasasalamat ko talaga
6: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
9: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili.

0: beauty conscious kid ko nga daan, gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: XFM 103.9.
3: Mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Centro!
2: XFM News Centro!
3: XFM Time, alas 11:36 na mga katropa. Nag-ablik na ito ka pala tuntunan ng Centro. Kag subungagang inyo, Drake, upot si katropang Franz Andrew Burgos. Kag siningit yung padulungan at si Ma'am Grace Abiliar sang Alliance of Concerned Teachers Bacolod. Kahit isubong Teachers Day, mga katropa, no, ang Negros Occidental, wala klase. Negros Oriental, wala klase. Pero siya lang sa Bacolod, may klase. Yeah? So, patulungan na si Ma'am Grace Abiliar para matalakay tani mga katropa, ano ang mga ginapangabay sa ato ng mga teachers. Yeah? Subong ng mga tion, mga katropa. Kaya padayan ng ilang mga katropang panawagan sa gobyerno nga may saka sa sweldo mga manunudlo.
2: Centro.
3: Kaya kung ano, pagin mga katropa nga mga kinanglan, no? Sa aton nga mga manunudlo, especially mga kabenepisyo sila, bla. Kabalo na magkitang trabaho sa mga teachers subong hindi ilaw-lahog, no?
2: Centro.
3: Pero ano mga katropa, makaupo na ito sa piyak linya sa Ma'am Grace Abiliar sa Alliance of Concerned Teachers, Bacolod.
2: Centro.
3: Ma'am, good morning. Happy Teachers Day. Welcome sa XFM. Kaupo mo subong si katropang Andrew, Ma'am Grace. Good morning.
4: Salamat din sa Papa Andrew kag may nga sa tanan ko sa salamat sa XFM.
3: Ma'am, thank you sa imong nga tiempo, ma'am, no. So, Ma'am Grace, di kadungan sa celebration sang Sining Teachers Day, ma'am. Ano ang gina look forward ta sa karon nga dapat ulit doon sa gobyerno para sa bayan ninyo, ang mga teachers, ma'am?
4: Well, so nasalina na mo, since ang team natin sa buong nga Teachers Day, no. Teachers, ikaw naman.
3: Okay.
4: So, sa sinungabahin, tani ang gobyerno, makipan man niya. Nga, sa paghambaya nga, teachers, ikaw naman. Tani,
3: yes, ma'am.
4: Teachers, ikaw naman ang patakaan sa sweldo. Teachers, ikaw naman tagaan sa maayo-ayo na bisikyo. Teachers, i-unload naman sa trabaho mo sa mga sa eskulahan, no, ang mga balahay. So, ginapangita natin nga sa madugay ng panahon, sinuod na nag-ibat, pangayo sa permi sa gobyerno, no, nga ang 50K sa learning entry level sa mga teachers ay sa kao na.
3: Yes, ma'am.
4: And of course, ang ato nga pera nga sa nag-ibat ng mga binuyan, ginipopose natin, naging gusto ina, nga from 2000, nangyong 5,000 na sa since 9 years na sa nga wala ini na sakahan. No? So, dugay na nga amo ini ang nakalatawo. Or 17 years nga wala na nasakahan galing bilang 9 years. So, apa ang sabato natin na gobyerno sa GDM, ang gisasaka sa ato nga sa pera is only 500 pesos. Instead, ngayon mo, inisang 5,000. So, dali natin nakitaan kung sa kantidad at ang pagpalangga, sinsyado, gid ka barat ng pagpalangga sa atong gobyerno eh. Wait, nakitaan natin na sa utod natin na kapulisan sa militar at taas ang ilang alawas na ginhatag sa ating gobyerno. So, nga, hindi na mahatag sa atong mga teachers na gina-consider man ay han nato niya ang mga teachers, ang mga hero. Sila ang nag-mold sa future sa atong nasyon pagi sa pag-mold sa atong mga kabataan sa early stage sa atong mga kabataan. No? So, ang manatani nga, ang pagpalangga sa gobyerno, hindi lang sa hambal, sa hindi lang sa pasalig, sabay pang maging sincero sila. Sa ayon din nagi sa ato na Deputy Secretary sa pagbulig dusto sa aton nga presidente no nga next year tagaan na gidya ang budget ang pagpasaka at ang sweldo sa maisla hindi lamang nasandig sa salaries and legislation law na titila lang ang maangkon nga increase ang teacher imagine nga every year 1.5 ang nag-increase. So, pinama na lang 1,500 i-divide mo sa 360 days. No? Kasi, amo na sa nila panawagan nato, wala untas kita sa pagpanawagan sin eh. nga panahon na nga tamdong sa gobyerno, especially in the 21st day, mangin matutuod kasi yung zero ang atong gobyerno sa pag-ambal nga palanggay ang mga manunudlo. So kung palanggay ang manunudlo, kasi magmatutuod sa nga nagapalangga, ihatag niya ang nagakaigo para sa mga teacher.
3: Oo. Pero galing, Ma'am Grace, ang situation subong, ma'am, even though nga to, no, do padayon lang kamugyapon sa pagpanawagan. Pero ti ma'am, ga-expect kamugyapon nga mahatagan gin man ni talupangod sa gobyerno. Even though, Ma'am Grace, nga pila na ka-presidente ang naglabay, nga, padayon ninyo pagpangabay, ma'am, during the Teacher's Day, ba, ma'am? Nga, inyong mga kinanglanon?
4: Kung mag-untat, kasi ma-untat na lang yun ang ilan. So, wala kaya nagkagalaan sa pagyaon, no? Ang kusog sa mga maestra, wala na yan nagkakugday.
3: Okay, ma'am.
4: So, kag madamo, mga teachers, ang nagahandong sila.
3: Mm-mm.
4: So, palawagan naman sa teachers, naman yun, vocal man sila. Kag magbuha man sila sa ilang shell, nga, hindi lang asa magkumod-kumod.
3: Oo.
4: Kundi, table natin, kag-ilabi natin, signature something, mag-participate sila kung wala pa. Kainitan na ng aton nga din na obra para ni sa kayo at hindi naman sa mga teachers. Kasi man sa aton mga superiors, so once mag-change ang entry level, sa ima ng habayin, agalahin na malala sa babaw.
3: Mm-mm.
4: No? So, wala man sa rason na dinakulang sa budget ang aton na gobyerno. Kaya nakita man aton na sa ilang priority,
3: yes, ma'am,
4: dalago man nga budget ang ginahatag po nila. Ito ang pinang okay. Nga, hindi natin makita nga din priority sa gobyerno ang mga manunudlo. So, hindi kami magpapi nga wala budget. Ano lang yun, a matter of prioritization lang yun. And mabatyagan namon yung palangga kami, kung i-priority kami ni BBM. Mapati, yun na kami yung palangga, iya kami.
3: Okay.
4: Kung i-priority yung ang mga teacher.
3: Sige. Pero Ma'am Grace, ano mga celebration, mga programs na karon, ma'am? Ma'am Grace?
4: Well, so far, ang ibang mga schools na early na sa last week, no? Last Friday, sa ilang celebration sa school levels. When it comes susubong kinkontinyo man sa iba niya mga schools na natuon gudyaya sa adlaw sa World Teachers Day,
3: which
4: is October 5 din man ang World Teachers Day.
3: Ah, okay.
4: Ang natabo lang din na iya nga gin propose ina ang nangin act ina sa author ni Congressman Tinio na gin-declare na ang October 5 is a Teachers Month.
3: Mm-hmm.
4: There is a Philippines and DepEd. And then ang DepEd, naghimo na na siya nga Teachers Month celebration from September 5 and will be culminated sa October 5.
3: Okay,
4: no?
3: Ma'am.
4: So with the initiative na sa atong Act Teachers Party List representative Sinyo.
3: Mm-hmm.
4: And last Saturday, nakaniwat naman kita sa division-wide na Teacher's Day. Kanami, isa akatlupang Andrew, kay four years nga. For four consecutive years na, nangin upod naton ang division sa Bacolod City Public School Teachers Federation na nag-come up kami, nag-team up kami sa isa ka plano, nga activity na suportaran ni division, provided nga sa venue, cut food. And then, si BCTCF na bahala magpangita sa mga gifts and their prizes sa mga teachers natin. And ang mas nami pag-give, kay we are supported para si Congressman Aldi, para si Mayor Greg Sataya, ang mga councilors, ang mga banks, ang mga stakeholders natin, no, mga suppliers, para sila nga na to do support with sa mga teachers on that day. Kasi damo sa prices, imagine na, ang grand prize natin was 30K cash.
3: Okay.
4: No, kung may teacher na nakabaton, and other 10,000 sa pinakamang teachers and other items, printers, TVs, at ibang pang needs din man sa mga teachers mo, sa ilang paninalay. Naka, our activity was raised by the presence of our act teachers alias ako sa Teachers Philippines President Ruby Ann Bernardo.
3: Okay.
4: And then with si continue nagtatuman na nag-attend sa dali lang kay may committee hearing on energy sa teacher, but nagtatuman siya kay nag-greet sa mga teachers sa sina nga occasion. And of course, together with our SBS Dennis Develos and ASBS Randolph Aliman, thank you for them, no, nga
3: yes.
4: Wala sila untas nga nagasuporta kag nagapabatsyag nga as our leaders, as our superiors, they are always there.
3: Mm-hmm.
4: So let the teachers felt they were cared, they are valued, no? They are cared, they are valued. Ang mga teachers na to.
3: Okay.
4: But more than that, sabay pa si Dick Ed, maghatag man sa relief allowance na 5K instead of 500 pesos lang ang increase.
3: Okay. Sige, Mama. Thank you again, Ma'am Gracie. Muni, Ma'am, nga. Tay, Ma'am. Good morning, Dira. God bless you, Ma'am. Happy Teachers Day, Liwata.
4: Good morning. Thank you, Katupang Angel.
3: Yes, Ma'am. God bless you. Thank you, good.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro.
3: Mga katropato na batian si Ma'am Grace Abiliar sa Alliance of Concerned Teachers Bacolod. No, at nabatian na to ng ano ni mga ginahangyo sa ato ng mga manunudlo. Subong nga Teachers Day, mga katropato. Alas 11:47 na padulungan si Katropang Wendell. Kung talin ng balita, Katropang Wendelo.
2: Sentro.
3: So, gindagdagan sang 60-day suspension ng empleyado sa City Treasurer's Office. Oh, ano ning rason? Na. Balon ta ni, with Katropang Wendell, no?

0: Para ma-ano ta na, no? May baluan ta. Ano naman yung nahimo? Sang sining ang mga empleyado da sa City Treasurers na? May nano naman isla? Eh, doa ka bulan nga suspension. Ba, otay weapon is wildo. Ano ka naman? No? Kasi may mga anomalia naman yung natalupang da ng syudad. Kung nga na tabo ini. Check natin sa piyak linya, way katropang Wendell Balinario sa dugang mga balita sa syudad. Katropang Wendell, please come in.
1: Yes, katropang Franz, no, kagina na-interview natin si City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu. Kung sa diin katropang Franz, madumduman na ito sa nagligal, ito ba lang taga City Treasurer's Office, bala, no, nga personnel, nga itong ginaligar nga nagapangkad ito sa mga bar nga nagapang lukot-lukot ni katropang Franz ang ito ba lang tag 8,000 pesos sa nangalikom ito katropang Franz. Sa katropang Franz, ang gindagdaga na sa 60 days suspension na matapos na tiinis sa ang na dagdagan isang suspension kay katropang Franz base sa sabat din eh, at itong sa show cause order bala nga gindagdag siya at ang sinaisdan niyang mga binulan na hibaluan nga tika tapang pa sa bat sini to layo yun pala no sa kumbaga asong nasambit yung aligasyon sa iya kay katropang Francis o sa iya nga ti mayar ang tokonong kwarta nga ya tugid pang aso bala no gid pang tipong tokonong ara alaman kuno sa iya nga table sa road lang man sa protest gelop pero katropang Francis hindi ni authorized gali ang ini nga persona nga dapat mangkadto sa kada bar kag manukot-lukot no pero katropang Francis kilala ini nga sambit nga gitagdagan sang 60 days suspension without pay na si Eric Apostol sa City Treasurer's Office. Kagatropang Franz, si ikaduwa na hindi siya sa subong bulan sa gindagdagan sa suspension, no? Na 60 days without pay. Kating una, ito ang taga Benro nga si Jel Leanes nga si gindagdagan man ito sa suspension Kagatropang Franz matapos sa tinaligar man ito. Mas pa sa karoon din na investigahan nga fixing no nga siya ang nagpabayad to through GCash kag siya ni ang nagakuha sa ECC kag non-compliance certificate para sa Isaya ka resort sa Alagilan. So ang mutuong na si Jel Yanes kapadayon sa karon ang investigasyon to sa Iyaka Tepang France kasi kung mapamataan it na guilty to siya ti administrative case ang ipasaka sa iya. Sa karon naman sa kinalikdan lang din niya si Mana, tiini namang si Eric Apostol ni sa City Treasurer's Office ang naging pahayag bala ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu na si suspended man na wala man sang salary o kontang sweldo sa sulod yung 60 days nga suspension. Si Katrapang France na nagpanumdum naman daan ng sugad niya ti hindi sila yamangin na mangin pabayaabi sa ilang makitaan mga pre-usinig nga insidente abi sa mga nagapatigayo dira sa mga illegal nga putang pre-usinig nga nagapatigayo sa mga authorized nga wala man dapat susukton tangin ni mga fixing abi sa mga offices nila di amunin nga nagpahanumdo muna ang surat niya dapat upragon sa kada empleyado ang ilayang obligasyon no nga di wala sang malain nga kung mga malain nga tuyo pala no sa mga tansa dira yung mga mga empleyado sa siyudad doon malain niya butang ulo braho kasi in the first place ano, sa kay attorney Carol Joseph Chu nga ini ang adon natani mo kumbaga sila na doon ang gobra sa siyudad may privileges na sila especially itong sa Benro nga ti imagine from SG1 to SG14 to ang pagpasaka sa niya nga sweldo kaya muna kung tani maging ano ba lang niya inspiration niya mag-ubra tarong pero ti nag-ubra pagid sang baga butang malain ah di amon sinasuno kay attorney Carl Joseph Chu hindi sila yung mag pabuot-buot pa o kung mag para sa iba ni mga bilin pa dati ng mga personnel sa siyudad na mayara sang mga buluhan to na nga hindi malain ka tropang France okay. Hindi sila yung si Kupon kaya sa siyudad at pasakaan kaya sa na mga nagkakaigo ya na kaso kaya muna isawa si kadumhanan ni siya, si Eric Apostol ni sa City Treasurer's Okay. Sa Trapanga, France, na rakit na sa tingin ni Attorney Carol Joseph Chu para sa dugang detalye.
0: Okay.
2: Sure naman siya yung formal charge no sa isa ka empleyado doon sa City Treasurer ni si Mr. Eric Apostol. So, he was also placed under preventive suspension for a period of 60 days.
3: Saan na nag-take effect?
2: Last week, no? Do September 30. No. If I'm not mistaken, 30 October. Basta no, sa Gunson, doon sila sa atong isa pag ganyan
0: okay, sa menu. Okay, sige. Ano pa Wendell, no? Oras na do lang alang na. Sige, thank you, good.
1: Tatra pang France.
0: Sige, thank you, good.
1: Tatra pang France, may na-update na pagkakas sa sudad. Sa kaya, pang France, reminder, ina sa mga empleyado sa sudad at nagubara sa mga busa ang pagdusin. Nagubara ko na ilang responsibilidad sa city government of Bako. Taga nga itong atyempo sa parang, may inat naman mga katropa, mag-tumarita sa vitamin C, agod niya, protektado ang katawa sa Bako. Para sa nag-update niya, pwede ko sa sudad, sa pangwerte paginaryo,
0: Centro. Maraming salamat sa kay Katropang Wendell Balinario. Mga balita, mga katropagikan sa syudad sang Bacolod. No, ang oras ko, tugin ang kolabos na alas 11:55 na. Mga katropa kay magabulos ng XFM Network News. Ang mga produkto sa Yes to Health inyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Ginamtando sa Dalan Lizares, Barangay 39, ng syudad sang Bacolod. Kaya sa mga leading drugstores nationwide, mga katropa. Pwede ka mo magkalipatay nga, gaw kay on sale lang aton nga mga pili nga mga Santon products. Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C on promo mga katropa. No? Standby magabulos ang XFM Network News. So iwaatin niyo ang korban sa katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapstamat, gaming unto, and God bless us all mga katropa.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ang kusang order yung ang kape. Gato kang pagit pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Sakit ng katawan?
9: Mag Santon Plus
6: Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
13: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapang

Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Senate Presiding Officer Jesus Escudero hinimok na maglabas ng warning sa spokesman ng impeachment court kaugnay sa paglalabas ng petsa ng verdict sa trial kay VP Sara Duterte.
1: Headlines. Malacanang kinwestiyon ang pag-aris sa bribery charge sa kaso ni VP Sara Duterte.
2: Headlines.
0: Korte Suprema posibleng magdesisyon sa BSKE petition sa loob ng 2-3 linggo ayon kay Attorney Makalintang.
2: Headlines.
1: Dagdag sigil sa kuryente ngayong Oktubre, asahan presyo ng LPG tataas din ngayong buwan.
2: Headlines.
0: LGU LED NCAP kinwestiyon dahil sa magkakaibang multa sa Metro Manila.
2: Headlines.
1: Balitang regional state of power emergency sa Central Visayas siniling sa Office of the President.
2: Headlines.
0: Balita international, mga katropa, si US President Donald Trump tinanggihan po ang ceasefire proposal ng Iran.
2: Headlines.
1: Balitang showbiz, SB19 kumanta ng official song ng ASEAN 2026.
2: Headlines.
0: At sa Sports Philippine Olympic Committee, tututok naman sa Olympic sports para po sa 2028 LA Olympics.

0: tropa, Panang Halian po ng Lunes sa 5 sa Oktubre 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayong sumasayo sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide. VP Sara, absuelto, suelto o convictado.
0: Buena mano sa mga balita natin katropa, si Escudero hinimok na maglabas ng warning sa spokesman po na impeachment court kaugnay sa paglalabas ng petsa ng verdict sa trial kay BP Sara. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Hinimok ni Senator Judge Rafi Tulfo si Presiding Officer Chief Escudero na maglabas ng warning laban sa spokesperson ng impeachment court na si Attorney Reggie Tongol kaugnay ng naging pahayag dito tungkol sa umano'y petsa ng paglalabas ng final verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, dati nang naglabas ng warning si Escudero laban sa spokesperson ng prosekusyon at depensa. Kaya panahon na rin umano para paalalahanan ng sariling tagapagsalita ng impeachment court. Igrit ni Tulfo na nagdulot ng pangamba sa ilang kakilala at kaibigan niya ang pahayag ni Tongol tungkol sa December 16 bilang umano'y petsa ng final verdict dahil maaari umanong magbigay ito ng impresyon na nauna nang napagdesisyonan ang magiging resulta ng paglilitis. Tinanong din ni Tulfo kay Escudero kung totoong December 16 ilalabas ang final verdict sa nasabing trial. Nilino naman ni Senador Escudero na hindi ganap na tama ang naturang impormasyon at ang anumang pahayag tungkol sa timetable ng paglilitis na lumabas nitong weekend ay maaari lamang ibatay sa pre-trial order. Samantala, sinabi ni Tulfo na mahalagang maging maingat ang spokesperson ng impeachment court sa pagbibigay ng impormasyon upang maiwasan ang kalituhan at anumang impresyon na pre-judge na ang magiging resulta ng impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Iginiit ang abogado ng depensa ni Vice President Sara Duterte na walang itinatago ang pangalawang pangulo habang tinututulan nila ang pagtestigo ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Ayon kay defense lawyer Mark Binluan, dapat munang dumaan sa tamang proseso ang beripikasyon sa mga datos bago gamitin o ilabas sa publiko. Habang sinabi naman ng private prosecutor na si Attorney May Dimina Gracia na walang sapat na dahilan para pigilan si Buenaventura sa pagtestigo. Kinwestiyon din ni Binluan ang mga slide na iniharap ng prosekusyon. Dahilan niya, tila nauuna nang inilalahad ng mga ito ang mga detalye na sinasabi mismo ni Buenaventura sa kanyang testimonya. Sinabi ni Binluan na mahirap umanong mahulaan ang mga partikular na halimbawa sa testimonya maliban kung may naunang komunikasyon sa pagitan ng naghanda ng slides at ng testigo. Samantala, naging usapin din sa pagdinig ang bar ratings ni Buenaventura na 85.75%. Matapos itong ikumpara ni Prosecutor May Dimina Gracia sa 80% na marka ng isang taong umano'y kilala nila ni Binluan na agad namang tinututulan ng depensa bilang walang kaugnayan sa testimonya sa paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, kinwestiyon po ng Malacañang kung hindi malalagay sa alanganin ang interes ng publiko kapag inalis ng House Prosecution Panel ang bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Yan ang naging reaksyon ng Malacañang matapos kumpirmahin ang prosecution team na inalis nila ang bribery charge dahil naniniwala silang sapat na ang tatlong natitirang impeachment articles para matapos nga ang paglilitis at mapagdesisyon ng Senate Impeachment Court. Ayon po kay Presidential Communications USEC Claire Castro, isinama ang bribery allegation sa impeachment charges dahil may sapat itong basihan ang mga prosecutor para iharap ito sa Senate Impeachment Court. Samantala, itinanggi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hinarang ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang dating senador na si Antonio Trillanes sa pagtestigo at sinabing kinonsulta ang mga senator judge sa nasabing desisyon.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Ikinabahala ni House Prosecution Spokesperson at dating Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barber sa mga aligasyon na umano'y halos kalahating milyon na pondo mula sa China na pumasok sa mga entity na iniugnay sa pamilya Duterte. Ayon kay Barber, dapat imbestigahan kung ang naturang pera ay may kaugnayan sa pagtatangkang impluwensyahan o guluhin ang kasalukuyang administrasyon. Nakatakda ring dinggi ng impeachment court ang testimonya ng Anti-Money Laundering Council tukol sa mga pondong ipinadala mula China at iba pang bansa sa Kalye 88 habang tinatapos ng prosekusyon ang ebidensya sa Article 2 na tumatalakay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Mahalaga naman ang magiging testimonya ng mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council para po sa impeachment trial, partikular sa aligasyon na muna'y pagpasok ng pera mula China. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecutor Joel Chua, matutulong ang AMLAC testimony para ma-verify kung may katotohanan ang mga aligasyong inilahad din nating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay po sa mga Chinese funds. Inaabangan din anya ng prosekusyon at ng publiko ang magiging pahayag ng mga testigo mula sa AMLAC, lalo na't susundan ito ng pagtalakay sa mga bank at insurance records.
3: Maliwanag naman po sa mga naging salaysay ng testigo na siya po ang nag-utos na yung pera po ay ibigay sa isang hindi accountable officer at hindi empleyado ng Office of the Vice President. Ito po, pagkatapos po nilang maglahad, ay wala pa rin po silang nakikitang ebidensya, eh baka siguro mas maganda, ibang impeachment po yung kanilang pinanonood.
0: Inig katropa ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
2: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala naman ang prosekusyon na importante ang pagharap ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil nakumpirma nito ang mga transaksyon ng GenCorp sa Davao City. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ito ang naging reaksyon ni House Prosecutor Joel Chua matapos sabihing mas nakatulong at nakadagdag ng punto sa depensa ang pahayag ni Baste sa paglilitis.
3: Yung pagpepresenta po kay Baste, ito'y pagpapatunay lamang na nagkaroon ng transaksyon yung GenCorp doon sa City of Davao. At yun naman ay kanyang kinumpirma. So, at doon na masasalin ng ating Vice President, ay inamin niya na yung GenCorp ay meron po siyang business interest. Yun po yung ini-establish doon ng mga abogado. So, yan po ang dahilan kung bakit po ipinresenta si Baste Duterte.
1: Yan po ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita sa XFM News Nationwide, naniniwala ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na maaaring maglabas ng desisyon ang Supreme Court sa loob po ng 2-3 linggo sa kanyang petisyon laban sa pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Iginit ni Macalintal na mabilis ang naging aksyon ng Korte Suprema matapos utusan ng Office of the President, Senado, Kamara at COMELEC na magsumite ng kanilang sagot sa loob ng 5 araw. Ayon kay Macalintal, kapag pumanig sa kanya ang Supreme Court, maaari pa rin isagawa ng COMELEC ang BSKE ngayong taon at magtakda ng panibagong petsa. Matatandaan na hinamon ni Macalintal ang Republic Act 12326 na nagpapalawig sa termino ng mga barangay at SK officials. At nagtatakda naman ang susunod na BSKE sa Nobyembre 2028 dahil anya kailangan maisagawa ang halalan para mapangalagaan ang karapatan ng mga botante.
2: XFM News Nationwide.
1: Posibleng sampahan ng panibagong kaso ang magkapatid na sina Eric at Edvic Yap kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control project sa Benguet. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nagsasagawa na ng fact-finding ang Office of the Ombudsman at may mga testigong lumapit upang tumulong sa pagbuo ng kaso laban sa magkapatid. Nauna na nagsampa ng kaso laban sa magkapatid kaugnay ng mga proyekto sa La Union, habang si Elvic ay nahaharap din sa reklamo ng graft malversation at falsification of public documents mula sa Department of Public Works and Highways. Si Eric naman ay tinukoy ng DPWH bilang person of interest dahil umano sa pagkakaugnay niya sa Silver Wolves Construction Corporation na sinasabing nakakuha ng bilyon-bilyong pisong proyekto ng DPWH mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Remulla, iniimbestigahan din ang umano'y paglipat ng pera mula sa mga kontraktor na sina Curly at Sara Discaya patungo kay Edvic bago mag-pandemic.
2: XFM News Nationwide.
0: Lumabas sa audit report ng Commission on Audit, mga katropa, na 28 mula sa 119 na plugged pumps na pinamamahalaan po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang hindi gumagana o gumana noong 2025. Sinabi ng COA na talawas ito sa naunang ulat na 100% operational na ang lahat ng pumping stations ng MMDA. Kabilang sa mga may problema, ang pumping station dyan sa Uli-Uli at Makati na parehong wala pong gumaganang pump, habang dalawa lamang sa 6 na pump sa Libertad ang operational. Ayon pa sa COA, masirang pump ay sumasailalim sa repair, replacement o rehabilitation na isinasagawa naman ng Department of Public Works and Highways. 8 pumping stations din po lamang ang tinukoy ng COA na fully operational. Kabilang dyan ang Labasan, Balete, Balong Bato, Balut, Escolta, Capo, Salapan, Valencia at North na Botas.
2: Sa
1: iba pang balita, inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang dagdag singil na 33 centavos kada kilowatt hour sa kuryente simula Oktubre ngayong taon. Ayon sa ERC, papayagan itong masingil ng National Power Corporation o NAPOCOR ang mga halagang sinasabing hindi nito nakolekta mula 2013 hanggang 2024. Inaprubahan din ng ERC ang paniningil ng 2.7 billion pesos Universal Charge for Missionary Electrification mula 2012 hanggang 2022. Ang naturang pondo ay gagamitin para sa mga power producer na nagsusupply ng kuryente sa mga isla at lugar na hindi konektado sa pangunahing power grid. Dahil dito, inaasahang madaragdagaan ang buwan ng bayarin sa kuryente ng mga consumer simula ngayong buwan.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga misis, kapit lang kayo. Nagpapatupad po ang Regasco, Republic Gas Corporation, ng kabuang 18 pesos na pandagdag presyo po ito kada kilo sa LPG ngayong Oktubre. Unang ipinatupad kahapon ang 10 pesos dagdag na kada kilo, susundan ang 5 pesos naman sa October 10 at 3 sa October 17. Kaya't halos 198 pesos ang itataas po ng presyo ng isang karaniwang binibili ninyo na 11 kilogram na tangke. Ayon kay Arnel T., presidente ng Regasco, dulot ito ng pagtaas po ng presyo ng LPG at gayon din ang langis sa pandaigdigang merkado, gayon din ang mas mataas na gasto sa pagpapadala. Dahil dito, nabawi na ang 3 pesos kada kilo na ibinaba sa presyo ng LPG matapos suspindihin ang excise tax, habang hindi pa nag-aanunsyo ang Sulayn at Petron Gasol kung magtataas din ang presyo.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinukwestiyon ni Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP ang pagpapatupad ng sariling No Contact Comprehension Program o NCAP ng ilang LGU sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Inton na dapat iwasan ng mga LGU ang magkakahiwalay na NCAP dahil mayroon ng traffic framework na pinangangasiwaan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kabilang dito ang pagkakaroon umano ng private contractors o providers na maaaring makinabang sa mga nakokolektang multa, gayon din ang pagkakaiba ng bawat fines sa mga lungsod.
4: Ang tinututulan ng mga motorista, mga NCAP ng mga LGU. Dahil in NCAP ng LGU, sa paniwala namin, constitutional. So, yung mga kanika nilang ordinansa, maraming katanungan, kaya nga aming pakiusap, huwag muna niyong ituloy. Dahil marami kaming tanong, ano bang pinatutupad nyo sa sarili nyong ordinansa? Yung ordinansa noon, nakilestyon sa Supreme Court, or traffic framework ng MMDA? using yung camera ng mga private provider.
1: So, Ignit dito na maaaring malito ang mga motorista at public drivers na bumibiyahe sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila kung magkakaiba ang pagkapatupad ng NCAP at penalties. Samantala, sinabi ni Inton na bukas pa rin ang posibilidad ng panibagong petition sa Supreme Court sakaling magkaroon ng actual controversy sa pagkapatupad ng mga LGU-led NCAP. Inaasahan din ang pagtalakay ng mga transport group sa usapin sa isang press conference sa National Press Club. XFM News
0: Nationwide. Samantala, mga katropa, si DepEd Secretary Sanangara nangako po ng mas malakas na suporta sa mga guro. Tropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Sa pagdiriwang ng World Teachers Day, nagpaabot ang pagkilala at pasasalamat si Education Secretary Sani Angara sa lahat ng mga guro at school heads na patuloy na nagsisilbi sa kabila ng iba't ibang hamon sa edukasyon. Ayon kay Angara, araw-araw na nagsisikap ang mga guro na magturo, gumabay at magbigay ng inspirasyon sa mga batang Pilipino. Baabot ang kanilang mga pangarap. Binigyan din ng kalihim na hindi sapat ang simpleng pasasalamat. Kaya dapat din matiyak na napapahalagahan, napaprotektahan at nasusuportahan ang mga guro. Sa ilalim ng temang teacher, ikaw naman, sinabi ni Angara na panahon naman para unahin ang kapakanan ng mga guro at mabigyan sila ng konkretong suporta, hindi lamang ngayong Teacher's Month, kundi sa buong taon. Anya, kapag inalagaan ang sinuportahan ang mga guro, hindi lamang sila nakikinabang, kundi maging ang mga mag-aaral, pamilya, komunidad at sa susunod na henerasyon ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo sumasa sa inyo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. XFM 95.7 Tuguegarao. Kinig na po kayo dyan. XFM 104.9 Santiago, Isabela. At XFM 103.9 XFM Bacolod.
2: XFM News Nationwide. Balitang regional.
0: State of Power Emergency sa Central Visayas, siniling ng RD7 sa Office of the President. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Live! Report!
6: Hinihiling ng Regional Development Council o RDC7 sa Office of the President ang deklarasyon ng State of Power Emergency sa Central Visayas dahil sa patuloy na kakulangan ng supply ng kuryente at rotational brownouts. Ayon sa RDC7, ang deklarasyon sa rekomendasyon ng Department of Energy o DOE ay makakatulong upang mapabilis ang mga hakbang at proyekto para madagdagan ang supply ng kuryente. Kabilang dito mga bago at pinalawak na power plant, pati transmission at substation project ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Samantala, naghahanda rin ng Cebu ng backup measures sa kabilang ang paglalagay ng mga solar panel sa mga barangay center. Hiniling din ng Cebu Provincial Board sa mga power provider na bawasan ang dalas at tagal ng brownouts at tiyaking prioridad ang mga ospitala, water pumping station at emergency services kapag kapos ng supply. Ayon sa NGCP, nakabalik na sa operasyon ang lahat ng base load power plant sa Visayas maliban sa isang 150 megawatt plant sa Panay Island na inaasahang mag-ooperate mula sa susunod na buwan. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: 65 anyos na ginang pinatay at inilibing umano ng kanyang kapatid sa loob ng aparador. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Karumal-dumal ang sinapit ng 65 years old na babae matapos patayin mismo ng kapatid nito. Nangyari ang insidente sa Barangay Kumpanya Central, Molo, Iloilo City.

0: mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
1: Ito naman, Katropa, Criminology Graduate, na magbo-board exam po sana, arestado sa Digo City. Nagkidalawang milyong piso halagang hininalang shabu na samsam. Tropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Double.
2: Live report. Arestado ang isang 24 anyos na criminology graduate na umano'y naghahanda sana para sa criminology licensure examination matapos itong mahuli sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Digo City Police Station dakong alas 8.23 kagabi sa barangay Sinawilan, Digo City, Davao del Sur. Kinilala ang suspect na si Alhasim Juanday Alon, 24 anyos mula sa Cotabato City. Nahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakalista umano siya bilang isang top priority illegal drug personality. Ayon sa pulisya, nakumpiska kay Alon ang isang pakete na naglalaman ng 6.24 grams ng hinihinalang shabu matapos umano siyang mapagbilhan ng operatiba. Nakuha rin sa kanyang posisyon ang tinatayang 300 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuang halaga na aabot sa 2.08 million pesos batay sa standard drug price. Samantala, nakatakas umano sa lugar ang kasama ni Alon na kinilalang si Abdul Umar Tuan, 23 anyos mula sa Dato Anggal, Mitimbang, Maguindanao del Sur. Gayunpaman, nahuli ito sa follow-up operation dakong alas 9 ng umaga sa barangay Cugon, Digo City sa tulong ng mga residente. Sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, Chief of Police ng Digo City Police Station, patuloy na pinaigting ng kapulisan ang kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang kriminalidad kasabay ng aktibong pakikipagtulungan sa komunidad. Hinikayat naman ng pulisya ang publiko na agad i-report sa mga kinaukulan ang anumang kahinahinalang aktibidad upang makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Semirara Mining sa Caloyan Antique nagtanggal ng halos 1,000 manggagawa sa pagtatapos ng kontrata nito sa 2027. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
4: Nakabot siya 996 na trabahador na wala ng trabaho sa pinakamalaking kumpanya ng carbon sa bansa. Ang Semirara Mining and Power Corporation, kasunod ng bahagyang pagsuspende sa operasyon ng pagmimina sa Semirara Island, Caloyan, Antique. Ayon sa inilabas na pahayag ng kumpanya, malaking volume ng tubig dagat ang pumasok sa Acacia Coal Mining na umabot sa tinatayang 30,000 cubic meters kada oras. Dahil dito, napilitan ng SMPC na bawasan ang operasyon sa lugar na nagresulta sa panibagong pagbabawas ng kanilang mga manggagawa. Paliwanag ng kompanya, ang patuloy na pamamahala sa pagpasok ng tubig dagat sa mas mahabang panahon ay mangangailangan ng malaking puhunan para sa mga kagamitan sa pagbomba ng tubig, kuryente at iba pang infrastruktura. Gayunman, mahihirapan pa sa pagplan ng kompanya dahil walang kasiguruhan sa isasagawang bidding na para sa operasyon ng minahan. Mauna nang nagbawas ng 462 trabahador ang kompanya matapos nagdesisyon na bawasan ang produksyon dahil sa planong bidding sa pagbimina na ayon kay Energy Secretary Sharon Darin ay magpapatuloy sa mga susunod na linggo. Nagbabala rin ng SMPC sa pamahalaan ng nakaraang linggo, hindi sa posibilidad na may sorry sa gobyerno ang operasyon ng minahan. Kung bibigyan ng prioridad ang gilay na may pinakamataas na alok, ngunit kulang umano sa taktikal na kakayahan sa pagpapatakbo ng minahan sa Semirara Island. Kaugnay dito, nanawagan si Most Reverend Marvin Maceda, obispo ng Diocese ng San Jose Antique, sa pamahalaan na simulan na ang isang makatarungan at planadong transisyon para sa isla ng Semirara, habang papalapit ang pagtatapos ng kontrata sa operasyon ng carbon sa lugar sa taong 2027. Mula rito sa 93.3 XFM Antique. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapantasa Maribano X7 News.
1: At katropa, panghuling balita sa probinsya, apat ang patay, apat na minor de edad sugatan sa pagsabog dyan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
5: Tao kabilang ang tatlong menor de edad ang nasawi habang apat pang menor de edad ang nasugatan sa pagsabog ng hinihinalang rifle grenade sa Purokranyag, Barangay Sinamar sa bayan ng Rojas, Isabela dakong alas 9 ng umaga nitong linggo, Oktubre 4. Batay sa paunang investigasyon ng PNP Rojas, nasawi sina alias J.

0: EM at alias JY, parehong 8 taong gulang, alias Eman, 10 taong gulang, at isang lola na si Nelia, 85 anyos, na napadaan lamang sa lugar nang mangyari ang pagsabog. Ayon sa mga saksi, naglalaro ang mga bata nang mapulot umano nila sa kanal ang isang hindi pa nakikilalang bagay. Nakita umano ng isang saksi si JM na pinupukpok ito sa bato bago sumabog. Idineklarang dead on arrival sa ospital sina JY, Eman at Nelia, habang dead on the spot naman si JM. Sugatan naman ang apat pang mga menor de edad at kasalukuyang nasa maayos na kondisyon matapos mabigyan ng lunas sa magkahiwalay na paggamutan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan at pagkakakilanlan ng pampasabog sa pangunguna ng PNP Rojas at Provincial EOD at K9 Unit ng Isabela. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Weather update.
2: Pam Ryan, hindi na inaasang direktang makaka-apekto sa bansa ang Super Typhoon Choiwan, nasa 2,605 kilometers. Silangan, hilaga, silangan, extreme northern Luzon.
3: Katropang body, ayon sa PAGASA, malabo ring pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyo dahil kumikilos ito pahilaga patungong Japan.
2: At gayunman, yung pong buntot ng bagyo ay pwede magdala ng mga pag-ulan pa rin, katropa, thunderstorms dito sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte, at Southern Leyte.
3: Samantala, asahan ang mga localized thunderstorm ngayong araw sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
2: Sunrise 5:46 kanina, sunset 5:43 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atin po sa atin ito ng Santon Gold Capsule, katropa. Tinanggihan ni U.S. President Donald Trump ang panukalang tigil putukan ng Iran na layuning muling buksan sana ang Strait of Hormuz sa loob ng 7 days. Sa plano ng Iran, kailangan munang ihinto ang mga labanan sa Middle East, alisin ng U.S. ang ilang parusa at naval blockade at palayain ang ilang Iranian assets bago unti-unting buksan ang Strait of Hormuz. Sinabi ni Trump na hindi katanggap-tanggap ang panukala.
1: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilabas ng Department of Tourism ang opisyal na awit ng ASEAN 2026 na pinamagatang Together in Motion na inawit ng P-POP group na SB19. Ang kanta ay nilikha ni Anya Lagman at inayos ni Jimmy Antipodra at Louis Ocampo. Matatandaan na itinalaga ng DOT ang SB19 bilang Tourism Ambassador ng Pilipinas noong July. Ang Pilipinas naman ang magiging host ng ika-49th na ASEAN Summit na gaganapin mula November 16 hanggang November 18. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atig po sa atin ito ng Premium D3 Capsule din, katropa. Tinutukan na ng Philippine Olympic Committee ang paghahanda ng mga atletang Pilipino sa 2028 LA Olympics Los Angeles. Tapos po naging magandang performance ng bansa sa ASEAN Games or Asian Games sa Aichi, Nagoya. Ayon kay President Abraham Bumble Tolentino ng POC, 10 mula sa 16 sports na nagbigay ng medalya sa Pilipinas sa Asian Games ay kasama sa Olympic program. Kabilang po ang gymnastics, taekwondo, athletics, boxing at weightlifting. Lahat ng tatlong gintong medalya ng Pilipinas sa Asian Games ay nagmula sa Olympic sports mula kina Carlos Yulo sa gymnastics, EJ Obiena sa pole vault at Juice Yape sa taekwondo. Sinabi po ni Tolentino na kailangang tutukan ang training ng mga atleta at coaches, gayon din ang paghanda sa mga qualifying tournament para makuha na ng Pilipinas ng mga available slots sa Los Angeles Olympics.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo po XFM News Nationwide ngayong Monday, October 5, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pag-overita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po niyo mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng Pawad Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ako hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating ko akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stan.

Mix. Kawasapin ng halong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold.

0: Yarina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa inyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sining pagparaga, dagud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sining nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun nga batyag na kita sa masakit, madasig kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sining pagparaga sa The Secrets of Health, nga makahatag man sa inyo si giya kun ano ang inyo sining nagakadapat nga himuon, labi na gid kun nga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss de karon sa ato sining pagparagad. We would like to welcome sa ato sining Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josil. Kagamuman, kina-welcome man ato ng aton sa mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto. Sir Josil, nga aton naman sini tukibun sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sini nga ikaayong lawas. Kag sa kutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live, kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
1: Salamat gid, there you are, si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mention dihan bala. And most likely nag-apektoy ni sa kababaihan, pero hindi tagin mention dihan kung kaysa, Doc Leo.
2: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid din dihon.
0: The Secret of Health.
1: Inatawag na to nining mood swing. O kung ang pagka-Arab, Arabuton.
2: Arabo.
1: Arabo, o Arabuton. So, may mga causes gali ini.
2: Yes.
1: Kung nga nag-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
2: Actually, iban gani sini no, kung may use na bala sa sulod sang panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, paghaming, masiling upod mo sa balay ara, naman ginaabot naman so.
0: The Secret of Health.
1: Anong kalabanan sining mga factors, Doc Leo? Nga ang nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton.
2: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, mayara sige natuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers bala. Pero more gid sini sa sulod sa aton sininga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josila, may ara man eh. Pero pwede mangyapon sa mga hamtong bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong, may ara man. Sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters like sa aton sininga serotonin, sa aton sininga dopamine, nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton sini hindi mayong reaksyon o kung madali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa iban do, kakalmado malang sa ila mag-deal.
1: Oo.
2: Pero nga sa imo do, ka-big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kung tani. Pero nga dito kagad sa 1% nagatutok, kag dito kutkuton mo, nang hambalblas ang iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: The Secret of Health.
1: So, ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
2: Yes. Kung paano okay kita mag-react.
1: Oo.
2: Kaya tanan kita exposed man sa triggers eh.
1: Mm.
2: Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumporme sa aton hormone.
1: Oo. Kaya ti may ara nga, for example ha, halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa. Makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. Mm. So why man lang? Pati kasi na.
2: Mm-hmm.
1: Why na? Pero may ara iya kon kay isa. Magtulok ka lang. Yanong tulok mo?
2: Mm. Yes.
1: Gay ka sa akon?
2: Yes.
1: Lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Doc Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunod nga panimalay.
0: Plus gold. The Secrets of Health.
1: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa Santon plus coffee mix mo. Kahit may ano na, may moringa powder, may suya powder, kag may mangustin powder. So, inang mix klada sa Santon plus coffee mix, may isoflavone da that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubag sang prostate. Isa sa mga simptomas na nang gustong pabla mag-ihi nga why naman may gagwa? Daw ay naman ilihon pro gatubod.
2: Ang iban sina gani sini Siling Sir Josiel nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
1: Gatubod pagin.
2: Oh, pero may ara man niya na abin niya why na nasulod yun na to nah. Nagtubod pa.
1: Seven plus gold. Pero most likely nagkatabo ang mga manifestations ang simptoma nga noticeable gid sa mga babae.
2: Hindi ba lang Siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig perme?
1: Oo.
2: May mga times man nga malipayon siya.
1: Mm.
2: Oh, hindi ka lang magkumpiyansa.
1: Malipot, ha? So may sudden ang changes.
2: Yes.
1: Ang ila reaction.
2: Yes. Hindi mo mapaktan, unpredictable. Seven plus gold. The secret of health. Ang imo sininga reaksyon, makita sa imo, mabatyagan nimo tungod sa sa nagakatabo susulod. Ang imo sininga neurotransmitters, ang imo sininga mga hormone hindi sa balanse o kun hindi maayo ang ila sininga pag panghikot didto sa sulod nga nagaresulta sa masami o kun madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
1: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josiel.
1: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo.
2: Yes.
1: Anong himuon ta if kita mo nag-suffer ka na sang simptoma, sang mood swing nga ginatawag? Dili mo pa mention yan or if not daw gulpi lang init ang imuulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid niya gusto mo yan. Ang mamuni-muni ka lang gid niya, hindi ka lang pabayaan ka lang bala, hindi ka pagsapakon, hindi ka pagistoryahon.
2: Pero kung hindi ka man pagsapakon, makig ka man.
1: Matyagan nyo siya sa tao di sa balay, siya lang tao-tao lang away ka makakita ba?
2: Nahan. Doon ka pakaduan. Kabudlay ni sa mga upod sa balay. Kabudlay kung may amuning nga klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho. Kasi diin lang, mangin toxic ang environment sini. Nga, kung padalman tagad, hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
1: Pero anong dapat naton himuon sini Doc Leo?
2: So una nga panahon sini Sir Josiel no suno sa record nga kun may alabuton gani kun ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagid isa gina pagwa siya kun sanag ang bulan kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan kasanag sang bulan ugsad ha pero nagahublas. Amo ni mga pamaagi nila sang una bala daw makakadlaw ka pero may mga rason ni sila ya sang una nga tiyempo. Like for example pasimhuton ka sang higo sang kanding, anong ila sining rason to na ila panguna-una nga may malain nga espiritu dira sa imo nga kun masimhutan mo na buti maginabala Sir Josiel pati ang evil spirit magwa. The secret of hell. Ang isa sini Sir Josiel ano para mabuligan kita nga mapahagan-hagan ang aton sa nga reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mong imo sa nga environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sa nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang aton sa nga mood ang pagkaon sang saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan makabulig niya sa para sa aton sa nga moodo. Magnami ang aton sa nga moodo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagawa ang imo sa nga serotonin, mag-boost ang imo sining serotonin na makapanaya-naya sa imo sining pamatyag. The secret of health. Gina-recommend sa mga eksperto sa sa pagtuon Sir Josiel ang mga madahon kag berdeng utanon like malunggay, ampalaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate kag iban pagid. Makabulig ini sila tungod nga may mga bitamina kag mineral na ni sila nga makabulig panami panayanaya sa aton modo. Ang mga madahon ti berde nga utanon mi ara sa magnesium. Ang magnesium nagapa-relax ni sa aton eh. Even pa kung nagataas imo gani pressure.
1: Relaxant ang magnesium.
2: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize imo sininga BP.
0: The secrets of health.
2: Malunggay, may ara sa sang B complex vitamins nga makabulig panami sa aton sininga paminsaron tungod nga ginabuligan kondisyon energize ang aton sininga brain.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold capsule. Tama yung mga hormonal imbalances.
2: Yes, Sir Josil. Actually, ang Santon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase naton isa sa pagtuon syempre. Base sa iya sininga sangkap, pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sininga efekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambalga na kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stressors, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse ta anay, makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
0: The secret of health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react. Kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes. So, and then, ang moringa, nagabulig din siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungod sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015 pagandang study, Sir Josil, nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay isa sa sangkap sang Santhon Gold.
0: Santhon Plus Gold.
2: Kag ari pagid Sir Josil, ang isa pagid sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Tama ka manggaranon sa antioxidant ara ang Santhons nga makita sa panit sang mangosteen. May anti-inflammatory, may antibacterial, kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. The secrets of health.
1: If mag-inom ikaw premium D3,
2: makabulig it, Sir Josil. In fact, ang D3 mismo may beneficyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pagtuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini o kung nagdatawag ng vitamin D, nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo si ni Sir Josil makabuligid suno sa pagtuon.
0: Gusto mo ba ng pinag-

0: The Secrets of Health.
1: Ang ginamon no mo kagaina that magnesium also helps sa ato sining mood swing niya yes. Dokleyo. Pero without vitamin C mabudlayan ka guro mag-process ang magnesium sa lawas.
2: Gintun an gini siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba nga nagkakatingala. Nagatumaro man sila sang calcium. Pero nga ang gahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali kinanglan sang primary nga mineral na calcium para magbakod. Mm. Pero para maabsorb ang calcium kinanglan taman sa vitamin D. Dari nagasulod ang premium D3. Pero, para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man. Para nga, magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan, lakip ng aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ang palaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos, ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. So, butong balon, ara siya ma-absorb na nila. Kag para nga masigurado pagid, magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa naglain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
0: The Secrets of Health.
2: Kung i-combine mo ning tatlo kung sang una sa do ka irritable sa do ka alabuton mahagan-hagan na sa palaabuton.
0: The Secrets of Health.
1: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabaka sa mga butika. Dara sa mga tagantike sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo da kag magpamangkon sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roja City kag sa Capiz. At the same time dira sa May Kalibo sa Aklan. Sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health Store available ining mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel may libre pang konsultasyon diri sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. Alternative Medicine Practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am China and Ma'am Eason. Kanto lang ang modera ha? May mga ano pa program of supplementation. Gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you. May mga mahatag dera nga program of supplementation ang ato sa nga Dr. Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
0: The Secrets of Health.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: kanta ka pa.
1: Sa mga kautoran, tanaman nga mahilig magkape. Dapat na kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
2: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
1: Oo.
2: More ka sa ginatuwag benefit.
1: Mm-hmm. So, may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
2: Mm-hmm.
1: So, kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
2: Mm-hmm.
1: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawa sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto kaya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang kamoda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
0: Kung

0: now available in your nearest drugstores.
1: Labi na gyud sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatyagan. Kay di kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Ha?
2: Posible ang imbalances na kon gahinupang ka pa eh. Ara sina dira.
1: Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingog.
2: Yes.
1: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
1: So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
3: The secrets of health.
2: Kagabi mo kung anong isa maka-trigger pagin sina, na mga irritable nga sa katawo. Kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Ano na sila nga? Mababae na ikaw na laki. Kanyala ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigote. Kaya hindi nagali sa kakita.
2: Yes.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: The Secret of Health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man na sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. We need gali sa mga rare, inikon pangitaon mong mga minerals, Doc Leo, no?
2: Antioxidant. Sources. May mga mabakal makita sa ni, pero ang iban sa ni mga malahalon, kagang iban sa ni frozen na mag-abot dere, eh, kumpara mo sa freska, malayo gidiya.
6: Yeah. Yes!
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulata nga magka-problema kamo sa mata, mag-VisionX Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors, mula Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kung ano pa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-VisionX Plus for prevention.
1: Kaya nga daan, subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro siya nagatubang sa cellphone. Kay nga, mambal, damo, iya kabataan gagmay pa. Oh, eksakto pa lang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pang pananawan sa bata. Datagalan ka ni ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: So una, Sir Josil, magbatsyag ka nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag edad mo 40 pataas.
1: Oh.
2: 50 pataas.
1: Mm.
2: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang ibang sinika damol na sang ilasan ni nga mga antipara. Ang iban sini, masako ang mga ginikanan, himuon ng manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag-VisionX Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, specially made to maintain good eyesight, ganiya, Dr. Leo.
3: The Secrets of Health.
1: Available ini sa suki niyo mga butika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Euro Street, tatubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisa Street, Bacolod City.
3: The Secrets of Health.
2: Tagari pagit, Sir Josil. Saban na, tingala nga. Nagpapasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingon na basi may kulang.
3: The Secrets of Health.
2: Suno sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like kulang sa sexual activity, hindi magigit sa kausas ang ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone na nag-increase. Pero kung magsigisigi kag mapabayaan, muning hambal bla Sir Josil nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na blang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano buo imo testosterone, gano buo man imo libido. Tanong mo na kapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, makik na lang si misis mo.
3: The Secrets of Health.
2: Mungin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo inyo paglabing-labing ni misis, mas nagahano o tang inyo sa nga relasyon tungod nga may oxytocin, ano man yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido na
6: nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na stigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: The Secrets of Health.
1: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahin yung problema. If you have that intention nga mag-asawa, kay that can suppress ang inyo sining urge. Ano na mala nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balayran kali kita buwas sa Bombay.
2: Nagkunol?
1: Nagkunol. Siguro hindi masarangan sang torbona.
2: pero may experience siya man Sir Josie, lang isa naton da kilala siya ni nga makatumar sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya wa sa pakialam sa problema.
1: Bala na
2: kamuda.
3: The Secrets of Hell.
1: Ang manami ko nung ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Mano siling bala nga, bisan itom lang kuno kun hining.
3: The Secrets of Health.
1: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: The Secrets of Health.
2: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga
1: protection.
2: Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambalo bala hagina. Huwag palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
1: Oo.
2: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan mo lang. Kaya pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
9: Yeah!

0: fast and safe. Sister Pay. Hey, symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Isa pagit, Sir Josel, manotis man aton. Bisan na nung takapilit nga mangin maayong aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ka pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan na nung kanong kanamit, dapli mo.
2: Hmm.
1: Kung ka pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kaya sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi ma-irritar sina? So, pinakamanami, sani, dulaon na ton. O kung pahagan-haganom na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kagundo, hindi ka magwantang sakit, tumari balas ang cease the pain.
2: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Eh. Kinang lano na ton, ina, bangod man kay, ang pain kon kay isang dalas ang overb lang a physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Kinang lano mo ginatiyempo. Aside nga, imnani mo sang cease the pain, hatagigit tiyempo nga makarecover. Ang imo sining unod.
3: The secret of health.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga palanakit man sa lawas, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibag, palanakit palang alay, why not nga try mo na imulong masahe. Kag para mas nami pagdating effect, gamitin balas ang Santhan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man. Kag dali ka maumpawan.
3: The secret of health.
2: So initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ka pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang kamo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Santhan Plus Coffee Mix, Santhan Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhan Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhan Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santhan Herbal Oil, Clear Skin, Santhan Herbal Soap.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
3: The secret of health.
2: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhan Gold Herbal Tea or Santhan Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhan Plus Gold.
3: The secret of health.
1: Always, ginato gina encourage Sir Josie lang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santhan Gold Premium D3 and Santhan Vitamin C, amo ang aton tomaron. Ini, ang inyo, Sir, certified naturopath or practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman Josiel Banias.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
7: Yes to health.
8: Na XFM kid how?
9: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
8: Na XFM kid.
10: Inani ang music ah.
8: Na XFM kid.
9: Ay,
10: wala kalang music magkatapos buktaw ko lamay ara kay sa mga balita. Blabson, amin bigit sa mga DJs nila kan.
11: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
8: may how kita pa.
11: Enjoy lang
8: nga XFM gid how.
12: Timo
11: XFM 103.9.
13: Best in news and music. Katropolon nationwide XFM. Exciting.
14: Sample Plus Gold.
15: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhan Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
14: Santhan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again.
6: and this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Visio Next! Marami na ang natulungan!
18: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
17: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
20: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
19: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
21: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
22: Go! Let's get it!
21: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
23: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Investment Coverage. Absuelto o convictado. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kong akumulali sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
9: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
11: Kasi si Lunarcia sa una, ganyan po sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo bang kusina ha?
14: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
13: Oh, gali, diriyo.
14: Ah, dali na.
15: Tila ba may hangin sa tiyan?
16: At masakit sa pakiramdam?
15: Kabagyan!
16: Ma-
15: Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatean ko nga Xanthan Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
16: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, narakas, at gaganda ka pa.

Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.

Good afternoon, Bacolod. Happy Monday! Happy Monday sa atong mga katropa subong nga hapon! Ari na naman kita, lulupod na naman kita no, sa isa kahapon nga puno sang mga kasadyahan! Solo flight naman kita, Anay, ha? Kaya may importante na nga ginlaktan si katropang Sexy D. Ginup na niya yung mama sa ilang check-up. So I hope the check-up will be good, no? And swabi lang tani, no? Dapat, I hope nga maging okay na si tita. And syempre, alas 2.35 na sa ngapon, kagampecha subong, Oktobre 5, 2026. Ramdam na ang kapaskuhan. And at the same time, mga katropa, kina-shoutout ko din ang mga tropa tano, mga katropa tanga nag-tutok sa ilang mga YouTube, no? Alam niyo nagkit sa ilang mga computer din, ha? Pwede nyo makami malantaw sa aton nga XFM 90.3 Bacolod livestream din sa YouTube. At syempre, kung gusto mo yung via Facebook ka naman maglantaw, pwedeng-pwede man. All you need to do is mag-kanto lang, no, sa aton nga official Facebook page, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page. You can also call us or text us gamit ang amon nga official XFM official hotline number. Mara kita dira 0915-628-7926 or 0950-522-2818. And sa mga gusto magpa-shoutout sa ilang mga family members, no, nga nag-celebrate sang birthday, ibutang lang diri, no, sa aton nga official page, no, para ma-shoutout naman kag sa mga nag-celebrate nga subong, happy birthday sa inyong tanan. May God bless you with more life in this world. Kagi na shoutout to Mandira, no, ang atong mga kauturan nga nagabiyahe subong, no, whether you're a food delivery driver, private driver, or meron kita sa mga utility driver, no, mga public utility vehicle naton nga mga driver, mapabas, taxi, modern jeep, or iska ng mga private sector tadira nga nagpamati sa ilang radyo, no, sa 103.9 XFM Bacolod. Thank you. And gina-shoutout ko da gali, no, ang aton nga katropa sa La Carlota, ang aton nga gupuhon nga mekaniko dira, no, sang Aden's Motorcycle Parts and Services, no? Haradira si Dennis, bro Dennis Disipulo. Ang iyang shop, guys, arala na located sa likod sang McDonald's. McDonald's La Carlota. And syempre, gina-shoutout ko man dira, no, ng aton nga mga katropa, ng mga Lost Boys. Abangan nyo gali, ah, kay lapit ginatukod na subong ang HQ, no, or ang headquarters ng The Lost Boys. Pero hindi lang siya basta-basta ang headquarters sa mga katropa, ha, kundi isa man siya ka-refreshment, no. May mga inasal, may drinks, may mga cold beers and coffee and everything, no. Abangan nyo na lang kay soon it will be open to public. Siyempre, gina-shoutout ko din, ano, si Bro Marlon, Bro Sweetcorn, Bro Julian, Tol Marby,
Bro Paul, the Mauricio Brothers, Bro Bert, Sis Kichi, Bro Limar, Sis Sunshine, Bro Joey, Sis Nancy, Bro John Thunder, John Ray, and Bro Noel, Bro Engineer Jove, Bro Ridan, Bro Sijan, Bro JR, nahara sa barko subong no. Bro RV, Bro Sal, and sa tanan nga The Lost Boys. And shoutout man kay Mamshi Loretta Ambulo. Thank you so much for all the love and care, admin Lori or Mamshi Lori. Send my regards to Sir Eric. Alright, thank you. Alright, kapangapiman ko, Santon Plus Coffee Mix, Bro Dennis. Ang kape, paborito ni Uncle Bob. Siyempre, ululupod kita diri guys. This is your Uncle Bob, aka Boy Torboy, aka Kavokal, diri sa programa X-Rated, Mondays to Friday, 2 to 4pm. And I have a good news sa inyo mga katropa, no? Kay bangod October na, we do have this promo mga katropa. Actually, diri sa aton nga ultimate trio mga katropa, dako gidang ma-save nyo, no? Kay nga, may buy one, take one, kag may arasang buy one and get 50% off sa other item, no? Ano bila aton nga ginahisgotan? Diba, may ara kita sang ultimate trio mga katropa, nga ginapangunahan sang Sunson Plus Gold, nga may ara sang kapasidad nga maghatag sa aton healthier body, no? Makabulig promote healthy body system, at the same time stronger immunity, no? Bangod ining aton nga Sunson Plus Gold, may ara ini sang mangosteen na antioxidant, may ara man ini sang ampalaya nga nagabulig sa aton, regulate sa aton nga mga blood sugar, kag naga lower down sang cholesterol sa aton kalawasan. May malunggay nga puno sang vitamina, kag mayara sang garlic nga nagahatag sa aton sa ginatawag nga anti-inflammatory, or kakas ang mga bukol-bukol sa aton kalawasan, plus anti-cancer. So gidugang nga tapagin sang spirulina nga source sang protein sa aton nga Sunson Plus Gold. Pero wala bala kamo kabalo nga ining Sunson Plus Gold is kung magbakal ka ini, kagparisan mo siya sang aton nga Sunson Vitamin C, 50% na lang ang aton nga Sunson Vitamin C mga katropa. Amo ina kabarato. Pero kung gusto mo yung magbakal sang Sunson Vitamin C, pwede gina siya ma-buy one, take one per box. O, diba? Mas pinabarato. At the same time, mga katropa, dugangan tapagid, no? Para ma-ultimate trio na gid, no? Kay team, yan na kita sa aton nga Sunson Plus Gold. Dugangan ta sa ikaduha na aton nga produkto, ang Premium D3. Ano naman ang trabaho sa Premium D3, mga katropa? Ang Premium D3 naman, mga katropa, ini ang klase sang supplement, no? Nga nagabato against virus and bacteria. Ang iya ini nga trabaho is to give our sunshine vitamins, no? Nga vitamin D3. May ara man ini sang virgin coconut oil, kag may malunggay oil present sa diri nga suplemento, o di ba? Kakas na ang mga virus kag bakterya, ginggaan ka pa sang sunshine vitamin na vitamin D3. And of course, last but not the least, para makompleto ang aton nga ultimate trio, walang iba ang aton nga Sunton Vitamin C. Ini naman ang Sunton Vitamin C, amo naman ang responsable sa pag-boost sang immune system sang aton kalawasan. Lain gidya kong kargado sa vitamin C ng aton lawas, kay mapagsik, hindi sakitin, hindi dali matapikan sang mga balatian.
Subong naka-promo ini, no? Buy one, take one ang aton nga Santon Vitamin C. Or kung magbakal ikaw sang Santon Plus Gold, pagbakal mo sang Santon Vitamin C, ta, 50% off na lang. Buy and get 50% off to the next product. Or kung araw-araw, pakita ta para di ka mo makonfuse, ha? Araw, buy one box of Santon Gold Capsule, you'll get 50% off in or on one box of Santon Vitamin C. Pero kung Santon Vitamin C naman niya tanan ang inyo baklon, ari naman siya ho, buy one, take one naman niya ang aton nga Santon Vitamin C. Thank you, brother. Alright. So ano pang inaulat nyo, guys? Mabakal nyo ang tanan ng mga produkto nga himo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati Health is Wealth. Kaya mag-Yes to Health. Mabakal nyo ini sa mga butika malapit sa inyo. All you need to do is mangkuton nyo lang kung may mga Yes to Health Incorporated product sila, no? Kay madamo ini ang atong mga produkto nga ginimo sang Yes to Health, no? Actually, pwede nyo man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center, no? Dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City. Ara pa ginadaya ang pinakamadamo nga produkto sang Yes to Health, no? Or pwede nyo man orderon through Shopee and Lazada. Pakitaon nyo lang ang Y2H 2011 na shop para siguradong legit ang mabakla nyo. And speaking of October, Mascara Festival na, no? Pero nga doon, hindi ko kabat siya gaw. Ngayon sa una yan, no? Prank story, pag Mascara Festival ya, ramdam mo na ang mascara, no? Kagano tong bati ko nga doon nag-viral ko nung mga itlog sang dinosaur to sa plaza? Doon nagalala nga nagalala ang sistema diri sa ato, no? It's too obvious na gid, no, mga katropa. Grabe, syado na gid ka obvious ang mga ginaubra sang mga rasa government, no. Kay do ka kabahol na gid, no, ang mga budget nagko, pero ang mga ginapangubra gagmay, no. Ngara man ta sa una dira nga daw pustis to nga pila to kuno ka milyon, ano tong pustitos to nga daw magliko ka dira sa may plaza sang Bacolod. Di, pila ko nito ka milyon, pero it's like do ang mga tao sa palibot, feeling ko, feeling nila ya wala kami ang eskwela, no? Wala tayong eskwela, no? Nga hindi ka intindi sa mga bagay-bagay, harap-harapan na gini. It's about time siguro, no? Ako ya prank story, no? It's about time nga sila mismo mapatupad sang ini nga klase sang nga parusa, bala, no? Once you're gonna be find out na you're an corrupt personnel, no, may siguro nga ano ay, no, nang bugat gidyang punishment, no, for at least balaya hindi pa marisa na, no? Ti subong nanto bala, sino bala na malipay, may mga itlog-itlog na to dito yung nagasililiga. Tapos ginaubrahan pa na AI, subong, no, ginaubrahan pa AI ang inang mga itlog nga pagkabuka, oh, dinosaur ko nung unod. Ay nako, guys, hindi man pag-ubrahan ninyo illiterate ang mga tao dito sa Bacolod. Obvious na obvious ang ginobra. Tani, no? May ara kita action, no? Para mapapanaog. Tani, kagang ma-punish gid lang tanan nga mga involved sa dito nga corruption, no? And shoutouts to Jackie Chan, no? Hello, bossing. Shoutouts to you. Send my regards to Miss Jen Chan. Alam mo, tinaanad. Nakita mo, naanad kita nga daw. Ginala nga. Kaya mo na nga daw sila. Hindi mo sila magreklamo. Hi, buhay. Anyways, di ba? Kita yaga pangabudlay sang ala kapangita kwartado adlaw iba niya siado kahapos gobra project nga monkey business bilang ano mo kay nat na tupa kita sa amo ni nga pwesto, so ari kita sa mga
Working Group. Galala nga galala ang sitwasyon sa Pilipinas. If mag-survey, no, kung gaan chance siguro isa ka Pilipino mag-silo country, I think wala may mabilindi. Honestly, no? Oo. Let's say, kung ako isa ka Pilipino, ang balaan, may offeran ko, be, gusto mo magkanto sa ibang lugar, no? Amo ni, kami matag, si Mupa Masayo. Tarantara, mauuna lang gandiyang Pilipino, yan. Ginabala subong ang mga gasolina, kasyado katagas, no? Ay, do hindi ka na lang mag-drive motor, ibalik na lang ang kabayo sa dalan. Karabaw, karo, muna lang natin nga eh. Less pollution pa, more tae sa dalan. More ipot sa dalan, less pollution galing, no? But anyways, karon nga po na magbasa kita later ha sang isa ka sulat naging padala sa aton sang aton nga katropa, no, aton ini himay-himayon, aton ini tutukan kag intindihon, no, ang iya nga sulat kay ini is with regards to pasalig nga magpuli, no, iyang amigo nagpasalig nga mapuli, pero do nalawigan na pila nakatuig, pero huwag diapong kapuli. Amuni ang istorya nga pag talakayon ta karon. Siyempre, hindi ka mo mag hindi nyo pag silo ang inyong mga istasyon, ha? Arimandiri siya, katropang Alberto Norbing Loreno, watching and listening from Talisay City Zone 15 Negros Occidental. Thank you. Thank you. Eh, ba abangan nyo galing amon nga banda nga 6 strings attached, ha? Ara kami gali buwas sa the 4th, no? Alas 9 sang gabi. So, kita na yun naman kita dito. And I hope maging masadya na naman ang gabi nyo every single day, no? In behalf of the 4th management, Miss Leslie, Sir Michael Hoy, thank you so much. I'll see you guys, no? That's gonna be October 6th. Sa the 4th, 6 strings attached band, kaupo si Uncle Bob ninyo aka ka vocal, no? Alas 9 sang gabi. And mamati kita na sa malipot nga painumdum kag musika kaysa aton pagbalik. We're gonna talk about the letter yung gipadala sa aton sa aton nga katropa. Syempre diri lang sa X-rated, kaupo din yung Uncle Bob aka Boy Turbo, aka Kavocal, drill lang syempre sa pinakapaborito nyo nga estasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, namiang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiyo!
3: FM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: Ang Perulina nga ni Sir Josil, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule para nga maprotektahan ng aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sininga lawas kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na ton, Sir Josil, na posible magtuhaw tungod sa unhealthy lifestyle.
5: Santhon Plus Gold.
6: Manami, pagit ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Tungod nga kung ni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa ni isang aton Santhon Gold Capsule, perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
5: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Kagabanan sa nagainom sa ring aton sa ring ultimate trio ni Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C, ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatyagan nagapagsik sila Sir Josil.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kasubong sing cellphone ba, Sir Josil, kung ano man niya gadget niya, kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty, Sir Josil, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josil, wala nga kung hulaton mo na nga maglalai mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto, Sir Josil.
5: Santhon Plus Gold.
6: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton, Sir Josil, pamangkot yung ano maayo. Suggest lang nato na aton sa ring ultimate trio. After 1 week, Sir Josil, ang iban sa ni 3 days time, nag-report na yon nga pagsik ila sa ring pamatyag.
5: The Secret of Health.
7: Anong may ara sa Santhon Plus Gold, Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule, magluwasin na sa Santhon Vitamin C nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato sa ring blood sugar level, Doc Leo.
6: Base sa pagtuon, Sir Josil, pag-abot sa ni sa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila, Sir Josil, para ma-improve ng aton sa ring insulin sensitivity. Dugang pay combine aton, Sir Josil, ang pagpasilak sa adlaw sa ring nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani tumar sa ni sang aton sa ring premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil, ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sa ring blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na, Sir Josil, sugod ang damage sina. Kag ang manami pagit kay kun i-combine mo nga aton sa ring Santhon Vitamin C, Sir Josil, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sang aton sa ring cells sang aton sa ring tissue para madasig kita sa nima umpawan kun i-combine nato na ring tatlo.
5: Santhon Plus Gold.
6: Halimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasin yung mga joints, posible mabalda. Ang yasin yung panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix, Sir Josil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo.
7: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
6: Correct.
7: Kasi sa mga kababainhan, niya. Dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance and imbalances.
4: Correct.
7: So pwede ina mga abyan makabulig ato sa nga Santon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
8: Yes, to help.
7: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init.
4: Hmm.
7: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
4: Yes.
7: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
9: The Secrets of Health.
10: Santon Gold Live Testimony.
11: Apur balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa mga butika.
12: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
13: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
12: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
13: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Ako si Sarah, sa akong titipan ni Lilo.
19: Sa akong call center agent.
18: Permigil ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
19: Ibalgay niya ito sa akong sang Sister Pain.
18: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa ulo.
17: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. No! Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
17: Santon Gold Coffee Mix.

0: Make it yours.
1: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

And we're back! Alas 3:11 sila sa ngapon, kagini nga oras ginadulong sa inyo. Sang aton nga paborito nga kape. Lagi ba ang aton nga Senton Plus Coffee Mix? Balo bala ka mo nga ining Senton Plus Coffee Mix, isa ini sa mga paborito gidiimno ni Uncle Bob, kay non-caffeinated din eh. Meaning to say, wala sang caffeine. Amo na nga hindi gikumadlok ka magpalpitate or maacid. Kay man, ang ini nga klase sang coffee, swabe gidiimnon. Magiging healthy ka kay miara ini sang moringa, mangustin, and soya powder. Kag nagabulig ini sa mga kababaihan nga may hormonal imbalance. So kung gusto mo magkape nga healthy ka pa, Senton Plus Coffee Mix na. And dugang nga shoutout dira no kay Josie Martisano. Good afternoon, Dresa La Castellana. And of course, no, araman dira si Melanie Martisano. Good afternoon, Sir Bob. Kag Ma'am Sexy D, arilang gapamati sa sityo Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Pag-greet lang sa family Martisano. Thank you, Ged. And kag kay Ma'am mo, oh, diba? Sa mga nagapamati dira sa La Castellana, thank you so much. Pati naman sa Kabangkalan.

And ariwan din no, nagapamati dugang kuno nga in patamyaw si Josie Martisano. Good afternoon Uncle Bob and Sexy D. Uncle Bob, nalipat ka na sa promise mo. Abaw, nalipat, hindi pagigkuda ka kadto, ha? Oo, kay sako gid ko until December. Mga programa ko gani, gina-shorten ko na no ang akon nga contest sa sa TikTok. Gina-shorten ko na instead of ang grand final sa December, ginimo ko na lang October kay I have a lot of things to do and I'm sorry. Gina ko na nga aton nga profesyon, no? May kaangot sa pagkanta sa mga event, sa mga vlog, kag kung ano-ano pa, no? O, pasensya lang gid, Miss Josie. Kagalan taon tagid ako nga. I'll try my best but I cannot promise. And syempre, alas 3:14 na sa ngapon and arena. Magabasa na kita sang sulat nga gipadala sa aton nga katropa nga si Tanya. Ini naman ang storya no, may kaangot sa pag pag-promise nga mapuli kuno no, pero do na dugayan gid no. Ano balang rason aton to kibon? Syempre sa istorya gipadala sa aton nga gintig-uluhan. Maasa lang ko balang mapuli siya. Dear Uncle Bob, maing hapon sa tanan sa inyo dira sa inyo sa istasyon. Sa tanan niyo okasyon, Uncle Bob, ang pinaka hindi ko gid gusto ay ang Christmas season. Ang iba niya sobra ka-excited no pag-abot sa ang ginatawag nga December. Kay bangod ang iban nga mga pamilya nila mapululi diri sa Pilipinas kag magselebrar sang Paskwa. Pero ako yung Uncle Bob, lain ang akong ginabatsyag. Habang papalapit ang December, mas ginakasubo ko ini. Kay bangod, may isa ka tawo nga nagpromisar sa akon nga mapuli every Christmas. Pero do wala gid may natupad. Every year gina-promise sa akon sang boyfriend ko nga mapuli siya sa Christmas or sa December. Diri sa Pilipinas halin sa Dubai. Pero nga bala Uncle Bob nga daw permi na lang gid nga wala kakadayon ang ilang ang iya nga pagpuli. Do puro na lang promises. Pati ang plano namon nga magpakasal daw hindi na madayon haw. Permi na lang kaka-move. Lima na kami katuig, Uncle Bob, no? Sag lima naman ako katuig na nagahulat sa kung ano gid bala ang matabo sa amon nga relasyon. Wala na ko yung gabata, Uncle Bob. Habang gadugang ang tinuig, gadugang man ang edad ko, kag pasidugidugay, lapaw na ako sa kalendaryo. May beses man Uncle Bob nga ang iyang Facebook or hindi man siya active sa iyang FB. Amuna nga hindi kami masyado makaistoryahan ay. Hambal ka sa mga kaupuran ko or mga friends ko, basi hindi yagid gusto magpuli. Kaysa matuntood lang Uncle Bob, kung gusto ko no may paraan. Di nga abala nga hindi agin matingwaan nga magpuli para makita ang iyang amika. May spekulasyon or may hinala ang ako nga mga friends and family nga basi bala may ara na siya sang existing nga girlfriend sa Dubai. Kag akuya, amo ang ginapaasaya lang di sa Pilipinas. Tama bala ini nga magduda ako sa iya, Uncle Bob? Tama bala ini nga wala pa man sa ebidensya, puro chismis lang, daw mapati pa kuya? Ano bala ang dapat kong edimon, mahulat pa bala ako sa iya?
or mapati na lang ako sa mga amiga ko nga naghahambal nga may nobya na siya. Once again, taguala ako sa ngalan nga Tanya. Padamo giging salamat. And may God bless your program. Thank you. Thank you. Tanya, kung nagkapamati ka, thank you so much sa imo gipadala nga sulat. I feel you, no? Hindi lalima maghulat, no? Nabinagid ko ang imo nga loved ones is ara sa gwa. Pero I hope nga hindi ka madulaan sang pag-asa. No? Wala pa man kita kabalo sang purot dulo. Kaya masyado ka gamay lang ang detalye ang nahatag mo sa sulat. Pero don't worry, ha? Ato ni na karon na tagaan sang pagtagad or advice ang imo nga istorya. Sa liwat, madamog inyong salamat. Thank you. And sa mga tropa tadra, no, nga gusto magpadala sang ilang mga short stories sa ilang kabuhi, pwedeng-pwede nyo man ipadala diri sa X-Rated diri sa aton nga programa. Siyempre sa 103.9 XFM, no, pwede man sa aton nga official page. Pwede nyo dito ma-send sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Taguan nyo lang inyong atuntood na identity. Again, gina-invite ko ka mo, ha? Malapit-lapit na, no, ang pag, I think, gina-start na i-construct, no, ang aton nga The Lost Boys HQ or headquarters, no? Hindi lang siya basta-basta ng headquarters para sa The Lost Boys, para man sa tanan nga matambayan, no? Whether it's mahilig ka sa big bike or ano, damo ta dira, may entertainment ta dira, oh, makanta-kanta ko dira, mainasal kita dira, ma-offer kita coffee, drinks, and everything, no? And then sa babaw yan, ha?

sa aton nga program, no, para maging posible ang aton pagbasa sa mga sulat, no. Labi na gid syempre ang aton nga XFM family. Tandaan nyo guys, may promo subong ha. Kung magbakali ka usang Santon Plus, Santon Vitamin C, buy one take one ina, okay? Buy one take one, pero kung gusto mo yung magbakal sa Santon Plus Gold, pag nagbakal ka sa Santon Vitamin C, 50% off na lang, oh. Okay? Kung Santon Vitamin C lang gidya, buy one take one siya, no, per box. Pero kung gusto mo yung magbakal sa Santon Plus Gold Capsule, buy one box and get 50% off on the Santon Vitamin C box. So, amuna ato nga promo, ha? Manami gid ang benepisyo sa aton nga Santon Plus Gold. I can attest to that, no? Amuna yung nga dod, law ko yung ginainom ang aton nga Ultimate Trio kay dasig naka-recover ang aton nga lawas, no? Hindi taman mapunggan nga, hindi taman mag-trangkaso. Actually, siguro mga 2 years before ako na-trangkaso liwat, no? So, amo nakapag-on ang aton immune system. Pero sometimes, nag-lower down kita ang aton nga immune system. So, amo na gani nga, it's our responsibility to provide more sa aton nga lawas sa mga good food. Amo ina ang agenda, no? Sa nga nationwide, Uncle Bob. I think nationwide, no? Ang aton nga promo. Labot sa Kabangkalan, sa La Castellana, no? Ang aton nga promo nga buy one take one, nationwide siya, no? Oh yes, nationwide siya, Melanie Martisano. Alright, so mangkuto nyo lang da ang pinakamalapit nga butika sa inyo with regards to that, and syempre himo inisang Yes Wealth Incorporated, okay? Alas 3:23 na mga katropa, no? Mag break time ako, anay, saglit. No, kay sa aton pagbalik, mahatag na kita advice kay Tanya, okay? Diri lang syempre sa X-Rated, kaupunin ninyo nga Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Kavokal. Syempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
0: Na no, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Na no, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko lamay ara ko sa mga balita. Blabs, amin bigit mga DJ sa nilakan.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how.
5: Timo!
3: XFM 103.9.

0: Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster.

0: Mex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Fisionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Tag

And we're back! Alas 3:36 na sang hapon. Kagini nga oras ginatulong sa inyo sang aton nga paborito. Suplemento nga para sa mga lalaki. Para tigasin si darling. Walang iba ang aton nga Santon, Turbo Dietary Food Supplement for Men. Santon tuloy. Hindi nga aton nga turbo mga katropa, himo ini sa makakaglabo huwas kang mga natural nga herbs na nagapainhan sa mga libido sa aton kalawasan. 30 minutes before sa inyo nga pagdagyang, kagpaglabing-labing ni Mrs. para tigasin, kag long lasting, makalabot ka 12 rounds. Amurambal nila bala, saging, basta labing. Nagadugang imo nga kusog, at the same time, gana. Kapalang init ang imulawas para naman, suwabi ang imo nga mabatsyag sa romansa. Kapag inaulat nyo, BFAD approved kag halal certified ang aton nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapakal nyo gidini sa mga butika malapit sa inyo. And ginadugang nga shoutout gali no kay Jay Hansel Panoncillion. Katropa, Uncle Bob, mahaw tamolo. Thank you so much. May lang ang pagpamahaw dira, Bossing Jay. And mga katropa, good news ha for you. Dalasang aton nga Yes to Health Incorporated. Mahimo nga maka-avail ka sa nga promo sa produkto sang Yes to Health kung ikaw magabakal sang isa ka box nga Santon Plus Gold. Kung mabakal ikaw sang Santon Plus Gold, ara kita nyo man sa aton screen. Kung magbakal ka mo, may chance ka mo nga ma buy one take one ng inyong Santon Vitamin C or may buy one box of Santon Plus Gold, may get 50% off ka sa aton nga Santon Vitamin C. Pwede-pwede ka mo kabakal sa aton nga Yes to Health Wellness Center dira sa door number 46 Vinco Building, Lizarra Street ukon sa Yes to Health stores and clinics sa inyong mga lugar. Pero kung gusto niya mabalaan ang aton nga promo, pwede ka makatawag sa Yes to Health Wellness Center, no? 0961-732-8761. Pwede nyo man matawagan ng inang number para sa aton nga promo. And at the same time, Marina, mag-istorya na kita, no? Or mag-hatag na kita sa aton nga advice kay Tanya, no? Tanya, kung nagkapamati ka, dira? This advice is for you. Katropang Tanya, ginakasubo, ginamo, no? Nga mga batian nga daw lawig-lawig na gid ang imo nga paghulat sa pagpuli sa imong amigo. Pero hindi taman mahambal no nga may babae sa dayo no basing lang sa iyang actions. Hindi taman pwede mahambal nga kitong hindi siya active sa Facebook, may babae dayon. Actually madamo sang rason nga kisa bas hindi siya kapuli kitungod nagasupot siya sang kwarta para sa inyong kasal. Same time, baga siguro nga nag-overtime siya or mas naging busy siya kaya pagkatapos ang kasal niyo, hindi na siya magbalik, di ba? Kasi mamuhuna na lang siya magnegosyo. No, wala sang klaro nga rason. Ang imo na lang gidya nga himuon na katropang Tanya ay saligan siya. Ikaw na ginagambal nga, lima na kamo katuig, no? Malawig-lawig naman ang inyong opdanay. Kulang lang kamo sa communication ginatawag. Storyahan nyo kung ano gid ang plano nyo sa isa't isa. Kay base matanom lang kita nga matanom sa aton nga paminsaron sa mga bagay nga hindi man amo, kagamo pa na ang makaguba sa relasyon nyo. Kung totoo di kamo nagapalanggaan ay dapat ipagbato nyo ang inyong relasyon. Importante gidaan ng clear communication sa inyong duwa.
ang mga konkreto nga mga plano, kagang inyong mga actions dapat convincing sa inyo pareho. Kung may time, kung may time nga maka-istorya ka mo sa imong amigo, katropang Tanya, istorya na ikaw mga seryoso. Seryoso kag hibaloon mo gid ko ano ang iyang plano. Mangkuton mo man kung may plano pa siya nga ipadayon or ano bala iya nga nabatsyag, may mga bagay bala siya nga na nadulaan siya gana, no? Importante gid nga mahibal-an ta gid kung anong punot dulo nga the lesser time na siya naghatag sa imo sang communication or nga wala siya nagapuli. Everything may corresponding reason ginaya. Siyempre tagaan mo man ay mo ko galingon sang importansya, no? Kung sa tingin mo nga hindi na siya makapuli with those reasons, then you have to give your time, you have to give yourself a time to heal and dito ka sa tao nga pwede gidihatag sa imo ang ginapangayo mga settlement, no? Hindi man sa ginagubantang imong amigo, pero kay kung base lang sa iyang nga base lang sa hindi iya pagpuli, do ka obvious man, no, nga abi do hindi siya magpuli, no, base siguro wala siya gana. So hasta lang kita na sa ginatawag nga takot-pakot, no, mas maayo nga clear nga mapamangkot mo gid siya kag once and for all maperyudan kung anong dapat periodan, no? Mas nami gid nga maprangkay na lang gid ka diretso kaysa naman paasaho niya ka nga you're gonna be waiting for something to return, no? Pero wala gali. Muna isa sa pinakabudlay nga part, no? Ang maghulat ikaw. Pero may mga instances man sa aton nga kabuhi nga namin kaya upod ka mo sa imong loved ones, no? Pero kung tungod sa mga certain factors kaya hindi ka makaupod, so sacrifice lang. Pero sa mga katropa ta nga may mga banas ang seaman, may mga asawang abroad, we don't have a choice but to wait because it is what it is, no? Munang impili ta nga mga tao, eh. Amo na ila profession. Amo na ang distansya nga ging create. Pero once again, I hope nga masolbar nyo, Tanya, ang inyong problem kay shadow lang ni nabaw, no? Kung basihan nyo, kung as long as you love each other, no matter what distance, no? Pa nakadistansya kung kapalangganay ka mga duwa, hindi na kaya gubonsang miles and miles away. Ang importante, willing to wait ka mga duwa para makasala ka mo. Okay? So madamugin niya salamat katropang Tanya sa imo nga pinadala nga sulat. Ilang bala pagpaminsarabla, ikibot ka, uli na siya. Ang balbla nila, make yourself busy, no? Habang gahulat ka, kay para hindi ka maburyo, hindi ka maboring. Digusyo ka da. Spend time with your family. Okay? And once again, abangan nyo kami buwas dira sa the fourth, no? Ladies and gentlemen, mga katropa ta dira, no? Kaya dira naman kita makanta. Dahil naman kita makanta. Kag ang weather subong daw, I'm not sure kung hapon lang ni or doon naga pabatsyag naman ang ulan, no? Pero nevertheless, halong kita kag magbalon kita sa mga raincoats, kalo,
No, kagang iban nga nagkapapuli subong sa ilang mga panimalay, please ride safe ha. Halong lang, hinay lang kita kay malabot kita da sa aton nga destinasyon, no. Mas importante makapuli kita na safe sa aton mga pamilya, no. Kaysa naman nga dasig ka tod, pero dasig ka manging kuha. Hindi man tani ay. Knock on the wood. And shoutouts dira, no, sa aton nga bossing na tag-iyas ang 202 Cafe dira sa DSB. Thank you so much for inviting me. Ang bala ko no, sa December, mapaparty naman siya. Pag ma-invite yung mga motorcycle people. And get a shoutout kung manggalino, Ma'am Jonna, engineer, Wenjela, dira sa aton nga tukaran sa October, no, kay opening na sang ilang guitar hotel. Wow! Dira sa DSB sa Camp Anver. Gusto nyo mag-camping, magpakasal, kaya mada may church man dira, may pool, mala New Zealand ng mga balay, mga hobbit, no, may mga kwarto na sila nga do, kita mo ng mga chimpo, Lord of the Rings, bila mga hobbit. Dira, pwede ka mukha-camping da. Kanami sing lang pool, ilang slide, no, korte gitara. So kadto lang kamo sa Camp Anver. Pangitaan nyo lang si Ma'am Jonna. And abangan nyo kami on October 17 sa Pepsi Stage. Magatoka lang ako nga band. Six Rings at Touch Band sa Mascara Festival. And on October 9, aramang kami dira sa Silay City sa Infinity Club. Kaupo na ako ng full band. Six Rings at Touch man gyapon. Dira sa may Jonel's Infinity Club, dira sa may patio ayon sa Silay. And once again, happy, happy, belated, happy birthday to Mom Shilin. Happy, happy birthday to you. May God bless you with more life, more birthdays to celebrate, and of course, love and happiness every single day. Every Thursday and Saturday, makita nyo man kami sa Chateau Alfresco. And may ara kita diri pa greetings, no? Happy, happy birthday to Aileen Amante Espeña. No, ang iyang no, wish you good health and more birthdays to come. More blessing and success. Enjoy your special day. God bless you from Tagayers Forever Team. Mga Tagayers, di ba? Yan, oo, mga from Espina family as well. Thank you. Once again, happy, happy birthday to Aileen Amante Espina. Thank you. May God bless you with more life in this world. And of course, ari man diri, no, may message diri si Melanie Martisano. Uncle ba, bambal kabata ko, very guapo ka, kuno sa screen lang tawon. Ara naman ta. Sige, makadto na lang ko da, kaya bambal mo guapo, charot. Yeah. Pero honestly, no, I'm planning to go there, no, pero hindi pa subong, try ta kung maka... Mapamashar tada sa inyo soon ha. Kay very hectic ang schedule ni Uncle Bob. Kag the same time nagtrangkaso ko bi. So halos 2 weeks gig ko nagapauway ged. And kinanlang ko magpauway because syempre how do you call this, lapyo ginakon lawas, no. Kaga na may gali, no, may snacky di gali sa aton sa Bacolod. Abi kong snacky sa Kabangkalan lang, may ara gali. Ang snacky sa Bacolod, ara gali sa tabok sang El Fisher or sa may tabok sa 7-Eleven. Pag sulod mo sa snacky, may resort pag itagaling nga gamay.
Dara kami nagtukar sang October 2. Ang ilang alan sang ilang resort, Padayon. Padayon. Ay, hindi. Basta doon mo na something. Sa akin. Gayun ako na. Shout out ang isang pinakagwapo naman ni Admin Sir James King. Gayun ako na ah. Kino ko yung pag lambing-lambing ah. Sweldoin ako na siga. Okay lang Uncle Bob ah. Ari lang kami digyapon ka support sa XFM. Thank you so much mga Martisano family. Pero who knows, base sa December, wahit akabalo no. Base makapamashare ko da sa inyo, maka-enjoy-enjoy ta dira. Ana Castellana, di na siya maagi haw. Maagi ka sa may... maagi ka pa sa Bago? Ay, I'm not sure. Or La Carlota? I think nakakantun ako sa La Castellana. Nalabyan ko lang na siya, no? Ito nagtukar kami dira mo sa may babaw. Pero something bukid na gintuya katama. Pero La Castellana man to gyapon. And yung mayor da si... Sinaging mayor nyo sa La Castellana, no? Kay, I think, may ara ko na vlog mo. Maging vlog ko ang De La Mayor, no? Dalipat ko sa ilang, I think, basta babae na siya, si police woman man na siya sa una mo. Si Mayor, Basta, La Castellana ata to, no? Dira sa may covered court dira sa isa sa barangay sa La Castellana. Ito nakakanto ko na sa plaza nyo na mo. Dira, may plaza kamuda. Tapos duguba para ding dalan sa piyak sa una. But I'm not really sure, no? Pero... Yeah, Anjejo, yan. La Mayor Anjejo. Oh. I think we have a picture, eh. May picture pa ko na ni Mayor, dira, eh. Wait, pag-itaon ko pala. Actually, nag-vlog ko na sa ila, eh. Di Mayor. Itaon ko pala. That was... How many years ago? Saan na ito ba, man? Here. Yan, I think here. Yeah, I get pictures, oh. Ito si Mayor, oh. Sila Mayor Anjejo, yan. Ari, oh, naan. Tara na, oh. Yan, oh. Upod ko si Mayor, oh. Diba? Pangayo pa ko, yo. So, lapit ka mo sa ilang balay? Oh, ari, oh. Ari kami, oh. With DJ Noreen, no? My daughter. I think, ano nga nga barangay ng ila, man? I think that's, wait lang. Basta nakakadto ko, dira kasuabi, no? Anami isang ilang treatment sa amon kaga very friendly kita mga tao sa La Castellana. Ayok makabalik ta dira liwat. Sa amon to may nag-agi kami sa suba, no, may gamay lang ang ado. Kagdo ka no naging sang alagyan as in to lapit nagi kami sa bukid eh. Anyway, sa mga katropa ta dira no, nagada pamati sa New G Marker Enterprises dira sa Central Market. Shout out to all of you guys. Aridrio, nakakadto ka na di Uncle Bob, pero wala kami kakita sa imo. Ah, okay. So ano ka mga barangay dira? Kay kami nagtukar kami to sa barangay lapit sa balay nila Mayor mo. So ano ka mga barangay dira? Melanie Martisano. Layo gininyo mo, no? Kasi matalang ko, blaw.
Masakay pa kami, Uncle Bob, sa motor para makakadto sa La Castellana. So, tidiin ka mo, Yagaliya. Ano yung lugar, ya? Sabi ko, La Castellana ka mo. Tapos, masakay pa ka mo, tricycle para magpa-La Castellana. So, hindi ka mo taga La Castellana. Or proper, La Castellana proper. Ah, okay, so hindi ka mo sa La Castellana proper. So, kung nakakadto ko sa inyo, dira nga daw plaza, lapit ka mo sa plaza niyo, sa ano La Castellana, may simbahan na dami mo sa may plaza nila. So dra, I think ka dra kami nag stop over para mamangkot-mangkot mo. Anyways, gilang tutulon tagi na liwat, no? And once again, madamuging salamat sa tanan yung mga nagtutok subong hapon, no? Ari kami ya sa Barangay Robles, Uncle Bob. Ah, okay. So, Barangay Robles kamo ya. So, part na siya sa La Castellana. However, ara kamo siya sulod-sulod, no? Okay, sige. Don't worry. I'll try my best, no? Kung makakapamasyarta da. Okay? Alright. And at the same time, alas 3:57 na sa hapon, mga katropa. And may God bless us all, as always. And padayon lang kita mag-suporta kag mag pamati diri sa aton nga programa X-Rated every Mondays to Friday 2 to 4 PM. Kau po din yung Uncle Bob and your katropang sexy Dino. Syempre sa inyo nga pinakapaborito man nga istasyon, ha. Ang ari kami sa sityo Duldol ya, Uncle Bob ya, hindi kanato kalabot ya. Okay, hindi lang pagkigya. Hindi lang pagkigya, sorry ya. Sorry lang kita, sorry lang kita. Siyempre, dali lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting. Bye-bye.

0: The Secrets of Health.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunay panimalay.
0: The Secrets of Health.
1: Daw amo ni nga klasika ginabatyag ta, Dr. Leo, nga waisang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dini mo blame chin yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
2: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid indi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang Santhon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo-paminsar taanay makarelax ta.
0: The Secrets of Health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes. So,
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Santhon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton siringa nerve. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sa nga nerves, problemado.
0: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo-balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, mm-hmm, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo eh, ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Plus Gold.
6: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
7: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
7: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

resistensya. Mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kick and sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Gin-intercept sa mga sakayang pandagat sa China Coast Guard ang isa ka interagency maritime law enforcement team sa Pilipinas nga nagresponder sa ginaligar dynamite fishing malapit sa Pagasa Island sa Domingo, Oktobre 4. Nasiplatan sa Joint Task Force Unit Pag-asa ang isa ka dumuluo nga sakayang pandagat mga alas 7:20 sang aga nga ginpahayag na kapatigayan sa blast fighting or fishing tatlo kamilya na katundan sa isla sa Pag-asa malapit sa Sandy Cays 2 Cag 3. Bangod sini, nagtukod sa interagency team ang Coast Guard District Calayan Island Group nga ginbugusan sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy kag PNP Maritime Group. Nagbiya ang team sa sheltered port sa Pag-asa mga alas 9:50 sang aga. Pila kami tutos ang nagligad. Nagpadayon sa ila ruta ang CCG vessels 5102 kag 21581. Nagpatunog sila sa ilang abusina kag nagpagwa sa mga pagpanghangkat sa radyo sa hubon sa Pilipinas samtang yara sa kadagatan sa teritoryo sa Pilipinas. Mga alas 10 ang aga, ginmanduan sa Philippine team nga maguntat ang fishing vessel kag ginradyuhan ini sang makapila ka beses. Wala naman ini nagsabat kag naglayag na lamang pakadto sa Zamora Subi Reef. Kagit ang balita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakit sa kalawasan na magamit sa Santon Plus Herbal Oil. Kagang ini nga balita, ang ginadulong man sa inyo sa Herbicine Syrup. Sa ubo nga may plema, i-herbicine mo.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

4:25 na ang aton oras mayong hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. Welcome once again to another week, and by this time on a Monday, today is the 5th day para sa bulan sa October, and today is the National and World Teachers Day. Kaina BC ang pila ka mga schools, although ang iba ginabanse na nga daan, ano? Pero subong gidaya celebrate ang National kag World Teachers Day. At ano na discuss later on ang mga pila ka mga facts, ano? Kung nga ang mayara kita sa amo niyang klase celebration, kung nga ang Bacolod wala iya ka announce nga wala sang klase. O kadaon sa nag-react sa ato niyang post, but then anyway, kadaamo pagid sa nga sarang natin nga mahibaluan. Subok pala nga daan, gusto ko na yung ipabalo sa inyo, ano? Nga very busy na gid ang dakban was ang Bacolod, hindi lamang niya sa pagbantay sa aton nga plaza kag NGC. Tungod sa mga wala na tapos yung mga obra, kundi ang mga kandidata man mismo, ano, nga magapasundayag, magapaindis-indis, I mean, para sa Miss Bacolod Mascara. Kahapon nga adlaw, grabe, festival costume pala, pero bonggang-bongga. O aton man nakaroon na isa-isa ho, ano, kagsinugid bala ang mga standouts, especially sa costume or Barangay Pride Costume. Amo nang festival costume nila, no? Barangay Pride Costume Competition kahapon. Inaya isa lamang kabahin sa Miss Bacolod Mascara. So bantayan, sinugid ay han. Alright, so pasiniya nga hapon. Unahon ko man ang good news, ilabi na sa mga gustong-gusto gidya, no? Nga amligan ang ilayaya nga ikaayong lawas. Good news para sa imo man nga good health katropa. So dapat say yes to health na gid kita. Alright, so mahimo na nga maka-avail. Mayari kita promo nga buy one, take one sa produkto sa Yes to Health. Amuin na ang ato niya yung Suntone Vitamin C. When you buy one box of Suntone Vitamin C, take one kagilayon sa same man nga product nga Suntone Vitamin C. So it's a buy one, take one para sa Suntone Vitamin C nga labing kinahanglan gid sa bilog nga pamilya. So kung nang isa ka box o hindi kayo go sa inyo, dapat huwag ka box, and manami kay tungod nga free ang isa ka box. Okay, makabakal ini kag ma-avail ang ato niya nga promo nga buy one take one sa Suntone Vitamin C, kung dito ko mabadiretso sa ato niya nga Yes to Health Wellness Center. Ara dira si Miss Angeli to assist you, and pag nagbakal ka ha sang Suntone Vitamin C, one box will be added to you. Ang Yes to Health Wellness Center na hamplang sa may door number 46 Winkle Building, Lizarre Street sa Bacolod. O kung sa mga nakabati dira, kung may arasang malapit ng mga Yes to Health stores or Yes to Health clinics, saranggi ka mo nga makabakal para ma-enjoy ang ato niya nga promo from Yes to Health. For more inquiries, parte sa siniya nga promo, kindly call Yes to Health Wellness Center diri sa Bacolod at 0961-732-8761. Again, that's 0961-732-8761. That's the good news. So una pa lang nga pag bukas ang ato niya nga programa, it's Extra Drive. Kaupon si Mommy G right here on 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ang hindi po, ito po ako. Ginahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mampibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako isang call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting na food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
10: Si Michelle
1: Nagali,
10: isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si mama nga kabudlay sa pagpinto. Sobrang kis sa klero sa nag-ilong ko sa Sister Pain. Minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabili sa mga butika.
12: Exciting, bro!
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malo. Isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Happy sa mga mga. Gold.
9: Feel the vibration.
1: XFM.
9: Feel the

pareho lang nga nagakaon kasangutan kag prutas sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule sa sustansya kumpleto. Pito ang sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved, babakal sa mga butika.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Naa, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Naa, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Labas yung nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala asang konkreto nga sa bat.
4: Kagwala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kita, pag...
4: enjoy lang.
0: Naa, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

4:48 on the clock and time check is brought to you by Santo Plus Gold. Mga katropa, kung ikaw ang magabakal sa Santo or Iseka Box ang Santo Plus Gold, may 50% off ka para sa Santo Vitamin C. Balan mo ang iningidwa, good combination or perfect combination, ilabi na kung ang pagpabakod sa immune system ang pag-istoryahan. Gani, mas manami ini, ano? You can avail this one pagi sa pagbakal sa atan niyang Santone Plus Gold. Dira sa atan niyang Yesu Health Wellness Center. Ang address, aralan dira sa may Vinco Building sa Lizarre Street sa Bacolod. Dubalaan nyo na kami aragit pangalan nga Yesu Health. Again, kung magbakal ikaw sa isa ka box ng Santone Plus Gold, you can avail of the 50% off para sa Santone Vitamin C. Diba, bongga! Manami maninis, siputon mo para pang regalo sa imo dara mga pinalangga. Ilabi na pang regalo sa imo nanay, tatay, uncles, or aunties. Kag-even sa mga friends ni mo, ano? Kay subungyang pinakamanami nga regalo, amo nang hinambal naton nga maayo lang nga pang lawason. Dala si Dignay, ining mga produkto, imo sa Yes Health Incorporated. Kag, ini ang made all out of the natural ingredients, no? Nga, kung sa diin, amugid ang kinahanglan sa aton nga kalawasan, ilabi na nga ang mga dosages sa mga vegetables and even fruits ang hindi naton matake in just one day. So, mas dami ini, kaya sarang na, no? Nga, mahatagan kita isang boost when it comes to our wellness or sa aton nga health kung makaidob kita sa aton nga mga Santone products from Yesu Health Incorporated. Okay na! Ako na nga na-reveal sa inyo, ano? Because ang 15 ka mga candidates para sa Miss Bacolod Mascara 2026 ang kahapon nga adlaw ang nagpaindis-indisgit sa ilayang festival costumes para ina, no, sa Barangay Pride Costume Competition. So, kung ano man ang mga festivities sa ilang mga barangay, sarangin nila naging pakita sa kahapon niya nga adlaw. Bahaw, grabe, nagapakita lang gininis ang mga nagkalain-laing nga kultura, palangabuyan, and even tradition sa mga barangay, no, ni nga ginarepresent nila. Kag, kalakip sa tema sa festival costumes, naging pakigbahin git sa tag sa ka mga kakandidata, ano? Ang for example, sa may barangay Mandalagan, 'di ba, ang art scene, ara ginada, no? So amoy na agin pakita niya or ang iya nga ginsuksok para sa festival costume competition. Tapos ang barangay Takuling, pagpanguma, no? While Christmas parol sa may barangay 29, kag agihis naman. Grabe kadu kadamo ko sa may nakita sa social media, ining pagrampa ni Miss Alihis, no? Or Barangay Alihis, Miss Barangay Alihis, no? Kay tungod sa iyayang agihis nga tradisyon sa ilang barangay. Though, ginkalinga one gid, no? Sa halos kalabanan. Grabe siya magdalao. In fact, grabe, caring-caring niya. So, ipakilala git sa tag-sa-tag sa ka mga kandidata, no? Ang, kung ano ang makita naton sa ilaya tag-sa-tag sa ka barangay. Kumbaga, ano ba lang ginapabugal sa ilaya nga barangay. So, amoy na nga ginparampagid ang 15 ka mga kandidata and amuto ang napiyaran, no? Or na-notice gid sa halos nga naglantaw dito ya sa may isa ka mall sa siyudad sa Bacolod. So, balantayan gid, no? Asta pa, no? Nga mapilian na kung sino gid bala or kay sino magatupa ang corona para naman sa siniya nga tuig nga Miss Bacolod Mascara. Kung mahilig yung mga Pinoy sa ginatawag ng mga pageants, hindi man makaluwas kay tungod nga ginabantayan manikada Mascara Festival. No, sa bulan sa Oktobre, ang pagpili sa Miss Bacolod Mascara. And sa sininga tuig, sino ay han? 4:53 na ang ato niya nga oras.
Ilas oras hinadulong sa inyo sang manamit nga Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ang mayara sa natural ingredients. Very mild in taste because of the mangosteen, malunggay, and the soya powder. Inisarang man nga mainom, ano, sang atan niya nga mga kabataan, hindi lamang niya pang adults. So para sa bugos nga pamilya, nga coffee, ara ang Santone Plus Coffee Mix. Himo sa Yes to Health Incorporated, sarang mabakal sa mga butika nationwide like Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug, TGP, and The Generica. Be back with more. Dili lamang sa inyo Extra Drive sa X FM.

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lady na kabansya ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagpinto sa bagit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
10: Exciting!
11: Exciting!
12: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Tigpamaba sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Salvador Paulo Panelo ang ginakusahan si Anay Senador Antonio Trillanes IV nga wala untat nga pagpalaptas ang ginaligar slanders kag sulit-sulit nga kabutigan batok sa pamilya Duterte humalin sang 2016. Ang pahayag ni Panelo ang sabat sa mga alegasyon nga ginhimo ni Trillanes sa isa ka press conference sang nagligad nga Biyernes sa diin ginakusahan sini si Vice President Duterte kakang iya asawa nga si Attorney Manases Mans Carpio sang pagbaton sang 150 million pesos kag 319 million pesos nga remittances halin sa China paagi sa isa ka foundation kag isa ka corporation. Ginpakamalaot man sini ang pag-withdraw ni Trillanes bilang witness sa impeachment case nga nagapakita sunod sa iya nga hindi makaagwanta ang iyang mga alegasyon sa maid-id nga legal scrutiny. Suno sa kay Panelo, ang mga revelasyon nga ginihimo sang Anay Senador ang wala sang iban kundi isa kasahi isang black propaganda kag character assassination batok sa vice presidente. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: sa XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

Most probably, pag-abutin nyo din lang sa inyo yung abalay, you're gonna go to your room and boom, boom, boom. Oh, mapatunog-tunog naman dahil sa imo yung sound. Well, that's okay. Ang importante lang, nagatutok ni Kamuya sa 103.9. XFM Bacolod. Alright, this time, we are on the last hour para sa atin yung extra drive. And I'd like to inform you of the latest update para sa atin yung weather. As of 4 o'clock in the afternoon, based on Pag-asa's weather bulletin, okay? Intertropical Convergence Zone. Oh, may ara. Nag-aapekto gid sa Palawan and Mindanao. But it seems nagtupa-tupa madiri sa aton ang ulan. Let's check, okay? Yeah. Well, may ara pagigilisan tropical cyclone sa sagwas ng Philippine Area of Responsibility. Actually, Pag-asa is monitoring this typhoon, ano, nga si Choy Wan. Grabe kahinay kay Choy Wan. Sa subong niya, ano, nagigad pa ni nga semana, nga bantayan na. Sa subong do, wala pagigilisan na tunaw, ano. Anyway, si Typhoon Choy Wan, that's the international name. Yeah, that's a 2,570 kilometer east-northeast sa extreme northern Luzon. So, medyo malayo-layo sa aton. So, wala sang weather disturbances, ano? Para sa aton diriya sa pungsod Pilipinas. Although, ini ang may maximum sustained winds, 175 kilometers per hour malapit sa tunga. May pagmadlos na nagalambot sa 215. Mabaskog. And then, the movement is northward at 20 kilometers per hour. Well, Visayas and Mindanao at Palawan as well ang maka-experience siya, no? Sa cloudy skies nga may malaka-laka nga pagtupa sang rain showers kag thunderstorms. That is why nga may ara kita dire, no? Sa mga tulutalithi or maski ma-moderate lang nga pag tupa sang ulan. That is brought about by ITCZ. While localized thunderstorms naman ang nag-aapekto sa Metro Manila and the rest of the country. Alright, so muna aton nga weather update, ano? Diri sa pungsod Pilipinas, hindi masyado apektado gid ni Choy Wan ang aton niya yung weather. Although it's normal, may mga ITCZ, localized thunderstorms, okay? And today is October 5, right? Yes, October 5. And sa nasiling na, sa pagbungad pa lang sa ato niya yung programa, nga this day is the National and World Teachers Day. There are some areas, like sa aton diri, sa Negros Occidental, and of course, Negros Oriental, ang nakadeklarang ila yung governor, no? Ang governor man sa Negros Occidental nga suspended ang klase because of the observation sa ginatawag yung National Kag World Teachers Day. Apang din sa Dakban was sa Bacolod, wala iya, no? Gin-declare nga wala sa klase. It's because, no, sa ato niya yung alkalde, no, si Mayor Greg, nga ti duwang ginabasihan dira. Ang una, no, ang local chief executive o kung si Mayor Abe, ang sarang lamang niya makapasuspend sa klase, base man sa lagi, nga during emergencies, calamities, disasters, no, ang amuna iya pag-declare niya nga wala sa klase. And the second one is that may existing national law nga ginaconsider nga special working holiday ang National Teachers Day, okay? And ugaling, amo na gani, depende na na iya, no, sa lokal naman yang panguluan kung bala i-consider nga suspended ang klase because tagan man sa tiyempo sa pagtamod, pagpahuway ang ato niya nga mga teachers. By the way, happy Teachers Day sa tanan nga mga maestro, maestra nga naghugis gid, ano, sa nga mga estudyante naton. And sa karon nagapadayon sa gihapon ang ilayang handom nga mahatagan sa nga mataas-taas nga level sa ginatawag yung nga intelligence ang ato niya nga mga kabataan. So sa mga teachers namon, sa una madamo gyud nga salamat kay aside from our parents, wala man kami diri sa amo niya yung mga propesyon kun wala man ang inyo nga paggiya sa amon. Ay, charot! The
Uy, bikay. happy, thank you and happy Teacher's Day sa tanan-tanan ng mga teachers. Oh, may 1,000? 1,000? Nga-incentive ko naman mga teachers, bolog, ginhotog, kag, take notes, ano sa presidente sa Pilipinas, sa si President Ferdinand Marcos Jr., every year, makabaton gate sa nga, incentives on Teacher's Day, ang mga teachers naton. 1,000 or 3,000? Depende naman sa lokal nga pag-gobyerno. Sige ha, basta importante, happy ang atan nga mga teachers. Wala labot yung nagpakita sa pagpalangga ang atan mga estudyante by giving even just a small souvenir or digani gift para sa mga teachers nila. Nagpasalamat man of course sa ilayang sa pagpalangga sa ilang teachers kapag protekta man sa ila. Okay? May ana pagid ginahatag ang atan nga gobyerno. Kitaya, wala. Wala man tayo nadala sa mga ano-ano padera nga mga programa. Basta padayon lang tayo yung nag-oobra. Baka baka. Alright, so it's already 5:22. Padayon na sa gihapon ng inyong pagtutok diri sa XFM. Extra Drive.

0: Shuffle Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang

0: dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Sister Pain! Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: may maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and gutatayon ka pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Na XFM kid how?
6: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
5: Na XFM kid?
7: Ay, nami ang music ah.
5: XFM kid.
7: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blam ayara ko yung mga balita blam sung nabibigit sa mga DJs nila kan
8: wala sang konkreto nga sabat wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X simply
5: may how kita pag
8: enjoy lang
5: nga XFM kid how
9: timo
10: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Kaya nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Namiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Si halos 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palagay na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.

0: mga katroba, 6:13 na nga doon oras. Oras ang kinadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health, mga katroba. Ang Santon Plus, ang atong Santon Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katroba. Of course, ang atong Santon Herbal Oil, Clear Skin. Sa mga katropa na ito nga nakatutok at nagpamatikid sa mo, magbisita sa mga butika sa inyong lugar, magbisita sa ito Yes to Health Store kung gusto nyo nga maglawig ako kung mangin happy ka. Kay man, kung healthy ka, happy ka. Di ba lang? Ganun yun mga katropa. Si katropa James King, kaupod nyo sa radyo sa 103.9 XFM Bacolod. And of course, all the way down till 8 in the evening. Up na lang kita mga katropa. Para sa update lang, uy, di ba, kagapon daw closing na sa nagsira na mga katropa, no? Ang 20th Asian Games dito sa Japan! Sa Naichi, Nagoya, Japan. And satisfied, dokon kontento ang Philippine Olympic Committee sa naging performance sa mga sang Team Philippines sa bagulang nagtakop ganing 28 Asian Games sa Japan. Well, sunod sa kay Abraham Tolentino, ang POC President, dokon Philippine Olympic Committee President, bisan da wala man nalabawan sa Pilipinas, natupungan man sini ang numero sa mga nakuha nga gold medal sa nagligad nga Asian Games. At least hindi nagnubo. Tupong, no? Dugang pa sa POC, of course, the President, mga katropa, no? Nga subong natapos ang Asian Games, tutukan na sa Philippine Olympic Committee ang palabuton naman ng Los Angeles Olympics. Uy, kinanglan suno kay Tolentino nga mas pabaskugon pa ang Team Philippines para sa preparasyon. Agot nga mangibabaw sa Los Angeles Olympics sa dasun sa masunod nga tuig, sa tuig 2028. Naibaloan nga apat ka mga gold medals, siyam ka silver, this is a east ka mga bronze medals na nakuha sa Pilipinas sa 28 Asian Games. Nalabawan sa Pilipinas sa mga nakuha ng mga medalya sa 2023 Hangzhou Asian Games sa dinaka-record ang pungsod sa apat ka gold, duwa ka silver, kag 18 ka bronze medals, mga katropa! Congratulations sa mga sa Team Philippines naton, sa mga delegates naton. Congratulations sa Samadason. And of course, preparahan ang Los Angeles Olympics 2028. Well, sa mga daw mahilig na sa sports, duwag nga i-represent ang Pilipinas. Samtang bata pa lang kamo, ano na, ensayo-ensayo mga katropa. Ha? Practice ka practice pero tungunog of course sa pag-eskwela sa gihapon. Time sa gihapon sa ano, sa pamilya dapat ginabalanse, no? Or dapat may time sa tanan eh. Hindi ang sports lang gid niya. mas mangin bakod ka nga player mga katropa kung kabalo ka, kung saan mo tagaantay mga imo kaugalingon, saan mo tagaantay mga pamilya, saan mo tagaantay mga imo pag-eskwela, kagang imo nga of course abilidad sa sports. Yun 6:16 ang atong oras mga katropa. Kag oras ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Capsule, para madula mga bukol-bukol sa lawas, mag Santon Plus Capsule mga katropa. In extra service sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Mga katropa,

0: Mga katupa, exciting!
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus!
3: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Sister Pain!
6: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama. Nadula ang sakit ng
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamin. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Ako si Buyet, isa ka lulo. Kadulong sugat sa eskwilaan. Diman nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag-Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
8: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
10: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Xanthan Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin!
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
9: Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Ibalgigay ito sa akong sang Sister Pain.
11: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
13: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka bol. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Mga katupa, except

0: Extra Service.
1: Extra Service with James King.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
9: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
9: Santon Gold Herbal Tea.
8: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
9: Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si Grace ang Silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glow tax at ology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Exciting, bro!

0: exciting!
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap!
4: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea. Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Sentin Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Sentin Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sentin Plus Herbal Oil.
9: Clear Skin Beauty sa

0: Exciting, bro!
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus!
3: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: System Pain. Sigari mo sa ka-service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaratos mo. Batyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako ikot.
8: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Nakatupa. May bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss skin panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag-Santon Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag-Santon Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag-Santon Gold Coffee ka na.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmig ka pala wala sa mood, nagkabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sa akit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya.

0: start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: System.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili
1: sa mga butika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkapi

50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Hello?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabor. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
1: Samphone Gold.

0: kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalos isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap!
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Danny, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, nami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, pura ka lang music pagkatapos buktaw ko. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so nami bigit sa mga DJs na nilakad.
5: Wala sang kongkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Claire's Gain Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
2: Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. What?

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Sabi ko gani kay nakabakasyon ka, malawig ginhawa mo.
1: Sino siling?
0: Akin na ubos gali kay naghibi ka gali, no?
1: Nan.
0: Nakumpanyar ka?
1: Yes.
0: Nagpalubong ka?
1: Wala.
0: Ah, wala ka nagpalubong?
1: Wala.
0: Nga aman, may budget. Ikaw wala, sige ka nalang gijay absent. Ako gitpermi ginapakapuyan mo.
1: Sala ko, labla ko may napata.
0: Sabi ko gani, yung balo wala. Sala mo na abala nga natakka na sila maginhawa. Good evening everyone. Welcome na sa Phone Pal. Gabi kita subong sang
1: October 5, 2026.
0: It's
1: a Monday.
0: Oh really?
1: Yes.
0: And happy World Teachers Day.
1: Yes.
0: Sa tanan nga mga maestro kag maestra.
1: Sa una bala isa na nakadlaw ang Teachers Day subong yun daw whole month of October.
0: Lugpot. Subong? Nga ginhulman kinila yahaw?
1: That is what I do not know.
0: Para damos lang batol nga chocolate.
1: Kabay pa.
0: Pero hindi man na. Ang chocolates kag flowers, isa man lang ina ka pahalipay sa ato nga mga maestra kag maestro nga kumbaga aton apresyar ang ilang nga pagtudlo sa aton.
1: Yes. Kag if you really appreciate ang pagtudlo sa mga maestro kag maestra sa inyo, do your homework. Amo lang ginang inapangayo nila sa inyo.
0: May homework pa subong ha?
1: Do may ara pa man.
0: Do kadasig naman lang subong mag-answer sa mga assignment.
1: Kung sa bagay.
0: Wala na na iya homework subong. Dapat ano na lang yan. Quiz na lang dayon. Ang may homework man, mga project-project na lang guro eh.
1: Depende sa maestra.
0: Kay ikaw ya guro, basi kong old curriculum patugurong gina-apply mo sa subong
1: ginahambal. Gataga, ano pa na sila? Gatag pala sa homework, assignments ah.
0: Ah, gatag pa sila. Ako hindi na ako maghatag. Ako maestro, hindi ako maghatag ya.
1: Nga aman.
0: Dasig-dasig naman na sila maka-answer subong.
1: Basta at least nagabasa sila.
0: Bagay, nagabasa sila pero... Ang malain da kung wala nila gina-internalize ang ilang ginabasa.
1: Nan.
0: Na nila gina-intindi.
1: Sila, kati, subong, pagbukad mo isang Google, ya, answer da yun.
0: Google!
1: Diyan naman gali, Google eh.
0: Hindi, ay Internet Explorer.
1: Nan.
0: Amo na siya. Tingin nga, wala mo yung puruso yung mga pagka-maestro, ha?
1: Amo ta, masaling ako sa radyo mo.
0: Ah, abi ko kung dasig ka nagka-develop sa imong

0: or journalism, okay Managoro, no? Most especially sa mga senior high school bala.
1: Yes, that's it.
0: Kaya mas kinanglano na nila mga journalism, paano mag-balay sang hiligay nun.
1: Hiligay nun to Tagalog, Tagalog to English.
0: And
1: vice versa.
0: Na muna, dapat amo nang imo nga ipatuon sa mga estudyante. Pero, hindi pa man ulihi ang tanan. Kaya kita diri sa radyo, kung may ara man sing ma OJT like mga senior high school abi kung journalism man ang naka-align sa ilabi ng kurso, pwede man kita Japon mangin maestro nila.
1: Correct.
0: Kaya kita matudlo sa ila sa ngaton nga mga trabaho bilang ara na sa radyo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya iti mas manami nga i-share mo man ang imo nga expertise kag ang imo nga mga knowledge kag imo experience when it comes sa man sa broadcasting, right?
1: Right.
0: Para sila na mabulos sa aton.
1: Yes.
0: Tudloan ta sila para sila mabulos sa aton. Kanami sila eh, no?
1: Mangkota bala mga nagliligat nga OJ.
0: Gaman.
1: Kunan na natunan nila.
0: Uy, may natunan sila ya. Natunan sila.
1: Damo eh.
0: Editing. Voice over.
1: Broadcasting.
0: Broadcasting. Tapos, ang aton pa nga mga commercial lags, mga traffic nga mga ulubrahon. Kadamo ulubrahon sa radyo actually. Galing kay hindi na nila ma-sense tungod kay wala pa sila naka-experience mo. So mga estudyante naman nga nagkakatingala balag, ano na da sila sa radyo? Man amo na matubang lang sa camera, mamalhambal, para minamitingog. Hindi amo na. Kadamo sa ulubrahon di sa sulod. Kung balaan nyo lang. Kung balaan nyo lang, damo di ulubrahon. Damo di ulubrahon nga chismis. Ang mga dinugsinganay
1: nah.
0: Asa nga malabot sa kinutusanay, masing alanay. Na, makuha yung ina.
1: Ma, wala pa ganyan sila kasaka sa transmitter.
0: Basta kaon sa puste. Tiyan mo na. So, sa liwat, a happy World Teachers Day sa tanan nga mga maestro kag maestra.
1: Yes, kid.
0: Ako hindi naman ako makahambal kung sa diin na tong ako ng mga maestro kung maestra sa una kay mostly siguro ang ako ng mga teachers retirees na tanan.
1: Nami, ang ikot ba sa una sang ano sang commercial sang DepEd ba lang do you still remember your elementary school teacher?
0: Ah, wala kami nakaabot.
1: Gambal mo lang kuya.
0: Sa inyo na yung time niya.
1: Actually, amogin mo na sila. Ang pinaka una, gindi ka pinaka importante nga mga parts ang education tang elementary gid mo.
0: Hindi ah, ang kinder pag ijaya eh. Amo nang pinaka importante.
1: Ang kinder, gani, agis, hampang-hampang lang na.
0: Hindi ah. Hindi oh.
1: Kay usually bala.
0: Ang no? Kinder 1 ka kinder 2, dira ka gidya mahana siya sa sulatanay siyong pangalan.
1: Dahil ang gid bala, kay usually, labi na gidi sa Pilipinas, nang direktahan na yun yung grade 1 mo.
0: Hindi na naiya subungi applicable. Dapat kinanglan mo gid maagi ka sa nursery, ma-proceed ka sa kinder 1, kinder 2, until such time nga maano ka na gidya, mag-grade 1 ka na dayon. Amo na nasubong ang proper.
1: Basta sa amon nga chimpo yan.
0: Ay, hindi na gani pagkikumpara rang imo nga chimpo.
1: San chimpo ano kayaw?
0: Ginambalanta na kagani nga daan.
1: Nga.
0: Dapat ang mga kabataan, butanta mga 4 years old, enroll na sila sa nursery kay para makamat-amat na sila adjust sa ilang nga mga classmates, abi. Ang nga hambal mo nga, ang ginambal ko nga nursery, dira yaya, raya, hampang-hampang palang ginaya. Pero pag proper naging na kinder 1 ka kinder 2, dala na sila ginapa kanta na sang alphabets, tapos magtuo na sang strokes ang ilang mga names. So, sulat na sa letter A, B, C, D, kinder 2, i-recap naman ang gintudlo sang ano, sang kinder 1. Pag grade 1, i-recap ang kinder 1 ka kinder 2 ng mga gipang tudlo sa mga teachers. Amo na siya. Asa nga grade 1, asa nga sa 6 na, kung hindi ka sa Japan kabalo magsulat ya, may diferensya gid.
1: Oo eh, syempre. Do
0: parihas siguro, naliwat siguro sa imo.
1: Ba?
0: Kaya na joke.
1: Pero, kaya rin naging mantas ni sa sininga
0: topiko.
1: Curriculum.
0: Awa.
1: Agree ka man ba lang padayunon ang K-12?
0: Ako hindi, kuya. Additional 2 years.
1: Mm-mm.
0: It's more expensive kaganugon sang
1: time.
0: Oh. nga ikomparar lang sa una kita wala

0: makita nakasulod sa K to 12. Kung matinguha lang kikita kang matuon ta maayo kang may diskarte kita sa aton kaugalingon. Nga hindi ta makita sing maayo nga obra.
1: Correct.
0: Diba? Sa diskarte na Japon na Migo or katropang Dolphin, no? Sa diskarte na Japon. Ang pag-eskwela kag ang titulo mo diraya is formality na lang na yung mag-apply ka sa trabaho.
1: Correct.
0: Ikomparar bala ang may experience kag mga bago graduate bala sa obrahanay.
1: Sa ang sanguna?
0: Sa subong gidiya eh. Sa subong bala? Sa subong bala, mga bago graduate pa, aktualon mo na, ay awa na sila ya.
1: Jaa mo na gani.
0: Kaya magwa sila Japon, doon nagbalik man sila Japon si OJT nga tudluan mo sila liwat para maamo na. So, di ba?
1: Kakaluloy gajaya sa tanan, ang maestra kay nga loaded gajaya kayo.
0: Ti, sa akon niya ha, sa akon, ang pinaka-importante dira iya is, ang diskarte mo, sa imo nga kaugalingon at the same time fully equipped ka man nga may ara ikaw sing titulo sa imo nga iniskwelahan. Mm-hmm. Kaya anon mo man akong kaisa ang fully equipped ka, balaan mo ang tanan tapos pag labot naman niya sa academics balda ka na naman.
1: Amugid eh.
0: So dapat kombinasyon gyud na may ara ikaw diskarte at the same time tapuson mo gyud ang imong pag-eskwela as long nga ginatinguhaan ka sa imo nga parents.
1: Correct.
0: Kag ang mga wala pa nang katapos, hindi magkabalaka. Kaya pwede pa ka mo ka-discarting kung paano nyo na matapos ang inyong kurso nga wala nyo natapos tungod kay ginunan nyo ang inyong yagangyang kagbiga-biga. 9:35, naka-hook up na ang tanan nga XFM radio station sa NIR Kagpanay. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod, XFM 103.9. Upunta si katropang
1: Chris
0: Chief Junel. Kabankalan XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Sagay, XFM 87.5 kag Analog Channel 13 sa telebisyon via Star Cable IB Magalona, sa Silay, Victorias, Cadiz, Sagay, Manapla kag Escalante. Sa Iloilo, XFM 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. XFM and Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Roas, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Wala ang tasabong San Carlos sa Canlaon.
1: Nga man.
0: Nagsulod na si Kuya Helen sa Cebuano nga version.
1: Oo, toon.
0: Yes, dramatista na siya. Sikat mo na siya disang una sa Sagay.
1: Mm-mm.
0: Nagaplano ko gani nga siya man pasudlon ko 9 to 12 sa gabi.
1: Kamapaway na tayo. Mayo na katimprano, patulog.
0: Masailong ito yung slot niya, mga 3 to 6 na bala.
1: Oo, kahit wala man na si Megapungko.
0: Oh, diba? Dira tanong.
1: Correct.
0: Galing kayo isa. Gaya na lang tayo. Hindi na tayo mabatihan sa mga taga-Iloilo. Mag-amuna. At man, kung management. Hindi, kung management yung mahambal, why na, not? Oo, diba? Ah? Okay lang kuya. Nga, abi nga, imo pagin ay putoy-putoyan niya.
1: Pwede pa tayo igapong ka regional.
0: Ay, too. Sa ano nga channel?
1: I'll claim it.
0: Abi ko isabat nung sa Animal Planet.
1: Kung dito discovery na lang.
0: 9:37, we've got how many days more to go before Christmas?
1: 82 days more to go.
0: Do kagahapon ko pa managin humble nga 82 pala.
1: 82 pala. 82.
0: Hindi ah.
1: 81.
0: Hindi man dyan 81.
1: 82 daw.
0: Hindi tuod.
1: Again, stretch ko.
0: Sala ka ganyan 81 kay 82. 80 na lang yan.
1: Oh, sige, 80 kung 80.
0: Kapi na lang. Pataman sa ho.
1: Kaya gina pag-stretch ko 82.
0: Ara na naman.
1: Yes.
0: It's 80 days, 2 hours, and 22 minutes. It's Christmas all over the world. Balik ko ang phone, balapun nyo si Katropang Tritisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM Katropa mo?
1: Exciting! Season 2.

0: Ethan Plus Herbal Soap.
1: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin

0: Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Xanthan Coffinex. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Xanthan Coffinex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Xanthan Coffee Mix. Sarap!
2: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Balik sa phone, pero po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa mga bukol-bukol sis kag tumor na magduha-duha, tumar ka mo sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Cess the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa nagapananakit nga kalawasan.
0: Bukas na ang ganghaan sang Kapawa. Line number 1, amo ning XFM call and text line natin sa Smart.
1: Ang 0912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. May gabi kay Dariel Bungay. Pangita sing uyab nga namit magpalangga. Asa ka pa?
1: Wow, namit diya.
0: Edmil Palma Nonoy, basi may ara da Troy sing mapino humukumo kag namit diya. Dati na
1: pay.
0: Maria Clara Robite Kalay, ang gabi Mark Palyasan, watching from Barangay Kamansi, Kabankalan. And may gabi man kay Ne Matiliano is always watching from Panay Capiz. And shout out sa mga grupo ta, dira sa Inigaran, lang kay Jerry Costillo, Arnel Hilado, galantaw man sang live, Jonathan Jimena from Himamaylan. Hi also to Valdez Mary Grace, good evening. Jomel Arellano, hi, hanap din ng true love, dapat kayo ang tumawag.
1: Gani man.
0: And good evening also sa mga taga Barangay Araala Carlota, sa kay SG Bernie Makalua, hello from Calamba Laguna. Shout out ako ni asawa ngara sa Barangay Araala Carlota.
1: Kag mayong gab iman sa taga Foodman si Lies City.
0: Bonbon Acosta, good evening. And also, ari pagit damo sila. Pangbasahon tani Tata Hilbuena from Monte Alegre, Tuburan, Cebu.
1: Wow, kalayo-layo ba?
0: Mayong gabi, Tata. Rove Calzado, mayong gab iman. Regina Lamparero is also watching from Iloilo. Hi sa mga taga Negros Occidental. Yeah, especially sa mga taga Kawayan na rin kay Jaffy Barbicho Grandia Vlogs. Virgie Himalin, good evening. And Jaffy, hello to you. Nikki Salvador, good evening. And Arina, si Madam Lorena Daza de la Cruz.
1: Sa taga Alta Chera, sa may Iloilo, mayong gab ilanda na binagid sa kay John Novel Lopez.
0: Ay, sige na. Tawag na ka mo sa ginpanglawag namon nga XFM call and text lang kay para makahinunanon kita nga tatlo. O kung apat, o kung pila makamuda ka bilog. Bisan ano nga pamangkot amon sabton. Basta, preparahan mo na nga daan ang amon nga ano, pamangkot man sa inyo. Kaya kung malangka-langka ka, madulpo lang ka kaginagawa mo. No? Kabalo-kabala ang pinaka-latest. Subong ko nga ang nag-utod-utod at internet connection kang nagahina.
1: Nga aman.
0: Kabalo ka?
1: Wala gani.
0: Hindi siya updated subong nga gabi. Wala yagin ginapati ang ginhambal ko nga ma-research siya kay para maano mo man ma-apply mo man kay Nuli Manual.
1: Pwede.
0: Kaya ang imo ginapang lantaw ang muna ang mga showbiz nga mga arinula nga mga report mga muna.
1: Ay, ti, nagapangayo makamobla sa ang special nga balita.
0: Hindi ba na special?
1: Ano man na siya gali? Ordinary.
0: Ordinary lang. Tudloan ta ka kung di ka makuha sa mga special na balita. Ang mga pinasahing ang balita, bala? Tudloan ta ka kung di mo na siya pwede makita. Gamay lang nga transcription. Kag basta mag-guess mo na dayon kung mga nagmi pagidya. Kaya hindi mo na ginapanguha imo mga parte sa mga rinula. Di mo na ginapanguha. Di mo na ginapangahoy.
1: Sa mga ga-research man eh.
0: Nga gani, isa di mo kaya ginapangahoy, ma-research-research ka pa nga, pangahoy man Japon.
1: Hindi nang ano panuwag sini, ng mga traditional nga mga ano bala.
0: Ay, hambal-bala ko ano nga mga traditional.
1: Kasi kasulod na sa ulo ko nga, amuni siya galing
0: ko na. Hindi, special na balita. Ordinary lang, kaya halingali sa ulo mo.
1: Sige.
0: You're careful ka da, ha? May harap bala mga bright ng mga listener nga ganin. Mahambal sila. Ngayon, hindi na yung amuna yung pagplastar, ya.
1: Hindi, ako yaga, ano man lang yaya sa ginabasa ko man.
0: So, amuna. So, gahina sa buong internet tungod may some portion sa may Luzon nga area nga nasagaid sang barko ka China, which is ang aton nga cable bala, ang submarine cable sang internet natapyasan mga 100 Mbps ang nabuhin. Amo na siya nga naghina. Gani, wala ka may sabat, hindi ka makarelate sa akong hinambal kay internet man.
1: Gani, sa bagay.
0: Pero kung showbiz, gani, damdamo, gabasa, sungad mo yan sa imo nga mga suggestion kay iban pa nga mga na tunaan mo, no? Ay, hindi na lang ako mag-open up. Wala man may masabat sa ngakon nga pamangkot, Japon, kaya wala ka mang gali idea, hipusan mo man ako, Japon.
1: Pati sa ano na ako.
0: Tayo ta mo Martisano na
1: yan. Na, mula bula. Oh, wa eh kumana iya.
0: Ah, sige na dayala ka mo sa mga kapangita sing single da. Ari kami dere matigayon kami sa inyo. So tawag lang gid ka mo sa amon nga call and text line kay mo lang ginang way para maka-communicate mo sa amon. Hindi niyo na pagulatan nga kami pa matawag sa inyo kay hindi ka mo namon kinahanglan. Kamo nagakinahanglan sa amon.
1: Pues kamo tawa.
0: Correct. Sa mga naga-birthday subong, happy birthday at lilipas din yan.
1: Happy birthday gina sa kay Jomel Fabila.
0: Sino na si Jomel Fabila?
1: Classmate ko sa una.
0: Dumduman mo pagali.
1: Yes,
0: di, din mo kasi may high school, elementary, college.
1: College na.
0: Ha, sa Bacolod na. Nga, dumduman mo sa, nakitanay ka mo. Ha? O kung nagwa lang sa imo nga, ano.
1: Kitanay kami eh.
0: Ah, yeah. Pila na bilog, ano na, pila na bilog ya kabataan. Damo na?
1: Daw, duwa na na bala kabilog kabataan.
0: Pero at least, di ba, nakaduwa siya, no?
1: Yes.
0: Ah, sa subong, abi, hindi tayo makinanglan ang padamo-damo kita.
1: Correct, iya.
0: Yeah. Sa una, bala, matingala ka. Matingala ka nga taglima, apat, ginaiya minimum nga bata sang kababainan sang una nga panyempo.
1: Gugtas ko gani, sa isa ko ka hinablos nga babae.
0: Nga pila na bata, iya, subong.
1: Kada lupok, kaya sang kanlao niya gabusong. Ano?
0: Base konektado tong sperm sang kanlaon sa iya.
1: Base. Ikaw walo yan ani nga bata. Oh.
0: Pila na?
1: Ikaw walo na.
0: Ay, damo-damo na bala contraceptive subong nga pwede nila ma-intake.
1: Tani eh, kung sa diin pala bala nga wala mataga sila nga gina-underestimate sa. Pero inang kapamigado na gani, hala, sige pa mata, manggiyapon.
0: Tuod na. Mabudlay gidi ang mapadamo ka bata subong. Subong ang mga abi mo may ari tuod ni yang survey ha nga ang mga millennials subong mas piliun nila nga hindi na lang sila anay magbata mas namihan sila nga wala sila bata nga ma-focus lang sila sa ila tagsa kagalingon sa ilang partner
1: nang.
0: Kay para maka-concentrate sila sa pangabuhi nga ginatawag kung baga bala daw ang nagagwa bala sa ila is for companionship na lang bala so hindi sila willing nga magka-pamilya ya obdan na lang sila ya eh.
1: Pero in contradiction sa imo ginambala, damo man sa millennials
0: nga gusto
1: magkapamilya. Na gid mag-amon na.
0: Hindi man daw, hindi na laban-laban. Subong nga mga bagong tubo, may ara na sila sing panimuot nga mabudlay ang magkapamilya. Okay lang na iya for companionship nga of the night. Sila, bianay sila, saway sila. Pero wala lang anay bata. Amo nang ilang mas ginpaburan sang survey na dol pa nga mas nanamian sila yang wala lang anay bata. Bali, focus lang anay sila sa ilatag sa kagalingon. Amo na, tun. Wala subong early pregnancy sa mga millennials, ah.
1: Hindi na gano'y kumagbayad.
0: Tun man, may ara, pero hindi gina mo na kalubogin nga damo-damo. Pero ang namin, Kuya Bala, when it comes naman niya sa pinamilya, Bala, ang mga bagong tubo subong, mas ganahan sila yang mapokus sa ilatag sa kagalingon.
1: Yes, so...
0: May mga partner sila. Kasal man sila akong live-in, pero hindi lang anay sila magbata. Kay siguro tungod sa aton na ekonomiya, pigado, kaga mahal ang tanang nga balaklon.
1: Kakong gusto gid Manila ya, ang pinaka ano nagid duwa, tatlo. Amo na lang.
0: Amo na ya, ang sa subong naman. Ang sa subong naman, isa duwa, okay na. Magtatlo bugat-bugat na.
1: Sa bagay.
0: Kay hindi ka na gadaan subong ya kapabata ya sa mga paltira-paltira lang. Dapat ano kagid ya, well family clinic, ospital. Amo na lang gana imo dangatan ng mabata ka. Mapili ka pa na normal delivery o konsisaryan.
1: Ha. Ambal dito ba yung ako ni nablos?
0: Ah, wala na na yan. Magwalo ang bata. Hindi na na yan madala ang balya. Bisang balabagan. Ano pa na yan? Iya yan ang lulutsan. Da iya sa kunano nano. Hindi kinaiya.
1: amo na kanyang balnamon si iya. Na, ano lang pamata mo man, kada lupok ya. Galupok ka man.
0: Lupok sa kanlaon, lupok man siya.
1: Oh, correct. Oh.
0: Hindi na yan. Ara iya mo daw makambal ka na iya, hungod na iya sa buot.
1: Amo na kanyang iya. Ang iya, rason niya kay, ti, ano, tanak mo kayo, kumapunggan.
0: Ay. Ti, hindi ka na iya maka, hindi ka na iya maka hambal sa ilang, ay, hindi na amo na iya. Kay ti, hindi ka man niya babayi mo.
1: Mm-hmm.
0: So babayi lang sa dako nung yambal niya nga hindi mapunggan.
1: Ang last ya pala nga bata, abi mo ano? Kapin!
0: Ah, grabe!
1: Imagine na bala?
0: Ito mo, walo ka bilog. Anong obras ya ba na?
1: Ha?
0: Ano obras ya ba na?
1: Nang panguma.
0: Na?
1: Kakarpentero.
0: Di siya ya, nang plain housewife lang.
1: Ga ano man?
0: Raket-raket. Budlay na.
1: Ga, ano iti, kasambahay.
0: Ti, lang tawabla na ang resulta na kung makita mo yung mga kabataan nga gayon nilugay sa pagkaon kay ginakulang. Luluoy man ang mga bata. Oh, much better, isa, dua, okay na na.
1: Kasi tingin tunga nila ang kabataan, iyang apat, ato sa lalaki.
0: Nagbulag sila. Wala.
1: Wala man sa sila nagbulagay. Ganun kati, kumo nga...
0: Amo nang isa ka reason kung nga ang agadamo. Kay wala sila permit naga ano gaopdan na
1: kamo na gani kay kun
0: tabo sila mitamit yun na yung magtabo-tabo iya as in
1: makita na isla ti idlaw-idlaw ko no
0: tapos nang ano gina iya sulod-sulod gina iya ha
1: na mo gina imo mo ma
0: ambal ni Arlo ayan la kwesta ano today's generation niya dabi focus on career, that's why creating a family is less priority. Isa pa gina no ang career.
1: Ang kay laban-laban subong ano especially kung may arang-arang kabala na
0: no, may arang-arang
1: kung daw makasarang kagid balayaw mga manggrano nagid
0: ang mga manggrano niya isa duha lang ginaya
1: that's why kati amo na ganin kasi rin nga focus on career nagid lang man
0: no. That's why creating a family is less priority. Amo na kasagaran subong kay siyempre para sa bala mag-alumni alumni bla. Kaya pinamang ko tanay, anong ubra mo subong? Ako ya, general manager na ako subong niya sa Amunia. Ako ya, supervisor ya sa Amunia, cruise ship ng Amunia. Mga binuritay, wala tayo na.
1: Ang balo ko ganyan, Japon sila ya.
0: Ako ya, manuglot-got lang kuya Japon niya.
1: Ako ya, manuglot-got. Manuglot-got lang kuya sa general manager. Ano ka da?
0: Tama na line-line sa mong priorities sa mga bagong tubo subong compare mo before ang before ya arang ang namin ko yung before like mga nanay ko na abi mga muna minimum apat ka bata lima anong gidya
1: oo ah
0: tapos ang tawabla hindi man nila matungkad-tungkad ang ila responsibility silang ang mga kabataan tungod kay kulaabos gidya sa kinitaan most especially subong subong ka makrear sa imong family or nakakrear ka na pero may ara na duwa kay tatlo na kabataan nga nagasinunda na yung ginapaiskwela mo. So asod-asod ang tinaasa isang presyo sang kuryente, gasolina o ano-ano pa na mga issue sa aton nga, nga society. So wala nga lang kaya may ara kaya isa nga mapabilin nga mauntat lang ko anay kay mabulig lang ko anay sa kunutod.
1: Amo pa nataniyan ba kung isa sila i-give up mo gin.
0: May mag-giveaway. May mag-giveaway nga makaintindi na. Unahan na lang na si Mang Hood. Kay ako, pwede naman ko kapang-apply temporary. Tapos makatipon ko. Or pwede man nga mabuli ko anay kay Mang Hood. Taposon si Mang Hood. Asa nga makakita nobyo kag mamana na lang. Kag hindi na lang nadadayon matigayon ang iyang naudlot yes, nga pag-eskwela.
1: Ang subo pa sinada kay Kisag na pilit pa lang maubra.
0: Wala man guro nga pilit tayo nga
1: hindi nagagawa. May ara, gadya iban eh.
0: May ara nga ginapilit na lang.
1: Ti, sige, ubra ka anay. Kati, wala pa man kag-eskwila.
0: No, no. Ti, para mabuhin-buhinan man abi ang...
1: Correct.
0: Ano, mabuhin-buhinan man abi ang budget sa bugas na tiligangon.
1: Correct. Ikaw sa ilaman mismo nga tuition fees eh.
0: Na, munang ganing hambal ko sa inyo nga hindi na lang ikamuhan ay magbiga-biga sa bunga panahon.
1: Nan.
0: So, i-ano tani? I-ano tawag sa ikan eh? I-float ta ni Anay atong program nga hindi ta na yung mga recruit. Kay pigado gino biga-biga sa buong.
1: Wala ka man. Ay, ah.
0: Amo na gali, amo na gali. Gamay na may pinanawag sa ato. Ito mo kay Dilacuana. May priority pa ko. Dilacuana matawag sila kay Dolpo, kay Troy.
1: In kaso per kaso, nga makakuha din man kamuli sa ano, video call lang anay. Ah.
0: Ay, hindi ganyan. May himong video ano call. May ara ginaya in person na meet up ya. Yeah. No, ma-meet up ginaya.
1: Tiyan mo na, bago ka lang nagsilinga, hindi lang tanay.
0: Hindi ma-meet up na sila ya kung matigayon ta dere. Basta maka-video call gani, bisikan maka-message lang gani sa messenger.
1: Sa bagay.
0: Paanay ginaya dayon.
1: Bala ka mo dayaya. Basta masilila na naman. Okay. Punggi.
0: Ilala ko gani. Yeah. Malaging padalaan sang picture. Wala na dayon. Gin black recta.
1: Wow. Naaman.
0: Wala sa gimpadalaan. Picture lang. Ngayo sa picture nga. Be, wala tawa ko be. Tapos wala gimpadala. Automatic black dayon.
1: Kung sa bagay nga, sige kapag iya.
0: Ha, te, kita mo. Doon siya ganyan nag ako.
1: Oh, hindi mo lang sa mapakita sa picture.
0: Da, yeah. Nag-sync in na yung sotok doon. Ako manilagi na may na.
1: Baluman ko. Ay, no, kaya lang ka muna pa, mate. Pagtaluwag na ka muna.
0: Ay, ambot sila. Ay, nag-enjoy sila. Ay, lawi gali ula klase. Ah, lawi ula klase. Subong Lunes, ula klase kalabanan, no? Ah, may pipilaman nga may ara. Pero per district nga eskulahan, wala gadi asing klase. Kay tungod nga nag-celebrate sila sa World Teachers Day. So amo na, so tomorrow mabalik na kamo eskwela kag si Nanay tatay nyo balik ka manubra. So balik kita sa regular nga pagpanrabaho para makatipon man kita.
1: Yes.
0: Pila na edad mo kay subong? 63. Pila na ihan tinipunan mo subong?
1: Well,
0: ako wala naman balik ko. Wala ko tinipunan subong.
1: Ba nga man.
0: Way kid. May ara guro yung mga 10,000 lang bilhin.
1: Ba nga ah? Nga.
0: Di siyempre, basta dako imo sweldo, dugay-dugay ka man loan.
1: Kung sa bagay. Kasi mga speaking of wala klase, subong ha. Ang nagklase ya, subong, batik ko sa Friday naman sila ako na wala klase.
0: Ha, ito. Ano ba dila na? Baligin na ano lang nila.
1: Ginsyapol-syapol
0: lang nila, be.
1: Sa Bacolod, kundi nagklase sila. Tapos nag-announce kagina ang maestra nga by Friday may program sila.
0: Pang weekend na binabi mo. Amo na Friday.
1: So amo na eh.
0: Pero wala kami gambal nga official klase ya.
1: Ano
0: nyo confirm nyo anay each schools nyo.
1: Yes, depende na sa inyo nga school.
0: Kung anong lagan sang inyo nga patakaran sang inyo tagsaka bulot.
1: Ano to siling mo?
0: Patakaran sang tagsaka bulot.
1: Eskwilahan.
0: Bulothuan.
1: Bulot na yan, di kay bulot.
0: Hindi. Bulothuan ay ang hiligay nun sa eskwilahan. Eh, maya kayo mga kabati. Kaya bulot. Mga kabati kayo bulot yan. Laenda, yun ang imuya yan. Gatagsing, gatagring din yung mga talinga.
1: Ginakoreksyonan ka nga, hulot.
0: Hindi ang hulot na i-space na saya hulot balitaan.
1: Oh.
0: Sang XFM News. Oh, live, nagikan sa hulot balitaan. Na
1: tinga,
0: ang eskwilahan niya, bulot huan. Gulang-gulang na pa yun. Gina-obra talang gina-permis sa atong write-up sa iligay nun, pero isa ka bulot huan, wala nagpatigay yun sing klase. Tungod kay may espesyal nga bisita. Nga mag-aabot sa ilang bulothuan.
1: Sige na lang gani.
0: Nangin mo mga... ten 10:15 ang oras. Mabalik pa ang phone. Balupon nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kansi katropang Don Filangka.
0: Ginadulong sa iyo sang Vision X Plus. Para sa masana, kagyalti nga pananawan, tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Ginadulong man sa aton sang Premium DT Soft Gel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.

0: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi, isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Adasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Yung patilaw ako sa upod ko

0: pagkatrabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sangfon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix. Para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.

0: We've got 10:35 in the evening and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting! Berte nga! Ito na pa.
0: Hindi nagamot Superman, no? Opo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy Langka.
0: Yadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Babasugain mo immune system lagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kagara man ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadula sang panuod ka panalakit sang kalawasan.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na mong katawag XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Again, it's 0915-831-1431. Leia Ramos, good evening to you. And hindi ko magkalipat, nagapadayin si Gyapon ng Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, which is 5,000 pesos every Friday inyong madaugan. All you have to do para maka-intra ka mo, bakal ka mo sing Gold Eagle Beer nga King kag 320 ml sang Gold Eagle Beer. Ang tansan niyo pag boys, sulod niyo sobrang yung puti. Isulat niyo kompleto ang pangalan, address, edad, contact number, kag ang suking at tindahan yung bakla niyo sang Gold Eagle Beer, kag ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan ng XFM radio stations sa NIR kag sa Panay Island. And pagka Friday, hibalo ako nagabutan ngalan mo, automatic may 5,000 pesos ka na.
1: Eh, ano pang inulat mo?
0: Lapit na ba naman matapos na?
1: Oo, okay.
0: Kaysa sining Friday, week 10 na
1: week
0: ta.
1: Week 10.
0: So, we've got
1: two more
0: to go bago umalabot kita sa week number 12. Mm-hmm. And mag-grand draw na kita.
1: Correct. Hulatan
0: nyo ang mga cellphones nga mo ni panghatag man sa mga magabutan. Ano ay nga unit, no? Gusto ko arang unit nga high-end gidani bala.
1: Dapat lang.
0: Tapos butangan natin na sticker nga iya ka XFM.
1: Wow, te.
0: Butang natin ang frequency natin nga iya ka XFM. Kay para kung mag-scan sila. Kay ti, siyempre ang cellphone subong mayara na mga FM radio mo, no?
1: No,
0: Except kung iPhone ang imo ginagamit.
1: May iban dyan eh, nga iPhone nga...
0: May FM?
1: May FM.
0: Ah, Pikoy na iya. Pikoy na may FM.
1: Pikoy, gina siya to, oh.
0: Oo nga, may nakita kang iPhone na mayroon Play Store, raw. May nakita kang iPhone na may Play Store.
1: Wala gani.
0: Ang original ng iPhone niya, Apple Store na nayang naka, ang ara, dira. Nga maka-access ka sa tanan nga mga apps nga pwede mo ma-download kung magamit mo sa imo nga iPhone. Pero kung may mga Play Store, applicable na sa mga Android phones. Like yung nagamit mo sa buong cellphone, namo na siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero mga iPhone naman niya, may araman siya sing mga apps nga compatible lang yun for iPhone lang yun siya. Pero mas manami kung Android yun ang imo nga gamiton. Kay, syempre, hindi ka na magpa-social-social, wala ka malang kwarta ng iba ka.
1: Correct.
0: May iPhone ka gid. Tapos kung tawagan ka sang home credit, dayon mo ka cancel kag block na number.
1: Ma-change sim ka dayon.
0: Oo, ano.
1: Wow, ah.
0: Mabudlay pala sa mga mag-change sim, most especially kung hindi ka man techy, bala nga mag-encode kag mag-apply sang imo pangalan kag para ma-register imo SIM card.
1: Mm-hmm.
0: Ako hindi na ko yung mag-ilis-ilis number yan. Namian ko to sa number ko. Ito yung 0926.
1: May 69 sa katapusan.
0: Hindi, 8 to 10. 2626, wala 8 to 10. 0926, 2626, 8 to 10. Ako na iya ginalikawan na may mga 69 niya. Wala ko na namian sa mo na number. Wala ko na namian na iya. Basta gamitin mo number 69. Klain.
1: Bahala ka na iya.
0: Pero kung iutik mo gabi, it's good.
1: It's good to be true.
0: Diba? My favorite number is 69. Kung duha lang ka mo na iya, ha? Pero kung i-number, mag bala sa mga cellphone number, oh my God. I don't like it.
1: At mas mayo tong ano, ah. No. 2626.
0: Yeah. That is why 2626, it's my favorite.
1: Ah, that's it.
0: Yes. Dos ano bala ang sungo matusik?
1: Speaking of English though.
0: No.
1: Mm, may nakatuba mako nga in English kagina.
0: So that is why imo gid ko proteksyonan.
1: Yes.
0: Nga dapat hambalon nyo gid nga unlib gid ko yaya.
1: Nga mangkot pa sa
0: nga ako na opisina sa Metro Manila.
1: Does he live in the moon?
0: Ako matubang ya. Mabot lang git sa iya. Kasi kung ilupot ko sa iya nga ano.
1: Doka na, may ambalon niya. He lives on one of the galaxies.
0: To be exact, it's a celestial galaxy.
1: Yeah, oh, yeah. All
0: right. You just research my family name because yes. My family name celestial is... there in dictionary.
1: In the galaxy.
0: No, it's in dictionary also, my yes. Family name. And you may also type that in chat GPT or bisan sa diinda. you did try that your family name. Family
1: don't you
0: name?
1: Know that
0: Alakapa.
1: Celestial also means kingdom.
0: Oh, really?
1: Yeah. Yeah. The celestial kingdom.
0: Oh, really? How about the Alakapa?
1: As what I've researched, it's the Cape of the Ala.
0: Oh, that is what...
1: Do kapa, siya bala sa mga ala.
0: Nakibinto ka na naman.
1: Siya mga pati, yung ala kapa, gani, di ba?
0: No, ala it's Cape. It's Cape.
1: Escape from the darkness.
0: Huwagin siya pula sa atin. Kato kay sabi sa doon subong malang Lunes doon nagpinahuway na malang wrestler early kay may klase buhas
1: gani
0: that is why wala siya nakayagang yang nakababad sa atong nga slot
1: labot siya nakahinay kaya sa internet.
0: But I don't know kung aton nga smart may ara signal o kung wala kay there is akon makareceive mo ko text. I don't know kung magtawag ka mo kung out of coverage ba. Mm-hmm. No. Hi to Family Española. Good evening. Shout out ko sa Family Española. Bisan din ka makadto upod kami si imo from Wako Wako. Ari man si Wako Wako. Nabayra mo na uta mo sa GCash. Reklamo to bala sa imo. Ate, napabarangay ka na.
1: Mga Española, pang mentionar mo ha.
0: Albertia. Is watching from Bacolod City. Most people today is using the internet data on their cell phones. Mm-hmm. That is why nga hindi tagini pagdulaon ang aton nga FB Live. Biskan mga 8 million ang aton ng mga viewers.
1: Wow.
0: So that is why nga makakonnect man sila. Ang ano naman niya, ang problema naman dira, hindi nila ma-enjoy ang music na pang-play ta.
1: Amo na nagaling.
0: Kay nagagwa lang kita ya sa television kay sa aton nga live kung maghambal na kita kay para ma-avoid naton ang copyright.
1: Copyright.
0: Yeah, ang copyright. Kaga ang siyempre ang imong itsura base may kapariho ka ang ibang nga daan ginagamit aton itsura ka ginaano.
1: Mm-hmm.
0: Ginabutang sa face ID
1: ba tapos nga pakilala sila nga si Amon
0: yes
1: siya.
0: So so delikado ni aton itsura mapictura nila kung mabalaan nila ang aton nga mga ano aton nga mga mobile apps.
1: Mm-hmm.
0: Minimum nga daan unod sa akong mobile apps ara sa mga 1M
1: ba.
0: No, bati ka man ayun, no?
1: Ah, sige lang, ah. Wala ka na yung kaso, kumaga muna, ah.
0: Sa subong daan niya, do, hindi lagi ko yung nalainan ako magsagad ka, ano? Bit in cash?
1: Ako yung IP in cash.
0: Oh, really?
1: Yes.
0: Because you do have a lot of cash.
1: A lot of money.
0: Yeah, how about me? Hindi ko gusto mag-bit in cash because
1: you have a lot of cards.
0: I don't any cash because on my pocket.
1: Because you have lots of cards.
0: Yes, I have a lot of cards, yeah. Including the pink cards.
1: Abi kwan mambal ka na. Including my school card.
0: Ang pink card din yung naka-highlight yun, Ayaya. Ano na yung pinag-iwanan din yung pink card? Now, about your pink card, girin nyo mula.
1: Ah, naka-renew ko.
0: Ah, really? So, how about the, ano, the result? It's positive or negative?
1: The nurse said, be back on...
0: Babalik ka doon?
1: Oo, babalik ko niya ko.
0: Ah, may nakita. Basta sila may nakita sa guro do something.
1: Bas may nakita sila nga spot.
0: what kind of spot? It's G-spot?
1: Basta sila niya, please be back next week.
0: Kay may ara siya nag-clarify regarding sa yung result. So, ang yung duda, may spot sila nakita.
1: Ha?
0: May spot sila nakita.
1: Hmm.
0: So, if may spot sila makita, most probably, ano ka naman na nila?
1: Mayroon na kumang siling sa nga, spot the cash.
0: No. Diba? May additional ka naman na nga ano?
1: Nabalairan.
0: Hindi. May additional ka naman na, may additional mas sila request basta may spot.
1: Ati ho.
0: Si, pagkabalo ko daw, x-rayhan ka gidguro.
1: Nga ma x-ray gid?
0: Tingin kayo may spot mo. Wala man to gimbutang nga G-spot. Spot man lang, di ba? So, meaning, may something sa imong lawas.
1: Basta may nag-ano ko no, dumang mga dot-dot.
0: Oh, Dalmatian ka, ha?
1: Amo pa natin yung bahal ko. Mas may like ko nga Dalmatian.
0: Actually, I'm listening to both radio and CP. Kaso, wala gadungan ang ambal. Pero, sadyaan na may iyang makitaan ka mo listening from Roja City.
1: Yes. Yes, so. Amo ginasaya kay... once nga sa radio kagapamati, mas unang radio compare sa...
0: Ulihi. Ano? Ulihi sa aton nga live.
1: Mm-hmm.
0: Kaysa Roja sa siya mo. So, pero kung balikan ta ang traditional sa unang radio, nga wala pa kita yasing FB or sa mga
1: social
0: online
1: media.
0: Online platform bala, mas prefer ko ang traditional radio nga ang tingog lang ilang makilala,
1: yes,
0: sa aton.
1: Yes, that's it.
0: Kay sa subong adahan, hindi natan niya ka jiga-jiga nga masulod daya sa mga close-in rooms.
1: Yun. No, ah?
0: Kay pag-abri mo pa lang sa imo nga sa lakyan, oh, yung sulod na di si Dolpo.
1: Nang?
0: Doon mo man siya kita o sa FB Live. Ay, sulod siya gali sa dari. Nang mo na bala.
1: Tag, ano ya, nang sang una, sang hindi niyo pa makita ang inyong DJs, no? Mas ga ano nag-work ang inyong nga imagination.
0: Yes, kung ano nang itsura ni Dolpo man. Tigulang lang na siya ginambal ni Troy. Ang itsura ni Troy ayan, ano na yung itsura nga doagi man sa magambal sa radyo. Daw na bala. Kapila ko na maka-experience ang una nga mag-survey ko bala. Ay, ikaw gali si Troy nga doagi sa radyo pamatian now.
1: Hala, mas lalaki pa ko pamatian sang sa imo.
0: Ang sabat ko, abi mo kung ano.
1: Ano?
0: Tilawin lang ko balaga.
1: Na.
0: Kay siging-siging ontang G-spot mo.
1: Ako yung magambal sa kaya nga do lalaki kagid na pamatian sa radyo.
0: Sa radyo. So, tapos
1: kinupang ka lang ka.
0: Dami to ng traditional yung setup
1: kay
0: sa muna yung arang tingog lang yun ang inyong mabatian sa amon. Ang mabudlay di gani. Hindi man sila nga mabudlay sa ato niya nga partya okay na kay nag-adapt na kita yasang bago nga ano
1: nga
0: sistema sang pag-broadcast. Swerte lang kita kay natagaan kita sing maayo nga itsura.
1: Wow.
0: Oo, okay, may ara ibang tuod nga naanad siya sa traditional then pag guwat nila sa kamera amo na o ay namin na sa galit tingog pero wala sa itsura.
1: No. Usually bala wala ko yaga sila niya nga ano ha pero mga nami tingog ko no muna.
0: Alaw ay ko no.
1: Kuno man.
0: Hindi man tanan.
1: Hindi tanan.
0: May iti siyempre, wala man sila kabalo nga sa dalalayon, gali iya sang ano ya, sang aton nga trabaho, magwa, nagkikita yung television, nagkikita yung style.
1: Sa bagay.
0: Sa una, di ba, kung maka-TV ka, okay na iya.
1: Oo, ah?
0: Subong iya, kada isa sa aton niya, may cellphone lang maka-live, to television naman sa iyo mo, no?
1: Oo. Gusto nang ibang dyan eh, kung hindi sila kalantaw sa TV, na YouTube nila nila
0: tiyan nga playan na higit subong niya kung makasulod ka bilang isa ka ano isa ka
1: broadcaster
0: ka broadcaster ting kinanglan package deal gitanan kabalo ka sa pronunciation modulated imo voice at the same time may ara face value
1: Hindi, ginmang siguro nga sila nga modulated ang tingog. Ah.
0: Makalingaw.
1: Basta you maka-entertain. Know how to entertain.
0: O, pwede man. Pero plus na iya ang modulation pag yun nga daw announcer ka yun.
1: Pero ang X-Factor, ang itsura.
0: May face value. Bisang wala pa tuod social media, ilagid ka na pangita sa playana, may itsura. So ako kapati kay kuya nga may itsura kay kuya gali.
1: Ako man. Nga, sa tuod, no?
0: Bisan
1: sa diin lang obra, nga
0: kinanglan yun yung tura, gidya.
1: Ang katapusan na nila nga, sa imong application, with pleasing personality.
0: Wala na sila yagalantaw kung anong imo yung may bulig sa company.
1: Mm-hmm.
0: Importante yan, arab lang hipid tura mo. Tapos, magatubang ka sa client daw, arab lang malingaw man sila sa imo, mm-hmm, nga may uloy tura ka man bala. So, mo na hambal ko nga pati kay kuya nga may itsura kay kuya.
1: May itsura gani ang kabo. Wala.
0: Tapos lain pagid niya kunuya ko nung may itsura pagid kang makalilingaw kapag ikunuya.
1: Amo na ginatawag nga sex appeal.
0: Ay, really?
1: Nabisan hindi ka blag wapo bala.
0: Tapos namit-namit. Tapos namit-namit pagid kuya. Magota bala si Mian.
1: Correct. Kaya balong ko lang sa kulamon ko sana. Ina ko mapaulam siya.
0: Oh, ay. Pero kapati, giman nga wala giman law ay sa kalibutan.
1: Wala.
0: Ay, hindi ko na yung magpati.
1: Kaya nga,
0: Diragita ka sa lising nga duha, hindi gidya parehos ang ato niya nga ang ato na kausa.
1: Gintuga,
0: sige.
1: Pagtuga sa ato, hindi bala nga lain-lain matagal na itsura.
0: Hmm.
1: Depende lang na si Imoy, ako nalawayan ka sa akon, laway eh.
0: Pero wala ka kapati nga may laway.
1: Wala ko yung kapati nga may laway.
0: Ha? Amo gali nga gwapo ko sa live.
1: Yan, di bala?
0: Kaya laway ako nupod. So dako ginang ako na pagpasalamat sa
1: iyo. Iyan nga siling nila, iyan nga, bisan laway lang. Kung kabalo magpalaway.
0: Hindi kami nga mga itsurahan, pasalamat kami sa mga laway.
1: Nga
0: Kaya kung wala siyang laway, hindi mapansin ang amo ng kagwapahan, kagwapuhan. Yes. That is why nga mag-live ta. Kada gabi, nagapasalamat ko yung makita ko, ginambalan ko nila nga nagwapuhan sila sa akon.
1: Ako yung bisan laway.
0: Because of you.
1: Yeah. Imaginable, ha?
0: Kung
1: wala sang
0: laway. Hindi nila ma-appreciate ang
1: Dapat mapasalamat ka mo sa
0: tigali mga laway. Tigali hambal mo wala ka man kapati nga may laway.
1: Ha?
0: Hambal mo wala ka man kapati nga may laway.
1: Pwes, laway na ko sa mga. Para magpati sila.
0: Okay. Abi ko gitbala, wala pa ko ka-watch ang live nyo. Si Dolphy lang ka, bagets pa. Nagakadula, stress ko magpamati sa inyo kada gabi. Helen kay Lin Lab Laromed.
1: Thank you so much. Bagets imo nga forgets na kuya.
0: Oo man. Tikong abal ko na gani kung traditional lang ni. Wala gisis lang expect yan nga may edad ka niya, Dolphy.
1: That is why gani nga as what we have said, ang mga sinang-una bala nga mga more on imaginative nga ina-imagine nilang ay basit kung amon yung itsura ni amoni.
0: Amon na nga may kakatugid dyan sa radio station.
1: Oo, dasan before labi na gitkong lapit bala nga radio station ang ilagin na kantuan. Saan pa ganit? Isa ang ginanong napritihan.
0: Makatugid sila yan.
1: Para makita lang nilang ilang mga paborito ng mga DJs or announcers.
0: Pagkatapos paglabot nila sa station, kita ka nila, ay, amang yan din akong ligato, kalaw ay manigal kay Dolphy man.
1: Yara ka ni kita nga ng kasi-sexy sa tingog sa radyo pagkatapos.
0: Ay? Amo lang ni?
1: Amo lang, sagali. Nagpliti. Naman ang itsura.
0: Nagpliti, kiko 130. Ay, oo, no? Arap lang, di ba? Nang kablahaw, gina-imagine mo, ay, kagwapa-gwapa, ginaguro siya ka ng tingog. Naagigi na si Dolphy doon, mga muna bala. Subong, hindi na. Isa nyo na lang kaklik, subong. Type nyo na lang, 3TSOY XFM. Kami na nga doon.
1: Magwa na dayon.
0: Magwa na dayon. So ang inyo na lang gid kung paano mo, paano nyo kami mascam. Ngarap lang i-friend nyo si Dulpo, i-message nyo.
1: Tapos usaron yung mga pictures na
0: mo. Yes, kaga inyo siya ingganyuhon nga maluyag sa inyo kay para makamuad sa sangyang Gcash.
1: Wow, talaga.
0: Yes. Amo na ay ambal ko na nga daan sa inyo amo nang weakness si Dulpo. I-message nyo siya balay labi na gigong gwapo inyo profile picture mga lalaki.
1: Send lang mo picture.
0: Dasig mo nga sa istorya on basta maganahan sa iyo automatically may 500 ka na.
1: Depende kung pwede ka nga i-ano.
0: Ang sa ako naman niya kung makapadala ka mo sungkaw okay na na.
1: Kung ang itsura nyo, pwede maka-jingle bell.
0: Ah, really?
1: Jingle bell ko eh.
0: 4 minutes before 11 o'clock, mayang gabi sa mga taga-barangay, Karabalan, Himamaylan. Happy watching! Mabalik pa ang phone, palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Action Plus Herbal Soap.
1: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala ng me-time parang magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiig ug higda. Dili na pud mi active pareho sa among

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Madalas akong puwede sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero na mag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Urbe.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Mayong gabi, anay, kay Dondon Clan Lucero sa Barangay 6 Kagawa. June in Night and Day, love always, Mama Marlene. 6 children, Raymundo Jr., Colin Shine, Andrea Raymar, Jan, Aileen Julian Coloso sang Kabankalan City.
1: Kag mayong gabi man sa kay Bonbon Acosta.
0: Sige, Apon 36, kaupo nyo sa phone, pal.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Magluta tayong kag-collagen sa magusto magwapag-wapo mga kape ka na healthy ka pa!
1: Kag ginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soap, Kutis Artista na, Kutis Porcelana pa.
0: Good evening sa tanan nato ang mga tagpalamati nga... sako sa ilatag sa ka mga ulubrahon. Ikaw magkalipat-galik, guys, ha? Ang Yes Salt Incorporated may promo sa tanan nga suki nga bumalakal sa mga Yes Salt products. Sa kada bakal nyo, sa isa ka box ng Santon Gold or Santon Plus Herbal Capsule, may ara ka mo sing automatic nga 50% off sa isa man ka box ng Santon Vitamin C. Harap lang batian nyo ng kanta nga sa may mga bukol-bukol. Sis Kaktumor, Santon Plus Herbal Capsule. Damo na sa inyo, baklon. Isa ka vaccine, ha? Kung makabakal ka muna, may ara ka mo 50% off nga discount sa amon nga Santon Vitamin C. Kaya mo nang pinaka-the-best mo. Ang Santon Plus Herbal Capsule with the combination of Santon Vitamin C, parang mangin mapag-on ang inyong immune system, kag mangin mahimsog ang inyong ikaayong lawas. Kaya, Dol, ano na inom mo yan, Dol?
1: Amo mo na, eh.
0: Kulapo.
1: Syoktong.
0: Tapos kanta na ni panumpa ko nga namian ko sa imo. Kaga, tawag lang ka mo XFM call and text line. Nakatatlong tako oras. Wala
1: gani, itang kakolor ba no? Kaga bisyo guro gani ang ano.
0: Nga ang ano?
1: Ang internet.
0: Oo,
1: eh.
0: Mga tagasagay. Wala nagpamati mo na mga inuras.
1: Gani nga, man.
0: Oo, tulog na ni sila ya. Para may bugtaw pa na, abi mo wala. Gano. May bugtaw pa na, kapinamati lang sila. Kahit balaw naman tanga daan ng aton market is mostly sa may mga edad na like you. So, hindi pa mo na matulog. Hindi pa mo na matulogan until midnight. Yung ibang tag 2 a.m. na sa katulog. Tapos bugtaw naman 4 a.m.
1: 4 a.m.
0: Na, amo ginagaling amon nga maagyan kung magpariyo sa sinyo ang pangidaro, no?
1: Oo, oh, eh, maagyan ta ginatanan.
0: Do gusto ko magbalik liwat nga, ano, nga teenager life lang bala nga wala sing obligasyon, wala may ginatultol nga utang nga ginabaydan, nga rang happy go lucky lang bala. Tapos, ang gusto ko tani balikan, nga rang balang kada pangayo mo, para sa sabi, may mga piyesta-piyesta. Kada pangayo mo, maghaan ka bala dahil sing budget pang lagaw-lagaw. Wow. Wala ko ginabi magyan, kahit ipigado mo nang kami. Oo. Ang makalagaw ko upod na ang mga tropa, ang mga grupo tabala. So, machipin-chipin ta na madumduman ko nga mo, giniinom sa una. Dumduman mo na ang par nga ginatawag.
1: Par?
0: Oo. Paramonin. Ang araw ba lang ano ba lang ginamix gani nga beer tanduay kag Mountain Dew.
1: Oh pero wala ko nakamalunga
0: at trayo gali trayo na gali namin na
1: ako nga para
0: ang par naman niya gali iya beer na lang ginaiya gali ag tanduay
1: Paris amo na
0: trayo na amo na makashot kami na may mga disco trayo then kay ti syempre mga uma-uma na bay uma-uma ti ang ice ya basta piyesa piyesta ga sold out nga iya tanan ang ginabutang namon nga pampatugnaw nga arang duga panangit sa imo nga tutunlan nga daw may cold pero hindi na cold ang hinainom nyo ha wala ka ni kaagi ha
1: ano
0: snow beer amon ginabutang nga instead of ice snow beer nga dulce amon nga butang ya
1: dasig pa naman cold
0: oo wala ka nakatry ina mo
1: try eh
0: oo daw hindi ka man kay ka-release sige na pangambal ko
1: nga mo tiyo nga daan sa muna yakwa ng by shokok
0: ay huwag na kami na yakabot sa
1: beer shoktong kag ko
0: lalayo pag dyan inyo yan oh okay exist pa man na Japan ang kokag tandu ay subong ang
1: kasi katila mo kami na sa ano ah sa parang ginatawa
0: sa trayo oo na amo na iya nga ti amo nang gusto ko mabalikan nga Arab lang kada pangayo mo tan isang una may ara kada yung mera idaho nga pagustuhan ka lang tas pagpuli mo arang matulog ka lang pagbugta mo nakaprepara na nga daan ng
1: sakit ganin sa ulo na
0: ang palamahawon tapos lagaw-lago ka naman storya ka naman sa grupo pungko ka naman sa may sa may papagpapag nga kawayan tapos smoke ka muna lain na gid abi subong mo no do ka nami ibalik nga rang wala ka pa yabala mga problema
1: gani
0: wala ka may balayra na mga bills na. So kabudlay gali iya kung mag ano ya mag adult ka na
1: speaking of smoke man dumduman gid kuya dayon no
0: ti amo na iya ikaw ay ti okay kaya why ka na ya ulik dan except si mo yang nanay wala ka man family ng imo
1: gani
0: kung ano gid man ang matabo kay tig dira gid man ta pagkadtutan nanti okay ka lang ya pwede ka lang ya ka dili na lang kuwasta amo na ti sa amo naman napinsar mo pa matigi ka ano ayhan ang gama nila amo na bala ganin kay ti hindi mo man mabalaan kung saan ka kwaon.
1: Amo na gani nga dapat piparahan mo gid every day.
0: Bisa nakapreparar ka. Ang mabili naman sa imo ya kung nakapreparar man sila. Ang imo gin preparar para sa imo, maano ay hanila na. Matigayon ay hana nila.
1: Amalan mo sila nga mo. Ako gani ya, kung magtigil na ko, amo na ambal ko sila yang hindi na ka mo dapat pa magasto, ah?
0: Ate, hindi ka man galastuhan.
1: Gani?
0: Iputson ka man na sa habol kagitsa sa suba.
1: Basta, muli na. Nga, hindi na ka mo palibog, ah?
0: No, kasimple lang sinasang problema mo.
1: Gani man?
0: Putos ang habol kag
1: nan.
0: Ipaanod suba.
1: Correct.
0: Iti, bisan anong tapa, mabalik man ta Japon sa abo.
1: Sa abo?
0: Na. Di ba?
1: Importante, laging pangamuyuan ka.
0: Aha, wala na may mga muyo sa imo. Wala ka man gali ka pangamuyo. Ano kidabi mo pangamuyo na sa ulo?
1: Ha?
0: Ano pangamuyo mo na sa ulo?
1: Hindi mo na dapat gani sa ulo. sa, hindi ah. Todman, ang pangamuyo wala niya ginasag ulo.
0: Ang kung, sa... kung ano ang nagagawa sa imo balatsyago na muna dapat imihambal.
1: Di ba?
0: Oo, so hindi mo na kinanglan nga memorizon mo gina. Dapat amunia. Dapat patlogid sulit-suliton. Tapos ang mga bilog-bilog ni, ang meaning niya sini amuni, dapat kapito, kawalo. Ha, muna. Dapras mo na pangamuyo o magkaon ka mo. Diba? Na pasalamatan mo may pagkaon sa inyong lamesa. Gaan sa mayong lawas. Tapos damo po yung mga blessings. Labot nga lechon sa buong sudan. Basta isunod na maka-steak naman kita.
1: Ipangamuyo mo da sa kanatusan niya. Ano, eh. Kabay pa nga mo pag inisudan naman buwas.
0: Nan. Kadami iya kung ano. Pero galing itisay mo naman iya pagdala. Kasang... siyempre problema normal na lang sa tao yang may ginapasan nga problema pero depende na sa imong pagdala kung okay. Paano mo i-handle ang problema kaya, hindi kay ang problema ang ma-handle sa imo
1: kaya ang balgan nila ang tao nga wala problema kulang-kulang eh
0: mugali na natabo sa imo
1: nga
0: kulang-kulang
1: ang bisa may problema bisa may problema kuya kulang-kulang kuya
0: hindi ba na kahit it's normal nga problema come and go mala na sa life so basta kung may problema gani may ara gina ya solusyon hindi kay kung may problema dayon ka tiwakal tapos do matyagan mo do wala
1: na kalapusa na sa mundo
0: do wala na gid sing kasulbaran ang imong mga problema hindi man amo na galing kay nagatuhaw ang problema tungod kay sa imo man hinimuan
1: correct
0: example ko ha sang una-una wala ka problema pangita ka problema kay nga ngita ka gid sing hululman ngulam ka gid nga kabalo ka man o pila man lang imo nga kinitaan then sa paghulam mo nakahulam ka na pagabot sang time nga magsinoktanay na wala ka na may pambayad kay una pa lang kabalo ka na nga daan nga hindi enough ang imo nga kinitaan para sa imo ginhulam kag dako ang imo balaydan every month di ba
1: correct
0: so meaning ikaw man adyapon ang nag-create sang imo nga problem dapat kung alang-alang gani hindi gid pagpiliton nga manghulam
1: man.
0: Para hindi ka magka problema Ti kay ang iba nang buta ano nang ilang ang mind settings na iyang nga
1: dapat ko may nagulam ka sa amo sina nga kadako ubrahan mo man
0: hindi wala labot gidya imo gidya lang tawon na nga daan kung pila gid ang kinitaan
1: amo
0: mo
1: amo na gani nga
0: budgeton mong balaydan mo sa kurinte tapos abi amo ning imo balaydan sa kurinte amo ning imo ginagaan balon kada adlaw ti kung hulman ko pagit sing 50,000 ano na lang ni mabilin. So, dapat kung alang-alang, hindi ka nalang gid mag...
1: Magulam.
0: Magulam para hindi ka magka-problema.
1: Or, pwede man nga subtan mo eh.
0: Galing kay ang tipon. Hindi ko. Nang daw hindi gid, daw matandog, daw malastra gid ang tinipunan.
1: I-budget mo ang imo nga ginagasto eh.
0: Ah, ikaw ya, mahambal ka na. Makahambal ka na nga mabudget mo. Kaya ti, imo mo na ya kaugalingon ginamind mo.
1: Hindi man nga sila nga sa talan nga oras, ako na lang kaugalingon ang ginamind mo.
0: Hindi, tuod man, hindi ka makahambal nga mabudget. Ikaw makabudget kaya tungod kay hindi gid amo na ka dako ang imo nga expenses abi ka daily needs mo kay ti nanay mo ikaw mo malang nati kung mayara iban makatagatag ka man abi pero tumalagsahon lang gid unlike nga sa may mga pamilya na gid ba nga mayara gid sila yaya tawag gani ni toka kada bulan nga muni ang balaydan amo nga itong hambal gani si mo kay na makawala ko tinipunan dot kay Kabudlay kung dako imo kinitaan, gadako man ang imo nga kautangan.
1: Amo na gani nga, say for example, abi, may sweldo ka nga 20,000 per month, no? Sa imo na lang ginaya nga pag, ano mo, pag budget sang imo nga kwarta, kung diin siya makadto, dapat nang nakaano ka na, may plans ka balakag may lista ka na bala kun nga ang amo lang ginang dapat mo nga gastohon kag hindi ka niya magpalapaw pa sa ano eh labi na gid kun
0: galaway pa to ng istorya Paul Mako dabi isa ka libo may Paulam ka
1: kaya amakon mo na
0: digo di wala ka makabalo may ari ko di isa ka libo diba? So kung diin lang gidasta ang imong capacity sa imong budgeting, hindi ka na da maglapaw.
1: Kag
0: magdugang para hindi ka magka-problema. Diba?
1: Correct.
0: Para do para sa nabala nga kung may ara ka na nubya, hindi ka na magdugang o kung may asawa, kay para hindi ka na magka-problema. Pero kung gusto mo gid man magdugang, hindi ka lang gid mag

0: Kay mas dako ya ang bilis ang ilang kwarta compare mo sa ato na kwarta. So te ang ila ginobra diri sila magruling pagkatapos amo na ila lang ya ano ya eh nang ila lang ya gaan sing effort nga manukot nga biskan ang iban gasaylo saylo balay. Pero matultulan man japon tingala kastor ko no.
1: Gani.
0: Na. Te kay alas 11 media na mapulit na ta kay wala man ta di.
1: Wala man ta pull.
0: Puller. See you tomorrow 9 to 12 midnight. Salamat sa mga tech on duty. Sa tanan nga station manager sa tanang XFM radio station. Sa NIR kagpanay sa ngalan sa amon nga CEO Dr. Emilito Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Goodbye everyone. Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit nga relax sa akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibig sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald. Ibag ko kung aliskobre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibilis.

0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika. Love it.

0: Good malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-glare skin herbal soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara, sa aking katipan ni Lilo. Sa ako center agent.
4: Permigil ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
3: Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain.
4: Nagasita, sige na matulang pagsakit.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon, collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na warm.
2: Santhon Gold.

0: kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Sanson Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na nakagator shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: System Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin, nag-take ko akong lalas sa System Pain para dire-diretso ang trini.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
6: System Pain, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Kasi hisil na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga kong siya. Isaga pala nung kapa ko. Sa premium D3 Coffee Mix na nga kong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diri yo.
5: Ah, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Masigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ni
8: Kut. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Le, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili.

0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santon Gold Coffee.

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Sigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
3: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sa akit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Si Michelle Legale is

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Samtong Gold.

0: pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Soma. Isa ka studyante.

0: vitamin D3.
1: Yaa, mamantinir ka sang kapesang ordinary. Puro lang tamis.
0: Wala sang health benefits. Switch ka na sa premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang premium D3 Coffee Mix. Ang may aramaro sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natunan. Pampagkaras ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
2: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Clear Skin Beauty

0: oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain?
2: Ang sakit.
1: Mag-Sister Pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-Sister Pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika. Xanthan Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Xanthan Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayang gapa.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibilis.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahaganhaga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katropa,

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

0: good morning, Pilipinas! Good morning! Should not say Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning, mga katropa. Welcome, welcome sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas sa Subuyang Adlaw sang Martes! October 6, 2026! Grabe mga katropa, October size na, dasig-dasig ang itong, diba, no? Galakat sa panahon. Ito nag-nap ka lang kadali. Tapos, aga na naman. Dasig sang, lakat sang panahon. Na balila gani, time is gold. Anyways, mga katropa, alas 5 shot na. Gagamat-amat na. Komento. Sige na mo pa shoutout sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa kay amat-amato ito na tamiyaw na dugay-dugay, no? Sa ito man yung mga listeners dyan, sa mga tag sa karadyo. Good morning sa inyo, kag ara man kita batio na syempre sa ato ni radio frequency, ara kita sa FM Gabon, sa inyo mga tag sa karadyo, ara kita sa 103.9. Kag syempre sa mga katropa naton da dira subongan, no? Kaya matamat naman kita dira, Himos Kai. Dugay-dugay, yamagasilak naman ang adlaw. Amat-amat na kita dira, digamo, no? Para ti perfect ang inyo dira mga pamahaw subong gamba ko gani dapat hindi nyo kitpagkalimtan ang inyong mga breakfast ko naga para ti nabrang may energy ka all throughout the day. Wala sang energy gap. Sus. Kita yung pamahaw mga katropa ng orang at nga breakfast. Ang muna nag-supply sang energy all throughout the day. So dapat, huwagin pakalipatan. Ang muna nga ati yung mga doctor gambal ginanga, don't forget your breakfast. Diba? Kaya parang ati may energy ka all throughout the day. Ang muna, ganyan ang buhay. And syempre mga katropa, subungan nga adlaw sa October 6 mga katropa. Tinagapadayon ang selebrasyon sa ang Mascara Festival 2026 kahapon. Nagagalong-galong ang panahon, nagaulan-ulan pero kadamo sa ang nagalagaw. Especially kiti wala ako kadto man sa BCGC kahapon. Dito lang ako nagkadto sa may ano, nakalabay lang gali sa may plaza. Sabahin bala sang Araneta Street dira pasulod na sa festival sites bow ubiskan nga ang galom bugat-bugat na kahapon ka dumatupa na gyud damo sa nagasulod sa festival sites damo sa mga manuglaga oh mo feel mo gyud ang spirit sang mascara sa mascara mga katropa so ti ano ah halong-halong sa mga naga ano naga party-party subong o kung sa mga nagaw-lagaw-lagaw. Especially nga ti, kung damo daan tao, damo man modos. Mga kabalan ng ibang daan. Ito, imagine na yung mga katropa sang nagbigad itong simana. Mayara sa mga vendors, sa may Libertad Market nga ti. Ay, ang ilagali ginabaton nga kwarta, piki. Kaya may mga tuntong, agapakuno-kuno nga Tagalog. Tapos, gali. Ang ilang ano draho nga ibakal kita ginagamit nila natagko ang denomination yung mga kwarta kon mga 1,500 na walang masinsilyuhan kita mo na piki na gani ang ginbakal nila sa imo sinsilyuhan mo pa sila wow kanami gid ano na ya
1: wow puwerte
0: so ti halong-halong man sa mga scams sa mga fraud kon sa mga modus bunga nga ti era kita sa celebration sa mascara. Damo sang bisita. Damo sang manuglagaw. Damo sang tao. Ano? Ingat halong and enjoy mga mascara party. Goers. Pan sa mga mascara goers natin. Uy. Sige ah. Samtang mga katropa, update natin sa lakad sa atong panahon. Subong nga agad. Hindi amo nakatugnaw pero sang nagligad nga daw. Tugnawan ko mga lakad sa talan. Or a jacket lang ko to. Sa mga katropa ang Intertropical Convergence Zone ko ng ITCZ ang nag-apekto sa gihapon sa bahin sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Dari sa Negros Occidental, pila sa gihapon ka mga LGU ang maka-experiensya sa magol un nga panahon na may dalang rain showers kag thunderstorm. May kag tingilay to moderate sa gihapon ang kakusugon sang hangin padulong southwest mga katropa. And a minutes ago mga katropa, mayroon man sang thunderstorm advisory draya sa bahin sang south nga bahin sang probinsya sa Sipalay, Candunie, Ilog, Kawayan, City of Kabangkalan, kag Hinubaan. Oh, mayara sa thunderstorm advisory dira ang mga bahin. Samtang, as of 2 a.m. naman, subong adlaw, October 6, 2026, wala sang low pressure area nga na monitor ang DOST Pag-asa. Mga katropa, no, sa Saludya, sang Philippine Area of Responsibility. Kung nag-far, mga katropa, so far sa karon clear! Na wala sang LPA no sa sulod sang Philippine Area of Responsibility kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility dito mayo. Pero mabatsyagan yung mga katropa nagaamat-amat na ang kainiton no kay ti maiyaradan sang super El Nino nga ginalantaw kita kung ginaexpectar nga mabatsyagan na mga sa mga sunod ang mga binulan pagid mga katropa. That's why nga manginhanda kita dapat ha sa ining nasambit nga super El Nino para ti di na kita bala masyak kag mga panik-panik kita no kay hindi daan mga katropa dang ano siya eh ka dangerous no nga tion especially gani sa iban nga pungso da ginalauman bala nga ti mira sang mga numbers of death na nga ginexpectar tungod sa kainiton. Now that's why kita diri sa Pilipinas maghalong man kita kag mangin preparado. Para sa tanan alas 5:13 na. Oras 5:13 in the morning. Rate. Nakainit ako dira tubig. Pero labay lang ato, no? Muna nang kainit. Ang ati, may global warming, may El Nino, super El Nino, no? Sa bilog ng kalibutan, ginapa-warn. Kung gina-warn, ginapahanda ang tagsa ka mga, ano, mga, kumbaga, katauhan nga maghalong sinitag-init kay Biscan sa mga ice to. Gakabatsyag na sila tugnaw. Ang isang ay tugtugnaw. Init! Init, nga tayo sa una, why na ati tutulog na ganila lugar. Subong nag-aamat-amat muna ang snow, nag-taas ang ilating tumang nga temperatura. Te, tapos mapatindog pa kamo paksilik ka. Nga ginapakonserve nyo na sa mga tao. Subong ay conserve nyo ang inyong tubig. Ano, para kamo para sa El Nino. Pero patindogan nyo pa di paksilik ka. Kay hambal nyo, sapat ang supply ng tubig sa Pilipinas. Kaya walang problema pag ipatayo dito ang paksilik. Tapos subong matag ka mo advisory, paghandaan ang El Nino magtipid sa tubig. Ay, karon. Ay, sus. Pero mga katropa kita, yati dapat niya aware kita sa mga musinika. We're praying for a better future for us. Of course, for a better leader man tani. Para nga, nami ang aton nga was down lag, no? Sige, komento dira sa inyong mga pag-greeting subong aga sa aton liwat yang Facebook page sa XFM Macau News and Public Service Authority. Sa liwat, ha? Komento na dira sa may mga birthday dira subong. Happy, happy birthday! And hamba ko ganun basta magpatak na alas 5, just onwards. Siyempre, musikahan na kita. Te, alas 5:15 na. Aring natin mga musikahan sa aga. Dapat makapag-gihog-gihog na sa inyong mga tulaan. Hindi. I mean, sa inyong malawas. No, nga maka, ano ka mudra? Maka-stretching ka mudra sa iniga kanta. O kung hindi nga musika, maka-chat-chat-chat ka mudra gamay ba lang? O kung mga Zumba style, kung anong generance ng saot na gusto ninyo, budots, pwede man. Pero ang musika natin subong aga, syempre matutoy bibo ta. Para ganado, kag bibo, arewa, kaupod natin si Vong Devar.

0: panalong panalo, Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
5: Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

At nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning! Good morning mga katropa. Oras natin alas 5.29 na. Kaagang atong nga mga katropa. Sumong nga aga. Kamusta kayo dyan? Namayong aga dresin nyo nga tanan. Tig-ang na bala. Nakasunod na sa inyo yung mga tig-ang, inyong mga ginalaga, dira para maghumo. Munggo man inaokon karne. Good morning sa inyo nga tanan. Kag syempre, sabagwan niya aga mga katropa. Amat-amat lang, timing na niyo, alas 5.29. Kag syempre, meron kita rin isang kape, mga katropa, gina-endorso gid sa inyo nga manamit, kid Imnon, adlaw-adlaw. Syempre, isa na dira ang pinakabago natong niyang kape, mga katropa, Adria. Sa ES12, ang ating Santon Gold Coffee Mix. Ang ating Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang kape nga hindi lamang namit kag healthy. Mga katropa, hindi ang makapagwapa and makapagwapo man si imo. Kahit ang ating Santon Gold Coffee Mix, mayroon sa mangosteen, malunggay, chia seeds, turmeric, coffee. Plus, mayroon pa sa glutathione and collagen plus santonin. Kung sa diin niya, perfect nga kape na skincare mo pa. Ang ating Santon Gold Coffee Mix. Abakal niya sa mga butika malapit sa inyong lugar. And of course, sa aton mga Yes to Health stores. Sa mga butika, mga katrapa, mabakal ini siya sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, and TGP. Kag ma-order man online sa aton mga online shopping applications, i-search niyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Mabakal gali ni siya nga aton gali nga Yes to Health store. Dari sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Sa mga tropa naton direwa, tamyawon tang mga nagupon sa aton yung programa sa mga aga sa Exciting Pilipinas. Sa ilayan ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Ginapag-greet niya ko nung iyang anak sang happy birthday today nga si Jem Ontal. Salamat gid and happy birthday ah, sa anak ni Ma'am Shirley Arevalo, Jem Ontal. Happy birthday! Happy birthday to you! Sa kay Ricardo Dalisay, good morning man. Nag-monitor lang sila ko no on air dito kag nagalantaw live wa sa Kabangkalan City. Thank you so much. Sa kay Sir Chris RV Chris Casiris, good morning man. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. And of course kay Katrapang Jelwin, good morning. Sana sa kuno share kag bali ang El Nino phenomenon kuno makaapekto gid sa agrikultura kag sa aton nga mga tao kag hindi lang kuno puro init ang El Nino kundi kung kisa nagaulan man. Good morning man sa kay katropa Mitch Lipa. Nag ginapatamyaw gid sa happy viewing ang mga taga Talisay City Zone 15. Good morning. Good morning dira sa inyo sa mga taga Zone 15 sa Talisay City. Sa ilaman ni Sir Alberto Norbing Loreno galit dira sa Zone 15 sa Talisay City. Mayong aga. Ayun mga katropa, alas 5.32 daw. Ay, nakisang oras. Pero siyempre, hindi nyo pag i-sailuhang inyong mga tags sa karadyo. Padahil lang sa pagbamati, magabulos ang The Secret of Health. And after that, siyempre mga katropa, balitaan na naman kita. No? Subog aga, no? Kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. So padahil lang sa pagbamati, Andrea sa mga programa sa XFM, humalin aga, tubtubya, gabi. Saliwa, thank you so much gina sa mga nagupod sa ato programa. Ang programa nga, pambog ako naga, kaupod si katrapang Wendell.

0: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kitutan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Bermigid ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibagigay pagkos sa akong sang Sister Pain.
4: Nalasita, sige na matulang pagsakit sa
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamin kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyo kutis kag manami ang inyo pamatya.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nakakapi ka na.
6: Nagagwapo ka pa.
8: Santon Gold Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Kag sa ato siring nga pagparagad, as usual, upuntang ato siring nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
2: Thank you, Sir Jose Hill. Kag welcome sa aton sining pagpangalaga diri sa aton sining programa. And as usual, upod sa aton sining mga tagpanamati, hatagan naman namon kamo ni Sir Jose Hill sang isa na naman ka tupiko nga amon sini pagahimay-himayon nga sigurado kita, Sir Jose Hill, sa kalabanan sini maigo lang gid ni sa basura ang aton sining ang parte sining tanom nga aton pagistoryahan.
1: Ang tanan nga pwede ta panginpuslan ta.
2: Husto ina, Sir Jose Hill, kapin pagid no kun halimbawa may lugar man lang balaki kita sa aton sininga palibot, kag makatanom kita mismo sini, why not nga ang kutob sang parte nga may benepiso sa aton sininga ikaing lawas, hindi naton pagpanginpuslan. Kag kumpinsaron gid, Sir Jose Hill, sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton. Kisa may time babala kita magbusisi sa mga benepiso sini kag ano ini nga parte. Pero sa pagpamati sa aton sininga programa, aton igahatag ni sa ila, Sir Jose Hill, para sa ila kahapusan.
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa Islas ang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Ang aton sininga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha, ang ginger, o kung tawag nato sini luya.
3: Sunthone Plus Gold.
2: Pero ginatumod na ton diri ang native gin na ton sini nga luya. Hindi ng mga lagkuan nga luya, Sir Jose Hill, nga hindi ya native sa ton sini nga lugar. Kundi yan tong mga makabig na ton, Sir Jose Hill, nga damo kasang tilinluan, dokurinot ang panit, kuribod, damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod, ha. Muna ganing hindi magamit ang ibang sina, eh. Kay kauti ko no tinluan. Actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa ni lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga luya, Sir Jose Hill, ang iya sa nga tubdo o kunin dahon sa na among aton sa ni pag-estoryahan.
0: The Secrets of Health.
1: Isa sa mga leading causes of death, amoy ning natawag nato sa ning heart attack o kon high blood and hypertension. Nag-burst sometimes sa nato sa ning mga blood vessels, amoy na natawag nato nag-aneurysm. Paano naman niya maproteksyon na nato sa ning blood vessels? Kinanglan, una sa ning ma-maintain ang elasticity. Number two, niya hindi man siya mag makapulan bala sa mga bad or tawag nato sa ning hindi maayo nga cholesterol, Dok Leo.
2: Ang importante, Sir Jose Hill, para makalikaw kita sini sa resulta sang problema sa kurason kag sa aton sining kaugatan, dapat nami ang pag-inat-inat sang aton sining ugat. O ay sa balang, Sir Jose Hill, nag-resist bangod sa nagtiga siya, bangod sa naggamay o kung nakitid ang alagyan kami nagakapul, keeps blood vessels flexible and healthy. Amo ni ganahimo, Sir Jose Hill, sang benepisyo o kung nakuha na itong benepisyo sa ni ceramic acid na rin sa dahon sang luya. Paano sa nagahimo o kung nagtrabaho hosri gina-increase si Sir Josiel ang nitric oxide nga among nagabulig para mag-relax ang aton sa kaugatan kag ma-reduce ang inflammation sa aton sa nga kaugatan. Once gina may inflammation, Sir Josiel, tinagasugod na matamat dira ang damage kag ang possible benefit na aton sa mas manami ang blood circulation. In effect, healthy ang aton sa nga kurason, maprotektahan ang aton sa nga kurason, malikaw kita sa badatian sa kurason.
1: Southern Plus Gold. Kaya mga blood vessels na to nabi tama ka gagmay ini pero dira nagaging dugo dira gaging nutrients ingi na supply sa kutob sa malabot ya sining nga mga body organs ta dira na nagaalagi gagmay gagmay ini nga kon nali gani nga magisi mayatani kon sentilargo mo na mahambal ka nga kwato aguha ka tehion ta pero kon blood vessel mo na gani very very dangerous especially if it goes sa imo sining nga utok delikado na ina it could possibly result sa pagka dula ni mos kalibutan.
2: Kag the more nga trabahuso nga aton kurason Sir Josiel sa pagpump sang blood, the more mas Sir Josiel nga syempre nagapamwersa dira man Sir Josiel ang matamat nga enlargement sang aton sa nga kurason.
3: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Now, dari naman kita sa are kalabanan sini amoning reklamo nila kung nga gaana manam sila magkaon sa mga sweetened nga mga drinks beverages kag mga pagkaon ang mahimo Doc Leo sang pagtake nato sa dahon sang luya para maproteksyonan kita sang damage dalaya sang grabe iya ka damo nga blood sugar naton Doc Leo.
2: Ang problem bala Sir Josiel siniti kung mag-kinumbine-kumbine bala sa sulod sang lawas. Like ining formation sang advanced glycation end products, hilig ka sa sugary. Combine dito sa protein sa sulod sa isang lawas. Nagresulta ni Sir Josiel sa nagkalain-lain nga damage which is ang cinnamic acid nga halin sa luyas ni o kung dahon sa luyas reduces harmful sugar reactions sa aton sa nga lawas. Nga kung hindi ganin ma-block ang formation sang sining advanced glycation end products, posible si Sir Josiel magresulta sa dugang pagida komplikasyon sa diabetes. Hindi lang pilas nga dugay magpali, hindi lang panglabo sini sa mata. Tandaan na to na eventually posible ma-damage sa tong kidney Sir Josiel. Kung ikaw sini ang diabetic, skin aging, isa pagid sa posible nga mga resulta sa ni Sir Josiel sang advanced glycation end products. Amo, may mga tao Sir Josiel nga mas tigulang ilapanit kaysa sa edad nila. Naunahan sila sang ila sa nga panit sa pag-edad. Kag posible man Sir Josiel ang blood vessel damage kung hindi ma-block ang formation sa nga advanced glycation end products which is isa sa ginahimo gali sang ceramic acid nga din sa daon sang luya, ginapunggan niya ang formation sa ni Sir Josiel para nga hindi maglala ang diabetes sa komplikasyon sa ni mapahina yung pagkurinot sang panit kag malikaw sa pagka-damage temprano ang aton kaugatan.
3: Sanfon Gold Coffee Beer.
1: So in short, sini Doc Leo, para sa may mga diabetes, makabulig ang pagkaon o kung pag-take sang dahon sang luya, Doc Leo.
2: Correct, Sir Josiel.
1: Okay. Sa aton nga lawas, actually, ang mahapos man lang nga i-take out naton nga patay nga cells, ang ara sa ato sini nga panit, kag ang ato sini nga buhok, ato sini nga kuko. These are dead cells. Buling, buhok, kag kuko. Tawag nato sini mga dead cells. Now, malimpyuhan nato na dead cells nato sa kuko, ginaguntingan ta. Ang aton buhok, ginaguntingan ta man. Ang aton sining panit, Doc Leo, ang buling da, pwede ta malugdan or pwede ta mahabunan sang clear skin na beauty soap or if not gani, sang Santone herbal soap. Now, ano naman yang mabulig dito sa paglimpyo sa mga damaged cells dito sa sulod sa ato sining lawas? Kaya dapat pagwaon ta man ina, kahigko man na mo, patay na na mo nga parte man sa ato sining lawas or mga damaged cells naton. So anong mabulig dito sa dahon sang luya?
2: Gina-trigger niya sila Sir Josiel ang autophagy, amuning body cell cleaning system. Kung baga built-in sa aton sining lawas, Sir Josiel. Amo ganing isa kapanugyan sa isang mga nagatuon sa nutrisyon kag sa ikaing lawas sa holistic health. Kung gusto ka nga matinloan mismo sang lawas, ang iya sa nga kaugalingon, hindi ka magsigi kaon kag magtimo-timo. Kung baga ibutang mo sa lugar ang imo sa nga kaon, which is ang pag-fasting sa ustos sa nga pamaagi, makatrigger Sir Josiel sa autophagy. ang mga damaged cells sa mga hindi kinanglanon gagang tiniluan mapagwa sa aton sa ning lawas, which is matrigger man ining cleaning system naton Sir Josel sa pagtrabaho pinaagi sa ni sa dahon sang luya ang damaged protein sini gina breakdown niya ang daan sini nga mga cell parts gina recycle ja kon kinanglanon kag nga kinanglanon ni Sir Josel no ang autophagy. Kay tungod sa ning autophagy diri sini nakasalalay Sir Josel ang paglawig-lawig sa aton sa ni kabuhi, ang pagpabilin nga healthy ang aton sa ni nga brain kag ang aton sa ni nga metabolic health. Balikaw kita sa nagkalain-lain sa nga problema Sir Josel. Liwaton ko, fatty liver disease, taas cholesterol, taas triglyceride, insulin resistance, type 2 diabetes, kagiban pa.
1: Seven Plus Gold. Grabing pagsinugpon-sugpon na bisang aton sa nga lawas. Ang amo nang hambal gid Manila no, ang sakit ng kalingkingan iramdam ng buong katawan. In short, kun may damage sa isa naton ka body organ, batyagan sang bilog tanga lawas. Mm. Kaya ang pagkadami sa aton body organ, for example, is because ang na-damage man ang mga body cells, nagumpisay na sa body cells na ito ng pagkadamage. Not the entirety of the organ dayon. Pero sa isa, duha, tatlo, apat, pila lang ka body cells na nauna na-damage, Dok Leo. Nag-amat-amat na siya kag nagdako.
2: Tungod nga na pabayaan, why dayon matalo pangod, dapat natong tandaan, Sir Josel, nga ang malala nga balatian, nagasugod lamang ini sa gamay nga halit nga napabayaan.
0: The Secrets of Health.
1: Dari kita kadto kung paano naton ini makuha ang iningin na tawag tanga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon Dok Leo?
2: So para nga makuha naton ang more sining phenolic compounds kasubong sining cinnamic acid Sir Josel, ato ni siya nga hinay-hinayon o kung inanayon ha, sa pagpabukal. Amo na nga ton niya buhaton. Hindi tayo pagpersahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
1: Arangay.
2: Mm-hmm. Ang himuon naton sa ni Sir Josel, makuha kita sa isang walo, tumtob na pulo, sa ni kabilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanom kita direct, kuha kita sa ni isang presko nga dahon sa ni isang luya. And then, magpabukal kita Sir Josel sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang ko Sir Josel, kati gamay mo lang ni mo.
1: Oo.
2: Kung dako, ti kulon eh.
1: Kung gamay ko na anglit, no?
2: Oo, kung gamay anglit. Mm. Oh. O kung ano man nga inyo pala bukalan sa nadra Sir Josel kung ginagamit sa paglaga, magluwas ng Sir Josel sa aluminum.
1: Stainless pwede, glass yes. Pwede.
2: Yes, pwede Sir Josel or what you call this? Ano bagad ng porcelain-based sininga mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang aton himoon sa ni Sir Josel, pabukalon na ito. Nulaton na ito nga magbukalin ng duha ka, tasa, sininga, tubi. And then, pagbukalan Sir Josel, ilunod na ito ang dahon sang luya. Pero, ari tip pa, para nga mas ma-extract na ito ang phenolic compounds kasubong sa ning cinnamic acid, pwede na ito Sir Josel nga medyo, kumbaga, ang isa ka dahon sinino nga malaba-laba, pwede na ito utdon sa apat sinikaparte.
1: Ikat na ton.
2: Yes, ikat na ton.
1: Para hindi mag-gutok man sa ato sa nga sulod landok layo.
2: Isa man sa rason, Sir Josel, kag para ma-extract gid na ton na ring cinnamic acid.
1: Mm-hmm.
2: And then, pabayaan na ton, Sir Josel, nga arangay, inanay sa nga magbukal, napulo, tub-tub, 15 minutos, and then aton siya saraon, kag pwede na ton mainom, Sir Josel, samtang maalabaab pa.
1: So ang guay sini daw tigid ang preparation sini Doc Leo.
2: Correct Sir Josel, kag sa sining pamaagi Sir Josel, kami iban pa ganya pamaagi actually, may cold process man, pero para nga ma-extract nato ng more antioxidant kag mga benepisyo dire, recommended Sir Josel ang ining inanay nga paglaga.
1: Oh. Di pagkatapos mo laga Doc Leo, amo nang hambal nila panginpusla mo na lang gid kag halos hindi na matuka sa manok bala kun sa ugasi pa bala sang lubi Doc Leo.
2: Mm-hmm.
1: Ang dahon nga na puga ano pagid pwede pagid na
2: kun para sa imo daw
1: kaya
2: daw tuma na gid ang pagbangon niya di mo or or pagpangin puslan mo pagid pwede gyapon Sir Josel. Pero take note lang ha, ang cinnamic acid abi Sir Josel sa dahon sa isang luya kinanglan gid naton abi initon para ma-extract naton nina. That's why amuning aton sa ning recommendation.
0: Seven Plus Gold.
1: Now, best time naton sining i-take Doc Leo para nga mas magamit sang madasig kag maayo sa ato sining lawas Doc Leo.
2: Gina-recommend Sir Josel no, pag inom siri 30 minutos tapos pamahaw.
1: after meal, ha?
2: Yes.
1: Okay. Daw pampatunaw, abi, guwa niya, no?
2: Actually, makabulig yun, Sir Josil. Makabulig sa pampatunaw, aton sa nga metabolismo, para nga ma-energize kita, siyempre, kung nami aton sa nga panunaw, kag makabulig, Sir Josil, magnami ang aton sininga blood circulation.
3: 7 plus gold.
1: May limit kita sa intake sininga, Doc Leo.
2: As much as possible, Sir Josil, 2 cups lang per day, pero gina-recommend isa katasa sa adlaw, okay na.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: In the absence ang dahon nga inis ang Luya, Doc Leo, makuha na to na yan inis sa Santon Plus Gold Capsule?
2: Actually, sa pagtuon, Sir Josil, may amo-amo man siyang benepisyo, like for example, may antioxidant protection.
1: Mm.
2: May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa nang immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na ton, Sir Josil, na posibleng magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle, ang spirulina, Sir Josil. Ang yan sa nga phycocyanin, ang makabulig idili sa aton, ano? Para nga maprotektahan ng aton sa nga kurason, ang aton sa nga immune system, ang aton sininga lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation tungod sa iya sa nga antioxidant protection. Kag ang what's called this, ang spirulina nga ni Sir Josil nga may phycocyanin, may binipiso sa aton sa nga lawas kasubong sa isang cinnamic acid. Pero sa lain man niya, Sir Josil, iya nga pamaagi isa sa mayor nga sangkap sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon, Sir Josil, manami pagid ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C tungod nga ang vitamin D3 mismo. Kag ang vitamin C mismo kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa isang aton Santhon Gold Capsule, perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
3: The Secrets of Health.
2: Ganabalan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, ang isa sa ila sa Sir Josil manutaran kaga mabatsyagan nagapagsik sila, Sir Josil. Isa sini isang patimaan nga nagapagsik man ang aton sini cellula. Kasubong sing cellphone ba, Sir Josil, kung ano man niya gadget niya, kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty, Sir Josil, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josil, wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto, Sir Josil. Amo man nga samtang ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kun maka feedback bala sa aton, Sir Josil, pamangko tun no maayo. Suggest lang nato na aton sa Ultimate Trio. After 1 week, Sir Josil, ang iban sa 3 days time, nag-report na yun nga pagsik ila sa nga pamatyag.
3: Plus gold.
1: Ang too much nga blood sugar actually gapaluya man sa ato sining lawas sa in totality, Doc Leo. Kagang function mismo sa ato sining nakilalain sining mga body organs. Anong may ara sa Santhon Plus Gold, Doc Leo? Sa premium D3 soft gel capsule, magluwasin na sa Santhon Vitamin C nga makabulig agud to, maka normalize kag makabalanse sa ato sa nga blood sugar level, Doc Leo.
2: Isa si ni Sir Josil, no, nga makabulig sa aton para nga manormalize at mabalanse nga aton sa nga blood sugar, dapat dito kita sa pinaka cause ni Sir Josil, insulin resistance. Kay ang pagbalanse sa blood sugar, Sir Josil, ti management lang na eh. Kulo kontrolon lang naton. Pero ang punto sa ni, dapat i-correct, Sir Josil, ang insulin resistance. Dapat mabalik, Sir Josil, ang matamat sa ni ang insulin sensitivity. Kay kalabanan sa ni Sir Josil, mabalik gid na kay acquired ina siya tungod sa aton sa nga lifestyle. Base sa pagtuon, Sir Josil, pag-abot sa mga utanon, moringa, ang bitter melon, no, kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila, Sir Josil, para ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Dugang pa i-combine aton, Sir Josil, ang pagpasilak sa adlaw sa nga nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man ganin pagtumar sa ni sa aton sa nga premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil, ang iban kumpiyansa lang. kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually no, posible na kaamat-amat na Sir Josel sugod ang damage sina. Kagaman nami pagit kay kunay combine mo nga to sa nga Sunthon Vitamin C Sir Josel, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sang mga na damage dira nga parte sa aton sa nga cells, sa aton sa nga tissue para madasig kita sa nima umpawan. Kunay combine na to na ring tatlo.
3: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Samsung Plus Gold. Samsung Gold. Gold

0: ara man ina saton sining tatlo ka variants ang kape Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa ato sining premium D3 coffee mix. So ini in different form. Ini ya kon kaisa pastime. Kinahi mo na ton nga during our pastime, enjoy ka inom sa kape, inom ka sa kape pang stress buster Dok Leo, kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sa kape. The secrets of health. Protection nanta ato sining panit. Number one nya protection ta habon dere Dok Leo. Kaya mo na ang ginalimpyo to sa lawas, tadlaw-adlaw. Sanson Plus Herbal Soap, kag we have clear skin beauty soap, Dok Leo.
1: Isa sa rin ang ginaamag sa sapat-sapat, Sir Josil, kag lakip ng lamok, Sir Josil. Isa sa ila sa rin ang ginabasihan para kita sa rin ang matarget nila. Body odor. So dapat, Sir Josil, man-neutralize gina to, no? Kapin pa ang hindi sa rin kinaandan nga baho sa ton sa rin ang lawas. Isa ang kabulig sa rin, Sir Josil, traditionally, amo ang dahon sa bayabas, eh. Ginalaga, ginapaligo, ginahugas, ginalimpyo, mga samad sa rin kadugay magpali, pabalik-balik niya katol sa ni Sir Josil, mga arikis, mga lanag, ginagamit Sir Josil sa una dahon sa bayabas. Isa sa mayor nga sangkap sa aton sa rin Sanson Plus Herbal Soap.
2: Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sanson Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Isa ini sa Sir Josil sa mayor nga sangkap sa aton sa rin Sanson Plus Herbal Soap. That's why manoti sa mga nagagamit sa ni Sir Josil nga ang nagabalik-balik, Sir Josil, nga skin irritation. Dugay mag-ala, mag-ayos rin nga samad. Ang katol nga pabalik-balik, Sir Josil, ang body odor na amat-amat, Sir Josil, na remedyuhan kag nasolusyonan. Pero pag-abot niya, Sir Josil, sa panit, bala para ni magkambang-kambang, especially sa aton sir nga guya, mga dark spots dira, sa liog, sa aton sir nga butkon, lain naman niya dapat, Sir Josil, na ginagamit dira.
0: Oh.
1: Nami, sinadang may kojic, kag may glutathione, man pagkatapos pa rin magtuman ka dry, may VCO pagid. Gina-recommend natin, Sir Josil, ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil.
0: Kagang isa pagid ang protection sa ato sining skin. Hindi lang ini sa skin. Nagapanami, kag nagaparelax sa ato sining mga nagapalamaol sining kaunuran kagato sining mga kaugatan para mag-relax siya. Kinanglan may ara kita balanyos. Ang ato sining ginabanyos kagang ginarekomendari Sanson Plus Herbal Oil. Pero ang Sanson Plus Herbal Oil may class 1. Kay ini makaprotect sa aton sa kutot sang lamok. Nga maproteksyonan kita, hindi kita makutot sa lamok, makalikaw kita sa ginalikawan taman sining infeksyon amon ang ginatawag na to sining dengue fever.
2: Sanson Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanson Plus Herbal Oil,
0: para nga mag-relax sa ato sining skin, tong kaugatan, ato sining kaunuran, especially after days of hard work, banyusan tang ato sining lawas, ang kapalamaol nga party sa Sanson Plus Herbal Oil. And kung mag kato man kita sa eskwelahan, sa mga kabataan, nag-opisina, banyusan nyo sa Sanson Plus Herbal Oil ang exposed nga body parts ninyo para hindi ka mudapuan sa lamok. Kaya don't worry about sa odor. Sa yasining scent. Kaya nga, pang ano ining scent niya? Pang social ining scent niya? Hindi pang tigulang ha. Inang sa baho, palam hambal nga, waputanis niya galing kay dabaho, blanyos na. Pwede ni mo magamit 24 hours.
1: Yes, Sir Josil.
0: Pamparilak sa lawas, sa ato sa kaugatan, sa ato sa kaunuran, sa ato sa panit. Makaproteksyon pa sa panit, kag mag-serve pa sa mosquito repellent.
1: Correct. The secrets of
0: health. So, sa ato sa nga kinanglan nun sa mata, bala mo itong nambal na itong kagay na kinanglan tagid permi, ma-maintain man ang good eyesight because anong pulos ang pagpaninguha ninyo? Di siyempre may goal kita. Isa dira, mapatawhay ang pagsinalayota. Maka-enjoy kita sa atong sininga pinangabudlayan. Di paano kami maka-enjoy na, Dok Leo? Bisan ara pa sa imong tanan, abi may liter B ka na dang kwarta, bilyon. Kung hindi ka man lang kakita ka palibot, Dok Leo, do ka useless sa imo, do ka inutil bala.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: So kinanglantay, relax sa matata. Again, maintain the 20-20-20 rule to every 20 minutes. Break for sa inyo sininga ginatubang computer gadget. Close your eyes for 20 seconds. Tapos magtanaw ka mo sa malayo pagmuklat ninyo, mga 20 feet away. And repeat the cycle. Kag mag-inom sang Vision X Plus, amoy ning may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Amo giningin na pangita iyang nutrients sa matata, Dok Leo, no?
1: Kaya importante, ini katama nga antioxidant para sa ila, para sa aton sa nga retina. Ang punto mo lang, Sir Josil, sa hindi taman malikawan, nga magburo ng aton panulukan samtang kita sa niyang nagaidad. Pero ang problem, balan Sir Josil, ini balang hindi pamantani panahon nga magka-diprensa imo sa nga mata, nagapanghurikap ka na. O, tungod sa kaburon sang emosyoning nga panulukan kay nakulangan ka sa isang antioxidant like lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E, which is nga convenient pala tani Sir Josil kay ti available man din sa mga butika kag parmasya nga mabakalma naton kag pwede gid matumar adlaw-adlaw para depensa sa mata.
6: The secret of health.
0: And then for pain relief, bao amo gining uso sa changes sang panahon, maulan mainit kung kaysa nagalamig pa nga ito sa nga gabi, nagapalanakit gid sini nga ito sa nga lawas. Adjustment man ha, kung kaysa our body way of telling us nga ga-adjust ako kung sa mga English pa, I'm working on it. So kinahanglan nga may reserva man kita dara kung hindi nagigita kagwanta para hindi masakripisyo kung kaysa makompromise ang ato sa nga transaksyon. Labi na gid kung importante gid, dapat nga makainom ikaw, hindi lang nga pang kondisyon, kundi makainom ikaw to be relieved sa kasakit sang lawas mo. Kinahanglan mo da ang seize the pain, Dok Leo.

0: fast and safe. Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Please, sa mga butika.
1: Kung may pala nakikita sa lawas, Sir Josil, nagalala pagid ang kondisyon naton. Nablang may pwede makita Sir Josil nga maremedyo, magamit na maremedyo kung tani, pero why naton ginagamit ba? Like for example, kung pala nakitlawas, sumudlay ka maghulag. Kung pala nakitlawas, sumudlay ka magtulog. Kapala nakitlawas mo bisan no ka nami isang sudaan, way kagana magkaon. Kapala nakitlawas mo, Sir Josil, ultimo pagkanto sa ni sa CR for your personal necessity, kabudlay, less energy. Kung may pala nakitikaw sa ni sa lawas.
2: The secret of health.
3: Lastly, Dr. Leo, ining turbo dietary supplement for men. Dapat mapabalik na to ng gana eh. Tuloy libido o kung gana sa to sining sexual activity. Mag-turbo dietary supplement for men.
1: Bisa sa basis sa pagtuon, Sir Josil, no, ang maka, nag-nourish aton sa ninga lawas, nag-balance sa aton sa ninga hormone. Kag ang clavo waska, nag-abulig, Sir Josil, pabalik ang matamat sa aton sa ninga gana for healthy sexual activity.
0: Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Mag-turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving. Okay, nagaling to tiyempo sa ato sa ring pagparagad. Lastly, kuantan lang sa iya sa ring parting statement ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa mga ginatudlo namon ng iban sa ring hindi gyapon makasaho or icing time sa ring sa pag-prepare, araman ang ato sa ni di kalidad yung FDA approved yung conveniente ninyo sa ring mainom nga Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C para mabuligan kita, magbakod resistance tensya, makalikaw kita sa baratian, makalikaw sa dako sa ni nga kagastuhanan. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa griseling, health is wealth. More than gold, cherish it before you're old.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Ako naman, Josil Banias.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katropa.

0: Center. Mga balita nga una mo mabalatiri mo mabalian Express Balita Labas ang eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News. Express Balita.
2: XFM tayo mala sa E-Stress. E namin nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sinigaman sa buong abayin sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
1: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sang Martes, Oktobre 6, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinab.
2: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Sigadulo naman sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga naga-monitor tala subong sa aton ang XFM Bacolod mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 87.5. Ang XFM Cabancalan City sa radio frequency naman nga 106.1. XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita malantaw man sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man na mayara sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, mahimo na ninyo kami mabatian bisan din makamungabahin sa kalibutan. Bagod mahimo na ninyo madownload ng libre ng ito yung official streaming app sa XFM Philippines. Sa inyo na lang ang mga Android phones, mga katropa. Sa Google Play Store app, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download ng libre. And mga katropa, inyo ma-access ang tanan nga istasyon halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, kita may araman sa text line na diri sa itong istasyon. Ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:15 na. Kagato na padulungan mga katropa ang mga headlines sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa diri lang sa Express Balita.
1: Express Balita. Headlines.
2: At ang padulungan ng mga headlines sa balita sa lokal.
1: Express Balita. Local news.
2: Minor ni edad nga babae biktima sa pagpangimulo sa Banwasang Ibimagalona. Suspect nga tricycle driver ang nadakpan gileyon.
3: Tiaza may revise nga kontrata sa development sa Bacolod Plaza. 300 million pesos na dugangan pa.
2: Kagbiyente ka mga manunudlo ang ginpasidunggan sa kangtanan sang World Teachers Day Celebration kahapon sa Negros Occidental Division. Kagsa itong mga headlines sa balita sa national.
1: Express Balita National News.
2: Senator Loren Ligarda na ginulsol nga nagupod sa minority suno kay Senator Ping Lacson.
3: Kainiton sa nga panahon na dalasang Super El Nino mahimo magalabot sa 45 degrees Celsius o kon sobra pa.
2: Kagsa itong mga balita sa international, Strait of Hormuz ang hindi pabuksan kung hindi matuman ang mga kondisyon nga gusto sang Iran.
3: Sa ito naman balita sa sports, Los Angeles Clippers ginlutos ang Golden State Warriors sa preseason games sing NBA.
2: Kag sa ito nga balita, espesyal karon, makaupon si katropang James King, mga katropa. Ibalo na ito, ano ginibala kamahal sang isda. Pero mga katropa, ano man inibala kadelikado kun kaunon.
3: Sa panaman balita sa showbiz mga katropa, Ellen Adarna ginpaluhod ang mga politiko.
2: Alas 6:17 na. Mga katropa niyo, nabatay ng mga headlines sa lokal, national, international, kagiman pa, kagining inidulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: At ito na padulungan ng detalye sa balita sa lokal.
1: Express Balita, local news.
2: Inaligari sa kaminoridad ng babaeng biktima maan sa pagpanghimulo sang isa ka tricycle driver sa Banuas ng Ibimagalona sa Oktobre 2. Sunod sa kay Police Major Judices Catalogong spokesperson sa Negros Occidental, Police Provincial Office, papuli ng biktima sila nga balay gikan sa eskwelahan, bangod din ng magapanyaga ka ginaligar ini ang gipalapitan sa suspect. Dugang pa ni Catalogo, nagpakilala suspect sa biktima nga kilala sining iyang amay ka ginhagad ini nga magsakay sa tricycle sa suspect agud idulong pauli. Nagsakay ang biktima apang ini ang ginaligar indala sa kampo sang suspek. Kag nagagawa sa investigasyon nga gingapo sang suspek ang mga kamot sang biktima. Kag ginpahog tubtob nga ginimuslan na sang suspek kag pagkatapos ang natabo nga pagpangimulos. Gilay nga ginbayaan sang suspek ang biktima sa lugar tubtob ining nakita sa mga residente. Gilayon man nga gindala sa ospital ang biktima kagarana sa establing nga kondisyon. Samtang suspect na tigayon man nga maresto, pagi sa gilunsar ng hot pursuit operation sa kapulisan kag magapangatubang sang kaso.
3: Patay ang isa ka 59 anyos nga lalaki matapos sini nga gintiro sang mga armado sa Purokwan, Barangay Yawyaw, Banwas ang Kawayan kagahapon sa Oktubre 4. Ang biktima ginkilala sa kay alias Natoy, isa ka mangunguma kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Kawayan PNP, nagpadulong ang biktima sa tangkal nga nakamtang sa likod sang iyang kabalay agud nga magpakaon sang baboy apang ginaligar. Mayara sang mga armado nga nagkadto sa iya. Gilayon man nga gintiro sa makapila ka sa ang biktima nga nagresulta sa iyang kamatayon. Samtang ang mga suspect gilayon nga nagpalagyo pagkatapos ang natabo nga krimen kag nagapabilin sa karon nga at large. Sa karon nagapadayon man ang investigasyon sa kapolisan angot sa motibo sang krimen kag pagkilala sa mga suspect.
2: Patay isa ka lalaki matapos kag ginbuno sa iyang kaupo dinom sa St. Andrew Barangay Daga, siyudad sa Cadiz gabi sa Oktubre 4. Ang biktima ging kilala sa kay Edgardo Gallego, 66 years old, sa taong suspect ging kilala sa kay Romel Dialdo, 32 years old, dun sa mga residente sa ang nasamit ka lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant Daling Grace Loreno, ang Deputy Chief of Police ng Cadiz City PNP, upo ng biktima kag suspect inoma. Apang inaligar, may nagluntad nga komosyon sa tunga nila nga duha, tutub nga ginbuno sa suspect ang biktima sa dugan kag nagpalagyo. Giningagaw padala sa ospital ang biktima, apang giniklarar nga dedo na rivals ng doktor. Samtang ang suspect, nagapabiling at large kag nagapaday ng hot pursuit operation sa kapulisan. Nagagawa sa investigasyon nga hinubog ang kabangdanan sa krimen.
3: Dako pang isa ka 33 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga drug bust operation sa kapulisan sa Barangay 39, siyudad sa Bacolod, kaagahon sa Oktubre 5. Ang naaresto ginkilala sa kay alias Jeric, isa ka high value individual kag residente sa Barangay Kabug, siyudad sa Bacolod. Sandig sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 1, nakuha sa suspek ang isa ka bulto sa shabu, pito ka dako nga sa shake, ang isa ka sa shake sa o kung nga buy-bust item. May kabugaton nga 50 grams kag nagabalor sang 340,000 pesos ang shabu nga nakopiska sa suspect kag sa karon ining nakahunong sa kustudiya sang kapulisan. Pasaka naman sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Nagsabat na ang tiyesa sa letter ni Bacolod City Mayor Greg Sataya. Maiangot sa disappointment sa nisa ng in-beautification sa Bacolod Public Plaza kag BCGC Fountain. Sandig sa letter o kung sa sulat, gipayag sa tiyesa. Ganag taas ang allocated budget sa proyekto. Gikan kapin 300 million pesos sa karoon sa bagong revised contract cost naglabot na sa masobra 328 million pesos. Inibangod sa mga gasto sa revised board of fence bangod sa naglabay ng mga bagyo kag additional works. Parehos ang upgrading of power supply control room system sa NGC, soft and hard landscaping sa NGC, kag revised structural design sang fountain sang NGC. Samtang makita man sa nasambit nga sulat, nga ginpalawig pa sa tuig 2027 ang revised target date nga sa maabot pa nga January 27, 2027.
3: Wala sang na-record na major incident sa Bacolod City Police Office kung BCPO halin sa pag-upisa sang Baskara Festival 2026 sa Oktubre 1, tub-tub, kahapon nga adlaw, Oktubre 5. Inisunod sa kay Chief PIO BCPO Maria Libertine Jape, nga nangin malino nga opening sang festival kag zero incident. Humalin sa Oktubre 1, astaya kahapon nga adlaw sa suno sa iya nga wala sang mga mascara related incidents. Ini ang naging pahayag ni Injape sa gipatigayon nga press conference kahapon kag madumduman nga may deployment kag gipatigayon sa tinalikdan nga September 29 kon sa diin sa nagkalain-lain nga lugar sang syudad may kapin ratanan sa 3,000 ka mga security kag emergency personnel lang gideploy para sa 47th Mascara Festival. Laki pang mga police personnel, force multipliers, rescue teams kag traffic enforcers. Samtang nagpadayo naman ang BCPO sa pag-monitor sa mga festival areas kag ginapanumdom ang publiko nga maghalong ilabi na sa tion nga nagadamo ang tawo kag aktibidad sa syudad.
2: Ginkuha ng mga barricade kag protective covers nga nagapalibot sa fountains ang Bacolod City Government Center. Gani mas klaro na liwati ni makita sa publiko. Apang ginapabilin pa na nga restricted ang palibot sa fountain bangod, yara pa ang temporary safety cordons sa good maprotektahan ang publiko samtang ginapadayon ang rehabilitation sink. Kabayan ng fountains ang mas malapag na development kag improvement sa BCGC grounds kag ginapunduhan sa 220 million pesos nga budget halin sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o ng Quezon. Ginalauman nga magkapadayon ng pagpagtrabaho sa palibot sa fountain tubtog nga masiguro ang safety kag mahimo na liwat ini nga ma-access sang publiko.
3: Ginpasakaan sang administrative case kagindagdagan sang 60 days nga preventive suspension si Eric Apostol, isa ka empleyado sa Bacolod City Treasurer's Office bangod sa aligasyon nga pagpangolekta sang amusement tax sa bar kag club nga wala sang awtoridad kag wala naghatag sang official receipt. Suno sa kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, tatlo ka mga bar owners ang nagpasaka sang formal complaints kag naghatag sang sworn affidavit sa tuhoy sa empleyado nga unauthorized tax collection. Gipayag man ni Chu nga kapin sa 8,000 pesos ang estimated nga nagkolekta sang nasambit nga empleyado. Apang sa gipatigayon nga verification, 4,000 pesos lamang ang nagkumpirmar nga na-remit si ni Uko na balik. Bangod sini, gina-consider sang City Legal Office ang insidente bilang grave misconduct. Ilabi na bangod wala sang otoridad ang nasambit nga empleyado para mag-assess kag magpangolekta sang buwis sa mismo nga mga establishmento. Samtang ginklaro naman ni Chu nga wala pa sang direkta nga ebidensya sa karon sa nagatudlo sa isa pa ka empleyado nga nadalahig sa unang report sa kasubong aligasyon sang unauthorized tax collection.
2: Sa kagtanan sang World Teachers Day celebration kahapon, may 20 ka mga manunudlong nagbaton sang pasidungog bangod sang ila kapisan kag pinasahi nga performance agud sa pagduso sang quality education. Sila gin kilala kag gin pasidunggan pagi sa isa ka online Teachers Day program sa Division Office. Suno kay Schools Division Superintendent Head then si oko na SGOD head then si Grace Padillon nga ginpaidalom sa evaluation kag survey ang ginhatagan sang awards kag hindi nga ginpaagi lang sa nomination. Ang mga manunudlo nga may exemplary performance ang nagalakip sang may mataas nga rating sa resulta sang test, aktibo sa mga hilikuton sa eskwelaan kag may madamo lang sang mga na-establishar nga relasyon sa mga ginikanan kag bisan sa lokalidad. Wala sang klase kapon sa Negros Occidental Division kasubong man sa Negros Oriental Schools Division. Apa nga mga empleyado sa Division Office ang padayon nga may trabaho.
3: Ginpatahag kahapon ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga wala sang legal nga basihan ang city government nga magsuspende sang klase sa selebrasyon sang World Teachers Day. Bangod sa kahapon madamo sa nagreklamo online kung nga may klase ya sa syudad sang Bacolod kag sa DepEd Division sa Negros Occidental wala. Suno sa alkalde ang local chief executive may otoridad lamang nga magsuspende sang klase kung may kalamidad, disaster o kung emergency gani hindi ini mahimo nga gamiton sa isa lamang ka selebrasyon o kon okasyon. Ini ang paatag sa alkalde kahapon kung sa diin nga ginselebrar ang World Teach o kun National Teachers Day. Ginpabutyag man ni gasataya nga suno sa nagapadayon nga national law ang Teachers Day ginadesignar bilang special working holiday gani hindi mahimo sang city government kalapason ini paagi sa pagdeklara sang suspension sang klase. Pangipasalig man sa alkalde nga suportado ang lokal nga panguluhan ang mga manunudlo sa syudad nga siya mismo nagtambong sa mga Teachers Day celebration. Kaginagdaman ni gasataya mga estudyante kag publiko nga ipakita ang ilang paghigugma kag pagpasalamat sa mga manunudlo sa ilang sakripisyo bilang isa ka komunidad.
2: Mayara sang 160 ka mga guidance counselor position nga bakante sa Gihapon Sibilo Ginegros Occidental Division sa Department of Education. Ini ang suno kay Desi Grace Padillo ang bago nga pamuno sang Schools Governance and Operations Division o kon SGOD suno kay Padillo. Mayara na sang natapos nga interview kag nakapasar na sa qualifications. O galing wala pa makasugod. Wala pa sila mahatagan sa assignment kung sarihin nga bulutuan madistino. Kalabanan sa ginunang abutangan sa guidance counselor amo ang dalagkong ang mga high schools. Ang tanan nga psychology graduate nga may PRC license sa kwalipikado sa posisyon. Sino pa kay Padillion nga masobra naman isa kagatos ng nabaton pero wala pa malabot ang 160 ka vacant positions. Ang Negros Occidental Division ang naga sa COP sang 19 ka banwa sang Negros Occidental kagining pinakadako nga schools division sa bilog nga Negros Island Region. Alas 6:28 na. Mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal kagining inadulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Alas 6:29 na, ato na padulungan ni detalye naman sa balita sa National.
1: Express Balita, National News.
2: Suno kay Senator Panfilo Ping Lacson, ginako ni Senator Loren Legarda, nga nagsala siya sa pagupod sa grupo nga ginapangunahan subong sang Senate Minority Leader nga si Alan Peter Cayetano. Sang ginagaw sinipinay pagka-presidente sa Senado matapos ang leadership coup sa tong Mayo 11. Apang ginkasubo man ni Legarda nga wala ginasabat sang Senate pro tempore nga si Vicente Soto III ang iyang mga mensahe sang gitinguan niya nga labuton ini. Una naging pag ni Lacson nga samtang ginabaton nilang political reality. Nasubuan siya nga si Legarda isa sa mga original nga katapos sa minorya nga ginapangunahan ni Soto kag sang uli mayorya. Nagpili nga magupod sa grupo sa sang Cayetano nga wala anay sila ginpahibalo.
3: Nagpanawagan si Presiding Officer Francis Cheese Escudero sang pagpugong pagtahod kag mangin makatarungan sa tanan nga nadalahig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod sang gipahayag sini nga pagtaas sang tensyon kag emosyon sa tion sang hearing. Sino sa kay Escudero nga naintindihan niya ang nagakaubos na gapasensya sang iban nagataas na ang emosyon samtang nagapadayon ng trial apang ginahatagan sini sang importansya nga hindi dapat pagkalimtan sang tanan nga tumano ng ilang katungdanan agod buligan ang impeachment court nga magsulbar sang patas kag husto ang kaso. Ginatagman o kung ginhatagan man pagtamod ni Escudero nga hindi dapat matublag ang mga senator judges sa mga pahayag gikan sa suludukon sa guwasang korte. Sulo sa iyang trial hindi parte sang personal ka interes sa bisan sino kundi parte sa accountability kag fairness.
2: Naglabot na sa 812 na record ng kaso sang HIV sa siyudad sang Baguio, sunod sa City Health Services Office, sunod sa CHSO, mayara sa mga 800 nga na record ng kaso sang December 2025, samtang 12 ka bagong kaso na record alin Enero, Tubtob, Marso, sininga tuig. Lunsay mga lalaki, kakalabanan sa ila ang nag-edad sang 15, Tubtob 34 anyos. Patay nga gininganyo sang CHSO ang mga posible nga na-expose nga magpa-test samtang naghatag naman sang libre nga HIV testing kag konsultasyon ng syudad. Yan pa siguro man sang ehensya nga nagapabiling nga confidential ang impormasyon sa mga ginapaidalom sa test sandig sa kasuguan.
3: Posibleng maglabot sa 45 degrees Celsius o kung masubra pa ang tuman nga kainit sa pila ka bahinsang punsod. Bangod sa kinapaabot nga Super El Nino sa tuig 2027. So rainin sa kay Commissioner Albert de la Cruz sa Climate Change Commission. Kadungan sang tuman nga kainit mahimo suno kay de la Cruz nga magnubo ang ulan na kagmasubra nga kondisyon sang panahon nga mahimo makapekto sa supply sang tubig, pagkaon kag enerhiya, kasubong man sa kayong lawas kag kaluwas sa isang publiko. Sunod sa kay de la Cruz nga ang mga lugar sa Region 1, Region 2, 3 ang mahimo nga una nga maka-experience sang tuman nga init. Dutay man nga ulan na kang iban pang extreme weather events sa bangod sa ginalauman nga Super El Nino nga sarang magkaapekto naman sa supply sang tubig sa pagkaon, enerhiya, ikayong lawas kag seguridad sang mga pumuluyo. Bangod na galain-lain naman ang kahimtangan sa tagsa kaduog, ginsiling ni Dela Cruz nga ang mga lokal nga plano sa climate change sa mga kabanwahanan, syudad kag mga probinsya kinahanglan nga ipatuman sing nagat kaigo.
2: Lasa extra tayo dos na mga katropa nyo nabatay ng mga detalye sa balita sa nasyonal. Kag mga katropa, yung inadulo sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
2: At napatulungan ng detalye sa balita sa international.
1: Express Balita, international news.
2: Ang Strait of Hormuz hindi na magbukas. Tugtog nga ang pito ka kondisyon sa Iran nga gitalanan sa isa ka interim nga kasubtanan sang Hunyo upod sa Amerika ang matuman. Sunod sa reports ng state media angot sa payag sang Parliament Speaker sang Iran nga si Mohammad Bakir Khalibaf. Ang Iran nagpresentara sang isa ka proposal sa tiyon sang UN General Assembly kung sa din ang Strait of Hormuz waterway may mga mabuksan liwat kagang normal nga lagyan sa dagat mabalik sa sulod sa pito kadlaw kung ang mga kondisyon matuman. Nga ang US nagsabat sa sininga proposal sang nagligad nga si Mana paagi sa mga manugpatunga sang Qatar.
3: Isa ang patay kag duhang pilason sa shooting incident sa downtown Las Vegas sa Estados Unidos sa Amerika sang Biyernes sa tinilik na nga semana Oktubre 2 suno sa pulis sang Las Vegas nga ang opisyales nga gideploy sa South Main Street kag West Charleston Boulevard malapit sa rugal.

0: sedente.
1: Alas 6.34 na mga katropa. Ngayon nyo nabatian ang mga detalye sa Balitas International. Kaganing na doon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: Alas 6.35 na. Mga katropa, itong padulungan ng detalye naman sa Balita sa Sports.
2: Express Balita, Sports, Sports.
1: Inluto sa Los Angeles Clippers ang Golden State Warriors sa score nga 104-101 sa ilas pagsambuha sa NBA preseason games sa adtong Oktobre 5. Nagpanguna sa kadalagaan sa Clippers ang anay former Los Angeles Lakers star nga si Rui Hachimura pagi sa iya 21 kapuntos kag mayara sa 5 ka-rebounds. Nagbulig man sa tay Darius Garland kag Keaton Wagler sang tig 15 kapuntos. Samtang 10 points kag 2 rebounds ay nakuha ni Stephen Curry para sa nalutos ka Warriors. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadulon sa inyo sa Vision X Plus.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag-Vision X Plus. Mabakal sa butika.
1: At ito na, padulungan ng detalye naman, mga katropa, sa balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
0: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz. Hindi, mga katropa, ang actress nga si Ellen Adarna ang mayara sang gin-announce sa Dumanhog, Cebu, mga katropa, matapos ini siya ang nag-attend sa nasambit nga kapiestakan. Una, mga katropa, gin-pahayag ni Ellen Adarna dito nga dapat ko no wala kita nagapasimo-simo sa mga politiko gin ano pa sinilo no gin-react pa sinilo mga katropa kung paano dapat ko no i-trato ang mga politiko kay hambal nila tayo ang nagpapasweldo sa kanila hambal niya dapat kumagambal kita nga luhod amo na naman mga katropa ang ginhambal niya mismo sa babaw sa tablado nga araman mismo mga katropa ang mayor digto sang nasambit ya nga nga syudad nga iya nga lagawan no kun siya ang isa ka guest mga katropa ginpahayag man sini nga digto na siya daan nagdako sa Cebu mga katropa kag tie ambal niya nga kilala niya ang pila ka mga personalities digto kag ambal niya sang ara pagit siya sa blasang pick niya sa pagkaartista ti usually ginapa courtesy call na sila sa mga politiko ti ang iban nga mga artista kuno do nagaka ano bala do nagaka intimidate sa mga politiko kay ti mayor governor mo na pero ambal niya sang siya no kuno ang time gid pasulod gid kuno niya sa pinsar niya nga kita ang gapabayad kuno sila sang sweldo bali ti wala sila dapat sa mahimo indi kita kuno dapat mag duko-duko o kung maghalok-halok sa ila, dapat ka no, balya, gin-singgit ya dito sa entablado. Nga, for example, amo niyo, Mayor, good morning, luhod, no? Amo na nangit pahayag niya mga katropa. Kung baga, tingin Tagalog lang niya mga katropa, pero amo na ang iya nga, gin-panghambal dito. Pero after mga katropa, sang nasambit niya nga event, mga katropa, doon nakainom gali si Ellen to mga katropa, nga gulpi siya, nag- talent gulpi siya nagtumbling digto mga katropa sa entablado hambal niya ko no nga makaya magtumbling asta pagid nga ti sang tapos pagid sang perform niya sa stage asta pagid sa dalom na mga katropa sa nakahilis na ganit siya inisang lain nga bayo wow nagtumbling pagimi siya mga katropa sa gihapon kag ti nagpa sorry siya sa hambal niya sa mga nakakita sa iya nga nagtumbling siya kuno kay wala na siya kuno may nadumduman bali ato kamo to bali nagtrending ko gali, maya nakakahiya naman ang ginawa ko. Pero tayo muna, nagtumbling-tumbling to siya mga katropa after naman sa ang yatoyang performance sa stage. So nagsorry siya sa iyang wild night sa Cebu Fiesta. Pero tayo, nangaral gito siya about sa mga politiko mga katropa sa entablado. Tayo muna yung si Ellen Adarna. Oras naton mga katropa, 6:38 na, o kung 6:39 na. Kagang aton nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa ato mga kabon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Pangaton nga Santon Plus Herbal Soap mga katropa. Ang makaprevent sa early signs of skin aging. Kag mga katropa makapaputi man ini sa aton mga panit. Plus pagit antibacterial, magkadulagid sang germs kag baho sa inyong mga lawas. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre may harap sang isa pagkahabon sa mga mahilig naman dira sa glutathione and kojic. May harap sang aton naman nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap.

0: brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:39 na mga katropa. Hindi na ba tayo ng balita sa showbiz? But nag-gets kong point na ni Ellen. Sakto man na, kahit ting tao, manggasweldo sila, pero subong na, na-realize ko. Nga, ikaw pa ya, ikaw nga taxpayer, ikaw ang gasweldo tuwad sa mga public official, do ikaw pa yung hesitant magsulod sa, sa munisipyo nila kung City Hall.
2: Oo, may duwing tagigit ka pa, namawiya ka pa, mag-approach, mawiya ka pa, mga ayubuli.
1: Gani man.
2: Tiyan mo, mali ni Ellen. Tiyan, ibang artist, nag-intimidate, France, wala kong sample bay, makita nila, rati may courtesy call na mo, pero may kung may mga event bala, dogap ka doon sa mga mayor, sa mga nabi, tiga, duko-duko, morning,
1: sakto na, na.
2: Morning na mayor, ang bali ni Ellen, dapat kaya mo niya, warning, lohod,
1: sakto na, kagisa pa, lohod
2: ka, kaya ako kapasweldo si mo,
1: sakto na, kaya nga, kaya pang mandel, what if, bay, kung hindi na, kung hindi na lang ta magbayad tax, bay, what if,
2: na, wala ko sila kwarta, gamiton, da,
1: Para lang kamo din sa pwesto nyo, poko lang kamo. Pero what if kung hindi nabi magbayad tax ng tao? Draguro ma, siling taguro nga ayaw eh. Maintindihan taguro nga si mayor, sila ni vice mayor, ni councilor, ang mga staff dara sa Gaulubra dara, ang way gana magubra. Kaya siyempre, why sila swildo mo? Eh, di ba? Di what if kung hindi na magbayad tax bisa ili? Muna lang dapat naton ng taon. No? Galing required kita magbayad tax kay ti ma tax evader ta nakaroon. Nagalikaw kita sa responsableta. Galing ti punto dari is ang tax ng tao nga dapat man balik tani sa tao galing babdiritsos bulsa nila. Lain na yung makatropang pangalagatuan sa buwis ta subong. No? Diritso na sa bulsa sa mga buaya yan. Ba? Tinahusto mo ng punto ni, Ali, ni Ellen pagsampot blam. Oh. Kay ikaw mismo nga taxpayer, ikaw pa yung maduko-duko doon, ikaw pa yung blang maluho daw, no?
2: Ikaw pa pala, may agad.
1: Oo, may morning. Doon, ano ka pa yan? Si Tante pa yung blaw, di ba?
2: Doon mo na, usually yung kakatabo eh.
1: Na, muna.
2: Kaya dapat, ikaw yung ano da, basko, kay ikaw na masweldo siya.
1: Pagsampot, mayor, good morning, may tumbling, ano, ibe, palang tawa kami, ibe. Kaya dito ka dako, isang ginasweldo namun sa imo. Abi good vice mayor good morning abi back dai ba na bi vice mayor ba palantawa kami man abi ika gabi nga mo pang budle para masuldo
2: ba ba na eh hindi wala ni daan ano man or
1: pre mo pala chakto na well that's the reality chakto na
2: tagi man jan ako tawag sa akin lang man kita nga amoy ka bukas mo
1: prangka bla
2: di iban gapasipsip na gani mga artista para tikwa on the sun liwat ng pesta
1: gani man
2: di siya
1: pagsulod mo, for example, si Tio Labi, pagkitanay nyo sa councilor, eh, recite ulit ba yung inpromisa mo, bisang ang eleksyon, be? Eh, recite ulit, kay do I now? Do I live pa tao? Recite ulit what, be? Kay ginasulduan ka muna mo, no? Oh, pagsapot mo da sa mga opisina, da, sa mga kada-opisina, na taga de departamento, da, yung kinanglan mo, amunin mo muna. Oh, ma'am, sir! Oh, eh, kantaan nyo, ano, tabi ang bakulod, ano tana bakulod nun nga kantabi kung sa ulo nyo ba yung kanta nyo nebe
2: bakulod him
1: ay di ba sa ulo kami tumandok nga bakulod nun bantog kag dalayawon na di ba
2: matamis ah mag yum yum
1: matamis ang yum yum eh saka mo na tsakto na sa hindi na siling yung ginaano yung kamo kaya mo ng realidad. Masakit pamatian, maakig ka, kaya mo ng realidad. No? Guilty sila. Saan lang yung mga babi, luhod. Say good morning sa kay, ano nyo, Manugsfildo nyo, say good morning.
2: Diba?
1: May naman siya nagsulod, mga ampas lupa, good morning. Tetod mo na mo, igamanggarano man sila sa pangawat mo, no? Igamanggarano na gid sila. Eh, kuya, takto na sa. Dapat tamon mo na sila. Good morning, Mayor! Sana na lang, yung mga politiko, tamon mo na vlog, good morning. Imagine na wala, kung hindi na magbayad tax, maano sila.
2: Kasi ang naminto ni Ellen, pagiging akong artista ka, ang imo yung ano nga, yeah, sweldo halin din sa kinabulayan, mabula oh, halin sa
1: Pulabong Tao, ang ibang kabalating Anna.
2: Halin sa ano mo employer mo gid halin man sa tawo, wala ka nagapakabudlay.
1: Yes.
2: Pero kung ang politiko ya halin sa tao nga nagatag tax di dapat sa mga traidor traidora da nga mga politiko bao pero gumon ni man
1: di sila mag di sila maging arrogante kay ang kwarta na nga naging arrogante ka mo halin na sa tao. Correct. So nga naging arrogante ka mo halin na sa publiko
2: kinabaka lang sa isang kabilog bagang minilyon
1: to eh ang chinyo
2: bugtaw kaya alas 3 alas 4
1: nga pangabudlay kaya duway ka na gani oras ko ilingon mo
2: hindi kaya kabakal gani oh. Pag kabag nga tag 300 lang ilaya isa lang
1: isa kabag isa na kamilyon engine nabla isa kabag isa kamilyon ng iban isa kamalit tap ilan na kamilyon eh unod niya sa malita milyon ha ano pa taniman. Alas 6:45 na, mga katropa. Padulungan tang balita espesyal kaupod sa kay katropang James King. Ako actually, way pa ko ni katilaw sa sining isda. Pero gasiling sila nga namit ni ko nung isda. Pero galing halong kalang. Kaya ngini nga isda, mga katropa, ginatawag bala nila sa iban, butite. Kung sa English, puffer fish. Kaya ginatawag siya puffer fish. Every time mga katropa nga kun mabatsyagan niya nga dot na threaten ang iya life, mahabok siya. Tapos do may mga
2: spikes
1: sa ano yan, no. So, kung matunok ka na, ano siya mga katropa ng poisonous, no? Gabi na sa kasakit. Pero mayara na mga katropa nga parte sang lawas ya nga dira naghalin ang ina nga mga pinaka mabaskog nga hilo. Ano, katropang Wendell. Pero dito sa Japan, Ariba Lonta kay ginakaon ko nung kagnamit ni ko nung mahal pa. Wow. Sabi ka to pang James King, kabus ng experience siya mo.
0: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Poisonous case da, ginakaon. Kagmahal-mahal sa Japan. Kabati ka na siguro sa puffer fish katropa, hindi bala? Sa Japan, makamamatay poisonous manggid, pero ginakaon sang kilaw. Puffer fish ukon fugo, mas kilala ini sa Japan mga katropa. Poisonous ukon makamamatay mga katropa kung salang pag-handle kag pag-preparar. Pero nga, perte ka mahalang ini nga isda sa Japan. Dirigani sa Philippines, nung wala ni ginasapak, ginahaboy kag ginampangan lang sa mga bata. Nga, espesyal lang ini nga sahis ang isda katropa. Fugo ukon puffer fish, ginakonsider nga luxury fish katropa. Ginagamit bilang ingredients sa mga pagkaon all year round, labi na gid dito sa Japan. Poisonous ni, gani pwede lang ni i-serve sa mga restaurant kung sa diin sagad kagkabalo ang handler. Qualified fugu handler ang ginatawag mga katropa. Mayaras ang sistema ginamanage in general sa Japanese government and rest assured na makaon ang fugu. Grabe gurong training na nagyan nila katropa no para mapreparar ang ining poisonous nga isda kag manginis sa mahal-mahal nga cuisine. Mayarabis ang 350 nga sahis ang puffer fish sa bilog ng kalibutan. Kag 35 diri ang makitan sa Japan. Ang poison na ginatawag na tetrodotoxin sa sininga sahis ang isda. 1,000 times nga mas kusog pagid sa potassium cyanide. Very high in protein, kag low in calories ang ininga isda mga katropa. Mayara sila madamong ang mga nutrients, presang vitamins and minerals, that is why tasty o kung nanam ang ininga sahis ang isda. Kag nami para sa beauty and health, 15,000 pesos per kilo. Kung baklon mo ini sa Japan, poisonous na, mahal-mahal pa. Te, matilaw ka. Inangatoy nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyon na ng malabong ang mata, mag-Version X Plus. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Rodriguez Pilipinas siya, panitan, buksan, butongon ng kasudlan, sugbahon, solved. Kaya dito sa Japan, Katropang Wendell, may mga nakita-lakita ng mga food vloggers, bilang nga gina-vlog na nila. Dito sa Japan nga, bangod nga, muman na nung istorya nga gabing hilo sina. Hindi ka nagali-dali-dali kung nung makaluto, kung hindi ka license sa sina, yung sahis, ang isda. Dapat may license, kabala? Ngayon ikaw kabalo magikot, sinakay nga ah. Every time ka matlimpyuhan na nilang isda, i-dispose na tayo ng kasudlan. Ginaputos, gina nila ya. Kag ihaboy dito sa, ginasiparara nila sa mga ordinaryo nga basura, ang ina nga mga kasudlan sang puffer fish nga na. Puno nila ihaboy ito sa i-dispose kayong ibaan mga katropa sa pag-inchindi ko na story, na based sa mga nalantaw ko, ginalubong na gani. Ginalubong na ang iyang pakasudlan. Kaya iti grabe ang kaisog, no? Sang sina nga poison nga ra sa sina nga isda. Padre sa ato niya, no? May mga vloggers di ganis ato. Ano nga ginasugba lang, no?
2: Oo.
1: Pagsugba, panitan ko ang kasudlan. Saw-saw sa sinamak. Solve.
2: May kanon, dahil niya init. Kung...
1: Kay unod, sabi mo.
2: Oo, doon. May meat sa yung ano pala doon.
1: Kag hindi na siya, hindi na siya tanto, kabukog. May sabi na siya nga kagmay ng mga bukog. Do pure meat, ginsab lang na pangwindel, panitan mo na siya. Sulit, balang niya nga. Do kakidol siya.
2: So bakulo, hindi makabaligya, mga kinilo, katapang
1: hindi wala. Hindi ano na, mayari na di, pero hindi iya siling yung mag-risgo ang iban, magkaon no. Siya. Pero dito sa may mga bayan, bala sa mga Bisaya-speaking area, ginaluto na ya. Natula na gan eh. No, natula na yan. Mayara na, though, I think sa Cebu nakita ko, mga ginasabawa na nila, bakala sila. Delikasi na to. Eh, do curious man ko na gani, no? Ito ang siling nakanamit ko na muna namin. Kitman. Ti, mahal-mahal sa Japan. No? Ito mga pa-Japan, kapag may ramit sa Pilipinas, may sabaw pa. Pero galing halong ka lang. Alas 6:51 na bang oras na mo, mga katropang ginakulabos na. Katropang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health sa Dinta ni Mabakal.
2: Mga katropa, mabakal ang ato mga produkto sa ato ng mga Yes to Health Store. Dari sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Pinko Building, Lizari Street, Barangay 39 ng Bacolod City. Mga katropa, inimana ang mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ating mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kahit sa mga nag-aupod sa aton, good morning, Rasilawa.
2: Yes, good morning sa mga katropa naton, sa ilan ng katropang Jelwin, mayong aga. Sa Ilayani, Sir Lloyd Navales, sa mayong aga. Sa kay Ma'am Lynn Antonio Talde, sa kay Tristan Wyatt Gulay, kay Sir Ivory Chris Caceres, kay Ma'am Mary Jane Balio-Alio, sa tanan ko nung mga Ma'am Shees, good morning. Sa kay... Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Kay Betcha Galvizon, good morning. Kay Ma'am Mayna Saliadora Dumipig, kag sa mga moms, dira iya sa Punta Taytay chapter. Good morning!
1: Good morning! Sa mga katropa na ito nga nag-monitor. Kag sa mga nag-celebrate sa birthday, happy birthday today, happy birthday. October 6.
4: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
1: Mga katropa Wendell, sa ano ka gano'y October, ano ka?
2: 29 pa.
1: Ah, 29. Wow, ano? Ano pagali, no? Wow, nakapanghawid kayo pagali October.
2: Gani, lapit na naging mag-Nubiam.
1: So, happy birthdays, mga katropa natin today. Kag katropang Wendell, advance happy birthday.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to
2: bulan
4: you.
2: Bulan nga celebration.
1: No,
2: Mascara
1: festival. Mascara festival, no? Timing, you know?
2: Timing.
1: Sige, oras na mong ginakulabos na. Kag-standby, mag-ablos ang bulo sa ikaw po si Katropang Irwin Salinas. Mga katropa, saliwaat, kami yung mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinareo.
1: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinos, Pilipinas. XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 everyday. System Pain.
10: Isa ka professional doctor. Sa adlaw na matrini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kong akumulan sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, muri, Ringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag Vitamin D3.
1: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ang kusang ordaryo ang kape, gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santhol Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamin kagbinipisyo sa paggamit sang Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Boyet, isa ka lulo gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santhol Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Santhol Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santhol Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyo kutis kag manami ang inyo pamatya.
7: Santhol Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santhol Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: Secrets of Health.
1: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yes ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
2: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog nagaaapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sini nga tulog. Ukon pila kagabi nga indi ka mumayo sini makatulog. Ukon normal na sa inyo sini nga daw indi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
1: Pero indi man but tambalon nga nami tulog mo indi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
2: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige, natuago factor nga makapayo sa aton sa ning lawas.
0: Sample Plus Gold.
2: Bisan ano ka nami sa imo sa ning pagtulog, karon ko ng panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon wayo man na-align sa imo sa ning ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintaha, Sir Josil, at least maayong imo sa ning pagtulog.
0: Sanzon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Kung hindi makatulog, Sir Josil, anong nagkakatabo sa aton sa ning lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa ning blood sugar. Kag kumpirmi kita nagapulaw galing, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Santhon Plus Gold.
2: Tungod sa mga sangkap, balas ng Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi ka siling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Sample Plus Gold.
1: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sining nga pamatyagan pag-abot sa imo sining nga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D. May ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa nga oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa nga lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, vitamin D3.
3: The secret of health.
1: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor, kag sinuman yung eksperto, sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglantang supplement sa vitamin C kay hindi kita makamanufacture.
2: Highly recommended, good Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng vitamin C, Sir Josil.
0: Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
1: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balungay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balungay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sang kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balungay ang tatlo ta ka mga variant sang kape.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat. Sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan, kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na, amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
3: The secret of health.
4: flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: SFM Exciting!
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sanfon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Sanfon Plus Coffee ka na. Sanfon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Soma. Isa ka studyante, kada gabi o

0: Sanford Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanford Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Pumili sa mga butika.

katawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyong timbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: ng sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
1: XFM,
0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, X

0: kabaturan ang salandigan sang kadalakayan. Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
1: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
2: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
3: Hindi nilakto ko ng bata, tapos may balay ng impapitma sa ako, pero wala man nila kinakatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Tranka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

Maayong aga mga katropa, maayong aga sa mga suki naton nga tampamati. Welcome na sa pagpangalaga talawat sa Bullseye. Para bagong adlaw mga katropa, today it's the 6th of November, October 2026. Martes mga katropa, subong ha, may mga kalantuan kita sa aton nga mga kaabyanan nga may ara sa mga appointment this morning mga katropa. Mas maayong medyo dali-dali na kita, no? Ano ta, double time para makalaot kita sa mga schedules naton this morning, mga katropa. On a Tuesday, kabalo kita kadamo sa mga olobraho naton subong. Kabalo kita kadamo sa aton nga mga obligasyon. But nonetheless, mga katropa, importante lang makakatch up kita sa mga inoras kag sa mga inadlaw. Kamay mga deadlines kita, mga katropa. Sa mga drivers naton ha, sa mga kuturanta nga naga-biyahe, pasada, mayong aga, nga naka-XFM abi, salamat kid sa pagpamati. I hope nga ang aton sitwasyon karon mag-ulo at alikanay. Subong mga katropa, Martes, ay nakuhoo, may ara naman kita sa mga panibag-o nga mga adjustments sa subong adlaw. Tanaon-tana karon sa dugay-dugay kung pilagid ang naiguan, pilagid ang ginsaka, pila ang ginubo, sang presyo naton sa gatong. Ano nga mga sitwasyon ang ginagyan sa aton nga mga driver subong tungod nga ti kada Martes na ni, sige kada Martes, gapinta kita, pinta kita kung ano ang sitwasyon sa aton nga baligyaan ay sa presyo sang petrolyo sa Pilipinas. Pero tingala ko, Blay, ha? May mga gasoline stations kagabi pa lang yung mga katropa. Primero, lantaw mo, 85 sila. Kagabi pa lang alas 7, may ara na tag 86. Uptake pa sa uptake balikay. Ang aton ng mga gasoline stations, subong ho. Nga daw, ambot lang. Kung kumusta monitoring sa aton na DOE, angot sini. Kaya daw, wala tasang kalantuan. Gagunto na tasang saka sang presyo sang petrolyo. Nagagunto pa tasang pang-scam sa mga gasoline stations. Nga ma-anhanta, makibot na lang ta. Martes pagani ang pa-anhay. Pasaka ay, sumungi, sumaka na sila. No? kagabi pa lang, sumaka na. No? Amo na sa mga motorista naton, dapat kung may mga adjustments na that's why ang purpose naton, ginapabalo naton sa mga kauturan ta. Nga may ara kita sa mga adjustments or mga pagsaka o pagnubo. On may saka, gani, Lunes pa lang, Domingo, Sabado pa lang, full tank na kamo. Kay para hindi kamo malaputan sang ining pang scam sa pila ka mga gasoline stations, no? Tingala tabla nga amogina, no? Tigaling mamangkot ka kadto ka sa DOE, bulaw ka mo sa DOE, sige si i-file biser kung may ara sa reklamo, kinahanglan may ebidensya, no? Dapat ani gina-check man isang DOE ta ang plastada bala sa aton palagyan ay isang ano sang krudo ka gasolina. Tanawang tanak karon mga katropa, mga biyan, sa aton nga pagpangaragat, no? Kinakababalita din sa aton palatuntilan. Mga katropa, ang Chiesa nagsabat sa sulat ni Mayor Greg Gasataya angot sa ining mga delays nga nagresulta sa dilatar sa mga pagtapos sang proyekto sang Chiesa sa pagpanami sa aton nga mga heritage site diri sa siyudad sa Bacolod. Dita raon tara karon samtang Chiesa sa mga katropa gikumpirmar nga nagdugang sila sang 28 milyones pesos halin sa 300 milyones pesos nga proyekto o kun nga allocation sa project mga katropa para sa BCGC kag dito naman sa Bacolod City Public Plaza. Tanaon tabi kung anong sitwasyon sina, ano ang bagay nga pwede tapag-istoryahan karon, no?
labuton ta ang pila ka mga official nato sa gobyerno para makahambal sini kay gali ba na mga katropa ang ining mga akta republika nga ginahambal ta. May ara ba na sa mga ano, sa mga heritage site mga katropa nga listed na sa ato National Historical Commission of the Philippines kag ang Bacolod City Public Plaza dalata nga nakalista. So kung ano man nga modification, pagbag-o sa ining mga historical site naton diri sa Bacolod mga katropa, it should secure permit sa ato National Historical Commission of the Philippines o kung NHCP, no, para maka-modify o kung ma ano matandog atong mga heritage site naton sa siyudad sang Bacolod o kung sa din man nga bahin sa pungsod antes pa lang tandugon katropa. Ti hibalaon ta na, no, kay ang tiyasa ang iya trabaho ya dapat nakatutok lang sang sa beautification mo. So in the case of plaza, ang aton da bala nga chessboard ang chessboard nga style ang ano na, I don't know kung dala na sa aton nga naka mga bagay nga dapat i-preserve sa aton Bacolod City Public Plaza. Pero ini ang tore-tore ang mga tawag sini mga landmarks dira kaga iban pa nga mga ano nga mga butang nga may aras ang historical value, hindi mo na matandog dira. Okay, so tutok ka rigid lang sa beautification, pampaminta, pagbutang sa mga lights dabi for example, pero ining interactive fountain ambot lang dalani. So amo na mga katropa mga bagay nga ginaplastar naton, pero di modo hambalta aram lang ta nakakapsula sa beautification katropa. Ti anong sitwasyon nga pwede naton pag istorihan sina da kay ang cultural o National Commission for Culture and Arts mga katropa, ang NCCA may ara naman sang legal power para mag-issue sang cease and desist order sa tanan ng mga modification mo sang aton nga mga historical site diri sa Bacolod, kung tandugon sang tiyasa. Autorizado bala ini mga katropa, may mga permits bala ini antes kita magtandog sang aton historical site kay amo ning ginhambal ni Mayor Greg mo. Sige, ang mga aton nga mga historical site din aton heritage plaza, damo na nadagyan da, damo sa mga sitwasyon da, damo sa mga history na, kag hindi pwede pag kung panamion no, di medyo nag taas to ang presyon ni Mayor Greg last time habalya ay na no manay obra nyo man, ha? Imbis nga para may ondo naglaw ay pagid, ha? Nakita ta to, wala mapintahan. Ang ginahambal to nga mga landscape, mga katropa, wala, no? Pero sa isa kasulat, mga katropa, ginasabat ni sang, ano, sang tiyasa, ang ining mga ginapahayag ni Mayor Greg Gasataya, mga katropa, kwaon ta na karun, no? Ang pila kabala itis development, if makahatag naman sang, ano, sa mga statement ng atong alkalde, angot sini mga katropa, mga biyan. Para mabalaan taman no, anong rebuttal sang aton nga alkalde angot sini, no, kun tutuod kita sa pag panami sa plaza, panami onta sa no, pero pwede man ta makalukar budgets na damo, no, gani kung kisa mga budget ta para sa pagpagwapo patahom sang aton nga mga historical sites mga katropa, it comes with a million pesos ka budget antes para mapanami siya, no. Oh, pero anyway, lang taon tayo pinaka latest update sina mga katropa, mga abyan, sa aton nga para tuntunan diri sa Bullseye. Pinapa ka mga latest update mga katropa sa aton nga national ginplastar na ang impeachment trial kahapon, ginpresentar ang isa ka representante sang anti-money laundering council para magpungko dito to confirm sa mga transaksyon sang pamilya o kon ni Vice President Sara Duterte kagsang banas sini mga katropa, no, may mga traces of withdrawal and deposit mga katropa nga nag-agi sa
mabangko o kung sa accounts sang mag-asawa mga abyan, no? Amo na yung ginahambal nila ang iparindugan ni Senator Antonio Trillanes, formerly mga katropa, nga amo ni mga laundered money from China nga nagkadto sa bangko sang ining mga pamilya Duterte, especially na sa pamilya o kung sa Vice President mga katropa, nga amo ni karon nga pangatubang sang impeachment case sa impeachment court mga abyan. Tanahon taman, ha? Lantahon taman ang pagpresentar sa mga ebidensya, mga katropa, kung mapungko, gidbala, iisang puwela, gidbala, si former Senator Antonio Trillanes para pungko sa witness stand para maghambal sa mga iyang mga nabalan angot sa kwarta, sabi, no? Pero isa sa mga argumento to, defensa, nga ang ini nga mga bagay, dapat wala ginestruhan for ara sa nakapangkit sa bank secrecy law, no? Nga hindi pwede matandog, hindi pwede misturihan, hindi pwede maspasok publiko ang ininga mga ano, ang ininga mga bagay katropa pertaining sa manggad kwarta, ang deposit nga kwarta sa pamilya Duterte para mapunggan na ang pagkabuyagyag sang sang ilang mga kwarta at bangko, no? Pero nag-rule ini mga katropa, naghatag sang ruling ang aton nga impeachment court mga katropa nga hambalya sinya ang ini bank secrecy law, wala siya nagatabon mga katropa sa kuno anuman nga mga illegal nga may acquisition sa kwarta sa mga public officials, no? Tanahon tara karon, istorya-istoryahan tara karon ang pila ka mga latest development update sa aton pagpangalagat mga katropa, no? Pero samtang subong mga katropa, ginalauman naton naman ang pagsaka sang presyo sang petrolyo as of this time mga katropa, mga abyan, ginalantaw naton nga may ara sang mga update o kon mga pagsaka sa presyo sang aton nga petrolyo mga katropa. Ang gasolina ta masaka sa 1.93, no? Kag ang diesel mga katropa may pagnubo ya sang 1.30. Amo ra kay pinaka confirm naton for August 6 Tuesday. Today, okay? Ang ato naman nga kerosene may ara man sa pagtaas nga nagadangat sa 3 pesos kag 30 sentimos. So update lang sa mga drivers naton, amo ni karon ang isaka sang aton fuel mga katropa, medyo nagbulo-baylo-baylo siya, no? Pero ang diesel mga katropa daw sinsilyo ang iyang again nobo. Matapos kag nagsaka to pulo ka piso mga katropa, ginsundan pa to sang asod-asod kag nagsaka mga katropa, ang ilang tao din daw halos 20 pesos ang ginsaka. Sa nakaligad halin sa mga nakaligad nga tatlo ka semana sa aton nga lugar mga katropa makabyan, no? Para sa aton nga mga kauturan man sa mga sa aton nga mga trabahante, sa aton nga mga workers mga katropa, bro, bantayan karon kay may ara sang consultation, no? Ang aton nga Regional Tripartite Wages and Productivity Board angot sa posible pagtandog sang saka sang sweldo diri sa Western Visayas. May pila kita ka mga kauturan nga gamantay man sa mga katropa tungod di diri man anta mabalanta kung ano gid bara ang tsansa nga magpasaka kita sa swelduhan para sa mga wage earner naton mga katropa diri sa aton lugar mga abyan, no? Deficit ni gid abi, medyo kulang-kulang na gid ang budget naton mga katropa sa aton nga pagpanggasto adlaw-adlaw. So ginahulat-hulat pa ni, no? Karon man ang consultation sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board mga katropa para maglantaw sa nadi sang possibly approval, no, sang saka kung magsaka gid man kag ang parindugan sa pila ka mga business sectors angot sining proposed wage increase nga 200 pesos mga katropa ang ginaproponer sa mga labor sectors at this point of time, no? 200 pesos sa aton nga adlawan nga adlawan nga kita sweldo add-on. Pero I doubt basi magpugong naman ang pila ka mga
aton nga mga negosyante, kay ang ininga problema daw pas on abi mga katropa, ang problema ng sitwasyon tasbong sa Pilipinas, ang problema naton sa fuel ginapasa naton sa aton nga mga drivers and operators, no, aton nga mga commuters, no, wala sang pamaagi para punggan ang pagsaka sini. Ang rason sa aton nga gobyerno, it's a worldwide global crisis nga nag-apekto sa atong ekonomiya diri sa sudad o diri sa Pilipinas. So wala kita sang palagyos na da, no, all we have to do is to bear with it, tagbag bayad na lang ta sang presyo sang ginabaligya nga petrolyo sa pungsod Pilipinas. Ginadlokan ang aton pungsod nga kulboyan nila ang excise tax base magtaas pagin ang deficit naton bala, no, ang aton nga allocation sa budget. Kabalo ka mo mga katropa, grab out kuno 15-30% mo ang ginalokar naton para sa bayad lang sa mga debt obligations naton, sa mga obligasyon naton sa utang, ha? Kagsubong pase pagkatapos ang ano sang ining 2026 mga katropa, grab out na ta masobra 20 trillion pesos ang utang naton, ha? So, diri pa lang adaan, medyo gatakilid na ta. Pagkatapos, buhinan mo pang imong taxes, kundi medyo almaman ang mga ekonomista. Sige, dako na impact para sa ating ekonomiya. Base mabalda ang ating ekonomiya once nga iboy antang excise tax. Pero it's one way or another, mga katropa, gilalantaw natin parawagan sa mga progressive groups, mga abyan. Ngahabal nila, ginanglantaw ni iboy ang excise tax. And balikan ta iban nga mga pwede nga tax buta pataasan sa mga taxes para dito ta mabawi mga katropa, mga abyan, ha. Pero ang sadya ni amo ni, ha, kun bala magdesider gid man ang aton presidente para ihukwao na lang ang excise tax para sa mga ano, sa mga produktong petrolyo, no. Modesty aside, katropa, ang sintax gali nagsaka naman para sa mga plahubog, plainom, may ara naman sang pagsaka sang presyo sang ilim nun daw madapot na sa 25-27 pesos mo. De grabe, no? Gasala gobyerno ta subong kundi sa mangkwa manghugot kwarta para isustener, para matapos lang ang ilang termino nga hindi magka problema ang aton nga ekonomiya spongsod man ang ilang kwarta naton mga katropa nga naka sulod na sa national budget naton, pinagi sa mga taxes naton nga ginabayad mga katropa, nagakadto na sa mga kongresista ta kag gina-convert nila sa proyekto, sa proyekto nga na ang kinautian na ikag porsentuhan na amo na grabe. Subong medyo narebukaho, narebukaho ang ini nga sitwasyon. That's why siguro ti ako marang niya, no, personal man niya pala naawa na, no, medyo nagnipis ang income sa mga ano ta, sa mga lawmakers natun mga katropa, ha, tungod sang medyo stiff na bantayanay kay may mga restrictions na sa kwarta para sa mga

0: Init kayo ang istorya sa mga expert. Sinya, the more init, the more gapanago ang tao sa exposure sa direct hit sang adlaw. Ang pag-igo sang adlaw sa aton lawas, no? So hindi pwede nga mapainit ka to kay basi mapasok ka man, ha? So kinahanglan may ara kita sang gamay lang exposure kuno sa adlaw, pero kalabanan sa aton mga katropa, sinya, magwa ko para makakuha ko sa vitamin D. Gali kay mo ya, pagpagwa ya, ma-sunscreen siya, ma-sunblock siya, no? Di amo man na Japon, mapainit ka, ginablock mo mga katropa ang bootlocks ang adlaw sa lawas mo, pero ginablock mo man ang mga nutrients, ang vitamin D nga positive i-absorb sa lawas mo. Oh, so that's why nag-desider ang aton nga ang Yes to Health Incorporated mga katropa nga may ara lang kita sang aton nga supplemento nga vitamin D. No, ang source of vitamin D naton is premium D3 mga katropa, mga abyan. Okay, may ara na sa virgin coconut oil nga dugang para sa aton pila ka mga kuturan nga nagakinahanglan sa vitamin D, no, especially sa mga kuturan ta nga nagobra sa mga BPOs, mga call centers naton, at the same time mga office workers naton, mga bank workers naton mga katropa, you need to supplement sa vitamin D. Kinahanglan sa lawas naton ini mga katropa. And ang supplementation bless ang vitamin D, hindi lang niya para lang sa supplementation for the sake nga gusto ta mag-inom sa vitamin D. Gapanami man isang brain function naton. Strengthens sa production sang aton happy hormones sa aton utok para always happy kita mga katropa, mga abyan, ha? Amo ang benepisyo sang vitamin D aside sang nagapanami sang aton nga bones, nagapabakod sang aton nga tulad, pabulig sa pagpatay sa mga bakterya, viruses mga katropa, pinagi sa presensya sang virgin coconut oil, no? Nagasuplemento man ini mga katropa sa nanari-sari ng mga sustansya gikan sa malunggay. All extracted vitamins, raw vitamins mga katropa, nabutang sa soft gel capsule. Premium D3S dinhi. Babakal nyo na sa mga butika marapit sa inyo mga lugar sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drugstores nationwide. Alright, so okidoks. Or pwede ba't naman mag-check sa aton ng mga produkto sa Yes to Health nato mga katropa. Damot sa mga produkto ta, ha? Ang aton nga santon capsule, ang aton nga mga kape, ara manda, no? Pwede nyo na ma-check mga katropa para mabulig sa aton nga lawas mga abyan. 7:35 sa pagpangaraga naton, ibubo ta mga obligasyon ta pagkatapos kadto kita sa mga latest nga mga balita sa patrol angot sini mga katropa nga mga update naton sa aton palibot pagkatapos kin lamang sa mga panundok.
1: Bullseye XFM 90.3. Ang ako Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ang ganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Sister Pain.
6: Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mga pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga.

0: lungkot sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom sang Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: 23. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Ya pampapasog sa aton nga tulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Clear Skin Beauty Zone.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Sunfoam Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one. Sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-sister pain.
2: Ang garang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfoam Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kuya. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfoam Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen and glutathione ka pa.
2: Sunfoam Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfoam Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further then, yung nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kag diretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pasalaya.
1: Ini ang bull.

Balik kita mga katropa sa pagbarangay natin sa tandaan tutunan. 7:41 na ang atong oras mga katropa. Gire-check pa natin atong pinaka-latest development sa atong patrola. Pero ang pinaka-latest gitang, pinaka-mahibo natin subong ha. Sa panahon nga medyo nagsinaka na tanan, medyo hugot pa ha kita nay, no? Para hindi ta matamaan sa mga grastuhan o grabe nga mga ano? Grabe nga mga grabe nga mga pagsaka sa presyo sa mga baraklon subong, no? Ginadantaw na to by December, mataas pagid ni. Ang El Nino, bala, mga katropa, gina-istory-istoryahan natin ini. Hindi lang ang possibly pagsaka sa presyo sa kuryente ang gina-expecta na natin sa sanay panahon, no? I hope dali sa lata. I hope nga hindi ta mag nga insakto, hindi lang insakto nga aton nga pananawan nga sa panahon sang pag init sobra diri sa aton nga pungsod Petropa ang presyo sang kuryente mataas. Ang gatong abi padayon ni sa mga katropa until nga wala sang agreement nga matabo dito sa Iran kag Estados Unidos along with allied countries. Ang Israel ya galing abi mga katropa bisanano mo na niya ang iya style ya personal ya lang niya ang ginalantaw ya points ginalantaw ya para sa plastada sa bilog kabo bilog nga kalibutan sa mga panahon para lang niya sa iya ya kay iya pagitsindi ya sinya ang Israel ang Iran pinaka isa ni sa mga pungsod nga naghatag sang delikado no sa bilog kalibutan. That's why kami gini-shape. Hero pa yung subong niya, Israel. Abi yung mga katropa, personally, blat. Ang pinsar ko pa rin dugan sa Israel. Very sacred, no? Nga hindi pag, hindi mag sugod ang inaway. Hindi mag lit sang fire. Hindi mag sindi ang Israel sa away mga sa mga pungsod. Pero they maintained sang ilang nga mga ilang parindugan para magkomplikado pagid ang pungsod ang bilog nga kalibutan mga katropa pinagi sa pag wala untat nga pag lansar sa pagpangatake sa pinaka mga pungsuran, no? Pero meron nagsugod lang ni sa Gaza mo kag dito sa West Bank, no? Ang pinakiinit ka makalugan sa Middle East ang bumbahan ay dito mga katropa, no? For several decades ang West Bank kag ang Gaza amuni ang medyo mabugat ang padanawan kag mabugat ang buot sang Israel sila di, no? Because dra sa Gaza mga katropa tunga ang tao da iban Palestine mga iban mga Jews man abi mga katropa nga nagakadto da. Pero ang pila ka mga dokumentaryo sa mga media, sa international media natin, katropa, especially mga Palestino, once kumadto to, ang ilang tratasyon, katropa, because ang ining Gaza, controlled naman sa Israel mo. Ang isitwasyon to, hindi ya palariho, hindi alalangay ang pag-tratar sa mga Hudyo, no, sa mga Israelite kun sa mga Palestino wala ka access sa pila ka mga kalantuan sa Gaza dapat mag-secure ka sa mga IDs mo, no, may ara ka mga permits mga katropa kun ikaw Palestino makatuto ang pag-incendi sang Israel ang ining ka mga Palestino kalabanan sa ila loyalista sang mga rebuilding Hamas dito sa lugar mga katropa. Now, amo ni pinaka-catch kay ang pag-sugod sang kinagual sa Middle East mga katropa ang Gaza kuno ginahukmungan sa mga Hamas. Amo ni mga rebelde mga katropa nga mga Palestino nga napirmi nag-atake sa Israel. So matapos ang October 7, that's I think 2023. Nag-atake ang ini mga Hamas mga katropa sa border mismo sang Israel. May ara sa bangki may nakidnap, no? May ara to sang mga abduction nga nagluntad pero
More and above, may ara sa nagkalamatay nga sobralibo. Dire, nag-trigger mga katropa ang sitwasyon, no? Nga wala na ginuntatan sa Israel ang Gaza, tubtob nga napudpod na gidman subong ang Gaza City nga ginastaran sa nga talabanan mga Palestino sa nasambit nga lugar, no? Ang West Bank nakuha na niya mo, no? Sa nga Israel. So, sitwasyon naglala. Pagkatapos, may mga ground operation, ha? Ang Israel sa paglaot sa mga rebelding Hamas sa nasambit nga lugar, no? Tub-tub, the rest is history. Damo na sa nagkalatabo ang Gaza nga napunan sa komersyo kag mga residente nga registar sa ila tag sa mga parmalay, mga katropa. Would you imagine, ha? Halos 70% sa Gaza subong pudpod ng pati parmalay. Kay sige, Japon, panimumpamumba ang Israel, mga katropa. Pero kapamangkot ang pinakamangaturan. Tapos nga, paano ni ang Israel nga nakapundo sang ilang mga armas para wasakon ang Gaza? Siyempre, mga katropa, may araman sa pundo na ginahatag ang US. Amura subong ang uso, mga katropa, ang proxy nga warbla. No? Away ini, mga katropa, sang Estados Unidos nga gin pangunahan sang Israel, ha? Amura gani ga panindugan pila ka resident dito nga untatana na bala ang pagpangatake, ha? Untatana na bala ang sige waswas sa pila ka mga lugar dito para tagaan ta naman sang ligwa ang karinong kagkatawhayan kag istorya magapangibabaw, no? Pero sa kay Benjamin Netanyahu ang primero ministro tiro sang Israel, indi niya solusyon. Kag wala siya nagapati nga amuni ang mangin solusyon sa problema sa tunga sa mga Palestino kag mga Jews nga ara karon sa Israel, mga katropa. Why sa kapati subong until now, ha? Ang pinakapudo sini ambal nila sinya may ara pagpangatake during sang October 7, mga katropa, nga nagresulta sa pagkapatay sang poco mas o menos naglaboto sa sobra 1,006, ha, ka mga individual nga napatay matapos nga napangatake ang Hamas. Ang hambal nila, sing nila, those are funded attack sang isa ka pungsod. Ang ginatudlo nila, amunay ang Iran. So, kapangita ng timing, ang Israel, nga bulbalon niya, waswasun niya, waswasan niya ang, Iran, no? Tungod, kapanindugan mga Estados Unidos, sing hindi, ha? Ang una to kay President Joe Biden, no? Hindi sa gusto nga may ara sang pagpangatake dito sa Gaza, no? Kay nagapati sila nga pwede pa ma-negosyar ang ini nga mga grupo sa mga rebelde dito, mga katropa, mga biyan, no? Panahon ni Barack Obama, no? Sa Estados Unidos, no? Doon nga may ara naman sa mga patama ang Israel nga hambal nila may ara sang weapon of mass destruction ang Iran, pero wala makumbinsa ng presidente sang una, mga katropa, mga diyan. Oo. So sa sining panahon, pagpungko ni President Donald Trump, medyo nagpareho ang frequency sa mga utok nila, ha? Kung sa diin nakumbinsa si President Donald Trump nga may ara gid man sang weapon of mass destruction, mga katropa, ang Iran, ha? Di matapos nga ginunahan, no? Balamo naman ang Israel, gusto niya permi mabutang bala sa mga kapungso, ang mga kapungsuran sa medyo hindi nami nga scene sa international, sa global perspective, mga katropa, nga iyo ang Israel gani na bumba ang Estados Unidos, di pawala na lang, ha? Amuni, mga katropa, pagkatapos to ligat nga sinig nga tuig, no, nagwaswas to, I think January parang niya nagwaswas na ang Israel sa Iran, mga katropa, mga biyan. Pero gimalusan to sa mga grabe ka ginunupad to nga mga drones, mga katropa. Direkta nakita nga ang drone, mga katropa, grabe ang epekto niya, grabe ang grabing igo niya sa pinaka mga gusto niya iguon nga mga target. Very precise, no? Ang iyang igo, mga katropa. Diri nagbatsyag ang Israel sa inyo. Bumalo sila, ho. Ang natabo to, mga katropa, ang Iron Dome nila, hindi kasagang mo. Because natun-a naman sang Iran ang ila style. Kaya kung mag
pag pito isa-isa ng mga missiles, mga katropa, may Iron Dome nga depensa ang Israel kung sa din may igo mga katropa matarget yung mga missiles mo. Pero nakwa to ang nakwa sang Iran ang style may ara sang tag 30 kabilog ng mga missiles dungan pagkatapos may ara pa sang kinatos ka mga drones ka nag-upod mga katropa sa mga missiles ni resulta ati igo ang pila ka mga lugar no sang Israel mga katropa mga biyan diri na nag-alma pagid ang Israel nangayo sa mama bulig na bulig na dai nangayo to bulig sa Estados Unidos kumo ang frequency sang presidente sang Estados Unidos kag sang Israel ni tanhayo daw puno pareho man mga katropa na convincer sa si President Donald Trump siya may enrichment sila sa uranium nga ginahimo to pagkatapos amo na ang gusto nila himuon nga atomic bomb ha sino nag-provide sa mga information mga katropa no ara na sa pila ka pamantalaan nga mismo ang Israel naghatag sa mga data sa Iran kung sa Estados Unidos nagpakita may ara sang mga nuclear sites abi ang Iran mga katropa mga biya na convincer ang ano ang Estados Unidos pinalupad dyan man to sinya I'm declaring war no pa mapatigayon sila sang airstrike no yung tagaan ultimatum ang ini-Iran mga katropa para mag-surrender para mag-istorya surrender ang ining mga nuclear enrichment nila pagkatapos i-surrender man ang mga opisyal nila mga katropa baguhon ang ila sistema o kung baguhon ang mga lideres kinakapungko sa Iran at amo na yung bato ang Iran to mga katropa nalilupad tutod no? Kita ta ang igo sa Iran mga katropa grabe tungod sa grabe kidman mo ang iyang ano grabe gid man ang mga armas no sang US sang Estados Unidos gid igo sa mga military sites diri sang Iran mga katropa mga biyan and later after medyo naglala pa no kinagpatunga tong Pakistan no nga may suto naghambal sing ati istorya tanay sang kaninong kakatawhayan let this talk be the tool for the ceasefire no given the ceasefire to ang resulta mga katropa nagnubo-nubo man ang presyo sang petrolyo sa aton nga world market ang sadya kay ti naglansar sang pagpangatake ang Estados Unidos without really plan at all no nga mga katropa pila ka ba eksperto ang naghambal to mga katropa ang 7-day nga atake sang Estados Unidos ang Estados Unidos naghatag lang sang go signal o kung na pagpakilala sa Iran nga kaya kamo namon pudpuron kaya namon kamo waswasan kaya namon kamo atakihon gubon ang inyo pang gobyerno patsun ang inyo mga leaders sa amon kapasidad na pero mga katropa ato ang mga plano mismo ha sa Senado sang US mga katropa nag-istorya to sila no si Vice President Vance gani nagambal man to nga dapat preparado kita but since ang inipagpatake sang Estados Unidos mga katropa unplanned wala mismo sa mga measures wala sa mga projection nga anong epekto ni sa global market mga katropa mga diyan dito nakita ta nga gin patigayon ang blockage sang Iran sa mga tanan nga mga barko nga nag-angkat sang krudo dito sa Middle East mga katropa pinaagi dira sa Strait of Hormuz no libog ulo ni Trump naglibog ulo ni Trump sing na no maneman anhon ko ni karon dito na pirahog naman sa US nga kung hindi ka mong imo da kami ma-atake kami rewat iguon namon dira ang pila ka mga sites diri sang Iran mga katropa but long behold antes pa lang nag-resume o kung nag-tapos tong 70 ceasefire mga katropa sang Estados Unidos kag sang Iran 2 days before manog tapos ang ini nga mga istoryahan ay pangkatawhayan mga katropa may pagpangatake na sa mga US bases military sites no sa Bahrain sa iban nga mga lugar sa Qatar kag iban pa dito sa Middle East nga ginbombahan to sang Iran mga katropa mga biyan na piece of tuliwat ang Estados Unidos sige na no mga brand new man mga istorya ta pangatawhayan
Tingnan sige lang, istorya ito liwat. Istorya ito liwat. Basta, ang istorya ta, ma-target lang ta sa mga agenda na importante sa amon. Number one, isurrender nyo ang inyong mga nuclear weapons. No? Pagkatapos, papanaugon nyo ang mga opisyal ninyo sa Iran. Paraog sila, hindi sila magpungko na. No? Kay butangan ta, sang transition